0: Kaming pangunaga puro pamati kahit pamatinit ng mga panita. Santon Gold Coffee Mix, rukapi nga bukon niyang itmanami rulasa, may binipisyo nga mabuo ro inyo nga gawas kon adlaw-adlaw kamo nagainom ita Santon Gold Coffee Mix. Ro bago nga kapi ita Santon, no? Una, nagapabasko gitaton nga resistensya. White side effects ra, may santon, malunggay, spirulina, garlic. Dayro mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagainyain nga bagatian. May glutathione tayo, nag-collagen, para maging makinis, ag manami raton karangapakitan. Ana right, yes to health incorporated. Mabakay sa mga butika, may mga butika kita nga una gidro, raya karang nga Santon Gold Coffee Mix. Even ro mga local pharmacies naton available gid aron. Magwa sa Mercury Drug, sa TGP, generika, available mga katropa sa aton nga mga local pharmacies ro Santon Gold Coffee Mix. Anara it yes to health incorporated. Nami karay mig glutathione ug collagen. O raya karang nga Santon Gold. Now, sa aton magkaroon nga pagpropadayon, sa aton karang nga pagpangalagad, tara anay! Iyanay kita sa aton man nga mga lokal karang nga mga topiko nga aton karang nga pag-uwi istoryahan. May pagpahayagang si dating punong barangay Edgar Pilayo it barangay Naisod Ibahay. Remember nyo na tabo karang nga sunog. Sa barangay Naisod ko nagtaliwan nga adlaw ita Sabado. Nga may gusto gang nga ipaabot kara si dating kapitan Edgar Pilayo eh. Ginausoy taman yan eh. Ro substation it Bureau of Fire una sa Naisod. No? Iba't nga mga probinsya, iba nga mga banwa, may mga substation, mga katrupa. Bullseye! Kung nasustener ro pagbutang, although nabutang o tagani man before, Roraya karang Bureau of Fire substation sa Barangay Naisod hindi mag-abot sa punto nga magmakaturo senaryo. Yan pa, ginkugang tanga ni tubig eh. Nagmanumano taro mga residente una, nagbayanihan tawa. Wa matakit at question karon kasi sunog taray. Pero kung may substation ita fire, una sa Naisod, hindi gin mag-abot sa punto nga mauturo sunog. Mga katrupa. Now, may anang ang opinion na gustong ipaabot si dating kapitan na Edgar Pilayo it barangay na Isod sa rayang natabo nga rang sunog. No? Although, tanan kita nagakasubo sa natabo nga senaryo dahil aron doon, siyempre, pag sunog, tabi nga ra. May pagani man kung natakawan ka, kisang sunogan kay may mamilin pa bisan papano kung matakawan. Pero kung sunog, ubos ka gindi mo, ugdaw, gindari mo karon pati kwan una. Aranay, pabatihan tayo kung pagpahayag na ni dating Kapitan Edgar Pilayo at Barangay Naisod, mga katropa.
1: Alright mga katropa, si former punong barangay ita barangay na Isod, former punong barangay it barangay na Isod, si Sir Edgar Pilayo. Rami kang tanan no sa mga concerns nga ginplaster na naman kara sa asang ka Facebook post sa natabo kara nga recently lang nga sunog una ka sa barangay na Isod aga mga concerns nga mas manami nga tao anit ka klarohan. Sir may dahil niya adlaw makaibahan nimo katropang Claire XFM Kalibo.
2: Hello, katropang Claire, may day chat now.
1: Alright. Sir, no, bilang former barangay captain at barangay na Isod, sa imo bigara nga post, may ano tagalig dati, substation, ita, Bureau of Fire Protection, akong BFP, ibahay, una karoon sa barangay na Isod. Ano kita kara, sir, doon natabo aga sa imo man yan nga post, ay katbuko nyo ta, ikaw ro barangay captain, ay uwaun man, raya ka lang nasambitan niya substation.
2: Actually ay ro substation nga ra itang sa Naisod ay gin ano binako ra gin gin request din ako tawo sa sorry ako sa Bureau of Fire and the Bureau of Fire ay nag ano matsanda nga ma-open it Naisod barangay Naisod fire substation and then dahil ramon nga barangay yon nga ron ay may bakante man si Dagom so gintao na ang kandang office ag may andamat ang tugan it andang staff if ever nga una matayo sandaden ko December 8, 2022 magsaga formal yun ron nga gin-launch no ro substation iya sa barangay ni Isod. Ag may naga-duty man actually dati ang mga firefighter may isa ka truck tayo na itang fire sa ibahay itang Bureau of Fire and then may around may andagid lang ano lang sa barangay hall and then sa kato hay siyempre hay doon ka problema ro sa kasayakyan ba itang siyak ng Bureau of Fire ka to kasi doon na samad ba ga so daw nagwa ka to daw nag ano sa nangawa di ani mag duty pero after that abi karon ay ang ako nga pagka ano karon nabi may muwa taron ag standing taron muwa nga ron ay adto to makaron ay dapat lang kang kontag na follow up doon ita presente nga kapitan ag dapat ron nabi simple suportahan man bro aton Bureau of Fire kasi ang dabi karon nga nga mga tawo pinambilog ma lang pinambilog lang sa non sa Bureau of Fire ngani nga dapat ko reporta gid et barangay don and then do barangay council agro ang mga tanod karon ay hangin namba naton nga mga multiplier ag may mga training man ni mga barangay council karon para maging first responder no ag makabulig sa aton Bureau of Fire panahon it lang sunog. I don't know ano na tabo nga wagot nagbalik na ro ato taga Bureau of Fire ag wagot akong kasayod kasi wagot akong sa pwesto nga kunta babaw nga bagay kung wala gyapon ro Bureau of Fire
1: kung sustain yung rato nga na substation.
2: Yes kung sustain ta to ay manamit aron dahil mayapad o sakop it barangay na isod nga ag sentro imong barangay so makaresponde agay ro ato ng mga Bureau of Fire sa mga magapit nga mga barangay kung ginakinangan ag natabo ka ni ang umpisa nga wagot akon sa pudder di ang busy shoot ang natabor sunog nga ra iya sa barangay na isod ang karong nga ron ay sa masubot ang nga ano ay wagot atong Bureau of Fire iya sa barangay na isod.
1: Sir, ano gidaki mo katuan ay nagtugod ki mo nga butangan gidaron it substation una sa inyong area?
2: Well, ang lesson the basin to mga barangay ra no, kung sa mga eskwelahan niya ay District S ta kami ra eh. So buto bagon may sentro imo ra nga barangay aga madali mo makaresponde sa mga magapit nga mga barangay aga mga iya kamping side sa ano ay dahil highway imaw at the same time may pwestuhan gid ron dahil barangay yung si Dago mga na bakante ron ay second floor nga pagpabala na kot ng barangay yun ay first floor nga ron ay gin bakante gid ron ag una gid ang ikaw may opisina gid ang may tugugan mataro aton nga mga Bureau of Fire ay doon ro nagduso ka kung kato nga kapin pa bay sa barangay ni Sudah babo nga mga vehicular accident ang said makita nga ato taga Bureau of Fire ay mga rescuer
1: man sa pwede gid responde
2: pwede gid sila responde ra so that's why nagduso kita ka kon nga ayalo gid ron nga magkaroon gid kita ita substation iya sa barangay ni Sudah ang said to say ay kun ano mat ana tabo del katuwa ko sa poder ay wagod bat ang balik ro aton nga Bureau of Fire iya sa barangay ni Isod.
1: Pero yun nga andang office nga tunya sir or yung nga substation ano na tabo ka to?
2: Una ba tagyapon imaw bakante ba tagyapon imaw aga una ba tagyapon nun nga pwede kita magamit anytime ita ato taga Bureau of Fire basta importante yan karon suportahan itang kung sino man gapong kuro sa poder. Dapat karon si Prima dialog sanda sa taga Bureau of Fire ang dagol na hambagol kung ano problema agud maka istorya sanda kunta no dahil mabaho nga bagay ag mabaho nga bulig nga may sarili agud kunta nga Bureau of Fire do barangay ni Isod.
1: Makapilang ano maabo niya beses nga natabo nga ro niya ni may madag ko ano nang sunog sa na Isod.
2: Ano dahil bisis niya na sunugan umpisa nga ako ang mabaho nga nga bagay karon ay siyempre ang barangay council agro mga tanod ay gin-training ron na magiging first responder ag multiplier itatong taga Bureau of Fire kasi kung taga Bureau of Fire yan pinabilog mo lang sanday so that's why ngro aton mga tanod ag aton mga barangay council pagpamuno at kapitan dapat imo mismo ro ga panguna no sa pagpanawagan sa pamuyo magbilyanihan ag mag-command para nga magkaroon it bucket brigade or pag may mega bucket brigade mega bayanihan sa pagpanguna at barangay council aga aton mga barangay tanod at the same time may nagatawag sa Bureau of Fire nga sige dapat ro pag-apula at at kayo hasta nga mag-abot ro taga bureau file kasi hindi mm-hmm. maron nga pagtawag nimo automatic magupad na dayon eh
1: mm-hmm.
2: syempre ano pa sandaron may time pat ang element pilang minuto pat anaro dag don halin sa andang station sa Banwa so therefore basi ubos sa ro ano ron na sunog kung hindi tiyagi matawan itang atensyon. So that's why gani nga ang taga Bureau of Fire katinguha man sa daron niya mag-training guide sa mga barangay council para maging first responder ang maging multiplier lang sa panahon isunog ang si iba pag niya kalamidad.
1: Mm-mm. So sa imong pagkituon na bisa recently yung arang sunog na tabo sa Naisod o nasa Naisod Central School, sir, ano ka to mga nagpanguna gida sa Bucket Brigade? Mga residente, Bukuntay at mga Abimana, magaling sa ano barangay council?
2: Sa video na ako nakita man no nga gahanon sa istorya nga kita man natong mga tawo gid mata nagbulig sa nato it nang hakot pag-abot sa Bureau of Fire nagbulig sa dai hakot itubi para ikarga ito sa tangke it sa fire truck kasi sa pero gaubos gid mata ron eh dasig ko mo bas kog ano bas may babahot ano host kanon itaga Bureau of Fire so man ugit abinana ron nga ipos nga tuod do so that's why nga kailangan ro Bucket Brigade pero ang gamin ko ta nga antes pa man kunta nagabot ro taga Bureau of Fire dapat ay immediately nag-response ra aton nga barangay council
1: nga aton mga training ato
2: yes dapat ron ay response imaw dahil nga ning siyempre ay paalin na kung what available nga fire truck. O, di ba? At paalin pa may anak na sunog. Doon lang nilamin ba na ako? That's why ganing napasiyamat kita no, sa taga Bureau of Fire at sa mga tao nga nagbulig, no? Nga matigayon, nga matap na ako kagayo. Agwaon ito sunog ng mga panimagay, no? Kasi ay butabayon ay wao talag gaptag ito kagayo. Napasiyamat kita kita karon. Pero what I mean is, kunta no maging proactive no ro aton nga barangay council ug maging ano ba nga dapat ay hindi ba magsalig o kun pabay-an niya tanay gasunog tanawon na tanato whatsoever ay kanugon no ang kanugon ro mga ginaseminar ug ginatraining at the same time sinuot ang ani ro magbulig sa mga nasulugan o sa mga biktima at kalamidad kung wa anaro aton gahugag ro aton barangay council din ra ko sumbagon subot ta bagol ka dapat maging ano, maging alert to gang no ag magbulig ang dapat ro barangay council ang grupo mo guyo aro ba na siguro
1: oo, agaro, imo kara sir nga paglaro ay bilang residente manit barangay na iso dry kara mga proactive nga mga plano para sa mga makarang emerensiya.
2: Yes, katulpang Claire, no? Dahil mo lang siguro raton ka nga gusto matabo. Ag kamay pa nga, hindi man mauman, may manugan, ay dapat ay maging alerto at arutan na. Isayad makita nga, hindi na ito masairan ro kalamidad nga lang ginhambay naton and then magdahan gid sa tanang oras ag magbuligan gid magbayanihan ag asta nga mag-abot ro aton mga otoridad o mga natungdan nga mga kailangan naton nga mga gobyerno kung nga kinangan yung kitatbulig katropang kwil sa nakatabo ng mga kalamidad nga sa atong kabuhi.
1: Sige. Sir, mabuhay niya, salamat man na sa tiyempo nga nagagagin taon nimo kamo niya sa XFM Kalibo. Andes, may mga gusto kang idugang mensahe, reminder sa sir, sa mga makaraklaseng emerensiya at syempre sa ato man niya barangay council sa barangay na isod.
2: Sa bilog-gulong nga pumuyong na isod noon ay una-una ay hindi on kita magsagad at magasulan o mag-ano kundi hibuon natin nga kung may inkaso nga may matabo nga uman, automatically ay magbuligan gid no para nga konsasiin hindi on magbahog ang matap na iagiro sunog ag hindi on nga ibaso natin kung sino patana. Ang importante siguro sa tanang mga pumuyo, naghihiliusa kita at nagbuligan at maging aware sa mga gakatabo sa atong palibot ag sa aton man nga natungdan nga mga ahinsat gobyerno para sa Bureau of Fire well siguro kung may inamagin nga kakugangan ay punan no punan ag siyempre kinahanglan maroon suportahan it atong mga pumuyo ro ginakinahanglan ag dapat man suportahan aton ro atong nga mga Bureau of Fire kung inaagun sa panahon italital ag sa panahon nga kung sa CN ay nagasigida siya po ng sunog, kailangan kita natin maging magbulig, hindi ang kita maging tagatalaw ang siguro, no, at the same time sa aton mga natungdan nga barangay official, maging proactive kita, no, maging epektibo kita ng mga opisyal sa panahon at sa kuna ang kalamidad. Agud sa si inay, maiwasan naton ro mga masunod pagig o maging mas mabaw pagid nga maaksidente or incident nga magkatabo iya sa atong barangay. Thank you very much, Kabang Claire.
1: Maabog niya sa yamat si Sir Edgar Pilayo ro dating punong barangay it barangay na Isod sa Banua iti bahay. Raya man si Katropang Claire T. Ad at XFM 96.5 Kalibo ang katropang mo.
0: Bullseye! Thank you gida no kay former barangay captain na Edgar Pilayo ita barangay na Isod sa tama ron. Kita nagkakangawa man yan eh mat tadugat aro substation una ita fire sa barangay na Isod. Now, the question is may gin-create baga una nga barangay fire volunteers sa di ba? Kasi importante ra iya sa Pilipinas. Importante ra. No? Kasi iya katon kabuabo nga mga komunidad nga medyo gapang mga squatters nga ginatawag naton. Dikit-dikit ro anda kana nga mga panimangay. No? May mga lugar nga posibleng mabuhayan pata mag-abot ro fire truck ha. Although ro kagayon malat na iso nagibahay pila malang man ro ano kadali man. In fact nakaabot man yan ni ro fire truck ha. Pero ro issue a bit iba sa fire truck medyo kabos ro tubi kugang. No, tawagan ni ko na no. Although giging klaro. Now, importante nga may mga volunteers, fire volunteers sa barangay. Kasi sandara ro una nga nagaresponde sa sunog. Ro aton nga mga pumuyo una. Kung may nagagi sanda sa training, matik na yan. Alams na kung ano ro anda karang nga mga trabaho, ando aranda karang obrahon. Di ba? Kung may mga fire volunteers kita, nga una, nga makaabot una sa lugar, samtang ginahugat naton rong fire truck ka o rong Bureau of Fire Protection. O, pilang minutes malaman dun eh. Kasi rong fire truck, gawang-wang mataron, mapabinit mataron. Kasi importante rong mga fire volunteers nga na, sandara una nga nagabulig sa mga residente sa pag-evacuate o may mga maurang kalamidad. Ha? Nagatao it kaagaman sa aton nga komunidad. Oh. Mabaho ro partisipasyon karon. Pero anyway, hamat nga nagmauron ro inang pangutanas na isa. Ha? Ay bukod ta matraksyon karas kapitan kun ano pangara nga hamat nag wautat wauta nag activate ro anang ibang mga ano na fire volunteers sa brigade abi. Tinatawag. At wauta it ng substation ita nga tama ron na isod nga na isang bilog sa mga sentro ng barangay o nasa Banua karait iba. Bullseye! Kaligang. Alas 8.21 na aton karang oras aton makaroon nga pagratsada. Dayang porsyon aton na katon it santon vitamin C. Importante nga pabaskugon taraton nga gawas especially makaroon maugan-ugan aton nga panyempo. Mainit dapat may vitamin C raton nga gawas. Ano para itong usuyod nga vitamin C? Santon vitamin C. Roalkaline nga vitamin C. Agrovitamin C nga naghalinman sa santon mga katrupa. Ginapabaskog raton nga resistensya. Ginasukan ng patig. Ginabuligan nga mapadasig. Rupag recover it aton nga mga ginabatsyag sa gawas. Santon vitamin C. Kinangan protektado kita kasi daya rong nagapugong nga para hindi kita magkabagatian. Ubo, sipon, trangkaso. Dahil mga basic na mga sakit, mga katrupay at mga Pilipino. Ubo, sipon, trangkaso. Dapat may vitamin C raton nga gawa. Santon, vitamin C mga
3: Bullseye!
0: Yes to Health Incorporated. Mga sa mga butika, yung mga kinangan nga mag-adto, baka mukusin yung mga lugar. Yung pala aton available, Rosanton Vitamin C. Pwede man, order ka mo online sa aton nga mga partner sa Lazada, sa Shopee or sa TikTok. Available ka Rosanton Vitamin
3: C. Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.21, aton nga oras. Sa aton makaroon nga pagpropadayon, uno, Deep Ed Aklan, may pagklaro sa rayang isyo sa Kalibo Elementary School building nga bag-o. No? Naging controversial da kahapon may statement karon si Congressman na Papa Marquez. this time, Rudip Ed, may pagklaro. Kung ano gidarohin ng pang, saraya ka nga pagpatigayon, it daya ka nga groundbreaking, daya ka nga turnover, blessings, it daya ka nga building. Importante ra sa aton nga mga estudyante, pero iba nga mga politiko, iba tarugin nga
3: kakarang.
0: Pagkatapos yan, itaton nga mga reminders, kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sample Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santong Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santong Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
8: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan niyo wa Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya ₱3,000 cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong pa-premyo. Abo niya salamat.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Xanthone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
18: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Sakit ng katawan?
23: Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
24: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
25: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
26: Xanthone Plus Herbal Oil.

0: The secret of hell.
1: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nya nga mag-glow kag mag youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthon Plus Gold, mas pinalakas.
4: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sunthon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
3: Sunthon Plus Gold.
5: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Sunthon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects. Sunthon Plus Cup Mix, may kapi kagawin, may buong ka pa. Sunthon Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Visionex Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: X FM.
10: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
13: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
14: Sister Payne. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa, at soya. Feeling healthy ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
20: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
25: Ha?
24: Oh, ma? Ikaw na?
25: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
24: Clear Skin Herbal Soap?
25: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
24: Hala, tingala ko naghuben ka.
25: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-clear Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
25: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
25: Ah, dali na.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.

katro para ato nga oras alas 8:44 na sa gahon. Balik kita ha, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Dayang porsyon natod katong da Itsanton Plus Gold. Araguman, may mangustin, may ampalaya, agap malunggay, garlic ag spirulina. Ro Santon Plus Gold. Kabaho-baho gid nga bulig ra para makalikaw kita sa mga bagatian. Imaura ro naga pugong. No, kun may mga bagatian nga sumugod, kun anong mga klase nga mga bagatian. Santon Plus Gold, mga katropa. 100% herbal extract. Ro manami sa Santon Gold. Ginapabaskog ro aton nga enerhiya sa aton nga gawas ag syempre ro aton nga resistensya. Ginalimpyuhan nung kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig ida suporta ra sa aton nga tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ra ag nagaprotektar nga hindi masamad. No? Ro aton nga cellula sa aton karanga. Ngayon doon, sa aton karang mga katropa ro na, no, dapat adlaw-adlaw mag Santon Plus Gold. Ana right, yes to health in... Sa aton nga pag propadayon, araan ay, tawang tatdagan. No? Raan na nga right, tiesa. May isang ka-importanting tikang para sa aton nga turismo ag kaumwaran nga ginplastar ito sa may parte karait sulo. Ginbuksan raya ka nga tourist rest area or TRA sa Banwa Ipatikol sa sulong. Nga ginpangunahan ni TISA Chief Operating Officer Mark Lapid. Pag turnover ang pagbukas, itdaya ka nga pasilidad mga katrupa. No? Kaibahan ng mga opisyal, it Department of Tourism ag anda karon nga mga opisyal, ita LGU sa may party karat sulo. Now, matagupang da naton, nga raya rong kauna-unahan nga tourist rest area sa bilog nga Pilipinas. May una nga nakabutang nga Muslim prayer room. No, kuwang gidara, manami gida para sa mga igmahon naton nga mga Muslim. Raya nagapakita it respeto sa anda ka nga kultura ag sa anda ka nga pagtuo it daya ka nga mga pumuyo naton ito sa nasambit ka nga rehiyon. Agro na sambit ka nga pasilidad banwa, bukon niya mang it magaserbi ra nga pagahuwayan, it mga turista, kundi magatauman it impormasyon may kangtanan sa mga atraksyon una sa lugar. Kasi malimpyo man, may comfort room, may time ka pa para maipakila, mapaiklaga mo, ag maibaligya rong mga lokal nga produkto mga katrupa. Now, rong pagbukas nga ra TRA sa Patikol Sulo, medyo patunay ra nga amat-amat nga nagagapad ro aton nga infrastruktura para sa aton karang nga turismo. No? Bisan sa mga probinsya nga dati hay bukon it hindi baga matagupangdan it aton nga ra nga mga biyahero. No? Kun mas mapadali or mas makomportable ro anda karang nga pagbiyahe, mas maabo nga mga turista rumaga mainganyo kara mga katrupa nga magbisita.

0: sa pagpaumwad it aton kara nga turismo ag lokal nga ekonomiya banu. Diba? Sa bilog kara nga Pilipinas. Manami nga proyekto ra. Dahil bukod niyang iturista, rumakapanipus, kundi pati rung mga lokal naton nga mga negosyante at mga residente sa anda karang mga lugar. Ha? So rumatuod karang sukatan, itdayan karang kadagagan, hay kun makatao it mas manami nga oportunidad sa aton nga mga pumuyo sa may parte kara itsun. At makabulig nga mapabaskog rung turismo sa nasambit karang rehiyon mga katao. May mga aton karaya sa probinsya Taklan before, pero medyo wauta, ginduga utaro mga tourist rest area, pero kabay pa, no? Sa anang raitiesa, pinagi kay Chief Operating Officer Mark Lapid, mga katapos. Aton karang oras, Sara. Ro, Deep End Aklan, nagpatigyan kahapon it, anda karang monthly Priscon mga katrupa. Parte man ta sa pagbukas klase. Galing nasingit yang ruraya kara nga pagklaro. No? Kun sinorong opisyal nga magapatikasog nga matawan it pundo para sa mga proyekto nga sa aton nga mga eskwelahan iya sa probinsya. Especially ang kakuangan it mga classrooms. Dayrong number one nga problema. Now, regarding ra sa pagtambong ni Congressman Jojo Ang sa blessings ag turnover it bag-o nga classroom, una sa may Kalibo Elementary School. At least maklaro man, itaga Deep Ed mga katrupa. Harama karon, pamatian nato.
1: Program na feature ang natabo ito sa Kalibo Elementary School. Kasi gusto mo mag-ano, magtao yung reaction.
2: Ano kayo specific na ito?
1: Atong gina-question, Abby daw, gina-question ni Congressman Jojo Ang na pana ko no imoro nagpapondo no, sana siguro mga pana nagkalindo do pondo pero sa itong ano to blessing hey, what ay muhakangay at bukon man it directly nga ginahambay na nga ginaako ni Congressman Jess Marquez do project pero haman ko no nga
2: I'm going to invite you to the next one. Na may bagong 4-story 12 classroom mang Kalibo Elementary School. And nakapangamutana kita sa school eh, na ang may mga ang inauguration, ano tawag ito, blessing, ang banyari para mag-prepare na ang school. Okay. Isaling manapon, may mga bisita ikaw. Okay, damo to, araman. And nagpamakunta naman ako na hindi naman malipon sa aton na damo din niya mga national and local leaders na nagulig sa DepEd sa pagpatigayon sa mga classroom building. Kag-dako-dako din nila heart and passion ng mga local and national leaders naton na nag-effort din sa pagpatigayon sa mga classroom naton sa dali sa probinsya at Aklan. So, ang gusto lang naton niya reaction dito, siguro, kita sa DepEd, kami sa DepEd, luyagin namun kami mag-acknowledge sa mga effort, sa tanan-tanan na na-involve sa pagpapilayon sa mga klasyong nanggal natin. Kagaling sa una, si former Congressman Carlito Marquez, abu-abugi kita ng classroom man naging inaugurate or in turnover or na blessing na saya nga pagpanikasog kaupod, no? Kinapalayon na na ni Congressman Jess Marquez. Kaya nga ito, Gobernador, gani, no, sa among special education fund, hindi ginapermi maripatan ang classroom building na ginapatigayon nito. Ako bilang kami pasalamat kay priority

0: sa ating provincial government ang classroom needs natin. So, ako abunod naman classroom ni patindog sa ating special education fund. So, pati sa Kaligo Elementary School, wala tamon man kapilit sino ang bisitahin. Ang amon niya na tinutuyo na ma-ready ang school para sa mga kuma nung para sa ating learners. Dahil kung ay ma-invite dito si ambas ang principal sa mga atong niya pangga mga party list congressman na si Congressman Jojo Ang. Tungod may na-ready man sa another program na mas namit kung alam mga bata na maka-witness. Kaya ito, abi daw ginasig lang anay para lang integration for brigada eskwada ay mag-brigada na kita bukal ng mga day. So, may harap pag man kita na pertinisan na program ambas ang principal sakon para sa nag-proponar git kay why man tagambal si Congress na naiyaman ito or kung may sinunan na kay government funds man. But of course, why not to nila-discount ang mga tao na nag-bulig na magpatigayon sila kay wala natin the resources all over the country is not that enough. So, depende sa kaupod, kagkabasko, sa pag-push sa natin mga local officials, sa natin yung mga national leaders nga, isa plan ka sa leader 6, amuna, no, especially sa atin yung governor, Governor Joel Mero Flores, sa atin yung first district na congressman, Congressman Jess Marquez, sa second district, si Cong Joel, si Gima nang ila kami kasubong matubakan ng classroom sa second district. Kahit kung atin yung party list representative na si Cong Jojo Ang, tako man yung hype para sa plan. Why man sila nagambag ang itura sa yung usuwag ilunggo sa Lilo or sa Negros. Ang aklan, isama siya. Kasi sa matter of fact, sa natungduman na ako, nag-groundbreaking kami sila. No, together with the governor and Cong Jojo Ang sama, I don't know, last year or 2 years ago. That ali ang mga listahan sa mga eskwelahan niya, pinabuligan din ni Cong Jojo Ang no, sa iya po panikaso. Pag-in niya madulangan ang mga classroom dun sa probinsya ng Taklan. Ang muna yung Madalag National High School, ang Malopo National High School, ang New Washington National Comprehensive High School, ang Balete Integrated School, ang Altabas National High School, ang muna ang Kaligo Elementary School, ang Libacao Forestry National High School, ang Kamaligal National High School, at Awabu pa. So, pariyo sila tanan. Ang tanan ng mga local national leaders na itong nirisaklan, para sa amon, wala kami issue kung kasi ko na nagaling kay ang amon, tanan sila din acknowledge din amon kanila pasalamatan na may ala sila hard sa not sa depende sa mga bata. So, nakukin na ang pagpasalamat namon. So, mga tabo sa Friday, wala ato sa ginalin or ginapaguran ng musiko, kundi nga punto para maprepara na sa Brigada Eskwela at sa opinion classes. Kung may mga programa pa para sa konsinogid ang gusto man nga acknowledge kami sa tanan-tanan. Wala tamon sa ginapilian sa Department of Education. We remain and always be apolitical. No? Wala tatong sa ginapaguran, sigura at sa programa or what. At ang atong may concern para sa karahidan sa atong mga unang akyan. So, kung wala mga pag-insindihan ay ginaklaro binakon, no, in the schools division superintendent here in the division of Aklan, ikaapat ko na ni Katubig. Gusto ko naman tayo ng doon ay dumaan. Pero tungod kay Alipako, binatawag isang ato niya mahal ng Diyos, siguro na mag-servisyo pa. Gusto kong ipagalo sa inyo talaga na ang DepEd, as far as I am concerned, in general, wala gate sa binapaguran na kung sino, kundi ang among pabor kami para sa mga kabataan na ito dali sa plan. So kung may mga miscommunication, hindi na may mga issue na natawag, that's part of our operation in DepEd. Basta klaro kami, nagkapasalamat din kami kay Cong Jojo Ang sa Yabulig, kay Cong Jess Marquez, kay former Congressman Carlito Marquez, kay Cong Joel Miraflores, kay Cong Joel Miraflores sa Ida Perminga, una na priority, especially classroom building doon sa probinsya ng Taklan. Is na makonsasyon mag-i-try ticket ang tanang learners for school year 2026.
1: Thank you, sir. From Brigada News, I'm Dr. Luma.
2: Good morning.
1: hasta nga nakita di ka to, no? Although, sa Brigada Eskwila kahapon, nami mataro pag pati ganyan ita Brigada Eskwila, kabo-abo nga mga igmanghod na ito nung nagpartisipar, no? Iya sa probinsya Taklan, no? One week na nga paglimpyo-limpyo, pag-ayos-ayos, para at least komportable man raton nga mga estudyante sa pagbukas itklase sa mga. Kaya't ang issue nga sa Kalibo Elementary School nga building, ambag ko, hindi na kinahangan nga debatihan para eh. Kasi kung nag-question ka, pangutan na ka kung hamat nga wa ka naka-attend, wa ka gin-in. Bukod na yun, ro, importante, makita naton nga naka-plaster una. Although, sayod man itanan, kung sino ro mga nag-tinguha nga matawaan itdaya ka nga mga proyekto. Nami matanga ginistoryahan na nga ginadibatihan ro pagbutang it mga infrastructure project or ano nga mga proyekto para sa aton nga mga pumuyo. Pero dapat, likawan tanay nga magkakuan ita politiko. Huwag nga kasi Jojo ang ay wata ko na imo ginkuan ito. Ay tama ba garon nga mauron ro? Gamba ni ita aton nga school division superintendent ay tanan may kuan man ay pag-invite ay. Ag sa kay congressman na papa, just wa matat problema ito. Nga kasi imaw rong presenting nga congressman iya sa 1st district. Ang invite mo to si Congressman Jobin Miraflores it nang si Kikayana sa 1st district iya. Oh, ay ko na-invite ro sang bilog nga rito sa 2nd district, ay dun, mamba natin nga may bukod ito politiko. Rugin invite natin sa dato nga opening, sa turnover of blessings at daya karang classroom at Kalibo Elementary. Ano ba tabi politika? Ay, alas 9 in punto raton karang oras. Datong porsyon nato dakaton ita Vision X Plus Soft Gel Capsule. Marami sa mataraha kasi may lutein, plus beta carotene, may vitamin E, siya santin. Ang mga binipisyo kara ginabuligan naton na kakapimpa kung may mga problema ka sa pananawan, gataw ganda yung mouth protein. Ginasukan rung mga pagpanakit at mata sa paggamit at mga screens or cellphone, mga gadget. Ginabuligan nga proteksyonan rung mga long-term vision issues mga katrupa. No? So dapat may Vision X Plus sa adlaw-adlaw kita nga gini. Aton karon nga mga katrupa. Okay? Anaron ni TS to Health, incorporated nga mga produkto. Okay, mga katropa, ginakugabos na kita yung chimpo. Sa aton makaroon nga pag ililibag, aton karang nga pagpangalagad. Ibang nga mga mainit nga mga topiko, balikan taron sa ibang nga mga news and public affairs ita XFM Kalibo. Well, naging kakbay nato, naging kabulik. Iya sa aton karang nga technical side. Katropang si Prila Kita Palmon. Bago na kita magtakop, gina Paisaid Anay, no? May special announcement. Una sa Ibahira, may programa ro Ibahay with Alternative Learning System o ALS. Ay nagabaton yon ita gusto nga magpa-enroll sa mga out of school youth nga mga inunga. Out of school youth, out of school adult para sa school year 2026-2027. Magatuan kamo sa Ibahay with CLC sa Ibahay Central School. So yun yung ninyo si Mr. Amadio Baladhay, Roal sa coordinator mga katrupa, no? Sa aton karabi mahod na sa mga ginikanan at gustong magpa-enroll sa ray karang out of school youth na aton nga mga inunga, out of school adulta para sa 2026-2027 school year, mag-ato lang kamo na sa Ibahay with CLC sa Ibahay Central School. O sa iyang ninyo ha, si Mr. Amadio Baladhay, tomorrow ALS coordinator, mga katrupa. Okay, naging kakbay taman niya sa aton karang XFM News Center, si Katropang Mariani Tolentino. Kabulig ta sa pagbasya, dahil aton nga mabalitan si Katropang Clerk Adam. Sa kayit patrol, Katropang Christian Villanueva at Katropang Arier Kulas. Sangagan, kamon karang General Manager Katropang Edwin Garinia. At siyempre, kamon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito. Ay, ako man si Katropang John Ali Nascan. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: Oras, mga katropos, XFM Calibo, Philippine Standard Time, 12 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gaon probinsya Itaclan. Anwat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa ito niya pagarangkada pagpangalagad. Programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita ng adlaw it Martes. Petsa Ados sa buwan it Hunyo. Dagong 2026. And of course, sa gihapon, mga katropa, makaibahan ninyo, katropang Claire Tiad. Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Happy, happy Tuesday, mga katropa. Kamusta? Kamusta so far do imbukada kinyo itbuan itunyo? Ah, mga katropa, magamig, madangga, or nanuman, or manami yagiro imbukada kinyo itbuan itunyo. No, so mga katropa, anuman ro, anumang klase ro pag-welcome kinyo it June, or anuman niya klase ro inyo nga pag-welcome sa buwan it Hunyo, ay maging ano gihapon kita mga katropa. Importante, mayad gihapon kita klase, tao, and positive sa gihapon sa mga, sa pihakit mga nagakinatabo, no, everyone. Well, good morning, gidaanay man, ha? Happy, happy Tuesday sa mga katropa nato. Una karon sa mga naka-monitor na, rato niya pag-welcome, pag-welcome sa ato niya mga katropang naka-monitor, tutok na sa Damachan Sister Radio FM Bonds. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy, happy monitoring. And also mga katropa, magwas inyo karon niya mga radyo. Abi mag-monitor tutok man, samon karon niya Facebook live streaming. Live na live, rato niya karon niya pagpangalagad, rato niya pag-ililiba sa amon niya official Facebook page XFM Kalibo 96.5. So man mga katropa, live na live ratong karon niya pagpangalagad pag-ililiba sa amon niya official Facebook page XFM Kalibo 96.5.
1: Exciting!
0: Exciting Tuesday! Exciting morning sa mga katropa naton. Nga mga drivers with lovers, mamang choper nga nagamonitor tutok na sa makaroon niya pang oraso na samtang nagalibot-libot, nagataris-taris ya karon sa to niya Banwat Kalibo probinsya Itaclan sa to niya mga PUV, PUJ drivers, tricycle drivers magaling sa Eastern Western Terminal. Good morning everyone, happy happy Tuesday gitana ha mga katropa, stay hydrated kay may na madangga gitana ruhuyog itangin masingkaw rusilak it adlaw mga katropa nga ni makaangkon gid ita bastante yung supply itubi sa inyo karon nga mga ikaayong gawas. And of course ha, magamit gid protection mga katropa kontra sa grabe nga nga silak it adlaw. Well, good morning mananay, happy happy monitoring sa ito niya mga mahugod, mga mabuot niya mga vendors, negosyante. Una karon sa May Kalibo Public Market. Good morning everyone. Good morning man ha sa ato niyo mga katropa. Sa ato niyo mga katropa sa May Kalibo Shopping Center and Kuto bit magabot it ato niyo pagpangalagad, pag ililiba sa Isla at Boracay, Mainland Malay sa 1st and 2nd District. Itato niyo probinsya Itaclan, mga kagapit ka probinsyahanan kay Bilogan Western Visayas. Good morning.

0: yung aga, mayroon niya gahon mga katropa. Well, sa ito niya mga tropang overseas Filipino workers ako no OFW. Kasi may mga partid kalibutan na naman yung oras sa inyo karoon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Uy, mag-download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre malang manunod mga katropa, pero ato niya mobile app. Kutubit may internet ka mo di karon, may data ka mo, you can download GID XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home every day. Naka-monitor tutok sa XFM Kalibo kami naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Tuesday morning sa mga katropa nato na katutok online. Well, good morning, karabang TJ, Ninoyten Luxlidad from San Francisco, California. Good day, karabang TJ, karabang Dang Villanueva from Bangera. Beautiful, good morning, katropang Dang. And of course, kay katropang Jen Baiz from Manila, Las Piñas. O kung sa Las Piñas, Manila, good morning, magandang umaga po, katropang Jen Baiz. Karapang Arnold Altivo, magandang umaga po ulit sa'yo, mahal Claire. It was a good Tuesday. But it is a good Tuesday. You inspired us with that. That is what, ano? Good day to go to work. Okay, thank you so much. Karapang Arnold Altivo from Coronadal City. Our avid listener, avid supporter. So good morning, everyone. Happy Tuesday mga katropa. Of course, pangaywang adlaw man ra no sa mga nagalimpyo di karon, nagapanglimpyo sa mga eskwelahan. Syempre today is a Brigada Eskwela Week no, mga puro pahaom sa pagbukas it klase mga katropa o kon school year 2026-2027. And of course, second day it enrollment period no, masakur aton karang mga teachers. Pero aton karon niya mga eskwelahan, especially mga mapapublic o kon ano man, raya karang mapapublic o kon private school man, masako na kara, ano, abuon doon na gapa, abuon na ruga pa, enroll mga katropa. And maabo nga mga classrooms so ginapinturahan, ginalimpyuhan, ginakumpunir mga lamisa, bangko o kung ano man do pwede una nga kumpunihon na no, mga katropa. Kay man iya sa probinsya Taklan. Aminado mat asi gihapon no nga Rodep ed Aklan niya may mga kakugangan sa gihapon it classrooms at nakikita gid anato noron mga katropa no, especially sa mga public schools gid ana. Abo, syempre abor mga gusto nga magpa-enroll sa public school, syempre libre makabaw barato makapaganhagan kay nanay ag tatay ro gastos. Ngani sa kaabo man yung mga estudyante kugang man ro classrooms no. So Royon dos ang bilog sa gihapon sa problema. It DepEd, it tagatapan, it ahensya. No, mga katropa, ro kakugangan it classrooms. Maabo ro mga nagatuon sa public schools. Ngani dugot-dutan agroindo sa bilog sa gina-workout makaroon no mga katropa it tagatapan it DepEd o kon Department of Education mga katropa ro pagdugang. Itraya karang mga classrooms no mga kwarto and mga programa dugang para sa mga kubos nga mga estudyante. Abong mga ginaduso karon na mga katropang mga programa proyekto para man niya makapahaganhagan sa mga gagastuson it mga kubos gid ang mga learners ag hindi makompromiso ro anda karon niya edukasyon sa pihakit anda karon niya sitwasyon. Yani may mga programa man do DepEd para makabulig-bulig sa mga uwa-uwa gitang ara mga estudyante. May mga feeding program, may mga libre nga mga school supplies, depende gita sa mga vulnerable gitang mga estudyante, mga kubus gitang ara no, mga katropa. So, may mga dugang karon niya a programa ro DepEd. Kay man, legit gid mataabiro na nga. Ag syempre nakikita man ro't mga teachers. Kudos gani sa mga teachers nga. Nagatao it libreng pagkaon, pamahaw. Maskin simple yang no, may makahaganhagan sa pasugod sa tiyan, sa gutom nga tiyan it mga inunga. Mabudlay magtuon, mabudlay magfocus mga katropa. kung ikaw hay gutom, di ba nga? Ikaw nga ning maguga nga, budlayan ka karon kapin, pero mga unga nga ra nga, kung ano, tanda ginabatsyag ka, na ianda, gitaro niya, kumbaga distracted, gitaro yung sanda ka ron, kumbaga, kung hindi ta kagabanan ay hindi ta ron matiis ro gutom na out of focus kid rayon mga katropa. So may mga feeding program, may mga diba may mga ano ka na weekly or may mga daily gid nga ni nga programa nga may mga feeding program para man niya syempre maka-focus do manginunga sa pagtuonan da. Budlay man abigid man nagkinutoy taro imo nga tiyan pinamati ka pa kay teacher. It's either duyugon ka karon or mag binuyot ka lang sa imong tiyan. Agro ibang mga unga wa nakakaagtot school doon yan ay gutom mausoy lang it pangkaon ni kikaguoy matabang makarang unga nga literal na kompromiso wa sa na nakakaagtot schoolahan kay bukon it dahil sa bukon na dat gusto apang wa gid that choice ro anda karon nya pagpangabuhi. It's either masugod sanda sa eskwelahan nga gutom sang adlaw nga gutom o kon mausoy sanda it pagkaon may pangsugod sanda karon nya gutom nga tiyan apang hindi makasugod sa klase, di ba ga? Kakuguoy, mga unfortunate nga ra, nga mga learners, mga katropa. So, abong mga programa, Rugin Plus Study at DepEd, mga katropa, especially sa mga kubos nga ra, sa mga, kumbaga, poorest gita nga ra, nga mga learners, nga mga community. Agdun gita nga ni, no, mga katropa, although abo mga programa nga ra at DepEd, abo man gihapon ruwa na abot kay man may mga remote areas gihapon nga kagayo-gayo giragid sa patag wa gid nga nimat eskwelahan sa mga ruyon nga lugar kinahanglan mo pa mag-adto sa ibang barangay o kon banwa para makasugod sa ruyon nga klase sa eskwelahan no. So abo gihapon mga katropa ro wa na abot. Although abo nga ni man mako niya programa, at the same time, abo man ruwa na aabot it mga manaming programa at DepEd, bangod sa kagayoon nga mga lugar, mga komunidad, mga indigenous people, indigenous community mga katropa. So, ginatinguhaan ron it DepEd niya tanan maabot, tanan hay, what ma left behind, what ma aiwanan na. Saraya ka ng mga programa at gobyerno, agwa it makompromiso, what maaiwanan sa education, sa edukasyon, it mga inunga. So, ruin doon ginatinguhaan ka mga katropa, it DepEd, it daya ka ng ahensya, no, it gobyerno. So, standby tutok ka mo karon mga katropa, ay ato nun niya pag-aplasta ron, saging patigin na kahapon niya, press conference. Ano rin mga programa pag-itit DepEd niya, makabulig-bulig, pian-pian, especially sa mga inunga ag mga ginikanan niya, mga katropang kubus, gitana, apang determinadong ipasugod sa klase, ro anda maungaag, rumaunga, determinadong nga magsugod sa dang klase, apisar it kapobrehan na. 26 minutos, makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Bakit katropang Arnold, sino ang ano, walang load? Walang problema kung load ang pag-uusapan, mahal Claire. Bakit? Magpapa-load ba? May magpapa-load? Wala kang load? Anong problema? Okay, katropang Arsini, Sofia Panado, good morning sa mga katropa natin out there sa Penro, Aklan. May dad gira nga gahon, may dad niya pagpurpamati, pag-monitor everyone. Good morning, gira kinyo una ni Hag sa mga katropa natin out there. Okay lang naman, katropang Arnold, bakit? Okay na okay ako. Fine like a wine. I am doing fine like a fine wine.
1: Exciting!
0: Habang mas tumatagal, mas sumasarap.
1: Exciting!
0: Siyempre, makando wine, no, mga katropa. So habang lumalaban tayo, ano't ano rin, isasarap din ang buhay sa atin. Charot, wag lang tayo talagang mag-surrender, no, mga katropa. Okay, mga katropa, sa uman sa mga late tuners natin out there, ibinin niyo ako sa Teles G sa agahon, makipag-angot sa numero 0998-591-5186. Sa mga katropa, 0998-591-5186. And well, sa mga late tuners, sa mga bagong liso, sa nakaroon niya mga radyo, live na live, rato niya pagpangalagad, pag-ililiba, sa amon karoon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, mga katropa, live, rato niya karoon niya pag-ililiba, sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Power share mga katropa, rato niya live. Agad niya dyan more, the merrier kita giliba, makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw it, Martes. And of course, scan the QR code nyo, makita ninyo sa inyo karoon yung mga screen. May naka-flash yung QR code, mga katropa, sa inyo karoon yung mga screen. All you have to do is just scan it and directamente nga mag-subscribe sa amon karoon yung YouTube channel. So mga katropa, like and follow XFM Kalibo 96.5 and mag-subscribe sa amon karoon yung YouTube channel. And of course, everyday kita mag-ililibas sa amon yung programa online sa XFM Kalibo 96.5. Ay mga katropa ha, sumuha pa rin karoon na kalabas. Like and follow. Pagkasot aninyo, i-like and follow our mga katropa, XFM Kalibo 96.5. Oy, good morning gida man anay ha. Good morning gida anay sa mga katropa naton sa Barangay Kabayugan Malinaw Aklan, sa lugar niya Ibardo la sa Isuga. Belton family, good morning. Of course kay Nanay, Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, sa kay Uncle Oreg, sa nakaw niya bilog ang pamilya, sa Kahilig family, Teres Marias, fantastic baby. My fantastic babies, good morning sa tanong na nga mga katropa sa Barangay Kabayugan Malinaw Aklan. Sa Bigaan Malinaw, Beltran ni Kayan family, good morning. For sure masako sa koro anda karang linyada na sa pagpuro pang pakaon sa abos anda karang mga alaga na karang sa mga uto sa anda karang mga ugsarana. Good morning man sa Dangkalan Malinaw, Habala Balboy sa kay Uncle Boyet at kay Nanay Alice nga back to Dangkalan na. So good morning gid anaw na kinyo tanan sa Barangay Sichuobob Linawon Sur sa Banga, good morning everyone. Beltran Villanueva family kay Uncle Cynthia na karon sa Agalingan sa Mabulay Rice Mill, good morning. Sakop gid anaro bilog karon nga Galingan, bilog ang Sichuobob sa anak karon nga monitor. Naga sigabong sigabong sigabong. So good morning gid ana ha mga katropa. Happy happy Tuesday sa mga masako-sako na ro anda karon nga mga linya de out there. Sa mga nagakino na, sa naka mga dagapugan, banggirahan, good morning everyone. Sa mga nagagabagaba, banlaw here, kuskus there. Nagabugad na, good morning, good morning, good morning. Mga katropa, sana all, katropang Arnold Altivo, maraming load. Ay, sende manabi ako. I-send ang iba sa akin, katropang Arnold, charot. So, good morning, itanakin nyo na. Katropang Norming Placido, good morning, katropang Clever, shoutout man kami sa Kabayugan Malinaw, Permigid nagatutok sa programa mo pa, shoutout man. Kay Efrel nga makulit, at kay Piang nga makulit. Ay, good morning, itanakin nyo na, ha. Una man sa Barangay Kabayugan Malinaw, Aklan, sa Bilokaran niya, Placido family, good morning, katropang Norming Placido. And of course, kay Efrel, Piang-piang, kung piang-piang, ano na ba sahon? Nga mga makulit, abaw gidana. Sigarin nyo, dekort kinulit, ay kusiyon, angan-angan ni katropang Norming Rinyo, karon niya mga kasingit-singit. Ana. So, mag-ano nga, magdahan niya sa pagkulit-kulit. Ha? Sa pagkakulit, ha? Ay ko amatro, mga makulit nga rahay, nakukusiyan. Karamang Aljun Dirilo Navarro, good morning from Ruelan Junior Barbershop. Una ka lang sa Banga, the beautiful, good morning everyone. Happy, happy monitoring. Karamang Elmar Fernandez, good morning po, katropang Claire. Binabati ko lang po sa Guangco, Balete, Aklan. Happy birthday kay Uncle Gipus. More birthdays to come from Manila. Uy, good morning, gidaana ha, sa mga katropa natin out there sa Guangco, Balete, Aklan, sa nag-birthday today kay Uncle Gipus. Wow, gidaana. Good morning, Uncle Gipus. And happy, happy birthday. More birthdays to come, more candles to blow. And God bless you always. So good morning gid sa mga naga-birthday today. Happy happy birthday everyone. And happy happy Tuesday. Raya ro katagaman sa ato nya mga monitor mga katropa, pati ro ako nya cellphone. Ibo ko nyo tay mo ita updated nya nagasaka ro inyong mga comment. Kailangan ko pa i-refresh. So sorry gid ana sa mga hindi ko mabasahan tanan. Kailangan pa naton i-refresh ro ato nya live so that I can read those updated comments. So po pasensyahe ninyo kung may mga malagpasan ako ha, mga katropa. 32 10 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa gahon. Well, mga katropa, standby tuto kamo di karon sa tunya pagpanumbalik at tunya plastaron. Dahil ka na mga dugang nga programa DepEd, mga nagapadayo, nagapabili niya programa DepEd Akla. Ay na, kabilugan niya Department of Education sa mga learners, especially sa mga public schools. Mga katropa, magpanumbalik kita after yamang pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa agad ikara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako dikara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang alima, ay... Kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay kung kamo man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamo it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw at training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 39 minutos. Makataliwain sa oras ito, alas 9 sa agang sa inyong pagbabalik programang Servisyong Katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropa ang Clarity Ad. Uy mga katropa, ha, sa patalas 10 sa agahoy na, of course, sa mga late tuners natin out there, bagong lisos na nakaroon niyo mga radyo, sa uman live na live na live. Ratan karoon niyo pagpangalaga, ratan niyo pagililiba sa amon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Hey, good morning, gida man ano yan sa mga katropa natin di karon. Yung mga bagong bugtaw, nag pahaom, manero inyong pangapaganawon. Trabaho man, school, o okay, na nagapahaom para sa paghimus human makaroon niya sang adlaw sa inyo karon niya bagay. Hey, for the go, ano man yung mga ginakasakuan out there. Mga katropa, hey, ibihang ninyo ako sa it alas 10 sa agaw nagsa mga programa pagitit XFM Calibo. 40 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Makaroon mga katropa, pamatian natin reportion niya nga ra ita ging patigayon niya press conference si Department of Education na kung DepEd aklan. Dugang mga programa, mga ginatutukan niya programa, ging pabilin niya programa at DepEd. Especially sa mga learners nga mga kubos, sa mga learners nga ano gidaron na poorest of the poor, no, mga katropa. Apang desidido sa gihapon niya magtuon mga programa nga makapokus do mga unga, makakonsentrate sa pagtuon, no, mga katropa. Aga maging conducive ro environment, mas maging conducive ro lugar itinugunan. Ag syempre with these programs kung komportable ro unga all throughout the day, permi-permi. Hay, mas mabaho ro tsansa, mabaho gidaro tsansa nga maabusan ng matun-an. Mga katropa, mas maging determinado, mas maging they are more excited gid every day magsugod itlase. Syempre sa eskwela may libreng pagkaon, syempre may mga feeding program. Manami magturo si teacher, very efficient, namo makaron eh. Mga motivation ika nga, mga mas motivate ro nga to go to school, no, mga katropa. And kung ang matabi, di ba, kung gutom ro nga, tamad magsudskilahan, ay mausilak pagkaon, kapin ko mga pubrig, ang araw ay buligan lang si nanay, si tatay, mamugon, mag-usuit pagkaon, may mga karnabi nga, mga pilian, kung ang matroma nga, gusto man ko ta na magtuon, na pang gutom, no, mga katropa, gusto man ko ta mag-cater, it mas mabukong ta nga, estudyante, rayang iskwilahan, ay public school, apang, dahil sa kabo man yung estudyante, kugang sa classroom, hey, nakukompromiso, ro conducive nga environment, sa tinugunan, mga katropa, no, so, syempre, siba natin, kung abong estudyante sa sanga classroom, mainit, madanga, ringko, puno gid nga mga katropa, literal nga hindi siya conducive for learning, no, mga katropa. So pamatian naton makaroon na mga programa dugang, may mga gindugang ayhan, may mga ging at ease pabilin niya mga programa ro DepEd, no, mga katropa, para mas maging ano pa gid mapaayos, mas ma-improve ro education, basic education sa aton niya probinsya at Aklan, bilog nga pungsod Pilipinas. Maka mga katropa, pamatian naton ro portion nga ra it press conference.
1: May programa po ba yung DepEd natin, lalo-lalo na sa mga estudyante po natin na nahihirapan po, no, sa pagpasok ng school kasi unang-una yung mabahong po nila?
2: Okay. So, sa subong na year, the same man niya po ng kalisili ni DepEd, no, para nga mapadugang gid ang aton niya na enrollment at madugang gid ang ilang confidence sa Department of Education. Of course, ang gya po ng no collection policy na doon sa opening of classes while it's around the island. Sa pag-open sa first week sa aton niya klase, hindi kita na matritsula yun sa klase. No, unlike sa last year, first day sang June, mga subject na yun, mga tudlo na yun sa subject. Ibalik naman natin sa bagong aging seminar na mo, yung ginambal sa mo sa training, na ang first day or first 2 days, hasta sa 3 days, dapat do kahap set a mood for the school year sa mga bata. Makakampang, makakain-kahon, ma-travel sa eskwelahan, di-introduce sa mga classroom, di ng clinic, di ng library. Somewhat very, very light no, na activities para sa ating mga una. At ang may mga programa, kita naman dyan po ng school-based feeding program na ito. Na sa mga una, of course, wala balon, wala sang ano na dalang bakal sa canteen or what. May programa kita, pwede na yun mag-start sa June. Na ang school-based feeding na ito, may budget ang ito ng government. Na kung sa tigil, na-ensure na ang mga bata na severely wasted or mga kung baga mga malnourished na sila before, itugunan din ang needs nila kay patigid sa government na ito, garantete, paano katugon niya kung gutong mga bata, no? Basic din ang mga issue. So, amuna, gapon ang mga programa na ito. Kahit ino-welcome na ito, may mga stakeholders kita na nag-offer man sa mga feeding, mga ginatag sa mga schools sa respective mga communities. Pero gina-insure man ito niya sa feeding, may protocols kita dira. No? Gina-check din sa mga division personnel kung ang mga food ba lang na gina-share sa mga bata based on standard dira. At ma-insure ang safety sa mga bata. No? Kasi makalos na ito, nainitan doon, maglalaan yung chance sa ito mga bata. So, indicate. So, prior sa activity gina natin ang atensyon sa natin yung mga principal or mga PSDS na kung may mga i-share sa nila ng mga food products sa itong mga bata, ensure man ang safety kasi mag-expire nila ito. So, muna lang na, kahit ang mga challenge sa mga bata na lang na wala balon, siguro ito hindi pa natin kaya na matagal natin sila balon sa isa-i. So, wala pa kita budget para nila. Pero basta, klaro lang na pag-abot nila sa eskwelahan, pag-enroll nila, wala din sa problema.
3: Yung sujuhan ay, parang 12% lang daw yung baka intindi. Sa reading comprehension ba? Pwede silang makabasa kung nusanda, pero pag pinahutan na sanda ko ang naging basa eh, uwa na sanda kasayo, doon sa akin hindi. Anong karo pwede nga mahimoy tatong niya dito? At syempre, although sanda mo yun, abot ito sanda sa itong grade level, pero siguro hey, I think much better kung sa foundation pa ng elementary, sa mag-isang junior high school, hey, tutukan doon niya, yung pagiging comprehensive itatong niya mga estudyante. Kasi, especially siguro sa text niya na makaroon or sa online report, shortcut, yung high, parang hindi na nila, hindi pa nalaluta makomprehend ro alam yung mga binabasa. Or, wow, naging yes, nabinabasa. Parang, padalian ka
2: na. Thank you for that question, ma'am. Ang DepEd, since last year, may aral program kita every summer. This is a remediation for all learners who are struggling na kapag magbasa kung ikin hindi. So, kada grade level na gina-assess din, gina-pa-tawagin natin sa teacher, gina-pa-listing na, may funding sa ato niya, national government, ang aral program wherein gina-check, gina-assess, gina-tagang intervention sa pagi sa ato, gina-assess po may improvement din man sa ilang competency. No, challenge nila, but mom, no, kayo sa sumong cellphone na ng mga bata, mahilig sa shortcut, hindi kayo nakikahit hindi sa inyong language, may napang sulat-sulat. Pero kung sa standard na naka-visual, hindi naman sa naka-ligo dito sa data sa mga matawag mga language nila na sila na maka-engine. But then, is nagbalik kita sumunod sa Manila na go back to the basics. Strengthen the case stage 1, kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3. Kahit may bago na kita na patakaran or policy, na kung hindi kita nakantigo, hindi magpapasaroon. Lagayin sa mga legal niya mga tinawin.
3: No failure.
2: No pass all. No failure. Kaya nagkatawag dito sa high school, hindi, nakantigo. Is less yan, nagtaas na ng grade level. Pero why? by some standard competency. So, subo mo na lang para sa depende. Kung hindi talaga kantigo, papasaron mo, kaya nagagalug ang problema ng Pilipinas sa wala. So, tuduan ti mayan sa tamala ng sanda sa foundation aids or grade level ng da para nakuha ang India sa mga failure. Kaya kisa, buwabo activities si depende. Kaya, nabalaan mo na, extracurricular everything, may mga fiesta, isa lang at lang fiesta, practice sa bulan, during the fiesta, sa asmana, may classic, and may depend activities or what. So challenge na, ako na nga may bago mga trader ng balapon, na at least makaganagan, na why man ka ang balik yung mga attend sa mga fiesta at mga other activities, pero may tutok dapat na sa mga extracurricular sa eskwelahan, like for example, June, Libra, Tradition Month, mga mapalitun sa kasada si bata, pasuksukan sa posisyon na sa akin, pasuksukan sa pizza, or what, anong alam na makakatag sa batas na gina-discourage na ito parang. Dapat, why not having an activity inside the classroom na meaningful talaga na hindi ka mga prutas, hindi ka mga pagkaon na muna makatag sa maayos sa inyong kayong lawas. Hindi nga mapalito sa community, what klase bilong na dilaw, may mga patong palak to sa mga anak na may costume, mga nutritious or whatever. Hindi makita ang depend ang kabuluhan sa mga activity. So that's why, ina-discourage na natin this.

oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 51 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa gahon. Nabatian nato, mga katropa, reportion. Itaray ka rin aging patigyan niyang press conference sa Department of Education na kung depedaklan. Aga, nag-focus, itaray ka rin nga portion no, sa mga programa ay DepEd, bukod niya mang it sa mga kinahanganon man it mga learners, especially mga learners ko wa-uwa git, but also taga manaba natin makaroon nga comprehension, no, mga katropa. Okay na, manaba nga, kumaga paggubot, itsang kaunga, itasang ka-learner, no, sa lesson, no, manabudlayan sa damag, comprehend, magubod sa lesson. Ano kararo problema? Dahil out of focus doon nga? Or bukod efficiency teacher? Ano, may mga makaroon niya factor eh. Pero mabaho nga factor kita bikaroon mga katropa ro out of focus doon nga. Hindi makakonsentrate. It's either gutom imaw, may problema, or bukod it conducive bro area, or bukod efficient si teacher. So, yun yung mga factors karon hamanita. Manaba sa gihapon. Nagapabilin niya manaba. Ro, rate mga katropa. Percentage it. Comprehension it mga inunga. Naganinaba nga naganinaba. No? So, ro, yun yung bilog sa ginatutukan it. DepEd, mga katropa. Ro, manaba nga comprehension it mga inunga. Nabudlayan sa damagubot. Nabudlayan sa na mag-comprehend sa lessons, no, mga katropa. Ag napansin natin makaroon, although abong mga unga nga mga maabtik, sa kaabtik manit ato niya teknolohiya sa modernisasyon, abong maabtik nga mga unga, grabe nga nirul mga lessons, yagi makaroon pang inunga, grade 1 pa lang, no? Pero may mga unga man niya, nabudlayan maka-cope up. Nabudlayan niya maggagas, mga katropa. Ag may mga una nga grade 2, grade 3 o kon karon grade 4 nabudlayan gihapon magbasa, no? Ano nauunahan it gadgets? May problema, doon do dapat tutukan. Not only it is kwilahan but also it ginikanan. Syempre makita man ron sa report card, di ba? Aga, maskin busy ka mo, try to ask it, Ana. Kamusta ro imong unga do yung adlaw? Kamusta hagid ro imong unga? Kamusta ro klase anak? Kutanon mo gid. No? Maskin man ka sako. Pwede man ko may cellphone, i-chat mo kamusta ana, kamusta ka man una sa school. May mga makambaga nga kumagay. May time gihapon maskin madali iya nga. May guardian to guardian, magko heart to heart talk. Agud nya hindi man maduwa ro sa alig kinyut unga, hindi magayo ro buot kinyut unga. Apisar nga masako ka mo para sa anda karon nya future, para sa anda karon nya manami nga pagpangabuhi. And daro yung gina-permira mo kutanon ninyo mga katropa. Kamusta ro school? Ano? May naging problema? Malay, what? Takam ko sa'yo. Basta ginabully yun tayo rin ang inyong unga. Nga ni, hindi tayo makafocus sa school. Nahadok tayo mag-agtot school. No? Doon yung mga factor. Haman, mahina ko amatro. Kumbaga ay mahina ro pag sunod ito nga sa mga lessons. Nabudlayan sa damakagagas. Dahil buot tambagon may problema gid aron, may una gid aron kung ang kinahangan mo tutukan, mga katropa. Buko man it financial, buko man bullying, buko man kay teacher o kunano, base sa anang pag-cellphone, permila nga gadgets, wa time nga mag-review. Masin sa klase, out of focus, wag pa mati excited jud ang magdot-dot after school, no, may mga makaron. So tan-awon gid i-assess gidit mo yadron yung maunga kung ka muna ilang nga ma-delay ruanda karon niya mga natutunan, no? Kay man ro DepEd ginahimo man ro tanan mapapubre ka man o kung may kasarang ka man di karon specially sa mga pubre ang naginang ginaabot kay man uwa dapat it ma left behind what maaiwanan sa pag-arangkad at edukasyon mga katropa, no? So privilege yun, kumbaga privilege naton ron no nga makatuon. So let's grab it and buligan naton or ginabuligan it DepEd gid, no? Or mga inunga nga gusto magtaon na pang unfortunate nalisdan makasud it eskwelahan bangod sa kapubrihan mga katropa. So maabo man niya factor gid mga katropa kung gutom ro unga sa eskwelahan.
agkumbukot conducive do skwelahan, no? Gutok nga classroom, mainit, o kung basta bukod ni Mauit, hindi makafocus doon nga. Kawalan it focus, konsentrasyon. Siyempre, pag nabarit academic performance, manaba nga mga, nabubuo nga mga scores sa quizzes, sa mga exam, no? Mahinay mag-processor ang utok. Haywat energy, gutom. Mga katropa, may problema. No? Naduduga at gana sa mga physical education o PE, mga PE nanda, group activities, ay gutom. So, ruin no sa milog sa inatutukan makaroon ita, Department of Education, ro, mapunan, ro, gutom nga tiyan, it mga inunga nga ra. Aga, magsugod yapon sanda sa school, apis nga ra nga wat bawon, kay mando DepEd, ro, iskwelahan, ro, mag-provide karon mga katropa. So, kailangan niyang gidat pondo. Tayo yun nga pondo from our government. Although, ginapondohan yun ra, may mga feeding program, especially kung matabi ginapili rin mga estudyante nga ra nga mga kubos, gida nga kubos, no? So, ginapili rin mapagakip sa feeding program, no? So, rin mga katropa, rin mga game plaster nga mga programa it, Department of Education, sa nakahapon yung patigil niya, press conference. So, kontak tanan niya mga inunga, tanan, nga gusto nga matuto hay matauan gid it chance nga matuto tanan natauan it chance sa privilege nga makatuon mga katropa. 57 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa gahon nagray na nga portion hayatod katan it premium D3 coffee mix. O, mga katropa nag-uusi ba kamot kape nga bukod nya mang itmanami apang manami man sa aton ikaayong nga wasa. Mga katropa, premium D3 coffee mix. Mayroon ay mura nga mangustine, vitamin D3, ag stevia. Nagapabakod it immune system, magsistensya sa gawas. Ag nagabulig nga makontrol, imo karon niya blood sugar level. Bangod sa natural nga asukar maganin sa stevia. Yes, mga katropa, may natural imura nga pang patamis nga ni. Worry no more. Sa may mga ginamonitor nga sugar level, o kung mataas or sugar, o kung may mga diabetes. Bangod, premium D3 coffee mix, high sweetened by stevia. Ginapadami ro calcium absorption. Nagabulig man sa pagpatibay tugan ag ngipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong ngawas. So mga katropa, dapat sa kape pagangin nag-invest na kamo. No, yan na kamo sa manami nga klase it. Kape mga katropa. White side effects kay man purong natural ro ana kadang mga sangkapa. Ro premium D3 coffee mix ay available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyo nga ma-add to cart or Shopee ag TikTok shop. Ro premium D3 coffee mix. Ay produkto sa Umanlat Yes to Health Incorporated. May kape ka na, may Santon ag vitamin D3 kapa. Well, mga katropa, sa tagapadayman nato yung Santa na next sa family, libong paparemyo. Hararo aton karon yung mga Yes to All participating products na pwede ninyo ang magamit as your proof of purchase or raffle entry. And get a chance to win big prizes o coin. Magdaog 3,000 pesos every week for our weekly draw. And more than 100,000 pesos in prizes para karon sa aton yung grand. Mga katropa, tipunan o coin. Sugod sa sangka sobrero, sangka blister akong sangka banigit Centum Plus Gold Herbal Capsule, sangka blister akong sangka banigmanit Premium D3 Soft Gel Capsule, and sangka blister akong sangka banigmanit Serbo Dietary Herbal Supplement for Men. Limang sachet Centum Plus Gold Coffee Mix. Raya rong mga produkto mga katropat Yes to Health Incorporated nga magataw kinyo chance nga magdaog sa uman it 3,000 pesos every week and more than 100,000 pesos in prizes para sa atong grand. Mga katropa, rin nyo kalad yung mga proof of purchase ay isugod sa sangka sobre isuot rin mong pagagad atras. Isugod po ano rin yung proof of purchase rin mong ginggamit contact number ag permahan. Ihugog rin nyo kalad yung mga entries yung sa mga drop boxes. Iya karon sa mga istasyon sa J.S. Bertro Uda Barangay Tigayon iya sa Banwat Calibo. May amon man niya drop boxes sa Farmacia Gomez Calibo sa may shopping Calibo Shopping Center and every Friday 9 a.m. maro anak karon niya pick up time. May ato man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion Banga Aklan. Mga katropa, every Thursday man karon 12 noon ro pick up time. Yani before pick up time hay mahugog dapat ninyo lagi mga katropa agod niya. Magakip sa dayang nga week inyo karon niya mga raffle entry. Mga katropa, tandaan, the more entry you have, the more okay na
mo chances of winning mga katropa. So sa so, mga katropa, tipunot aninyo ng mga participating Yes to Health products ang magdogit cash prize kada Domingo. Be healthy and get a chance to win big prizes. Sa nagpapadayo natin niya si Anton and XFM, libo-libong papremi. 1 minuto sa mga taliman sa oras, alas 10 sa agahon. Tayo Leopoldo Martinez Jr., good morning, good ana ha. Sa mga katropa natin sa barangay Ali Putos, Numan, Shaklan, good morning, good morning, good morning. Everyone, happy, happy monitoring. And of course, good morning man, Anay. Dali yang, bago kita magtapos sa puso natin ng mga nabili niya mga greetings nga uwa natin habasahan, ha? So, good morning man. Good morning man sa mga katropa natin. Una karon sa Barangay Andagaw sa Melgar, Melgar family. Kay katropang Rod Salvador, katropang Ritas, good morning, gid ka na kimo. Nagapuro pa ngapi si katropang Ritas. So beautiful day, how are you my idol? I'm good, katropang Ritas. Goods na goods lang. Good morning man, katropang Wowie Season. May ride gira nga pag puro pamatik sa bilikor niya season family sa mga katropa natin out there. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Dos minutos, makataliwan sa oras, alas G sa agahon. Mga katropa, thank you! Thank you, thank you so much sa pag-ibaka.

0: on it, except for ama network Philippines side. Naging ka-partner ka bulig na itong technical side, katrapang Zipril Kit Palmoy, na sa nga ganit, ito niya station manager, katrapang John Allen Escanio, sa ito niya general manager, Sir Edwin Garing. So we're all supervision, ito niya ever, general, malulabot niya chief executive officer, Dr. Rimilito Uy. Ako man si katrapang Claire Tiad, ginagaiwan kinyo tanan, ito niya gahon, keep safe everyone. Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa, it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil. XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Twenty-four hours. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting.
4: Samsung Plus Gold.
5: Landa pa ka sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol.
6: Binom po ako ng iminom
5: ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
4: Samsung Plus Gold.
7: Iba ka sa lahat.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa namang uri ng sakit.
3: X

0: Wala pa kita magtapusay. Hindi ninyo makuha ang kwarta na gintago ko sa likom ng lugar. Gali, wala kamos ang may makuha.
1: Nagsala ka, General.
0: Ah, ano? Nagkaibalo ako kung sa din mo gintago ang kwarta. Ginsugil na sa ako ni Mayor antes siya napatay. Oh, ano? Dito ini nabutang sa puno sang tanom nga sampagita sa tubang sang iya opisina. Dito mo ginbutang ang ginkawat mo nga kwarta.
2: Oh, animal! Animal! Wala pa kita magtapos sa hinilo. Wala pa!

Eh, kamusta ang kaso ni General Sir Nilo? Wala na siya sa may mahimo pa, Tutasyo. Sabto niya ang makasalanan nga nabuhat niya. Eh, dapat lang! Tungod mabuot, kag mabinuligon si Mayor Santos sa mga tao. Apang wala sang kaluoy niya ini nga ginpatay. Hindi na siya makagawa pa, Tutasyo. Bangod di rin

0: Ma, cazzore?
1: Oh, Jason! Na sorbar nila ang ilang problema sa mataway! Ma-addict ang mga kapulisan! Gagula na kapangaman ang among general! Tungod pugos gidang iya pagpati! Nga wala sang bisan sino! Nga makadaog sa iya! Tungod sang iya katumdanan! Apang nagsala siya!
0: Amoy nang ginasiling, nga ang tanan, may katapusan gid katsuri. Pag naubos ng dibuy na sang amunga general, gani manigulang na lang siya sa prisuhan.

0: kabanggaan. Maayo kay ari nakamutanan kiti. May importante ako nga ihambal.
1: Bahin sa ano, ina, ma?
0: Nakapagighambal na ako sa isa ka kumpanya sa Manila. Gusto nila nga magbakal sa malapad nga kadutaan sa aton. Para patindugan sang mall kag subdivision. Dako ini nga kita para sa pamilya kag para sa banwa.
1: Bah, ano ba lang kadutaan nga ina? Hindi ka magsiling ang kadutaan nga ginaistaran sa mga mangunguma, ma?
0: Husto ka, anak.
1: Oh, mama?
0: Hindi naman sila makatanom dito sang maayo. Kay kalana ng duta. Ini na mapuslan kung tamnan pa. Gani mas maayo kung buhato na lang nato na atong negosyo. Para na makahatag kita sang trabaho sa mga tao.
1: Pero mama, ang mga pamilya dito, dira na nag-estar sa sulod sang pila na kadikada. Paano na sila?
0: Miguel, anak, wala ka ba maanad sa amo sining desisyon? Ang aton pamilya, ang pamilya Villanueva, ang nagpakaon sa banwa. Kung ano ang ihambal namon, amoy ng gusto. Hindi ka dapat ka magkabalaka bahin sa mga mangungumang ina.
1: Mama?

0: mga kasimanwa. Nakabalita na bala kamo sang balita?
1: Aloy na, lulay, sir. Ano na nga balita, ha? Ano na, ma?
0: Gusto kita nga pahalinon diri sa mga Villanueva.
1: Ipahalinon kita?
0: Ibaligyan ako nun nilang duta nga ini para sa isa ka proyekto. Apang nakahibalogi kita, nga amo ini ang kabuhian naton.
2: Lola, hindi kita magpasugot nga madulaan kita sang balay, kag kabuhian. May matarong kita sa kadutaan nga ini.
3: Atang anak, silang may gahob dire. Paano naton sila mapunggan?
2: May pagi para dira, tay.
3: Ano nga pagi?
2: Mabuot si Miguel Villanueva. Siya ang anak ni Doña Elena, nga naga-eskwela sa Manila. Basi pwede naton siya nga masugilanon? Ipakita naton sa iya kung ano kamalahalon para sa ato ng kadutaan nga ini.
3: Uy, hala, doon siya nagani, nagapadulong ay nadiri, ho? Uy, ay! Oh, may ginabitin siya, ho?
4: Oh, my God. Lola Ising, Carmen, loya ko ang magsugilanon sa inyo.
5: D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santantua's Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: X.
11: F.

0: kinghambal ka mala sa amon para isiling nga mahali na kami diri?
1: Oh, matuon.
2: Hindi. Aryo, dala ko ang retrato ni lolo ko. Kagsang imo amay. Siling sang ako ni Loy. Mag-abyan sila halin sang una. Kag may nakasulat pa dira sa likod sa retrato. Kag ini, nagasiling. Ang mga duta sang Santa Rosa, ginapanagiyahan sa mga mangunguma. Suportahan natin sila, tub-tub sa katubtuban.
0: Husto ka. Kamu ang naghatag sang mga kadutaan nga ini sa amon sadto. Kaasubong, gusto nga bawion sang pamilya ninyo.
3: Uban.
2: Wala man ako makahibalo, Lola Ising. Apang ginapangako ko sa inyo, buhaton ko ang tanan para maprotektahan ka mo kang kadutaan nga ini. Bisan pa nagapahangup ini, gabatuan ko ang kagulingon ko nga pamilya.
1: Ay, matamo, kaya salamat.
0: Saliga namon, ina. Kag madamo, kaya salamat, Miguel.

0: mo. Nga wala nang kasunod ang mga mangunguma. Kanagpahilabot pang anak ko nga si Miguel.
1: Doon nahibalaan na ni Miguel ang matuod. Bahin sa mga kadutan. Pasikon may ginhambal na sa iya si Lula Ising?
0: Hindi pwede. Kinahanglan, tapuso natin ang proyekto. Sa wala pa siya sa mas madamo nga nahibalaan.
1: Iginkuha siya nga jutay nga kahon sa idalom sa labisa.
0: Oh, nakaibalo ka bala? Kung nga gusto kong igaibaligya ang mga duta, Rodrigo?
1: Wala lang. Kami mo lang ginasiling nga para ina sa pamilya, kag sa banwa.
0: Ari. Amo ining amay ni Miguel, ang bana ko. Wala siya napatay sa balatian, pareho sang ginahambal naton sa tanan. Napatay siya sa isa ka grupo sa mga negosyante nga nagalagas sa amon utang. Kung hindi naton mabaligya ang mga duta sa among kumpanya, kuhaon nilang tanan naton nga mangkat, pati ng balay ni Miguel.
1: Hello?

0: Lola Ising, Carmen, nabatian kong tanan halin kay mama. May utang galing amon pamilya. Kagtuman ka na ko nga kandidad. Kag kung hindi nila ini mabayaran, madula sa amon ang tanan.
1: Oh, Miguel, wala kami makahibalo nga amo gali sinang inyo sitwasyon. Apang, nangawala ninyo dahing ginsugid sa amon ang tanan. Basikan pwede kita makabuligay.
2: Husto ka, Lola Ising. Hindi man lang kamo ang may pagkinahanglan, Miguel. Ang mga duta ngayon eh, may mga likuman. Nabatian ko sa akon, Lolo, nga may manggad nga likom nga nakatago sa duta. May mga tuma na inak para ibayad sa utang ninyo sang inyo pamilya. Kag hindi na kinahanglan nga ibaligya pang inyo duta.
0: Bah, likom nga manggad?
2: Oo, Miguel.
0: Ano nga klase sang manggad ina, Carmen?
2: Hindi pa sigurado. Apang ginasiling nga may mga hiyas kuno kag mga bulawan nga nakatago dire sa sulod sang malawig nga tiniuna. Ang mga katigulangan kuno nga mangunguma ang nagtabon sang duta para maprotektahan ini. Para gamiton lang kung kinahangla na gid sang banwa.
0: Ano?

0: Ano?
1: Oo, Dunya Elena. Dapatian ko man ang inyong pagsugilanon. Kung hindi ninyo mapaligya sa amon ang inyong duta, sa sulod sang tatlo kaadlaw, hindi lang kay ikaw ang mapahamak, kundi lakip na ang mga mangunguma dito.
0: Oy!
1: Kag nakahibalo man ako sang bahay sa likom nga mangga dito. Kag gusto ko man ito para sa kaugalingon ko.
0: May, gintakop na niyang telepono. Oh, animal! Animal! Kinpahog ba niya ako? O dumabuang ako? Ano ba lang buhaton ko? Ano? Ano?

0: Kinangla na natin pagitao ng among amanggad lo laising.
1: Kaguman?
0: Kagbuhato natin ini sa Badasig. Huh? Apang kinala natin nga buhato nini. Nga may paghalong. Tungod, hindi lang ang among pamilya. Kaya ang mga mangunguma ang arat sa katalagman. Kundi pati na ang bilog nga banwa sa Santa Rosa.
2: Husto ka, Miguel. Buwas sa aga, suguran na natin ang pagpangita. Mga kasimanwa ko, handa na bala ka mga ipakigbato ang aton puluyan? Kag ang bilog nga banwa sa Santa Rosa?
3: Ay, Lulasin!
4: Handa na kami!
3: Oo, Lulasin!

0: aga na. Kagamunining tiyon, naging kasugta na mo ni Lola Ising. Kagsang mga mangunguma. Ang pangitao ng likong mamanggat. Babangon ako kag maghimos. Kag magpadulong sa ilan ni Lola Ising. Nakaibalo ako na sila man nalangkag na sa paghimo sa ngamon bulaton. Kagabay nga hindi kami mapaslawan sa ngamon handom. Kabay lang kung tani.
1: Si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ na ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
4: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya na dagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong pa-premyo. Abo niya salamat.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
12: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
11: Santon Plus Gold.
13: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan. Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It san Ton Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang kulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsan ton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsan ton, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
16: Mag-Premium D3 na!
15: Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sister Pain.
19: Ako si Sara sa aking kitutan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong song. Sister Pain. Marasigda. Sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
18: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
18: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhan Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
22: Santhan at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
22: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
24: Bili na!
22: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
26: XFM.
27: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
28: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
29: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, sa XFM Philippine Standard Time, alas 10:54 na sa agahon.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Bahay dahil nga agahon na Banwa Karait Kalibuka, Bugusan nga nga probinsya Taklaan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga daro ito karang programang Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Magkaroon karang atlaw karang Martes. Pecha dos na sa buwan ito karang Hunyo Dagong 2026.
1: Sentro. Sentro.
0: Ni tatong karang regular anchorman katropang ni New Rugin Todosio. Ako na inyong karang temporaryong tagapaghatod balita. Ako si katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro.
0: Magilibang kita makatropa hasta karat alas 12 sa Udtru Adlaw. At syempre makarakaradlaw karang Martes. Ay may aton karang big time rollback sa presyo tato karang gasolina. Hey, kamusta ha? Raton una karang may manghod ng mga chuper. Raton karang mga drivers naton, mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa western and eastern terminal nga busy na ha? Sa pagbiyahe makarang adlaw karang Martes. Ang syempre ikaywang adlaw man sa aton karang brigada eskwela. Sa pagpahauman, sa pagbukas itaton karang klase sa pampubliko ng mga eskwelahan next week sa June 8, 2026 mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Anyway, sa aton na karaming manghod ng mga aklanon na nagapanrabaho sa guwat aton karang pungsod Pilipinas or pungsod or aton karang probinsya Taklan sa hindi masarangan itaton karang pagwaragwag. Ay sarang ninyo karang babatian, mapamantaw, raton karang pag pangalagad mga katropa sa aton karang official nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5. So pwede nyo i-follow ha, mga katropa, raton karang page para maging updated kita sa mga balita lokal, balita regional, balita national, balita international, balitang sports. Siyempre mga katropa ha, ay pwede ka mong kaka-follow sa itong karang page. Pwede niya i-share datong karang live. Makaroon karang adlaw karang Martes mga katropa. I-share lang. At problema ron kay katropa Char. Anyway, sa itong manunang karang manigosyante sa Kalibu Public Market. Uy, may dahil yung nakarang pag-propamati. Para itong manigosyante yun na, kaya pa. O, kaya pa rong 5 months yung ginapangayot extension nito Rotaplex. Sa daya karang temporaryo karang Kalibu Public Market. O sa daya karang paghahalinan kunta ninyo ha. Sa atong karang bagong public market, ay kaya pa baga.
1: Sentro, Sentro.
0: Siyempre yung nakikapromi nun ni Agustino sa Agustino Storm. Dahil yung nakarang paghapuro pamati ka pa. Nakarang kay Nang Josephine ng Delio Carpio sa Josephine Store. Kay Mama o kay Nang Inday. Kay Nang Aida. Kay Ramini, kay Normana. Kay Nung Oklata. Kay Alan and Maricris Fernandez sa Lamadaga Odake, ang iyong manaka Santon Gold Coffee Mix.
1: Sentro, Sentro.
0: Anyway, sa aton nung nakarang mga negosyante pagid sa atong Lamadaga Kalibu Shopping Center nga busy man o ipaghikot itanda karang indog gabaligya sa itong karang mga karinderya mga restaurant. Igabigabigid sa itong Lamadaga Chamsi Refreshment atong karang Chamsi's Angel. Wala kay Boss Eli ag Madam Clarita Navarra. At kama naman sa itong matagalutong fiesta, wala ka na kay Chef Dan, wala ka na kay Dan Mantak mga katropa. Also man sa Beltrans Electronics kay Nung Jun Beltran, ang repairman ng bayan mga katropa. Sa Well-Run Sounds and Radio Repair Show kay Tay Olong sa Sacristan sa Nakar Family. O ito, Barangay Alaminos Madalaga. sa itong Bataga Sitchon Mega Barbershop at Sanempugi Points, sa itong Bataga Linway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop na kayong Art na Maviray, Inel's Beauty Salon, Hands of Fate Salon, Esta Karenderia, Rowell's Meat Shop, may dahil doon na karang pag-apro, pamati yung mga tropa. Centro. At kama naman ato ang mga kargador nga busy man kada agahon sa itong Bataga Banga Public Market, Altabas Public Market. Agra itong mga negosyante pagit na nasa Malinaw Public Market, may dahil nga Udro Adlaw, mga katropa. Sa J. Naig Agricultural Supply, J. Naig Grocery Store, sa itong Bataga Shally Bake Shop. And sa bit kay nung buboy, kay nang maymay nung Arnel Baldomero, kay Ma'am Roselyn Argilies, kay Evelyn Openiano. May dahil nga pag-apro pamati, mga katropa. Centro. Oras naton, mga katropa, impunto alas 11. Anyway, sa ato nung nakaraman, nagapahuna natin karang mga balitaan. Siyempre, sa ato nung nakaraming mangod, maraton karang mga headlines. Nakara sa ato nga balita lokal. Big time rollback no, sa presyo na ito karang gasolina at krudo. Ging patuma na. No, ipila na ito ka mga gasoline station. Yakara sa ato nga Banwa Itak Kalibo. Centro. Agdayaman ka mga wago ka mga malay nun nga nagaedad it 90 anyos na kabaton. No, it na karang maskapin sa 90,000 nga cash grant. Ag certificate of recognition maghalin sa ato karang local government unit it Banwa kara itam malaya. Centro. Agray naman sa diya karang mga tropa ha. Medyo firme or first step. Itaton ka nga banwa ka rin Washington, nagbanwa ka rin batan. At syempre, bukong yamang ron ito, banwa ka rin Washington ng mga panimugos, mga pumuhuy na ito nuna. Kundi raton ka rin mga taga-banwa ka rin Kalibo, raton ka mga taga-banwa ka rin Numansha, mga magapit, no? Sa aton ka rin New Washington, ay daya ka rin Chinese contractor, habay nag-site inspection na, o sa banwa ka rin New Washington para sa plano ng New Washington Batan Bridge. Right, ano mga manami nga kung nakatutukan. No, itaton ka ng gobyerno, no, nga aton ka ng mga kupos. O, kupos na ito. Nga mga ingmanghod, rumaga panimugos. O, mga negosyante naton una. Mahingwahimo nga mga farm to market road. Madali naton ka ng ma-i-deliver. O, dali naton ka ng ma-i-hatod. Sa aton ka ng Banwa Karat Kalibo, yung mga produkto man. No, halin sa atong karang Banwa Karat Batan, Banwa Karat Altabas. Centro. Ay basi ka rin chance nga magbubara to man do atong karang mga bagakgon, no, maghalin sa atong karang Banwa Karait Batan ag Banwa Karat Altabas. Centro. Ay magimataw hayot ama konda kung magtuman gid man do karang New Washington nagbatan bridge. Ay basi baga makon nga maging mataw hayon do dagan. No, itaton ka rin, Banwa Karat Malite. No, wow, nitubak-ubak, basi rayon. Centro. Ay, ano, matamahan na katropat siya, no, magubak-ubak. Ay, basi, Banwa Karat New Washington, karo magubak-ubak, na nakarakar sa dahon. Oh, isang bilog pa ron, no, ay dapat. No, isang bilog na itong na mga naobserbahan, nakikita ang mag-agi kita una. Kung nagpadugong kita sa ito, karang Banwa Karat Dumagit, dupila pa na itong makarasad dahon ng mga two lanes. So, kinahanggan niya hapon, ha? Although nga may unaon ka lang yung pisahan yon, pero yan ka lang pag four lanes, may unang ihapon yung mga two lanes. So dapat amat-amatan mandaya. No, nakara kay Mayor Simonet Francisco. No, hay, dahil sa bilog siguro natin ka na pagatutukan pagid. Para nga ni nga maiwasan, no, yung mga traffic, no, ka congestion, no, sa aton ka na mga daganon na just in case, nga may unaon ka lang ni Washington, Batan Bridge mga katropa. Centro. At sa itong panadugang pag-ingatong ka mga headlines, bahay raya ka na medyo masubo mga tropa. No, ag, kumbaga, may unak man ka nga mga nag-react, nga mga naghahaman, nga mga nag-react, pero kung katon, ay medyo masubo-subo. Dahil raya ka nga pasyente, nagpagagyo. No, sa daya ka nga sangka pribadong hospital, ang may naiwanan patangani nga balance na 333K mga katropa. Centro. So grabe no. Ro aton karang maing manghod nga kunta no nga nag pasalig man or kumbaga kay naga gusto man nanda karang mga katropa nga ma-achieve rung anda ka ng gusto nga mabugong sanda, no? Dahil nga ni nga mas ginapili it atong karaming manggod mga biskan ko bos sanda, mas ginapili gihapon danda kara no nga mag private hospital kesa sa atong karang public hospital. Kapin pa sa atong karang provincial hospital nga ginapabayaan yamang, no? Atong karang mga pasyente ginatuteliwanan yamang, huwag ginatawan it atensyon medikal nga kung singaral despite nga mga emergency utana, hayuwa kita. So ginapilit aton ka ng may manghod ng mga kubos nga magpribado lang para masugpunan man roan na karang kabuhi makatropa o galing sa pihak kara mabubugat, no? Roan na karang pagbayran, no? Doon yung ga sugod sa nakarang pinino basta masugpunan niya bang roan na karang kabuhi o galing hay ratang mga katropa nagpagagyot ah, no? Sa nakarang pribadong hospital nakarang kasang kapasyente nga may balance pa tang aming ngani nga 333k mga katropa.
1: Sentro.
0: Agde pagi masubo-so po pagi da sa atong karang Banwa Karat Burwanga, le kara 15 anyos nga babayi patay, no? Matapos makuryente ki makon, no? Medyo grabe rong sunod-sunod nga adlaw man nga medyo makasugubo, no, mga katropa. Nga dayon ron tatadabo sa atong karang maingmang. Anyway, nabatian rato ka naman nagpanguna na itong headlines. At syempre, hatod-katon ka ra. It's Santon plus Gold Herbal Capsule at Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
1: Sentro.
0: Syempre, habang nagpupamati ka mo sa XFM Kalibo, agyaday ka nga inog-outro adlaw, inog-ilabas. Manami sa gihapon sa bayan natong mga katropa at paghigop-higop. It mainit-init nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Nagpanami pag hindi tatong karang pamaniton. At syempre, nagpabaskog pa itatong karang immune system. Magayo kita sa mga bagatian, mga katropa. Syempre, atong karang Santon Gold Coffee Mix. Available doon sa pilihan natong mga butika. Iyaron sa atong karang probinsya, Itaclan.
1: Sentro.
0: Anyway, bago kita na mag-apropadayon, bago natong tawuan it kahigunan nga matalakay, ha? Baton ka na maging pang-headlines. Umedahin na ka na pag-pamati. Siyempre, yung nasa atong ka na mga taga-bandwa ka na it malinaw, barangay Tambuan. Umedahin nga pag-propamati na kay Ampod Xavi Rapis Inan.
1: Sentro.
0: Basi ba naman akong kung may hangover, pay more. Sigurado't ama na ra. Ayan, nung oras mo na uli ka na kabihik, ano? Ay, may dahil doon nakapag-apropamati, ah. Ang siyempre man sa aton karang Katropa Fans Club. Ah. May dahil doon nakapag-apropamati, mga katropa.
1: Sentro.
0: Anyway, iya kita. No, sa dahil karang big time rollback. No, it dahil karang presyo't gasolina, ag krudo, hayging patuman. No, it pila na itong mag-gasoline station. Iya kara sa aton karang Banwa, it kalibo. Kaya na, no, nag-roving, rung patrol. No, sakay kita sa patrol together with the katropa nga Arier RR Kulas. Insecure naton. Ro pila ka mga digag ko ang mga gasoline station. Aga man naman, no, maintok man. No, mga gasoline station kung nagpatuman gidman sanda. No, hindi ka nga big time rollback. So nakita naton sa bahin ito aton ka nga petron. No, may una ka ra. Nung mabaho nga diferensya. I-compare nato na sa daya karang nagtaliwan nga mga inadlaw, no, hay nakita naton rung gas presyo at gasolina ag kama naman presyo at krudo. Hay sa aton na bigkara nga nabuo nga information, hay miuna karang mas kapin sa city pesos or size pesos rung pagnaba, no, it daya karang krudo, which is bukon pagid, no, it bukon pagid it tama, no? Runaya karang presyo. It daya kara krudo, hay dahil krudo mga katropa hay nasa 73 pesos and 50 centavos. So magayo pa, no? Imo sa daya kara natin na nakarang presyo nga nasa 50 plus something. So pila pa ka mga rollback kung kinahanglan kung magtigpito. So which is mga nasa daywang Domingo pa kung magmakaraya rong rollback, no, it aton kara krudo manami ra, nung balita, mga katropa.
1: Sentro. Sentro.
0: Agkabay pa nga sunod-sunod. Ay basi baga pag-abot sa aton karang sunod nga Domingo, big time price hike man. Biglang bawi man dayon, mga katropa.
1: Sentro. Sentro.
0: Ay mabalik ko man dayon na sa mga 80 pesos. Kung dayon gustong hambagon, ay mabalik iti mao. Pero kabay pa, mga katropa, nga sunod-sunod na, maibalik na sa dating presyo, no, itaya karang naton karang krudo dahil nga nga medyo nagtutawhay na. No, party taton karang Middle East, sa mga nagtaliwan karang mga binugan nga nagkagyera, no? Raton karang bahin ita Iran, agkaman naman US, kontra sa Israel, pagid. No, hay kabay pa. No, nga sunod-sunod, rin ka nga rollback, itatong ka presyo at gasolina, kama naman, presyo at krudo. Para nga ni, pero atong man ka mga bagakon, magnubo-dubo man itang kari. Mabatsagan man, itatong ka mga katropa, atong may manghod na ito na.
1: Sentro! Sentro!
0: Hay, di ka rin malang rin nag-akuan mga katropa eh. Kumbaga, first step, no, it na yan natong karang pagpresyo at gasolina, ay ribar ay yung mga presyo at itong mga baga kung to follow at arayon da. No? Dahil nga ni nga, once nga magmahal, no, raton ka ng krudo or gasolina una, sa milog abis sa mga ginakuanit atong karang mga produkto, mga baligya, wrong transportation, which is nagkakinahangan. No? Ita krudo at gasolina.
1: Sentro! Sentro!
0: Mga factory nga ra. Yung kinahangan gihapon da, mga tropa. So, tanan-tanan nga mga machine, no? Ay tanan doon mga tropa nag-function kung may gasolina or krudo, mga katropa.
1: Sentro! Sentro!
0: Ay pali man na katropa tiyan, mga di electric ba na nga ra. Mga ginasaksak na doon nga mga machine. Eh. Nag-consume man gihapon doon mga tropa. Siyempre, ratong kang inasaksak ang mga machine, ay may power. Which is, doon ay ka nga power, or electric power na ton, ito man doon naghalin sa planta. Which is, di ka kinangan man, it krudo sanda ito, para masustain, no? Nuriya ka rin naton ka nga kuryente. So, tanan-tanan, mga tropa, di ka rin naghalin. Sa ako niya itong pananaura, ha?
1: Sentro! Sentro!
0: Kung ka ako niya tanan-tanan, nga managamahal natin ka ng mabagakon, ka rin nag-umpisa. No, sa presyo, ita krudo ag gasolina.
1: Sentro! Sentro!
0: So, kaina nga ni sa Petron, bahin natin ka is nasa 72.40 ang nakarang regular no, nga gasolina ag sa special nasa 73.40. Ang turbo diesel, kung nga natawag natin karang turbo diesel, mas special mo karang krudo, nasa 76.50. Wala na karang presyo, mga katropa. Pero sa aton nga bahin at Shell, raya karang diesel, no, nasa 71.30 pesos. O 71 pesos and 30 centavos. Saan na karang special nga krudo or V-Power diesel, nasa 83.70. Ang mga presyo. Sa gasolina man, no, sa mga regular, 87 pesos. And then, sa V-Power gasoline, sa special nga gasolina at Shell, nasa 88 pesos, mga katropa.

kaprupa dayon man. Iyan ay kita ha. Tawaan ay natin at kahigiyunan. Rung dayon natin karang mga... O dayon natin karaging headlines. No, dahil ka nga bahin, no, it New Washington ag Baton Bridge. But anyway, sir, may lang pagpamati sa mga taga CVM Pawn Shop, Money Changer, all branches, ng Laan, and mga gadgets sa Oyotorong Street, Kalibu Branch, sa Alpha, Omega, Beta, Ombets, Fraternity, and Sorority, 1976. So, may dahil doon na nga pagpamati kay Mike De La Torre, ha? May dahil doon na nga pagpamantaw sa ito karang live. Anyway, kahapon karang adlaw, mga katropa, nagpadugong no ropila naton kara no ka mga Chinese contractor no sa bahin ni aton karangan ni Washington para gani inspection no rong daya nata nga site nga ginaplano nga ni Washington Baton Bridge mga katropa Centro. Which is kung nagtaliwan karang adlaw, I think, no? Ging talakay man naton da. Nga, about nga nira aton karang topic ito dati, or last week, I mean, is about Boracay Bridge, no? Which is abo nga managa, tutol, no? Sa diya karang pagpatindog, pag-construct it Boracay Bridge. Centro. So nakahamba man kita ka to, what if, no? Nga daya na tutukan, itaton ka ng gobyerno, rong daya naton ka ng pagpatindog itulay sa New Washington ag Banwa Karetbatan. Centro. So, hayraw ng mga katropa. I mean, unon ka ng Chinese contractor nga na site inspection. So, first step bang na? So, syempre, once nga ma-inspect nanda, ano laya karang area ako ano man no syempre planuhan da eh it mayad kung ano rong klase nga tulay ruanda karang ipatindog dahil nga ni nga syempre bukon yung basta-basta nga manaba dapat matutaas-taas ra dahil nga ni nga base sa pilang adlaw no kami unaon karang magdungka no nga mga pampasahero naton karang mga barko sa aton karang Dumaguit Port. Oh, dahil sa milog sa mga gintawa dapat tanawon or tanawan it ka konsiderasyon. Centro. So mabaho nga bulig. No? Dahil akong hambay nga mabaho kitang bulig ra katon mga katropa. Ngayon kita maglibot ito sa Banwa Karet Balete. Mapabanga pa kita, Balete. Some portion it barangay itatati ka nga Banwa Karetbatan mapaaltabas which is kung may mga kung may tulay na naroreya ka nga ni Washington Pabatan mabahot ang bulig sa atong karang mga pumuyo kapin pa sa matagal ni Washington Kalibo biskan numan siya nga na maagidi ka na. Ay base baga sa pilang adlaw maging tourist spot pa itaton ka na may mangod Centro. Hindi na ito mambag eh e siyempre matod pag may tulay ra dayuhon kita ra na itaton ka na may mangod mapapicture gid no abo nga mga opportunity ra yun ra mga tropa mga digusyante naton e siyempre kung may mag-viral raya karang tulay nga pagpatindugan or patindugon nasa New Washington agbatan eh abo unun ka rin mga negosyante nga nag ruling man una itanda karang mga baligya Centro. So daya sa bilog sa aton karang mga ging topiko dati nagkapay pa nga matuman tell nga ni nga may mga negosyante kitang nabudbudlayan. No? Kapin pa maghalin sa atong karang Banwa Karet Altabas nga anda karang ibaligya o anda karang mga produkto ya kara sa atong karang Banwa Karet Kalibo sa atong matagang Banwa Karet Batan o anda karang mga produkto

hindi na mabudlayan. Hindi na maglibot-libot pa. No? Pwede kang direkta yan sa Nubagit. Yung Washington. Pagkatapos mo yung Washington, kalibo na. Sentro, sentro. No? Pilang kilometers yan. Unay mo karang panahon. Unlike, kung ikaw karang nagalibot, Altabas, o kung tagabatan ka gitabi manam, aging ka Altabas, Balete, Banga, Kalibo. So abo, rimo ka ng magyan. Sentro, sentro. Kung sa batan ka, or Altabas, o kung sa Altabas ka gahalin, may batan ka magyan, yung Washington, Kalibo. So mabaho ng bulig, mga tropa. Matuod aron. Basi ka rapor sa bilog magbarato pagid. O mga produkto nga ginadagay ka sa itong banwat kalibo. Sentro, sentro. Ay, buko niya abit ni Washington o ginatawag naton nga may mga seafoods. No? Sa batan, kabaabo. No, nga mga seafoods naton. Mga tagaba, kabaabo ito mga tropa. Kapi pa sa mga part, itaya ka nga bayang, magpagong, nakita naman ni katropa nga ra, kabaabo mga cage. No? O daya ka nga mga ginapatubuan, it mga tagaba. Bukod at yung Washington, mga katropa. Sentro, sentro. So daya ro abang-abangan naton. No? Kung daya baga ayhan, madayon, may wala pa kanina naghahamba nga, pwede lang mana, anam lang mana kunta man at Japan. Made in Japan na kunta mana rotole, kung matibay-tibay man. Ay mo malaman gihapon. Biska magbakat at produkto sa US, magbakat ka at produkto sa Europe, o mga sapatos kira, no, mga lambong. Ay may wala man lang gihapon, nakabutang. Design in US, but made in China man gihapon. Bayag na si katropang Zipril. Matod, aron, baka kat sapatos, baga. Design in US, assemble in China. China malang gihapon. Sentro, sentro. Di kita mag-chusi-chusi pa, ginabuligan yung ani kita. Ay, siguraduhon man doon, no? Itaton ka lang ba, Mayor Ita ni Washington? No? Kay Mayor Simonet, agro, ato ka lang Mayor Ita Batan. May matibay man. Ano na yaka nga tulay nga pag-obrahon una. No? Ay para ka maging safe man. Ano ato ka may manghod nga nag-aagi una. Mabahong opportunity ra. O mga katropa. Sentro, sentro. Oras na to na 21 minutos or make it 22 minutes after the hour of 11 mga katropa. Anyway, sa ato nung nakaramayang manghod, wow, hay harap pag inroman namin, karang balita, kaya karang Santon plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, mabahong nga bulig ra. Hindi na pabasko graton karang enerhiya sa gawas, agresistensya. Agay man ang dinimpiyuhan at ang kagawasan, agdagabulig sa pagtunaw at pagkaon, ginabalansero dahil karang blood sugar, ang nagabulig at suporta sa atong karang tagipusoon. Manggaranon sa antioxidant, nagaprotekta no sa pagkasama din silula sa kagawasan. So manami, dahil nga ni Rosanton plus Gold Herbal Capsule mga katropa, may anak ka nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. So rato ka nga Santon plus Gold, available ra sa pilantan ng mga butike ra sa atong karang probinsya Taklan, and pwedeng mabakay sa Mercury Drug, South Star Drug, ag TGP, ag Jenica Nationwide mga katropa. Aguna pagid sa aton karanga online sa Shopee ang sa Lazada, available doon mga katropa. Anyway, sa aton karanga pagpanumbalik, aton karanga si Keron dayon si katropa nga RR Colas. Sana karanga natipon karanga mga report, kamusta ho naton doon niya karanga kapre ko nung ato. Ay ginapagaas na kuno nana, rodaya karanga nag-i-star ito nga mga tao. Diba, mako kung ginapagaas na nana, ba't sa may emot, may titulo, siguro junta. Anyway, ito nyo si Keron, si katropa nga RR Colas. Manubalik ito mga tropa. Pagbalik naman nato na, ito nyo kita pinlantan ko mga reminders. Kindly stand by.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Inyong napakinggan. Oh, yeah. Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pops.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, gali. Diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahi

0: Oras na ito mga tropa, 38 minutos mga taliwan sa oras, it alas 11.
1: Centro! Centro!
0: Kaya panumbalik kita mga tropa sa ito karang programang Centro!
1: Centro! Centro!
0: By the way, bago kita karang mag-propadayon ha, sa ito nun nakaraming manghod, may good news, manami nga balita. Iyagun na ito karang Suntone and XFM, libo-libong papremyo! Siyempre, mayroon magkataw kayo ng chance ang magkadawag 3,000 pesos weekly draw. Ang siyempre, mas kapin sa 100,000 sa aton karang grand draw.
1: Centro, Centro.
0: Ano-ano mga produkto, mana karang katropa chan. Kung swak na swak sa daya karang promo. Siyempre, mga produkto, it is to Health Incorporated. Na pasok sa daya karang promo natin mga katropa. Hayra ro rin ang Suntone Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule, Suntone Plus Gold Coffee Mix, ang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. So sa sangka blister, it's Suntone Plus Gold equals to 1 entry. Ang kama naman sa sangka blister, banigit Premium D3 Softgel Capsule equals to 1 entry. Lima kama sa shea, it's Suntone Gold Coffee Mix equals to 1 entry. Ang sambilo or blister or banig, it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men equals to 1 entry. So sa sangka sobre mga katoropa, isulatin mo ka ng pangagan, address, proof of purchase, contact number, aga pirma. Ang ihugamang ron sa pilihan ng mga drop boxes, pwedeng-pwede yaron sa XFM Calibo sa JS Berto Road para itigayon Calibo Aklan. Ang pwedeng-pwede manuna sa Pharmacia Gomez sa Calibo Shopping Center. Pero ito karang pick up time every Friday at 9 a.m. Ang iyaman sa ito karang bahin at banwa karat naman siya, pwedeng-pwede man sa Rowells and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga mga katropa. Ito atong karang pick up time every Thursday at 12 noon mga katropa. Sabi, ano ba natong inahugan? Okay, intra na mga katropa.
1: Centro, Centro.
0: Anyway, si Karon naton, si katropang RR Kulas, huwag kita na ilang mabitin-bitin. Kahapon, nabitin kita eh. Ato na ni si Karon, imo ka rin mga katropa. Saan na ka rin mga natipon, ka rin mga report. Saan na ka rin mga area of responsible. Kano pang RR? Imo ka rin natipon ka rin mga report. Kindly stand by.
1: Live report. Live report.
0: Tropang R.
2: Yes, katropang R. Christian, no? Oo.
0: Ano na balita?
2: Aragila raton kira mga balita man, no? May daya sigon na nga nagalibot-libot, ana. No?
0: Ano, ano, galibot-libot nga ron?
2: Oo, bukot tawo, kundi kapret, ana.
0: Kita, naalin nyo ba naman, nagalibot-libot, haning kapre nga ron?
2: Nagalibot-libot, particular sa may sityo, tuba, barangay Tundog, Stangalan.
0: Ba? No? Ito kita lang sa Tundog?
2: Ito kita mga hanggang lang, kumat ito kita nga ng bagay
0: mao. Ito kita lang to sa palale.
2: Hindi mo katabok to.
0: Hindi mo katabok ay, aman, adlock stobe to.
2: Adlock stobe, pero kapre nga to eh. Anyway.
0: Matsakandig-kandig yung galing kapre ron.
2: Huwag ang imo nagapang kuan nagalibot-libot kundi ay medyo minababatian pa baro pila ka residente na karon sa may tundog nga magagong kung nagambag it layas kamuriya mas makarong kita na nga pagambag ba nga
3: maghayas yung kamuriya
0: hindi ito pangarar.
2: Oh, rin daraan ng pag-ambag eh. Siyempre, no?
0: Ba't ginapag-aas na?
2: Basi ugtak, matat sigun ni Dayas, basi rat dahil ka nga kaprera ron.
0: Ay, kung ugtak kaprera, sinarang titulo. Oh, basi kung may tax dick, yung mga ginabuitan, ipakita na dapat bago na pag-aaso ng mga tao, una.
2: Ipanlok, nagpag-aas, taruhan ng karang pamanaway. Eh, kumamat abe, medyo ginasugid man, nagapangapog imra imo dayag karang bato no
0: doy tra mabudlay basi mahitamaan ka tropang RR
2: okay
0: sa bilog ro matuod ay kung pag binato ka ng bato batohin mo lang tinapay ay wa masiguro na nangiyapgit tinapay hawin akeg.
2: Siguro. Ay, bukod niya manabit sa bisis rin na kundi pilang bisis yung sana baga. No, na-experiencehan, no, ita mga residente ra, ita sityo, tuba, no, and of course, no, maka, nagatao man kandara, no, katropang Christian, it baka alarmarong kapin, may mga gapsag sanda, no, hagos hindi na makatogro mo pila ka mga residente.
0: Eh, pasi, patauan pat mga masakit, baka tropang araw, raya karang mga imangod na tunon, Dapat magtawag sa nato ano ra albularyo.
2: Oh.
0: Oh, ipa-istorya pa ya kung ano ra nang kinahanglan.
2: Agad mga kuan masairan kita na.
0: Oh. Ay kun daya karang maghinipos tay mo agdoy malangi namba nang pag-aasi mm-hmm. What about karason rason tay bulok arang katro pangaraan.
2: Yes. Oh. Pero eh syempre depende man tara sa pagpati man ay ato no nagkaroon yung mga igmangod man mm. Pero kung sangagan no nga din mataro anda matanga nang batian nagpapati nga kapre ingla respeto man ita aton man ron din kamaga igmanghod mm. No aga rukwan yang man gid eh syempre kung may nagapangapagtano at dahil ka nagabato man ay hindi taraton makakamba no nga nagataot at dahil ka nagadisgrasya man kapit mm. Kung either nga sa sugod dahil ka nagamparima kung sumugod taro bato ag makadisgrasya no sa sugod dahil ka niya tao
0: may so, nag-responde nga ni karong katropang araw dati rong patrol car ita tangalan PNP hapit pa tamaan ko kuan bato
2: bato
0: oh
2: kato no oo oh.
0: Hey pinarakan kung tama ko natin M16 ago di tama ro kapre wag kita pagpanago ro kapre mabahong tao ra swala nga ning mako di mo tamaan ni M16 nga ra kon
2: oh ay gumpo yung manyani nga naga kaduga ra eh. Oh kato pa nga Christian ay ro pahayag matabit mga pumunguyo na karon ay nagina pagapon kuno sanda na ita bato kung hindi pa matumod mm. Nga ano hindi manandangan ni mambag kung elemento ra o ray ka nga nagapanggapog gid no
0: ato nga ni katropa nga aro gusto ko tingin nun natin papana pagtuon nun sa ginbaliwan ni Washington si iyo kuno si John Ten
2: wow ayos taro no
0: wow si Rilo Rowellin alimura.
2: Anyway, atong turun yung mga...
0: Ama kita, Lisa mo turun istorya na ako.
2: Oo, ikaw, yan hindi kita katropang Christian. Kaya sa Melibertad, nanti ko, ginasampit kita ng daig to baga.
0: Oy.
2: Doon nga mag kwan.
0: Magaling ito.
2: May birthdayhan.
0: Abaw! May bapa. May birthday to sa Libertad?
2: Oo, oh, sunod ka.
0: Ah, what a problema ron. Basta may litsyon, what a ron. What a kita tatrasan. Ang mamantikaan mo na itong karangasungad.
2: Ha? Alas 4 ko nung tatapon, makuli man ko nung gabi ka.
0: Ay, wala problema. Makuli tayo nung gabi ka.
2: Oh, ay, imo ko nung audio system ka, Tordaga.
0: Ha?
2: Imo ko nung audio system.
0: Ah, makuha niya tayo kita, mapabirthdayan na tayo kita. Eh, ito magdagat sound system. Abo, ito.
2: Ay, kanong ito niya, ikaw na imo mga sunata. Isipin ko, kung Domingo, nagbagbag.
0: Bawa, ah. Oo, hindi kita kabagbag, kung Domingo nga ra. Ito, tayo kita bumagbag sa tangalan, nagibahay.
2: Ayo ka pa Domingo nga adlaw oh, no. So,
0: ayaw kita ka pamaili sa barrio ay sa sunod ng Domingo ah. O dayang Domingo, kuno June 7 sigurado kita ra.
2: Sigurado, pwede bro nya
0: mata. Ipapahaw mo ta pa man ni katropang zipper lo mga tanod wa ta nang ipapainom ah.
2: Oh, dayo man.
0: Tapos nangutana pa mo ka kon kung pilaro in trans 20 ang makon sa yake. Pugo sa bahay kung gwapa ay ayaw what ay pagsuktagon. Aba.
2: Sobra ka pa sa kapitan na.
0: Oh, taron.
2: Anyway, no, katropa nga Christian. Ay, siyempre, raya man ron do, mga payag mataro taga parangay tundog ron. O, sila tabo para. Nga, baka kibot niya ra, nung pagpakita, ita kapre o nagapangapog ka nga bato. O, sa sambitan ka ron niya lugar. So, pagaligban pat ara, no, sa Marsdente, dahil ka nga na-experience sa Hananda. Anyway, sa Piyapan Karagabahin man, makasubo Karagabalita, yung kita sa partit Burwanga, patay ro, dahil ka nga 15 anyos man Karagadagagita, matapos makoriente, bor, makasubo man ka nakaroon sa may sityo, mag-aba, Barangay Tigom, Burwanga. Sa information na itong kinanbo, halin sa Burwanga Municipal Police Station, halin sa Baybay, dahil ka nga biktima, mag iban ro, anag ka nga mabarkada, bangun, nagsagampitan, asandara, no nga mamuot abagat dahil ka nga shell. So, kat gapauli yung sanda ay sa gagamuhan rung mga raya nag-age kung siin na daga insan isan ba no sigon ro biktima ang aksidente nga nakabuyot sa live wire no rason.
0: Pero sa bilog nga mga dapat tutukan man ka tropa nga RR itaton kara nga mga taga Akilco no bukod yang itdaya kara nga mga sa gilid itdaga nato kara mga wire o atong karang inspeksyonon kundi rong mga service drop man nga gapagto sa mga panimagay. Ang kung ano man una ron nga mga wire nga makita naton dapat okay. I-check naton. No? Ay kaya ka na nga kung baga ay naabot na itaya ka nga babae which is manaba. Ruriya ka na kuryente ka tropang RR or else wrong diamond ka na nga tag-iya. No, basi kung may ginaangutan ka nga bagay, i-check naton. Ay kung tama ka na ba, agdaya pa nga ni, hanggalin sa nasa pag inusin nga at mga, kuha ni, basa rin na ka na nga sike, ay tama kita ng kabaskog na indukurinti ka na katulong pangarar.
2: Yeah, siyempre, nag-sulod na ramatod no, sa tubig matana. Pero matabo matarayon, siyempre, datong nadagin asimaw, aray ka nga biktima ay nakabuyot aron imo sa live medyo man nabaga ag hararon do nang indrason man ay ta nagkarga pagkakuryente so nakayo man tanga ni tabang dro daywan no ka mga kibahan kara ag maswerte man ano katong pang Christian nga wa nan ta ginawiran no ray karaga biktima
0: ay kung ginawiran no, na katropang aray ka nga biktima sigurado taro pangayaw pangatlo ka ag una taro mabaskog karo current at kuryente sa pangayaw pangatlo
2: di ka rin kita pinakalas eh. Diba? So, mabudlay, no, nga bukod niya sa bilog, kundi mangin tatlo pa, no, rumangin biktima, no, itadaya ka rin niya kuryente. So, nakabot mata sa lugar, pilang ka mga resident at resident at personnel at aton karga MD rin po o Burwanga agagindaga, pero biktima no, sa hospital, pero rumasubog at agit ka ay doktor at agit niya nagambag nga did on arrival ta dahil karagang biktima. So, magpatigayo, ikaw follow up investigation ng mga otoridad, may kantanan man, no, sa natabo karagang incident. Iyaman kita sa may parte, no, ita madalagin, aristo man ita, kung karagang madalaga PNP, makaroon yung gid, no, nga agahon na katropa nga Christian, di karagang siyang ka-wanted person sa kaso karagang pagabag sa R8485 or Animal Welfare Act.
0: No, ano madalaga kaso karagang sa sapat yung mga ito mga RAR?
2: Oo, oh, sa sapat mataraya. Ay, naman-naman ka, medyo base kong din sakit do sapat or nano, may pagpang-abuso. So, natabo. So, imaurize daw mo tabi rat wanted person eh. So, sa gin pati kayo nung manhunt operation ni Taton, ka nga madalag municipal police station, na-restore ka nga 57 anyos ka nga akusardo ag taga poblasyon, madalag. So, nasa iyo rin may warrant of arrest sa criminal case number 3752M halin sa MCTC o Municipal Circuit Trial Court trong Riker ng akusado na umpisa no, or nagpanaog raya kung May 29 gan 2026. So, temporaryo nga din kustudiya at atong kagamadalag PNP ag kusasin na temporaryo man raya no nga nakahilway ag may piyansa no nga 12,000 pesos sa piyapagit ka nga bahin man ninahan man de kanang sang ka 18 anyos no nga kay matapos maaksidente sa nagkaragang ginamanehar ka ng motorsiklo sa Kabaon ita Makato bypass road crossing Tugas sa Makato. So nagresponde sa lugar nung katapo para ita MD Rarim o Makato iban raton kaya Makato PNP matapos makabanto no ita report no sa aksidente. So pagabot sa lugar nabutan ang daray kaya biktima nga nagapangungkuon no sa kilid de kaya karasada at sa maayos nga condition mata conscious sa aga responsive no re kaya biktima katropang Christian sa ginimo para nanda nga pagcheck ka bali nakaangkon yang gid kaya nga biktima it mga gasgas sa pila ka mga party ita na kaya kagawasan. Din doon, gin-advisean lang gid kararong biktima nga dagon sa ospital o kaling nagpamalibad yung mata. No, right ka nga biktima. Kay medyo minor accident yung gid, no? Natabo katropa nga Christian. So, syempre, no, Raya ay karsada. No, kumbaga, mas ma...
0: Kuan, Abiray, bypass road yung katropa nga Raray. Gapos nun man sa may part it na barangay Dumga.
2: Yes.
0: Makato agda. Siyempre, hay, kababugit mataron. Karang mga matawag ni mong madasig yung pagpadagagan. Ag intersection, gitaron, katropang RR. Pero iya, ano kita, kay Ruelin Relo, habang na nakatropang RR, okay, Sir Chan, buko ni Atlitson, may baka pa! Kaya ano yung plano ka mo ni katropang Siyempre, like, ni katropang Larry Boy? Suluhon mo man, no, Litson baka nga to? O, sampiton mo kami?
2: Oh, ay ko niyan ko noon na yung pizza dish ano adlaw to?
0: Pizza dish? Ay, Miyerkules.
2: Miyerkules.
0: Oh.
2: Oh, Miyerkules ba? Wa iwo kita gampang kapin ko panit. So na sa.
0: Alauna kita ma out. Oh, ma. Mahalin kita at alauna.
2: 2 hours back to Libertad eh. O abot kita to mga butanta 3:30 something di karuyon.
0: Oh.
2: O 4:30 man na ma-start do kwan di bo.
0: Ay di na to pa ipa-start do di bo maunat ay agitas la misa to. Sa iba na nagita magayo na tong inaulian. Pag-abot yagi natong katropangar-ar, bumbahan yagi natong.
2: Kumbaga, iwa pa nag-mayad rolitson datong katunga ka na yung nag-ahapang. Ito to, agirunahon.
0: Panit yung anay.
2: Oh my. Panit.
0: May pato pagin ko, no? Bago ka. Ayaro, katropangar. Mapalibertad. Abi ko, sagin baliwan na libertad, right?
2: Oo. Oh, libertad.
0: Ay, libertad. Pagin sa katropang siya, min, masunod ba na?
2: Oo. Oh, mapalibertad, antingi, right, bandray, mam.
0: Hmm. Ay, doon, araw atong nga, dapat nga, ubrahon ka na. Dapat pag-abot ito, kaon, tiyagi kita dito, ano, pag-aton, mag-start, pero programa. Buhay, taro, may mga, kung 8, ano na, dibo?
2: Dibo, dibo.
0: Ay, kung mag-18, na, may 18 bills, 18 roses, 18 gifts, 18 candles, 18 shots. Maabo pa ta. Mag-18-18 nga, pilat ang oras ra.
2: Ikaw, mataro na ga? Reklamo
0: ko. Basi ko mala siete
2: pag kita mo.
0: Ha?
2: Dingkangay ko mala ikaw pag reklamo ha.
0: Ay. Gadi man ta kita ron bawa. Lupato nga ramam Maruelen Rilo may plastic man kaming dagaw at problema. Din lang gid. Iya kami sa baka ang sa litson ah.
2: Rupato, rupato pa gin.
0: Ay may plastic kitang dagaw sa plastic kitang. Secure taro di secure.
2: Abusado.
0: Ano at problema ron di sige patas. Nagikanga yun nga di kita. Ubus-ubuso nyo na to. Tuwan sa masunod drive. Aba iba di bo pa yung masasunod. Iwa mat di bo sa sunod yun.
2: Isa pa mga Rilo family pag ina ron sa Pulukate o.
0: Ay sa aro aton nga Rilo family sa kwan barangay Pulukate. Gali happy happy listening ha. Ang gabi dyan nga utrad lang. Kitakits lang kita sa June 10 ah.
2: Sa June 13 ko na sa Ginbaliwan pagid ko no.
0: Sabadong adlaw ka na miton pagid ron. May day off natin ron.
2: Ay sa June 13 nyo ba pagkakampahan ko naman tayo. Medyo pista to sa Ginbaliwan.
0: Ginbaliwan?
2: Oo.
0: Ba si Rince Iliho pa shout out ni Conor Golden Boys at MSPC Doy. Mga Ojo Rombang. Una sa atong nga Marino School for Philippine Craftsmen aton karang Golden Boys ba Golden Boys Golden ron hey, pangamagong kung naka 10 litros ang sandara
2: sa imo man yan ang hinyo nga posti ko ay no problem ako no
0: ba horta ay what di ka tiba problema ma'am Rowelin sa plastic madagot ang kami ko sa plastic gusto mo tupperware pa eh.
2: Matindi. Ay, alin, pwede man siguro sa Honda, baldi yun.
0: Ay.
2: Mabot siyang mababaw, pero kuha niya ito, ning...
0: Tupperware yang.
2: Ugo, lichon.
0: Tupperware yang, eh, patsap-tsap, yagi natong ganda to. Ay, huwag kita na mabaho nga, siyaw, ag, or kuha una, pang chap-chap. Sanda ba lang, isanda na ito, patsap-tsapo, nanay. Gego, ilat aros, tupperware.
2: Ay, alin yun, oh. Ay, sigurado lagi kung masunod ka, good.
0: Ay, oh, that problem. Masunod kami ni Katropang Sipril, pero kasi niya si Katropang Sipril, ano?
2: Ano, sino ba rin sa vlog? Si Leilani Montaño, nag-chat man po na
0: dahan ako kinyo mga katropa, ano? Ano ko nora? Si Nanay Rebecca Rodiano at Dingli Banga, bao. Kanda kay Ma'am Leilani Montaño. Happy happy listening ang bayad ko to Udro Adlaw ano ra tong ilabas na. Tunan galing namon ko.
2: Ay mas may native sa da or pina pinatindog o kung pinapungko nga manok okay taro no.
0: Ano ro pinapungko nga ro nagpinatindog nga manok.
2: Taro ni o kun kan binakaw nga manok.
0: Binakaw nga manok. At oy man ro manok kung bakulon.
2: Ay, tawag mo niyan, matin ro tawag ng dakaroon.
0: Tatanga niya, ginasugod mo lang ito sa buto, matbinakaw ito naman ito.
2: Ay, nag-ahati mo ito, eh, no?
0: Huwag na oras ko, no? Katropang arar. Ha? Huwag na ko na oras, oh, bitin niyo, matagin ng daywa.
2: Ay, doon na, as na kita tulaw na yan, good dismiss.
0: Huwag problema, extension kita, boss. Huwag ahead, you're to pangarar.
2: Oo, katropang Christian. Anyway, narin daton kina manitipo ng mga balita na direktamente sa aton kina nga area of responsibility. Ako man si katropang Aracuna sa NX of 96.5 kalibo ang katropang
1: Live report.
0: Ay, abogin kasayaman kay katropang Arir Arculasa. Oh, sa John 13, sa John 10, what problema? Kosonero na ang bahala. What problema? Harong gali. Si RR sa 13, adto ya sa Ginbaliwan, ba ni Mr. Pamista? Ba si RR yata? Kuha kami ni katropang si Prel. Okay, kay Makaldo Hermelina, happy listening. Ag, yan kita sa itong karamang comment area, comment section. Kay Michael Villanueva Solina Masingkang Udro Adlaw Katropa Christian Patamiyaw ra akong kasi Mario ya sa Ligin Manwa West Numan sa Sagamat Gid kay Rodel Enriquez shout out idol from Dangkalan Malina wala ko karang mga solid long listeners dati yo si Rodel Enriquez shout out pre si Paring Tiboy tama kun matong pinanago ron sa pulis sa obra gali kay Paring Tiboy kay Paring Pipoy Torre ha dahil nga mo sa biyahe. Anyway, huwag kita itong oras ito kag si Sir Neil de la Ostia. Now, shout out si Sir Wawi doy nga nakatutokit, sir! Nakatutokit na si Sir Wawi. Oh. Kag si Sir Neil de la Ostia nga nakatutok pagi. Anyway, oras na ito ni Punto alas 12. Huwag kita itong oras ito karang programang Sentro Makatropa. Ito na itong hatawan karang kahigunan nga matalakay ro itong magipang headlines. Sarang yapon ninyo mabati anon sa pila na itong News and Public Affairs in News of, or XFM akalibo mga katropa. Sa kanit itong karang regular anchor man katropang ninyo Rogenio Diosho at sa supervision man itong karang station manager katropang John Alin Ascanio at syempre sa itong karang overall supervision man itong karang CEO ka kay Dr. Remilito Uy naging partner na itong technical side pagid si katropang si Prol Kate Palmon. Ako man si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
4: Mga katropa, exciting!
1: Mindanao! At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide! Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
5: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Jinggoy Estrada, tatlong co-accused, nakakulong na sa Quezon City Jail sa Payatas. BJMP, tiniyak na walang magiging VIP treatment.
6: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nagpalipas ng gabi sa PNP Hospital. Bonoan, nasa mabuti ng kalagayan matapos makapagpahinga.
5: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado. Ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes.
6: Hiling na pagbabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte, hindi gagawin ng Senado ayon kay Representative Ridon.
5: NBI Director Melvin Matibag, naghain po ng ethics complaint. Laban kay Representative Kiko Barsaga kaugnay sa Senate shooting incident.
6: Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 17.
5: Palitang regional, pasahero na lumubog na MBCA Quesel J mula Davao Oriental. Nasagip sa Indonesia, apat na kasamahan patuloy na pinaghahanap.
6: Sa balitang international, US naghahay ng planong gradual de-escalation upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
5: Showbiz, mga katropa, Loy Sandalyo na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
6: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams, pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalin na po tayo ngayon ng Martes 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye, inilipat na ang mga katropa sa Quezon City Jail Male Dormitory. Yan sa payatas nitong Monday ng gabi si Senator Jinggo Estrada at tatlo niya nakasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at grab charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening sila Estrada, DNR Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po'y VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
1: XFM News Nationwide.
6: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Porsche Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
1: XFM News Nationwide.
5: Ang Philippine National Police mga katropa tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad na mautos ng korte. Katropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Pinaktibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas ng batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John B. Crimulla na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong Flander at Graff. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggo Estrada habang sinadat ating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko ayon kay PNP Chief Police General C. Melencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupad ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
6: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes. Narito ang report. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson ay isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon itong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada. Ayon kay Lacson, hindi may ituturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas sa iba pang gawain ng legislatura. Ikinit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng
8: mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatanda ang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority block noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
5: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst. Sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
9: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagtatago naman? Bakit kailang bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakas sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay hindi walang ganung pribilehyo? May kasi may isip mo din ano? Ang problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong, eh kung bakit uhuhusurrender o uhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
5: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
8: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampanan ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
10: More than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede ito talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman ito mukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At diba kayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
8: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
1: XFM News Nationwide.
5: Samantala mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado bilang Impeachment Court. Ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado kahit hindi maring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
10: Pagkakaw nagkaroon po ng dismissal, din yung nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa trial, dalawang bagay lang mo yun. Either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado. No? So, ayan ang inaasahan natin. Magsimulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
5: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakarapong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang iharap sa pagdinig. Matatandaan ay giniit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
1: XFM News Nationwide.
8: Naghain naman ang ethics complaint sa kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan nito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas, kaya nararapat lamang na dumaan ito sa imbestigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
5: Dinigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astro del Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng

0: paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI, projects dito, no, na gusto ilagay na ibang bansa pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.
1: Ang economic analyst na si Astro Del Castillo. XFM News
2: Nationwide. Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Kuwangko na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong EPIRA law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
3: Kailangan nating bumastos ng $400 million pag-angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $80 million lang. So magkit po tayo ng $380 million. More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
2: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco.
1: XFM News Nationwide. 16 na minuto na makalipas sa alas 12 sa XFM News Nationwide. Iba pang balita tayo, katropa. Umabot po sa 17 na. Malungkot to yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 12 ng huling 3 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa Gumuhong Gusali sa barangay Balibago, Angel City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang alas 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations na mga responder para sa 3 pang manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Makati City, at sa XFM 106.5 Rojas, Capiz.
4: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan, patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
5: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit isa labang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezel J.

0: Tapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ng advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na mag-ulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Live report. Kinumpirma ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupan ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjungo Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nakaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsagan ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang pagalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
4: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ng kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si Junry Otlang Rondina, residente na nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual na bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ang suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: Fish vendor, nabaril ang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Live report.
5: Dead on arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagaw Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, nasa kustudiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Samantala, water flashing muling isinagawa dyan sa Tugigaraw City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag ng XFM, Tugigaraw.
6: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o PFP Tugigaraw sa ilang paunahing lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tugigaraw City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunahing kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tugigaraw ang water flushing operations sa bahagi ng Tugigaraw City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tugigaraw, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie the Kiwag, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
1: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pag-ulan ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
3: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tugigaraw at yan ay nasa 43 degrees Celsius. Kaya din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Infanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan, Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya tampayo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagahina na isang plano para sa dandahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatag po na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng US, unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Pagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumipsipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na comment. Umapaw naman sa gigil at samot-saring pagbati mula sa netizens at Loini fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Lia. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games dyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa konfirmasyon din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aichi Prefecture mula September 27 hanggang October 3.
7: XFM News Nationwide.
3: Alas 12:31 na po ng pananghalian, mga katropa. At sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.
1: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na tanghali sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po yung likod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama yun ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na hapon, tanghali sa lahat po natin mga kaibigang taga-subaybay, mga katropa natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Na lagi ho nating kapiling pag sumasapit ho yung alas 12:30 para po sa ating talakayan, The Secret of Health, magbibigay po tayo ng mga impormasyon na pwede nating magamit sa ating patuloy na pagpapalusog sa araw-araw. Katulong na rin yan ng ating pong mga kinakain, tamang nutrisyon at ng Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, meron ko yung mga inquiries about your health. Ayan, i-text lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Hindi po masaya na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha? At sa mga nag-nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, pwede nyo ma-avail yan, ha? Sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old ERX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matagpuan. Gana rin sa mga local pharmacies, mga butika sa inyo pong lugar, mga katropa, ha? Magtanong-tanong lamang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong iinumin, gagamitin ng mga produkto, ha? Ay hindi peke o counterfeit, ha? Pero yung mga order sa atin pong online shopping store sa Shopee, isearch lang ating pong Yes to Health 2011.
1: At syempre pa, partner, pwede rin makabili ang ating mga katropa ng mga produkto po sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron kaming special price, syempre sa mga bibisita sa ating clinic for consultation at doon na kayo bibili ng mga suplemento. Meron hong karapatang discount. Lalo na sa mga senior citizen po natin, siyempre, pakidala lang po ng any identity na magpapatunay na kayo po ay isang senior citizen. At kung ikaw po ay, siyempre, may sakit, na matagal nang dinitiis-tiis, pabalik-balik yung gastos, pero gusto po subukan yung naturopathy, yung wellness, pwede po kayong kumonsulta sa ating mga Yes to Health consultant. Dahil dito po sa Yes to Health, pwede po mag-avail ng ating po mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron tayong mugukbuyang, Korean therapy, biozapper, terahertz, at ganoon din yung ating natutrad therapy. Ang tawag nila dito, hilotugpungan. Mm-hmm. Kung lagi nang nanakit ang mga kasukasuan at kalamnan po natin. Yan ho ay lahat ma-avail natin sa mga health clinics po natin dito po sa Yes to Health. Pagtanong lang po ninyo, ha, sa mga branches po natin.
0: Mm-hmm. Sa mga gustong sumubok at nagnanais po na matry ang ating po mga services, ayan, puntahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Bisitahan niyo po ang ating po mga wellness center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Company, Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, Katabi.
3: XFM. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, limu-limong pa-premyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan niyo si

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginato sa mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Abi plus tarang inyo sa mga kaugalingon para makapamati kamo itmayad kay magadala kami sa inyo sa mga mapuslanon sa nga mga health tips and information. Amo ni pinaka-importante sa tanan nga makakuha kita bala sa mga ideya, ihibalo sa mga bagay-bagay nga makabulig para sa pagpapagon sa ato ni kayong lawas. Doay manguro ti may nagapangamuyo dira nga magmasakit sa kagmapatay, no? Ang nagapangamuyo na kalabanan sini ni nagamasakit na kagahambal nila niya daw dali na lang mapatay. So para nga makalikaw kita sa masakit, tama nang ginahalinan permisang threat to our life. Kinahanglan nga mag-adjust din kita sa ato sining lifestyle pagkatapos buhin-buhinan tabi ng mga bisyota. Pagkatapos inang sobra kon kay isa nga Panginaon, balabalan ta nagid nga hindi pwede. Ala bumba-bumbahan tapak Panginaon pagkatapos maghibi-hibi sa ulihi. Nga nagahibi kaysa simple lang arayuma ha, arthritis bala. Pirabirahan ta kakaon sang baboy pagkatapos gani magbanog ang arthritis ta masalapay lang ani kaiban dayon tulo ka luha mo. Bangod sang kasakit bala. So para makalikaw kita hindi kita magka-arthritis on, nga mahambal nga makalikaw ka sa arthritis. Huwa, hindi man tanan gina arthritis, tangang iban wa man gina arthritis, imo lang. E dapat reviewon man ano ginakaon ko permi man, anong cause ko nga gina-arthritis ako man. Problema sa aton kay wa na aton gina-review abi ang kogalingon ta. Kabuhi kon kaysa iban gina-review ta pero aton kabuhi din dita ka-review how. Abi reviewhan nyo kung anong ginakaon nyo para may balawan nyo kung ano nagadulot sang masakit sa inyo. Ang programa The Secrets of Health Live kita ang mabatian sa tanan siri nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag saton man siri nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Nag-imbitar kami sa inyo. Abi, tugda-tugdain ninyo kag ipadalang inyo siri nga mga concern sa ato siri nga live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga ma-refer nato nina sa ato siri nga consultant. Kag mapasabat sa kutub sang masarangan. Kag syempre sa ato siring pagparagad upod ta ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton siring pagpangalagad kag tikumusta naman ang aton siring mga suki nga mga tagpanamati kabay pa yara kamo sa dinos sa maayo siring kahimtangan. Pero kun may iban sa aton dira nga nagabudobat jag sini sang pila mga sintomas sa kung ano man sa inyong makabangdanan. Ari naman kami sa nini Sir Josiel maghahatag sa inyo sa pira sa inyong mga panugyan kag maliman naton Sir Josiel no? Ang topiko nga ito pag-istoryahan na subong ayan isa nini makabulig sa bat kung makahatag sa bat sa panginahanglan nun sang iban nga nagakinanglan sang mga bioactive compounds kag kapasidad sining aton pag-istoryahan kung ano mabulig sa ikaing lawas kung paano mabuligan kung may ginabatyag na sa kalawasan.
0: Oo, kay ti daw damo, guru ka uyon sa istoryahan to subong. Pero kung daw pamatsyagan nyo, hindi na nami pamatsyagan ninyo bala, ang panumdom na namon sa inyo is this. Nakainom na bala kamo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. Basi kung nalipatan ninyo kahapon, or hindi ganit, nalipat kamo inom subong, dinapanumdom na namon kamo, kaya mo nang dako nga makabulig para mapabilin ta nga mabasko nga to sa nga immune system. And today, ang ato sa nga paghahambalan, ang ato sa nga mangin topiko, daw pwede ini mautan, Dok Leo, daw pwede man matanok ini?
1: Pwede mautan, Sir Josiel. Ara man gyapon ang iya sa nga benepisyo. Pwede man siya matanok o kon iban nga pamaagi sa pagluto, Sir Josiel, nga makahatag gyapon sa benepisyo sa aton.
0: Oh. Kay nadari-sari ang iya sa nga species. Hindi lang kung no, kamo magkaon sini, magutan kag magtanok sang udag.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang udag numeros kakatol ina.
1: Mm-hmm.
0: Pero daw palius bala sang palaw. Kay kon hindi kakahibalo mag ano bala, magpreparar sang palaw kon kaysa makatol man mo. Ang imo sini nga pamatsyagan. Amo man na sa to sini nga paghahambalan subong. Ang ginatawag nato sini nga English agali sini Dok Leo, gabi root.
1: Mm-hmm.
0: But tambalon sini ana pul-o sang gabi o kon dagmay tawag sa iba Dok Leo.
1: Yes sir Josil.
0: So ang pul-o sang dagmay o kon gabi or gabi root. May dako gali nga mahatag sa to siri nga beneficios lawas. Kon maghambal kita bi onastanan pakilalat sin yung gabi root. Kami ni Dok Leo sini kagi kami maintainer sini nga pamahaw namon gabi root lang Dok Leo kun ini palawan kun gani kamuti parehos na sila sang species halos Dok Leo.
1: Correct sir Josil, kagang iban man gani sini atri nga gusto nila nga may serbi extender bala sir Josil.
0: Mm.
1: Gamay nga ukon sa ila sini nga kanon or bugas ginaupdan nila sang gin cubes.
0: Oo.
1: Nga pulo sang palawan or sang dagmay.
0: Actually, manamit ina siya kung kahibalo ka mo magtimpla, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung hindi ka mo kahibalo magtimpla, base kung maglagdos ang tinigang nyo, hindi ganun magbasa.
1: Correct.
0: Pero ang pinakanami sininga ilakot, actually, banayan gidya, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sa gabi, pagkatapos palaw or palawan, tawag ta, ang iya sininga pulo, mas nami pagid ang banayan. Pero ti maiwat na subong ang banayan, diri lang kita sa gabi root o kung sa pulosang gabi. Tuloy mahamot ang pulosang gabi, Dok Leo, kanibutamos tinigang, no?
1: Yeah, correct, Sir Josil.
0: Makagalaan na mo ng problema. Galing kayo, hindi mo mapunggan kung saan na mabangal ka, Dok Leo, wala tuhosin mo.
1: Ako lang, kontrolon lang nato ng person nga ton, sir nga kaunon, Sir Josil.
0: Mm. Pero anong may ara, Dok Leo, sa gabi root o kung pulosang gabi nga makuha kag mapuslan sa ato sa ningin awas, Dok Leo?
1: Kadamo sang makuha naton yung benepisyo sa Sir Josil, no? Tukibo naton ang mga sikreto sini nga makabulig sa aton sa ningin lawas. Mayor gid Sir Josil ining pulo sang dagmay o kon sang gabi nagaangkon sang complex carbohydrates kag may ara sa sang dietary fiber. Kung ikombinar naton ning ginatawag complex carbohydrates plus dietary fiber, mangin more nutritious carbohydrates siya, Sir Josil.
0: It's because nga damo iya dietary fiber, Dok Leo. No?
1: Correct, Sir Josil. Kag hindi madasig nga makapataas ang aton sa ding kalamay sa dugo.
0: Mm. If we speak about complex carbohydrates, Dok Leo, this is much better than the ordinary sources of carbohydrates naton.
1: May ginatawag man, Sir Josil. Kung may complex carbohydrates, may ginatawag man, Sir Josil, nga simple carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Ang simple carbohydrates nga nidri ni kalabanan sa mga refined na nga carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Nga amoni ang mayor nga ingrediente sa aton sa mga white bread, sa aton noodles, sa aton sa pasta, kag iban pagid sa nga mga kalanon, Sir Josil, nga kung itupad ni mo ang complex carbohydrates diri sa simple carbohydrates, mabiyaan gid ang complex carbohydrates.
0: In short, sini kon sa tao pa, gwapo ka gwapay niyang simple carbohydrates, Dok Leo?
1: Diri ko na ni Sir Josil, mahulog sa mga mistiso kag mistisa.
0: nitibo niyang complex carbohydrates.
1: Correct.
0: Pero dako ang mabulig niya sa ato sining lawas, complex carbohydrates may ara sa gabi root, dietary fiber, damo pagigali sa iba ni potassium, magnesium, vitamin C, manganese, antioxidants, ay abita carbohydrates na makuha naton dara, Dok Leo. May vitamin C pagali ang gabi root,
1: even vitamin B6, Sir Josil, may araman.
0: Ang vitamin B6 part ni sa natawag naton nga vitamin na B complex, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Ano ganina, B2, B6, B12.
1: Yes, amo ning ano, B1, B6, B12.
0: Mm.
1: Ang masami nga ginainom sini kon may mga reklamo sa palaminhod or mga ginatuslok-tuslok bala sa parte sang lawas, Sir Josil.
0: Oo.
1: Nga pamatyaga, no? Masiling nga, ano nga pala minod lawas ko? Nga palang alay? Matyaga na ginatusok-tusok ka. Masamin na to, Sir Josil, mabatihan nga response. Siguro kulang ka sa B-complex ay. Mm. Hindi pagbakal dito sa butika.
0: I see. Amo na mga, ano ha, science, Dok Leo, nga posible ikaw kulang sa B-complex. Amo na ginatuslok-tuslok. Palad sa imo sininga tiil, Dok Leo.
1: Mm.
0: Imo sininga kung kaysa risbutkon kagbaties, nga daw gapalaminhod, nga daw ginatusok-tusok tuod bala. Ba't siya gani mo na? Ang iban siya din nakalaman gani, Dok Leo mo.
1: Ang iban gani siya niya, binila kung may nagatuslokid literal bla or may nagakutot bala na wala man gali.
0: Okay. Now, speaking about this pul-o or gabi root, pul-o sang gabi, according to research ni Dok Leo, ginatawag ini nga hidden superfood. Paano ini nangin hidden superfood, Dok Leo?
1: Nangin hidden, Sir Josel, kate una-una te galubong sa mo.
0: galubong sa ano, no? Sa talamnanan.
1: Yes, sa talamnanan, hindi mo siya makita kinanglan o pakalihon bago mo ini makuha. Pero ang pinaka point, Sir Josel, nga ginatawag nga hidden na bigati, no overlook bala. No ginapabaya-bayaan lang bala nga simple lang ang iban gani sini sa pagkabalo ko, Sir Josel. Sil ang mga ginabot bala sini nga mga gingabot bala nga pulos ang Palawan nagakalahuyos lang mo
0: ang hambal nila sini Dok Leo kon sa mga tao pa siling nga hindi gid man siling nga gwapo ka gwapa galing nami ilang batasan permi na overlook
1: na overlook lang Sir Josel no kag ang bala non bala kon balis karon naton Sir Josel bla nga bisan na hindi lang kuno mayo gidang imo itsura madala sa batasan pero may hambal pa gidang iban Sir Josel nung kaisa nga singa isuno man ang batasan mo tani sa itsura bala oh ayaw ay kuno karapatan nga magsinuplado ka magsinuplad ha
0: kung naway ka
1: istorya lang nga ito na pero ang pinakapunto sa nindere ang batasan gid makadala gid sang milog na personalidad Sir Josel o kung makabutong bala amo man ni pag-abot sa ni sa gabi, daw ay ka Sir Josel sa pabuton sa ni, daw di sa lapakon bla ko Sir Minuto bla.
0: Ang hamal nila sa ni, sagi ka makakaw na no ka poor.
1: Nan, amon ng plastada bla Sir Josel. Pero kung padalman galing na ton, ginatawagin nga super food, especially hidden super food, tungkol na gaya ini sa fiber, manggaranon so sa minerals, waay sing gluten. Kung may problema ka Sir Josel sa tiyan balaan, kag-sensitibo ko sa gluten na hindi advisable nga sa kakaon sa isang mga starchy nga mga kalanon eh. Lakip na gani sa ni ang
0: tinapay. No?
1: Yes. May ara sang antioxidants. Nagabulig Sir Josel para makondisyon ang aton sa digestive system pati ang aton sa nga tinai particularmente. Makabulig para sa aton sa nga kurason kag makahatag Sir Josel sa isang sustained energy. Ini ba lang hindi ka madali Sir Josel makabatsyag sang kakapoy may kahutay ka tungod sa ginatawag benepisyo sa pagkaon sa nisining hidden super food nga dagmay.
0: Amo gali ni ka bunan siya sang makuha nato niya benepisyo sa dagmay no. Kun kaysa ginapatasak tala na ganis karabaw buyan bibi kag napasirib na lang sa bibi. Actually damo sini ang pwede mo makuha dara sa gabi. Unang iya sini nga ugbos pwede mo niya magat-an. Kanami sina.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila pinangat, butangan mo gamay lang ano bla, katumbal, kung kauyon ka, hindi gani, gamay nga ano luya, pagkatapos lutuon sa gata. Pagkatapos, pwede man madubo ang iya sininga takway, kaya raman na sa gabi nagahalin. Ang iya sininga paklang, pwede mo man siya mapangat, tamo ng ginatan. Pagkatapos ang unodya, pwede mo nga tawag na ito sa nila na aga or steam, pwede mo nang ilakot sa utan na mitman. Kag, anon to you, sa mga nagkaon niya seafoods, amoy ni ang ginalakot nila kung nga mahamot kung kaisa ang sabaw sang sinabawan yung isda nga dalagko.
1: Tama.
0: Inabutangan sang gabi kag nagalapuyot ang sabaw.
1: Tungod siya sa ring starch sa Rodiosil.
0: Oo. Pero if we speak about gabi naman, Dok Leo, ang isa sa mga dakotang problema sa nikon mataman tatod kakaon sa mga non-fibrous sininga mga pagkaon bala, nabudlayan kita mamuhin, nabudlayan kita mag-digest. Ang ano ya, ang gabi ya, Dok Leo, anong epekto ya sini? It is friendly para sa ato sininga digestive system kung kauno na ton, Dok Leo?
1: May ara gid siya, Sir Josel, sang mayo nga benepisyo, ano? Kag hindi lang sa gabi, Sir Josel, eh. Halos tantanan natin sa nga ginakaon. Siyempre nag-aagi gid sa ato sa nga tiyan, kati amuning dari sa nga ginaproseso mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton sa nga ginakaon. Ang problema natin, Sir Josel, kung hindi friendly sa aton tiyan ng aton sa nga ginakaon, hasta lang sa panamilo kung sa dila ang aton sa nga enjoyment.
0: No, kati kung hindi friended, ang mga kinabos na sa tiyan mo, gali na guuk, nagasulab, ang resulta ay sa na LBM, kalabanan.
1: Correct, Sir Josil. Kag iban pagid sa niya mga problema, kung long term na bila, Sir Josil, sige-sige na ito sa hindi among lifestyle, hindi paborable sa ito sa niya tiyan, nga ito sa niya maginakaon. Pero, ang kapinasahi sa niya gabi, kaya nagabulig siya mismo sa ito digestion, Sir Josil. Isa sa biggest strength sang gabi sini amo ang paghatag sa aton sa nagkaigo nga fiber nga nagabulig para nga magnami ang pagfunction sang aton sa nga digestive system, magprevent nato ng constipation kag mabalik sini ang matamat sa regular nga aton sa nga bowel movement. Kag ang isa pa gid sini ginabuligan niya pakaon sini ang aton sa mga friendly bacteria nga nagaresulta, Sir Josil, ano, sa mas manami pagid naton nga panunaw, mabakod nga immune system, manami sini nga metabolismo kag better overall health.
0: Mm. Kay ti between sa gabi, yang pulo ha, yang unod kag ang well polished rice. Maghambal ka nga well polished rice. Inang nag-ingat-ingat, gid ba lang ang matyagan mo, kulang na lang tapik-tapikon, mahimo, espiho, black crystal.
1: Iban sir, ginatawag mo nila nga well-milled rice.
0: Oo, well-milled rice. So, speaking about dietary fiber, mas damon dietary fiber sang gabi, kumpara mo sa mga well-milled rice or well-polished rice, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kati ano blang botang balon sang polished, blah? Dumduman mo sang una, bisan hasta subong magani, kung medyo nag-labo na sini ang pag-igpat-igpat sang sapatos mo, Sir Josil, nga ito mo kon brown.
0: Mm.
1: Ano ganing
0: palimpan? Palimpisahan mo?
1: Palimpisahan mo kung ikaw mismo. Tingin na ibo mo sa natin, paingaton mo. Tanan, Sir Josil, sini nga nakadikit dira, katas eh.
0: Oo, bakal kasyo polish, tawag nila. So, kung well polished, butamalo sini, tawag bala naton ang outer covering bala sang bugas sang palay kakason mula nang iya sining panit may natawag sina dara locally dari saton tawag sini bangkulit, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: That should be preserved kun tani. O galing kay ti ginhawa taman ka kemos nga matyagan ta kon kaysa daw may kontrato sulod ka balay kon magtigang kita. Kagkapin pa, nagkakadula ina because of the processing, labi na gid sa pagpagaling, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, magluhas sa pagbalunas, sira akon paghugas, which is normal, malang ang proseso ng hugasan, gid na ito na now.
0: Mm.
1: Ang paggaling, gid sa na mismo dira, palang Sir Josil, nakiskisan na sa maayo.
0: Oo, amuning bintaha akong tani, pariyo sa huna, ginabayuta,
1: mm-hmm.
0: Kay nagapabilin, ina, galing kiti because of advanced technology, tanan pahapos na lang, gusto tamapos. So, may mga konsekwensya gigita ang makuha kon kaysa including ang preparation sa ato sininga pagkaon. Now, if we speak about gabi, hambal nato sinidamo sa dietary fiber, damo sa sang mga minerals kag bitamina nga makuha pa naton dira. Nakabulig sa ato ni kayong lawas, labi na gi sa ato sininga digestion. Mahapos to nawon pagkatapos nagapapos sa ato sininga itsar. Kun amo na ang ato sininga konsumuhon. Sa blood sugar naman, Dok Leo, kati mo na yung nakabalakan ta, kun taas na balang diabetes, balkon kay sada pati ang eksperto ang imo selling nga kaon na isa lang ka cup indi selling nga isa lang ka cup ang ibilin mo skaldiro.
1: Mm-hmm.
0: Sa blood sugar control tabi Dok Leo kag sa blood sugar per se anong magpa-shoot up sa blood sugar ini or may threat sa to sini mga kauturan nga ara na sa boundary lang ila sa blood sugar level, Dok Leo?
1: Mayara gid Sir Josil sang impact ang aton sa nga ginakaon o kung ginapasulod sa nga carbohydrate sa lawas para nga ma-manage naton ang blood sugar. Pero sulito naton Sir Josil kung ini ang acquired nga diabetes mahimo naton ni Sir Josil nga ma-reverse.
0: Hmm.
1: Pinaagi man sa paglikaw sa kung ano man ang nakapabugat dira sa aton sa nga sistema nga nagdisturbo sa pancreas kag pagka-imbalance sa aton sa nga blood sugar lakip sa aton sa nga insulin. Kag isa sini sa magamit na aton Sir Josil kung makabulig sa aton sa pagkontrol sa blood sugar sa mga diabetic na ha, ang pagkaon sa isang complex carbohydrates kasubong sa isang gabi Tungod, may ara sa sagi na tawag dietary fiber nga makabulig pahinay sini sa digestion kag sa absorption sang sugar sa aton sini nga blood stream. Nga magaresulta sir Josil sa more stable energy, reduced blood sugar spikes compared sa highly processed nga carbohydrates kag greater fullness after meal. Kaya muna yung problem na ito, Sir Josil, eh, kung hindi complex carbohydrates, o kung hindi complex ang carbohydrates na ito, refined carbohydrates, tamo may ibang ganit, sabon Sir Josil, na nag-low carb na lang sila.
0: Oh.
1: Ang ibang ganit, Sir Josil, may no carb gid nga ginatry nila, wala, pero hindi sa malawig ang panahon, kundi mga inadlaw lang Sir Josil. Kaya hambalon man na ito, batunon man na ito, nagsindi Sir Josil, bisan di kita yung magkaon sa carbohydrates, mahimo lang yapon sa sugar nga ito, sa nga lawas. Para sa aton sining energy o kung mahimo lang gyapon sang pamaagi Sir Josil para makasustain sa aton sining adlaw-adlaw nga paghulag. Kag isa diri nga mahatag naton nga pabor sa aton lawas especially kung diabetic ka na ang pagpili gid sa complex carbohydrates. Ginaklaro naton Sir Josil ha, hindi kita nagabawal sinisang like pagkaon sang kanon o kung pagkaon sang carbohydrates kundi depende sa portion kag depende sa klase sang carbohydrates nga ginapasulod mo sa lawas.
0: Ginahatagan ta sila sang better option as always, Doc Leo.
1: Correct.
0: Na nakita sa kanon, but you know nga ang gabi is a better option sa bugas kag kanon.
1: Kati parehas ba lang sila, Sir Josil, nga carbohydrates ko na muna ang pag-istoryahan na ito.
0: Oo. Pagkatapos ti damo iya binipisyo, makuha mo iya sa gabi sa kanon. Galing kita na anad na kita ka kanon, na Bidok Leo. Parehas man na anad na kita tulog sa gabi. Kagang lawas naging panad natong tulog sa gabi. So ang lawas naton nagatrabaho para mag-repair sa kagalingon niya kung gabi, ini na sa adlaw.
1: Correct, Sir Josil, ano? Ang punto lang bala sa ninyo kung ano ang naandan naton, nagag-introduce naton sa lawas naton, humalin sang gamay kita, Sir Josil. Kag, ang waay man naton, sini Sir Josil, ginahimo, kung nga ang nagapadulong kita o kung ara ng ibang subong sa imbalances nga nagapabudlay sa ila kogalingon. May mo kung ano, gid, Sir Josil, ang isa sang kung padalman gid naton subong, nga nagkaproblema ang kadamaan sa ton, especially metabolically, sa mga hypertensive, sa may mga diabetes, sa may mga heart problem. Ang ginapasulod, Sir Josil, especially carbohydrates, hindi na maayo kagpaborable sa lawas, tapos dako pagid ang kulang sa nagkaigo kung tani nga paghulag para ma-digest, nagma-metabolize, I mean, magamit inang enerhiya.
0: Okay, this is actually itestimony sa akon, Dok Leo. Medyo batyag na sa gutom. Galing ko ay pamaluto ang tinigang. So, nagbira-bira sinom sa tubig. Pag-abot ka ron sa luto ng tinigang, ginready ng pagkaon, gamay lang kaon niya. Namit ang sudan, pero gamay lang kaon niya, kaya tinabusog na sa sang tubig mo. Doon naginulsol siya, doon naginulsol ako. Nagamay na lang sila yung nakaon ko, kaya namit ka sudan. Pero pa nalipay siya, pagbugtaw yung pagkaga, doon nakibot pala siya niya na anong lain sa akon man. Kung naman, niya pa matyagan ko na nagmag-anlawas ko. Kaya gamay kaon niya at that time sang panyapon.
1: Kag-carbohydrate, Sir Josil, ang isa sang ginatumor, ginatundra. Pag-abot sang ginakaon naton, balan mo bilang Pilipino, Sir Josil, ito staple na naton, ganyan ang carb. Pag-abot sa aton, sininga ginakaon. Daw maghinulsol ka man kontan eh, para eventually ma-realize mo ganyan nga daw kanami man gali.
0: Mapasalamat ka pa.
1: Correct, Sir Josil. Kaya bala naman yara kita, Sir Josil, ginatawag nga good and bad hunger mo. Ang problema, sa nikaroon ko ng bad hunger, bala mo gina-feed na ito. Instead of good hunger, problema ko baratian sa lawa sa resulta.
0: Kaya mo na, bala nila ko, ni-feed mo ko no ang bad hunger, balay mo ko no, damo, portahan. May portahan sa sala, may portahan direkta sa kwarto ka, may portahan nga dako-dako ara sa kusina.
1: Kag basi ba lang, ibang sa'yo kinadalapas sa bedroom, Sir Josil.
0: Laban-laban. Mahilang ko nagasukad, pero kung dalakal diro. Pagkaga, pangitawa mo lang, sino nagdalakal diro do? Pero ti, balik kita dari sa gabi. Ah. Balik kita dari sa dagmay. Pulo ka dagmay o pulo ka gabi. Sa weight management naman, Dok Leo, amo ning problema sa aton, kaya kung palakaon kita karon sang kanon, Inang masami magpang unlimited rice, grabe ang paghabok mo sini kag pagbugat nimo. How about sa gabi, Doc Leo?
1: Ting isa, Sir Josil, nga makabulig para nga makabatsag kita sang satiety, ukon sang kabusog bala, Sir Josil, kabalis karan sa kon refined carbohydrates aton gina-consumo, Sir Josil, nga daway kita sang kabulusgan.
0: Mm-hmm.
1: So kon complex carbohydrates, kasubong sining pulo sang dagmay o kon sang gabi, may ara sa ginatawag fiber, Sir Josil, ano? Pagkatapos may ara pagkasusang water kag complex carbohydrates, makabatyag kita, Sir Josil, iasang tuod-tuod sininga kabusog, kag kabusog, hindi lamang pagkalipas, Sir Josil, sang isa ka oras, dua ka oras, nagahilab na naman sulok-sulok kag may cravings naman kita. Isa sang palatandaan, Sir Josil, nga may problema ka na sa sugar kag insulin, kung hindi ka makapadugay, Sir Josil, in 4 hours, gaway ka sang ginatimo-timo. Which is, kung may complex carbohydrates kita, water and the fiber, nga gintingob dari, o kung ara sa pulo sa nindagmay, makasustain kita, Sir Josil. Alin sa pamahaw, pagkado sa panyaga, if possible, iban ganit sa ni why eating between meals, nga stable ang ila sa ninyo energy, kagang ila sa ninyo, ginatawag kabusog, nagadugay, hindi sila basta-basta makabatsyag sang kagutom. Resulta, Sir Josil, amat-amat nagabuhin ang aton sa ni sobra nga kabugaton.
0: At tingin niyo, Blat, ano ka mo sang gabi, pulo sang gabi, gabi root. Pagkatapos, prepare niyo din sa pihak white bread.
1: Mm-hmm.
0: Pagutom ka mo gamay. Nakabatsyag ka balagi hilab ng tiyan mo sa kagutom. Kaon ka sang white bread. Naubos mo nung isa ka loaf, gahilab pagyapon ni mo tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa gabi, may duha ka kabilog na dota mala butkon ka dalagko, Doc Leo. Gamay, nubo-nubo lang. Nga pamatsyagan mo, nabusog ka gid.
1: Direct.
0: That's the difference. Ang hilab sa sulok-sulok nagapabilin kung simple carbohydrates lang ang ipagar mo sa gutom mo. Yeah. Kung nagabatsyag ka na.
1: Tama.
0: Pero kung complex carbohydrate, pariyo sang unod sang or pulo sang gabi, daw nasig ka mabusog na daw nasatisfy ka gid.
1: Direct, Sir Josil, tungod siya sa ninyo content, like ara ang complex carbohydrates, may upod naman sa water, siyempre, kaysa pagluto nga dani mo titubi, manay mo yung gamit mo. And then, ara man ang fiber pa gid.
0: Okay. Tinaya sa blood sugar, don't worry about too much sa blood sugar. Kung mga complex carbohydrates, gali ang ato sa ninyo ginakaon. Ang worry pagin naton dari Dok Leo, tayo masakit. Permi naton na muna mo ara sa aton sininga dugo, pagkatapos ara sa aton korason. Sa aton naman sininga heart health, Dok Leo, anong may mabulig dari, anong may ara sa pulosang gabi, Dok Leo, makabulig?
1: Balan mong problem naton sa korason, Sir Josil, mapalala pagin kung may ara ka na sa mataas nga blood sugar, overweight kapagid. So, which is, kung nagakaon ka regularly sang pulo sang gabi, mabuligan na nga mas stable, kung mas stabilize nga itong saring blood sugar, including nga itong saring weight. Malikawan sa ni ang pagiging overweight, tag-obesity, mamataamat, Sir Josil, nga mapa, kung mabuhinan ang tuman niya kabugaton, kag makabinipiso na sa aton sa niya kurason, Sir Josil, dako na lang ang point.
0: Oh.
1: Dugang pagid nga ang gabi mismo, may separado pagid iya yung binipiso sa aton sa ni nga kurason, tungod nga may aras sa balance sa niya sodium levels, nagabulig support sa normal nga blood pressure. Ang isa sang makapabugat sa aton kurason, amo ang hypertension, pag-pump sang aton sa ninga kurason, tungod nga mataas ang blood pressure kaya makitid ang lagyan sang dugo. Nagabulig sa para ma-assist ang proper muscle function ining gabi, ha, kaya nagabulig man para ma-maintain ang normal heart function. Madamo sang mga cancer Josil sa mga tao nag-consume sang too much sodium kag hindi bastante sa ninga potassium, Sir Josil. So dapat no, included naton ang pagkaon nga manggaranon sa potassium, especially kung medyo mahilig-hilig kita sa rin sa maalat-alat. Kaya yung potassium ang nag-balance, bulig sa aton sa rin nga sodium, Sir Josil, para nga hindi man magtaas ang aton sa rin nga blood pressure nga may ara ini, Sir Josil. Upod na kung nagkaon kita sa pulo sa gabi.
0: Amun na, kung magkaon kita, bantayan taman kung kaysa hawak ta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya base bala kung hindi na matabos ang tape measure, ang kinanglan mo pulgadira.
1: Mm-hmm. Ba, medyo malabag-labag ba?
0: Oo, kay Kon Kaysa, mahambal na karoon. Kanto ka sa stream, mahambal sa stream house niya. Kabuseling niyang tape measure ko.
1: Mm-hmm.
0: Ah, dayon niya tawag sa banan. Yes niya, pulgadira, ganida.
1: Kagang kalabanan, sa niya, Sir Josel, ano? Nagakanto sa mga sastre, good la mismo.
0: Mm.
1: Ang hindi makakita sa nila, sa niyang fit sa RTW.
0: Oo, why na may makaigo kiti ano gani, kabos ganing tip measure.
1: Mm-hmm.
0: Ti mangita na sa ano eh, pulgadira, labot taga 10 feet, 12 feet. Ti sa ano naman Dok Leo, sa cholesterol, may ano dira, para nga hindi dasig mag-accumulate ang cholesterol labi sa lawas nato, labi na gid ang tawag nato sining bad cholesterol, kun masami ikaw magkaon sang pulosang gabi Dok Leo?
1: Ang pagkaon Sir Josel nga dagaya sini sa fiber, ang ginaangot sini sa healthier cholesterol level, better heart health, improve digestive function. Actually, Sir Josel, no, hindi man siling direct target sa siling maka-efekto sa aton, siling cholesterol nga makapanubo. Pero ang point pala, Sir Josel, nga hindi dali-dali kagmadasig nga ma-absorb. Though, at hagaw natin, Sir Josel, nga ang dietary cholesterol, hindi magituman kadako ang porsyento sa ning gina-absorb gid sa aton sa ning lawas nga mong kamagdanan sa pagtinaas, timbuok sa aton sa ning cholesterol. Kaya ting cholesterol mismo naton, I mean, ang lawas naton mismo, Sir Josel, nagahimo sa cholesterol iya mo.
0: Mm.
1: Depende na sa aton sa ning lifestyle, mga pangginawi, kun magtinaas sa inadira sa aton sa ning lawas o kun mag- pabilin sa normal, depende sa aton sa panggawi. But the point na aton, Sir Josel, nga kung di pag kita mahalungon sa aton kaon, may porsyento dira nga nag-contribuer, bisan gamay lang ha, pero kasubong ko na ginakaon aton, pero may Sir Josel is fibrous, o kung damo sa isang dietary fiber, kasubong sa pulo, sa dagmay, makabulig siya. Parang ang mataas na nga, nalimbawa, Sir Josel, nga cholesterol ang hindi pagin maglala.
0: Oh. Sa overall, labi sa immune system natin, Dok Leo, pang depensa sa lawas natin, ini if you speak about immune system, no? May mabulig dira, masami nga pagkaon sang pulo sang gabi, Dok Leo?
1: Ang mabakod, abi nga immune system, Sir Josel, ti dapat gina-feed natin sila sa ginatawag antioxidant, kag vitamin C, pila siri ka mga minerals. Nagabulig, Sir Josel, no, boost sang aton siri nga immune system, makabulig support sa overall nutritional status natin, nga makabulig man sa immune system na to, yung mag-function

0: Pag about sa brain, Sir Josiel, husto ng imo na hindi ka magpagutom kaya ba si magmango ka.
1: Mm.
0: Undernourished. Pero, kung ang ginakao naman nga, pero may managabos siya di mo tiyan, is hindi man healthy, same naman gapon, Sir Josiel.
1: The feeling is mutual, galing.
0: Plus, hindi lang brain na mahimang ma-damage yun, ha? Buti atan blood sugar, atan sa rikorason, atan chogatan, etc., etc. Kundi healthy ang atan sa pagkaon. Pero, kung nagkakaon kita sa regularly, isang healthy nga mga pagkaon, kasubong sang gabi, mabuligan ang atan sa brain. Kaya nga man, ang atan sa brain, nakadepende, Sir Josiel, sa stable energy supply, good blood flow, adequate nutrients. Nga, ang gabi, may aras ang complex carbohydrates, may potassium, may vitamin B6. Isa, Sir Josiel, specifically B6, may dako nga papel, Sir Josiel, sa pagproduce ni isang certain neurotransmitters involved in normal brain of function. Lakip sa ton, sa nga, memoria.
1: Simple-simple lang na, ginahimo lang ni actually, nga pagkaon, pamahaw, kagpanyaga, sa mga naka-star sa umabla, pariyo sa nagatanom, nagahulat galarabon, or nagapanggarab, ang mga bakiro. Gapang kali lang na sila kagabi pagkatapos tampukan sa uhot kag sindihan.
0: Mm-hmm.
1: Pagpaas-paas ang uhot sinangan daw tamalat lumapaw muka taas na. Pag-ubos yan na, pagka-upos yan na, sigurado luto ng imo sininga gabi, Dok Leo.
0: Correct.
1: So amo nang paliwan sa nanta, mambal nga, pagkaon niya sa mga poor, no poor, poor matuod, if you speak so, kay tiway mo ginabakal kun sa umaka, pero rich kagaliya sa ikayong lawas, Dok Leo.
0: Kagini kita malipat, Sir Josiel, nga ang matudod kuno nga manggad amo ang ikaayong lawas.
1: No, hindi kayang balatian, Dok Leo.
0: Hindi balatian.
1: Kung mahambal siya, grabe man mo balatian niya, dako budget kinang lanon para magayo ka na.
0: Di simple, simple nga bato, Sir Josiel, ito yung mga tag 50 mil man niya mo.
1: No, grabe gani, hambal nila daw, gapa-auction ka lang sila niya sang bato nga mga precious jewels, precious stone, galing mo kay bato sa kidney.
0: Bato sa kidney, bato sa abdo. Ibang pag-insin nga problema sa lawas.
1: Sa inflammation naman, Dok Leo, actually, amoning silent enemy ginaton mo. Hindi naton kung kisa mabatsyagan. Severe na akong kaysa, may mabatsyagan ikaw mga simptoma. Pero ini mga chronic inflammation nga mabatsya sa sulod sa ato sining nawas amo ni nagatrigger sa malala ta sining pamalatian kinali gani magmanifest na ang mga simptoma mabatsya ganta na lala na galina ti sa chronic inflammation, Dok Leo, may mabulig diri ang gabi, Dok Leo.
0: May mabulig, Sir Josiel, tungod nga kun may chronic inflammation ang gadang kita matrigger pag ni Sir Josiel kun mahilig kita sa ni sa pagkaon sa mga kalanon nga kay simple carbohydrates based nga mga kalanon. Which is hindi madula kumbaga, Sir Josiel, ang slow fire dira sa sulod sa aton sa ninga lawas nga magaresulta sa pagka-damage ang tissue, Sir Josiel, kun magadugay amo ganing ang ginaangot ang diabetes, ang heart problem, Sir Josiel, iban pagit niya problema naton, even hypertension sa chronic inflammation. So buto malon kun ma-address naton, Sir Josiel, ang chronic inflammation, nagkakaon kita sa nisang ginatawag pulo sa nis sang dagmay nga dagaya sang antioxidant, mga plant compounds ang makabulig, Sir Josiel, para nga ma-manage ang oxidative stress. Kaya oxidative stress kag inflammation are closely connected nga may anti-inflammatory property ining pulo sang dagmay. Tibuto ba lang, Sir Josiel, matap na naton ukon na pahinay naton ang madasig sininga development sang iban sininga problema nga mahimo igasuprer naton sa pala buton kati may anti-inflammatory sa aton ginkaon kasubong sang pulo sang dagmay.
1: Okay. Paano naman naton ini i-preparar? Kati inanglan kay balo kita mag-preparar. Kay makatulad sini kung hindi katuod kay balo mag-preparar. May mga variety kung sa sang dagmay nga may katul gamay. May mabatsyagan ikaw sina nga daw makatul na daw alaw. Gakatul ang imo sininga dila, especialmente imo sininga iwitan tawag bala. Anong maayo nga preparasyon sang pulosang gabi, Dok Leo?
0: Dapat ginaton siya, Sir Josiel, hugasan sang maayo. Kaya talit sa na nagagmaadagmay, Sir Josiel, may katol gid man na eh.
1: Oh, kung panitan mo bala, nagakatol pati ang imo sininga palad pagkatapos madanlog eh.
0: Correct, Sir Josiel. That's why kinanglanon ginaton sa nga hugasan sang maayo, if possible.

0: Bol gani sani maka sok-sok kita sani sang glove Sir Josil blah kon guantes samtang kita nga nagahikot sani kati ambal Sir Josil gani ti pati mo sani nga palad mga tinungan sige mo sani nga tudlo pero ti kakatol na kon hinalian eh sige kahikot karon dira sang dagmay especially siya sani nga pulo and then after na ton sani nga before kita mag panit Sir Josil hugasan na ton after na ton sani nga panit mas manami kung mahugasan gyapon na naton. And then, after that, aton siyang i-chunks, Sir Josil, pagkatapos, lutoon naton. Kag may sari-sari, kita sari nga pagluto, sari nga pamaagi, Sir Josil, ano, para nga mapasulod naton sa aton lawas pinagis pagkaon. Pero may isa galing ka pamaagi sa pagluto, sari, para nga ma-preserve naton ang nutrients, kag iban pagid sari nga mga sustansya sa aton sari nga lawas, magluwas iya sa naandan naton na ginalaga lang.
1: Oo. Oh, kaya ti maghambal kita ginalaga, actually ay na ginapanita, na ginahugasan lang. Mm-hmm. Makuha lang balang lutak.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos hugas, arap pa ng panit, isulod muskaldiro, da pa rin sa mais bla.
0: Mm-hmm.
1: Kaga
0: mais or saging. Or kamote or saging.
1: Oo, oh, kamote or saging. Nga ginabutangam lang sa tubig, mahambal nga. Patupong-tupong ilang katubig, da kagpabukalas na tatlo kabukal, okay na na.
0: Mm-hmm.
1: So magluwas si na Dukleo. May better way para mag-preparar si ni Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil, no? Isa sa gina-recommend sa ni para ma-preserve ang nutrients well, kag para nga pagsulod dito sa lawas, mapuslan gan sa nga aton sa nga lawas, yun itong mga benepisyo nga aton gin-discuss, pinaagi gali Sir Josil sa pag-steam. Ang isa sa himuon naton.
1: Para madasig sa maluto, Doc Leo, kihad kiaron mo ti small pieces.
0: Correct.
1: Pagkatapos ibutang sa steamer, at stanga maghumok siya.
0: Correct, Sir Josil. Pero napanitan na ha?
1: Oo.
0: Tago lang na ito, napanitan na ito din ha. So, dira, Sir Josil, sa mga 20 to 25 minutes or up to 30 to 35 minutes nga pag pausbong sa ni. Kung pag-steam, Sir Josil, hasta nga maghumok siya.
1: Lain niyang laga sa steam, ang laga ya submerged sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ang steam niya, ginatakluban mo lang kag ang usbong niya lang amo nagaluto.
0: Correct.
1: So that's steaming. Ang pamangkot naman si Doc Leo, pati gani sa kanon may limit kita. Mahambal nga, ups, hindi pagpasubra, hey, salang kakapa mo lang na ang kinang lano, no pa rin magsuta blood sugar mo. Sa ano naman niya, sa gabi, Doc Leo, sa puluya, may ano kita, daily consumption limit kita da?
0: May ara, gid, Sir Josil, di sa hamtong, sino ginarekomendar, kung pwede, pwede kasi naman kakaon, Sir Josil, like 100 up to 200 grams sa isa kadlaw.
1: Pati daw 1/4 kilo nga bugas man na, Doc Leo?
0: Mm-hmm.
1: Tigangon mong 1/4 kilo, equivalent to supposed to be one day consumption mo na.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa gabi, amo man. 1/4 kilo man ang daily consumption mo.
0: Isa na ni kaadlaw, Sir Josie, lang pag consumption sari sa gabi. Hindi pa mahaw pa niya, panyapon ha? Sa isa kaadlaw, like dira kita sa 100 to 200, or even ganin, Sir Josie, kung durudrag ko sa limakaon, up to 300 grams ang gin-steam nga pulo sa isang gabi.
1: May kita sa substitute sa isa ninyo kamil. Labi na gin sa morning bala kung gusto to ninyo, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, ano? Hindi bala nga base, idugang nyo bala sa inyo, sir, nga white rice.
1: Oo, mambal nga, bira-bira sa kaors niya daw namit, dahi kalukalo, pagkatapos sila niya daw may pinirito ko na nga, ano dihaw, aloy ko na kag pinirito ko na nga, itlog dihaw, daw ka namin, hao. Isa ka bandihado kaon na, pagkatapos mambal nga, ay, mambal ni Katropan Josil, kag ni Doc Leo, to, pwede pa ko kaon mga 200 to 300 grams sila niya sa gabi mo. Paso sundan niya pagid gabi, Doc Leo?
0: No, kag base, so ang pagid blas kalamay.
1: Idugang ko pa kung tanin na mo.
0: Uh-huh.
1: Antes sa mag-galo ka, no, bla? Mm-hmm. Ka gabi.
0: Mm-hmm.
1: Gapangitan niya din ganitong kalamay ta. So, ini, we're talking about pure, ha?
0: Yes.
1: Why simbog, Doc Leo?
0: Puro.
1: Oo. So, 200 to 300 grams ang aton sininga limit. Di naman pagpatamaan. Because, bisan ano malang bagay, kung matamaan kita, disgrasya agad, damugin ng makapalain sa ato sininga ikayong lawas. Now, speaking about this, Doc Leo, ako ipikto sa ato ng vitamins, minerals, dietary fiber, Pagkatapos ang dietary fiber na pabulig pa nami sa ato sa mga pagpamuhin, makabulig para sa ato sa manobla, hindi kita magsuta pa ato sa blood sugar, may effects sa ato sa brain, kapanami sa function sa ato sa brain, pagkatapos nag-prevent sa further inflammation, pagkatapos nag-lower down sa ato sa mga cholesterol compared to that sa iba sa mga pagkaon. In the absence ni Dok Leon, in chenya na mohon subong Dok Leon gabi. Nagligad adlaw lang ko ka bakal ka gabi. Sus ka mahal kinilo na gali subong ang bakal si ni Dok Leon.
0: Correct.
1: Sa una tumpok-tumpok ni. So kun hindi ka mo ka afford, kag kun ay ka modera. Pero kun may ara da try it. Panginpuslin ninyo sang sa ihaboy nyo lang na saksakon nyo kag ibubod sa manok. Pagkatapos saksakon ninyo kag ihatag kun kaysa sa kanding ni sa baboy. Gali kay mas dako ang aton makuha ng benepisyo. In the absence ni Dok Leo, if we speak about overall protection man sa ato sining lawas, makuha naton ini nga mga sahi sang protection kung mag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, Dok Leo.
0: May ara kita ginatawag, Sir Josil, nga similar effect. Hindi kasubon, Sir Josil, nga bagkaon naton sang dagmay ngayini, nga amulan ng kauno naton, tapos may ara nagdasang among nga binipiso, Sir Josil.
1: No.
0: Kundi, pinaagi sa husto nga kombinasyon sang mga tanom, prutas, kag mga bitamina, Sir Josil. Diri iya nakasalalay sini ang dugang nga binipiso nga mahatag sa aton kung nag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santon Vitamin C. Pero, magambal ganit kita karon nga similar effect niya kung may ara sa binipiso sa immune system, nagasuporta sa sa immune support. Amo man, Sir Josil, ang pagtumara sa nisang atonya Ultimate Trio. Kay nga aman, di ang vitamin D3 nga daan o kung ang premium D3 na to nagabulig para nga ma-regulate ng aton sa ring immune response. Kaya ang problem, Sir Josil, sa immune system na to, kung mag-overreact man siya eh. Ara man, Sir Josil, ang hindi manami nga pamatsyagan sa lawas, lakip na ganin, Sir Josil, sa ang allergies. Lakip sa ring autoimmune disease. Tigin na regulate ni sa nga aton sa ring premium D3. May ara man kita sa Santon Vitamin C nga nag-support sa immune cell function. May ara magkita sa ginatawag garlic at spirulina, Sir Josil, nga sangkap sa nga aton sa nga Santon Plus Gold nga nagabulig pabakod sa nga aton sa nga immune defense kag nagabulig para nga ang ginatawag immune system naton mahatagan sang antioxidant nga nagabulig pagid pabakod sa ila. Isa si ni Sir Josil, immune support pag-abot sa niya sa nga aton yung Ultimate Trio. Ikadawa sa ni anti-inflammatory properties or benefit nga makuha man aton sa dagmay, may ari man diri sa aton sa nga Ultimate Trio nga makapalikaw sa aton sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, dala sa chronic inflammation, and even, Sir Josil, ano, makabulig man sa protect sa oxidative stress nga nagadala man sa aton sang madamo kag malala nga mga problema sa lawas kun regular kita nga nagainom sa aton Ultimate Trio. Naglakip magani, Sir Josil, espesyal nga benepisyo pagin sa Ultimate Trio naton, heart health. Makabulig sila protection sa aton sining kurason, bone health. Makabulig man tungod sa aton sining premium D3, pampabata, pampahuben man tungod sa vitamin C nga kinanglanon para magimo sini isang collagen. Kag ang isa pa gid sini diri, Sir Josil, ano, nga kinahanglanon especially samtang kita nagaedad sini, nagakaigo nga protina for our muscle repair, kag ang iron man, Sir Josil, nga mahatag sa aton kung nagainom kita sang Ultimate Trio.
1: Okay. Ay, sa diri ka pala magkutanong, Dok Leo, selling niya ti, kung magpangapi ako, pwede ko manaya maupod sa kape ko, selling niya ang tinanok nga pulos ang gabi, Dok Leo.
0: Sa timing lang siguro kita sina Sir Josil, ano, mag-adjust dira. Pero kung nalimbawa, kung ang pamahaw mo imoya is pulo na sang dagmay, pagkatapos kung may coffee ka bidra, like Santhone plus coffee mix, buti manami yung kombinasyon, Sir Josil. Kaya may complex carbohydrates ka na, may fiber ka na, may natural protein ka pa.
1: Oh. It's because ang Santon Plus Coffee Mix may soya powder, no?
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Soya powder, kagwayas ang caffeine.
0: Correct.
1: Oh. Pero tikon mag-inom abisa, Doc Leo, for example, abis Santon Gold Coffee Mix. Pagkatapos, yun na naman, ang aton sinibatasan niya mga Pinoy, nami iamang usipad gidya kakalanon samta nagahigop ikaw sang kape, Doc Leo mo.
0: Correct, Sir Jocelyn, kati hambal nila, hindi ko na kumpleto kung may pantulak, pero may pambara. Ano ko nang itulak kung may sa mega bara?
1: Okay, ti masami sinimambal nga. Pre, kanto ka to bosaga sa balay bla mga pitas niya. Sige, pre. Siya may kape ko to, don't worry. Pero pag abot siya na sa balay sa kumpari niya, may bitbit ng pandisal.
0: Correct, Sir Jocelyn, ano? Dira siguro, i-timing lang gid na to na. Like, for example, sa iban hindi malikawan nga hindi mag-snacks, Sir Jocelyn, itabo nyo lang, like mga tunga-tunga sa alas 9 kag alas 10 saga.
1: So, pwede gali nga ang pagkaon mo sang gabi, Doc Leo, ibutang ni mo in between meals?
0: Pwede man, Sir Jocelyn, kahit ang balonta na giman, ang iban ganito, makaon malang gani. Pag abot sang snack para, Sir Jocelyn, abot sa oras ang pag-merienda, instead of magkaon, kadakaroon sang simple carbohydrates, like white bread, abi, or biscuit, or cracker, mas maayon na lang ng complex carbohydrates ng gabi, Sir Jocelyn.
1: Batihan ko ng istorya mo, pero konsumo mo niya, 2 cup kada kaon na. Pero sila niya, kada kaon, isa lang kakap gina order ko. Kung nga man, oh. Siya balan mo ang isa ko kakap ng kaon ko siya ang alas 9 kina sa hanggang isa ko kakap siya para panyapon ng kaon ko alas 3 sa hapon.
0: Yun yung hinayan niya na gina.
1: Yun na matamata niya na. Same also sa premium D3 coffee mix, Doc Leo, no?
0: Correct, Sir Jocelyn. Kung ano man ang ipare, susunod dira, mas bintaha. I mean, ang ipare, susunod dira, kung mga pigid man lang kamo, parisin nyo lang isang complex carbohydrates. No. Like a pulo sa isang dagmay nga gin-steam. Or ang iban, Sir Jocelyn, kung dira ka mo iya sa mas maposin nyo sa pagtanok, pero para preserved well ang nutrients, Sir Jocelyn, dira na kita sa gin-steam. Mm. Kung ipare, sunugin man sa inyo, sa nga merienda time, snack time, higop-higop kamo sa mainit-init nga Santon Gold Coffee Mix kag Santon or Premium D3 Coffee Mix. Kag isa pag itali, Sir Jocelyn, bago ta marimtan, kung ipares mo pag ini ginatawag complex carbohydrates as fiber kag may ginatawag vitamin C pagid like pulo sang dagmay, sa ton sering Santon Plus Gold Coffee Mix na may inyong kombinasyon, Sir Jocelyn, pampabeauty o kung pampahuben. Tungod nga, may vitamin C ka na dari sa imosring complex carbohydrates. Siyempre, plus nutritious carbohydrates pagid, Sir Jocelyn, may plus kapagid nga glutathione and collagen sa imosring kafe.
1: Amo nang sikrito, Doc Leo, nga ang iban sinin na tingala, sila nati parius man lang tanaga pangapi, do halos parius man lang ginakaon ta, nga siya nami imoy akutis kag supat hao.
0: Mm-hmm.
1: Ina bangot kay ang kapiya galiya Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo. Ang imo ya hindi Santon Gold Coffee Mix.
0: Actually makainom man kita, Sir Jocelyn, no? Sang nagustuhan naton iyang coffee. Ang point ba lang naton dere kaysa sana andan nyo nga nakita nyo nga daw ay man sang butang ta. Ang iban sa ni Sir Jocelyn, hambalo na gyud naton ni rephrase sabi naton. Ang gusto kamo sana nga may makita nga daw pinasahi sa inyo sering panit, sa inyo sering ginatawag kutis. Nyo nga ibulos bisan na meantime na, Sir Jocelyn, sa inyo na andan na coffee ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Testingin ninyo bala kay kung hindi nyo masauan, mahambal ako siguro, Doc Leo, hindi mako magpusta kay ti way kita yaga pusta, no? Pero ako makasiling testingin ninyo bala para mapamatudan nyo kay laban-laban mangita gi ka mo stocks.
0: Correct, Sir Jocelyn, pero sa kuan na sa opinion para sa isa ko kakilala, Sir Jocelyn.
1: No.
0: Sa kundi mo masauan, at least nakapangapi ka kay mga pika mang Japon mo.
1: Oh. Sang premier actor ni makamo ko sa usang kape, nahagaran kag nanad naman lang kamo sa lihi. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Ikon mahagaran kamo kag maanad, siguro doon lang ninyo ang kape niyo may makuha ko mo suplemento.
0: Correct.
1: Pero Doc Leo, kung magkaon ka, for example, ginpamahaw ni mo, abi, karon lunsay lang gid gabi, pulo, ang iyang root. Pagkatapos way manaya problema, after ni mo kaon, inom ikaw sa Santon na plus gold herbal tea, Dok Leo.
0: Away man problem, Sir Josil, ano? Kati ang Santon gold herbal tea, nagabulig siya para nga magnami pagin ang kondisyon sa aton sa ringat yan.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton sa ring digestion especially, kag tinagnami pagin ang imo sa ring ginatawag kondisyon, kag nadugangan pagin ang bintaha, Sir Josil. Kati may fiber, kombinasyon ka na isang fiber, kag may complex carbohydrates sa kana may ara kapag yung Sir Josil sang aid halin sa ni sa Santon Cold Coffee Mix pinagi siya sa nga mga sangkap nga nagapanami pagid sang aton sa nga bowel movement.
1: Siling ginom ako sang Visionix Plus. Te okay lang na sila magbira-bira. Mako grabe, bira-bira gid. Bira-bira kaon siling yan sang gabi, Dok Leo?
0: Hindi gid okay. Kay even though complex carbohydrate siya, liwaton naman nato nang ato nang balanon nga bisan mayo pangabutang kon sobra-sobra, hindi mayo mangin resulta.
1: Mm-hmm.
0: Dili lang kita permisa moderation sa maayo nga mga butang, Sir Josila. Para nga hindi man ma-overload ang aton sa ninga lawas. Kay hindi mo tambalan na complex carbohydrate na siya, butang naton sa unlimited.
1: Mm-hmm.
0: O kon bira-bira. Kay total may buwas pa man. Itaga ng iban sa buwas pagkatapos sige halang inom iya sang imo sa nga Visionex Plus of gel capsule para nga may steady ka iya nga supply sang antioxidant like lutein, zeaxanthin kag beta carotene like vitamin E pagid sa imo sa nga mata. Ilabi ni Sir Josil kung may mga kaliwat ka mo sa nga may glaucoma, may cataract, kag ikaw mismo ha nagapangandidato ka na sa nga diabetes kag kun ikaw man sa nagapamati sa aton hypertensive, mga factors ni Sir Josil nga nagapataas sa risk sa pagkaguba sang mata. That's why pinakamanami gid saguro naton proteksyon ng mata pinagi sa regular nga pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule.
1: May isa diri ka pala makutanon, Dok Leo. Siya masamisin nga pagpalanaki sa lawas sa linya, posible makapikto man sa panulukan.
0: Depende, Sir Josil, ano, hindi man aton masaling direkta.
1: Oh.
0: Pero, ti hambal sa kilala ko, one time, Sir Josil, siya sa nagpalanakit na ako sa nga lawas, nakapiyong gid ko mo. Sa kasakit, no? Ti, magkasama yung makita ako makapiyong kay ang point ni Sir Josil, siguruhon talaga ang mga complications bala, Sir Josil, ang nag-iinangot-angot bala.
1: Mm.
0: Like, for example, kung nagkataas aton sa nga blood sugar, prone kita sa nasa paranakit sang lawas.
1: Mm.
0: Kagtitaas ang risk naton sa pagkaguba sa aton sa nga mata. Kagbasi man may ginatumar man sa Sir Josil nga iban sa nga mga bulong like maintenance medication nga nagresulta sa pagpananakit sa lawas, Sir Josil.
1: Oh.
0: Amo man, Sir Josil, ang taas nga uric acid makapasakit sa lawas naton, makapalapuyot sa dugo naton. May mo makaapekto man. Hindi direkta ha sa aton sa nga mata.
1: Mm-hmm.
0: Pero isa sing dapat ato ni address.
1: So kung magamugalisin na kung maguantan mo pa man pala nakit sa lawas mo siguro. Ah, buluban yung sila nga Nebla Santon na Santon plus herbal oil.
0: Isang makabulig, Sir Josil, no? Kag ang isa man nga factor kung nga nga pala nakit ang lawas na ton, hindi mayang aton sa nga blood circulation pala, Sir Josil, tungkol niya kulang man kita sa nagakaigo nga paghulag.
1: Mm. Hulag-hulag man pag may time.
0: Correct, Sir Josil. Kag pagkatapos, stretch-stretch na ton. Kag di makabulig, banyusan sang Santon plus herbal soap ang aton sa mga luta-lutahan.
1: Mm.
0: Especially ang parts sa nga nagasakit. Kag kung makaya pa lang, hindi pagtumaran sang pain reliever. I mean, Sir Josil, blang hindi naton maging kabatasan, blang gamay, hindi naton maandan, blang gamay lang sakit.
1: No.
0: Dayon kita doom sang pain reliever, bala.
1: Mm.
0: But always, ang ginisiring naton, inaya kung daw hindi kin magwantati, aram man assess the pain niya makabulig para dira.
1: Oh, balon lang ka mo, Permi. Mm. Kung dahil ninagay ka mo kagwanta, nang kung kaysa, blang hambal daw, hindi ko pulis niya, oh.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na nyo assess the pain.
0: Correct, Sir Josil.
1: Banyusin nyo, anay, Santon na, Santon plus herbal oil, basi makuha pala na nakisalawas ninyo. Initanan mga produkto to isang Yes to Health Incorporated. Pamangkot sini din kamo pwede ka bakal area. May branch dala sa inyo sa Mercury Drugstore available ni sa Rose Pharmacy, Mayara, TGP or the Generics Pharmacy available na ang produkto sang Yes to Health Incorporated, South Star Drugstore. Available da kung may branch dala sa inyo kanto lang mo dala. All Green Pharmacy, Generica, or hindi ka sa Watson's, available ni mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa Shopee, kag sa TikTok shop, pwede ka mo naka-order. sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Kumpleto na da. Kanto lang kamot dira. Sa Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kumpleto na da ang ato siling stocks ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated and duly approved sa Food and Drug Administration. Dariya sa siyudad sa Iloilo, nakakanto na kamo sa city proper. Inang malapit bala sa tawag nyo sang una kag nabantugan nga Sukuro drug sa Sukuro. Pagkatapos sang Plazolita gay ginatawag ta. Sa una tawag na to sina cinema. Malapit lang dira ang Yes to Health Wellness Center. Mo ni clinic na kay may consultant kita dira naga duty. Nagahatag sa inyo sang advice, nagabulig, nag-assist sa inyo. Ano man ang inyo sa inyo mga ginabatsya, gorbalatian. Libre na ang konsultasyon, ha? Sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kung wala sang branch, sang mga ginpanglawag na ito yung mga drugstores and pharmacy, wala sang clinic o con store, ang Yes to Health, kadto lang mo sa suki nyo na nga butika, kung di makamong barangay, di makamong nga banwa, kag mamangkot sa produkto sang Yes to Health Incorporated. Dok Leo, may isa diri ka, no, ka pamangkot siling niya. Naanad bala ko sang banyos-banyos yun isang powder na bala sa akon nga ilok kami dokbok na bala nga puti. Ano na. Ang balon na lagin man. Actually, commercially available na, no? Na iba, daw ginahin mo na ganina nga brand subong. Nang nabanyos-banyos ako nung daw apog sa iya sining ilok. Ginuntatan ko banyos siling niya. Nga aga palang usbong ang ilok ko hao. May makuha ayan ini sang kung magamit ako sang Santon Herbal Soap, Dok Leo.
0: Babalaan to na, Sir Josely, kung matilawan niyang paggamit sa isang Santon Plus Herbal Soap.
1: Oo. Oh.
0: Kaya tikutob nga hindi o matistingan, hindi tayo makapamatuod, Sir, kung anong efekto sa mo sa nga lawas.
1: Oo. Oh.
0: Parang isa man ang dapat man natong tarupang doon base ang mga ginakaon ng blan naton, Sir Josely, makahatag man sa pagpangalis nga o sa aton sa nga lawas. Isa man ang hindi regular nga pagpamuhin sa Sir Josely kung constipated man bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa nga tao, mahimo man nga magsungaw sa aton sa nga panit. Kag isa pag Sir Josely, ang kakulang git mismo sa pagpaninlo sa aton sa nga lawas.
1: Oh.
0: Kag sa aton sa nga pagpanibin o kung pagpaligo, pwede kita makagamit sa nga isang Santon Plus Herbal Soap. Especially sa aton sa nga mga kilikili, bala Sir Josely.
1: Mm.
0: Kati, gabaho malang na mo, galis nga na ako magtabuay, dirang balhas kag kagaw mo.
1: Mm-hmm.
0: At tuloy kung balhas lang kag waay sing kagaw, tiyo, waay man na problema tani. Tigilin kung magtabuay ng duha, mga lisngaw, gaya nga aton sa nga lawas. Pero mabuligan, tungkol niya malimpiyohan ang kagaw sa aton sa nga panit, kung gamit na ito na nabawa Santon Plus Herbal Soap, tigilin yung pagpangalisngaw, Sir Josely, sa nga aton lawas, o kung sa nga aton ni ilok, sa ni mapahagan-hagan, tubtob nga masolusyonan, Sir Josely.
1: Oo. Sili niya, natingala ako, halin sang gamay ko, sili niya, sa magdako ako, daw ay ko ginakawadan sang punggod, sa ilo ng sakon, likod, kag sakon, sili nga guya. Mabuligan ay han ako sini kung magamit ako sang Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
0: Ara, Sir Josely, ihulog niya po na to na sa tilawan niya.
1: No.
0: Ang paggamit sini pagkatapos i kuan ni Sir Josely may modification garo pag-abot sini sa lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sige pulaw, hindi kaon sa hindi sige kaon sa ginom sa mga makalamay,
1: mm-hmm.
0: ng mga kalanon. Hindi na sila direkta Sir Josely nga nagapapunggod ha.
1: Mm-hmm.
0: Kundi ang connect bala Sir Josely nga nagresulta sa isang i-balance sa lakip sa hormone nga isa Sir Josely sa manifestation ang pagtulubo sa mga punggod sa guya kag lakip ni Sir Josely sa lawas. So, healthy lifestyle. Siguro kung hamtong ka naman, siguro pwede ka na makainom sa isang ultimate trio. Ah.
1: Mm.
0: Like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C. Kami arang kita sina Sir Josely, no? Nga client, madumduman ko like a 20-year-old female student nga nag-inom sa ultimate trio in 1 month.
1: Mm.
0: Pagkatapos gamit sa isang Clear Skin Herbal Soap sa guya, pero sa guya lang itong iya sa nga problema.
1: Oh.
0: Sa lawas, why iya sa mga body pimples, sabi. Nga nabuligan, gidako, gida ang pag-improve sa ni Sir Josely. Of course, likaw gid siya o kung naglikaw sa mga matami sa kalanon ng mga ilim nun kag focus gid sa Sir Josely sa complex carbohydrates sa iya sa nga carbohydrate source.
1: Mm. Kaya actually kung sundon ta man lang, Dok Leo, abikag mahasab kita magpanginaon sang mga masustansya, mga pagkaon. Pati sa mga kalalakinan, siguro talagsas malaka mo kinilalano ng turbo supplement, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Tungod nga ang lawas na ito, maalaman na yung magbalanse sa tanan-tanan sa sulod.
1: Mm-hmm.
0: Maalaman mag-repair in isang tanan-tanan sa sulod. Kag maalaman mag-preserve sa isang tanan nga dapat sinipreserve baron sa sulod sa lawas. Kaya balunod ba na ito, Sir Josil, ano, sa tutuod ng bala, kung intindihon gid na ito ng pagtaas nga ito sa cholesterol, pagtaas ato sa blood pressure, pagtaas ato sa blood sugar. Hindi kung tanin, Sir Josil, malain, kundi warning sign kung tanihin na sa aton nga may dapat kita balansihon sa lawas.
1: No.
0: Galila, instead niya balansihon na aton, kinamintinar na aton eh.
1: Awan na siling tagit termino, sulit-sulit to kleyo mo. Kanon tang galanon, bulngon tang bululngon.
0: Di kundi nagalibot-libot lamang kita sila dari Sir Josil.
1: Kaya mal nila siya talag sa lang
0: Joe. May kanta, Sir Josil, mong title niya kung sa Tagalog pa, gano'n kuno kadalas ang minsan.
1: Kahit minsan. So ti amo ni ha kon actually mabatsyagan nyo man na sa mga lalaki ya. Mabatsyagan nyo man na kon doay ka mo gana. Ano nyo? May istoryahan nyo man na sa partner ninyo. Pero kung masamigid niya nga daw ay kamugana, tali. Basi kung may iban ka mong nabatsyag sa lawas, Dok Leo, pakonsulta ka mo, anay.
0: Correct, Sir Josil. Pero sa kalabanan, Sir Josil, nag-ugat man lang sa kakulang sang husto nga pagkaon, mga masustansya nga pagkaon, Sir Josil, bala?
1: Mm-hmm.
0: Ukon, kung hindi magani kita sa niya makakaon, permesang masustansya nga mga pagkaon, ayan, nagkulang man kita, Sir Josil, sa pag-supply sa niya isang mga kinanglanon sa lawas through supplementation. Like, hindi makita regular nga nagainom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, kundi kulang kita sa sustansya, plus, hindi pa kita palakaon sa isang utan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ang isaman ka problema sa na Sir Josel, ukon ka magdanan sa na ukon may labot sa ng erectile dysfunction na Sir Josel, ukon pagluya sa performance sa mga kalalakinan, Sir Josel, ang iban sa ni nagumpisa man lang sa stress kagkulang sa focus, Sir Josel.
1: Oo. Oh, amo na ganing sa mga kalalakinan, dapat amligan tagin na. Kaya sakto ng hambal sa mga malam na una sa aton, siling niya halungis niya ikaw yung lawas mo, kay saulihi siling niya to. Ang ginahikap-hikap mo, lantawon mo na lang na saulihi.
0: Kag may arap pag yun ni Sir Josel nga dugang, siling niya, pangitaon mo na lang na kay nalipda na si Mot yan.
1: So, pero kung madulaan ka mo gana, balon na ka mo ah. Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving-loving.
0: Correct.
1: Okay, dire lang kita na ikutob si Sanaman Gedison sa ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag kami sa dugang kasayuran sa inyo, labinigid party ni sa Gabi Root o kon ginatawag tanga pulos ang Gabi. Ang advice ni Dok Leo nga kon magluto kita mas manami gid kon aton nga panitan hugasan kag steam. Hindi kita magpasubra sa 200, maximum mabi 300 per day ha, kada adlaw. It's either kanon nyo na bilog or tungonin nyo sa tunga bisa aga, sa tunga bisa hapon. Lastly, kuantan lang sa iya sininga parting words. Ito sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
0: Para mamintinar na ito ng ito sininga ikaing lawas, hindi magkailangan na komplikado kung malahalon gid sininga mga galamiton. Like mga kalanon ng ito, kung pagkaon ng ito sininga dapat ipasulod sa ito lawas. Kung kaysa ang simple gali ng mga ginapabuyan-buyanan na ito, gina-overlook na ito ng mga pagkaon, magkahatag sa ito sa hindi ordinaryo sa nga pagpakamaayo tungod niya dagaya sila sang sustansya, mga phytochemicals, bioactive compounds na makabulig paayo sa aton sa nga lawas kasubong sang pulosang dagmay. Kag syempre, ara man nga aton sa nga FDA approved kag halal certified sa nga mga product like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C na makahatag sa aton sang adlaw-adlaw nga supply sa mga vitamina, minerals, fiber para ma-maintain ang aton sa nga ikaing lawas. Makaligaw kita tasri sa nagkarinlain ng mga balatian. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasunog pa sa gariseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo pagparagad dari gihapon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa
0: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Sister Doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: tropa. Yan rin ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya sa
0: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Bakit Tropa Philippines sa third time, alas 2:01 na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Happy Tuesday everyone. So alo kita magkaroon it Martas, June 2, 2026. And welcome na sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, iba naman kami ng Katropang Mengay. At alas rin sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa Dakarnya Facebook pages. Agro XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mo nga page. So, pwedeng-pwede kami naka-comment, makapa-shoutout. At sa tumayang mga katropang nakatutok sa Andakornya XFM Radio Mobile App, especially sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy Tuesday kinyo mga katropa. At sa tumayang mga radio listeners, pwedeng-pwede git ka mo makapaabot man itin nyo karmin sa pagtamiyaw sa aton yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, Happy Tuesday!
1: Yes, katropang Yanni, Happy Tuesday gid anak. Syempre sa mga katropa at anaton hanga nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo, ang sa nakarang Facebook Live, makaroon niya hapon. Yes. Hello, kita na kinyo mga katropa. Madangga, pero kahit pa paano mga katropa, nag-batsyag yapon kita kayo sa masamalig na sa grabing pag-ilinugan ni kagadlok man niya. Grabe, anara, pagbukbuit ugan.
0: Yes, kaya dapat niya balance, gidarota na, no? Importante, gida, bukod niya mga katropa sa pagpangabuhi, kundi sa aton man yung weather.
1: Yes.
0: Kasi kung puro man kita basa, syempre, hindi kita kabugad. Di ba, hindi kita kapanaw it maayos. So, kung mainit man, syempre, di ba man kahugag? Kasi yes, parang kang hugas.
1: Oo, agaro, may nakikirapang yan. Kung nahugasan kami ko, kaganaw ay man maghugag, no?
0: Yes. Aba siya, hindi kating katapos-tapos kasi hala ka punas.
1: Yes.
0: Di man pwede nga, hala, pabayaan magtuo, rimong hugas. Halimbawa, nag-bake ka. So, imbis kung matamis, rimong cake, magiging maagat.
1: Ay, yes. Harun, diba? Kita, nakikirapang yan. Di ko, agang-agang, rataray, di ko, mahambay kalat, imay pila ko lang raha.
0: Yes. Di ba, isipa ba sa mga nga vlog nga ra, di ba? Or mga food vlogger, hay ko ama tag issue it ma sa comment section is pag hairnet abi manay kasi sa pagkaon kagato bang so di pwede nga imong buhok nagaduot man sa pagkaon.
1: Yes,
0: di ba? So makaroon man dun mga katropa kung imong hugas ay nagadagam hilay, nagatuo sa imong kanya pagkaon. So sino pa naganahan magbakal?
1: Oo, diba? Grabe tagid man no karpang yani kung mga mauruyon nya ron kasi iisip abi nanday dapat ay ra imong ginaprepara nga pagkaon na ginabaligya mo nga pagkaon ni tag literal ana
0: malimpyo. Oo, aga, syempre dapat maging maarte, maging picky kita sa mga katropa gabi yun sa itong pagkaon.
1: Yes.
0: Pero pag inarte, kasi it's about our health. So, naila ka, tima, liba, traveler ka. So, dayo ka sa isang kalugar. Ibig sabihin, explore ka, tapos nagkaroon ka, diarrhea.
1: Ay, haroon.
0: Diba ka?
1: Yes, gaabot kidro oras na pangyani nga malisdan kagit imo kasi syempre habang ko ni mga katropa ro higko abit aton karang gawas hindi agin aton ma-predict nga
0: yes.
1: Ari kara man na maagtor higko man ay ra kara man na mauraya gali man ara
0: bukod kita sure kung malimpyo kasi bukod kita ro nagprepare so hindi kita maghambang mga katropa nga maarte ro sang katawo it's about ano to rin protecting themselves kasi nga ni hay may una nga sensitive ro tiyan giro ginalikawan is food poisoning
1: ay yes aga syempre mga katropa, habang isa, di ba, at naginahambal ko rin, kung maartik ako, hindi ka ako na magkaon sa mga street
0: yes.
1: foods, di ba? Isabi ko nung karong nga ginahambal, kung maartik, ayot kaon, di ba? Ay, may namat, di ba nga, gaubgaha, matapusa. Depende,
0: yes.
1: irespeto lang natin, sa nakuha, matasana na ila, okay lang maging maartik ka, at least, ay, matanasan ng sarili nga. Rikarata, ako komportable.
0: Yes.
1: Kaysa man sa hambaw, para hindi ang habon yung maartik, pag pinilitol mo, pakanoon na to, tapos sa
0: banyo, diba? Kaya dapat ay pag-abot sa pagkaon, syempre roaton ito karon niya unahon, roaton niya safety. And of course, mga katropa, hay, dahil mainit roaton niya tiyempo, so diba madasig magbanos ro pagkaon.
1: Yes,
0: pansin
1: so,
0: na nyo ba rin yung mga humay? Kung dati naabtan pa ro, makaroon niya hapon or makaroon troadlaw niya managin togoon, pwede niya pang kanon na sa inaga, diba ko amad? Kaso makaroon niya tag-ilinit,
1: tama,
0: galit na magugas.
1: Yes, haro, pag ini ka pang yenero problema nato na. Eh, ano yun? Tama sa realidad, mga katropa rin among naproblemahan kong amat. Kaya gusto ko lang tayo tagsakto lat anar.
0: Yes, tagmaubos. Yung
1: ginagaha. Kaysa man mga kung saan nagaha kahit maabo. Di ba may ato na bing teknik kung amat mga katropa nga.
0: Gina-fried rice.
1: Ginaabo lang nato niya. Giro pag tugon, itumay para hindi na mananggabi. Hindi, igon.
0: Yes.
1: Or pagkagahon, or gabi ka man na matugon, itihapon, sakpon mo giro pang hinaga.
0: True, para pwede isanlag.
1: Pero hindi, tama ko na itong pwedeng padagadagahon na itong pagtinamat nga ra.
0: Yes.
1: Kasi
0: nga,
1: kanugon, abi mga katropa, ray ka nga
0: humay.
1: Ako sa iba nato na may pagtaas mo sa gihapon to pressure kita. Humay makaroon, di ba ga?
0: Kung baga katropa ang bengay, nakatipid ka kung tasaga. So problema, nag-aksaya kat bugas.
1: Karoon.
0: Di ba?
1: Wang nato na mamalayan mga katropa. Kasi kung amat na bay sa ato nga pagkatamad, ay harun gidigid amawaga nga. Gausoy kalat ingyagi ka na pangyani ita. Madalian.
0: Oh.
1: Pero rumadalian mga katropa, rin man ro, magataw man ita, kalisod man kipresi mo nga budget.
0: Siguro kung gusto mo gid makatipid abi man night gas, pwede man di hapon pero dapat ibuta mo sa ref.
1: Yes.
0: Yung pagpabay-an nga una abi man sa kaldero or sa inyo karon nya rice cooker, rekaw nya humay, yes. Tapin pa kumabaho.
1: Oo, sa bagara pa sa kuba ko ta one time nga. Syempre, nasobrahan abi gara pa yan nero humay sa tag pagtugon ni Clarita. Hambal ko nga ni makon ka na haya. Sige lang makon i-ref ha magina-ref tar humay ay habang nanaka.
0: Yes.
1: Hambal ko para safe ut at least makon kung magamig man makon mo hinagaw sa lagon.
0: Initon.
1: Oh, initon tama. Man. Oh, di ba? Nagpati mo pagkagahon. Ay, huwag, galimanan, no?
0: Pwede at least safe baga.
1: Yes. Kasi kung sa guwa, abi imaw. Kasi dagahon man, abituod ka na pangyari sa init. Ito,
0: yes.
1: Sempo tuod. Oh.
0: Hindi man, pwede electric pa, electric pa na naman pakagabi.
1: Di ba? Ay, medyo bulok man. Ang kung magbanos, manggihapon.
0: Ikaw, tarag tiis sa dangga, tapos sa imong humay, i-preserve mo ka na. Hindi kung may ref ka man, nagbukas man, ito lang butangan, di ba?
1: Yes. Kaya grabe, gid, ano, mga kunro, atong ka nga mga giniisip lang ang teknika. Mas lalo mga katropa saray kaya nga kainit yung it ato kaya nga paniyampo
0: literal na nagiging madiscarding kag manami man no kasi kung amat mga life hacks nga mga katropa ma-apply mo gid ana ag makabuli gid ana kimo sa imo kanya adlaw-adlaw kapit pa kung nagatiner ka sa inyong bagay even sa mga naga boarding house ay di ba ro technique man karon para makatipid sa kuryente sa gastos nandag hindi sila mag maawatan ay gatugon sa nandit sako puta ilabas ag ihapon so tayo man kita ka mga katropa apektado bukong niya aton karon niya mga sa pagaigid mismo nagauli. Diba?
1: Yes. Aga, tanong kita mga katropa, tiis-tiis ang kita. Ah. Kasi aside man natin nga, kinahanggan natong ubrahonda para man syempre katon.
0: Yes.
1: Sa mga adlaw natin ko paano matanat pagadagun raya nga ra. Diba ga? Habang kung nga niya medyo aton ka nga week. May nakita ba kung post sa social media nga pang yan nga ano tama na raton ka nga binugan or week ba dinomingo medyo pati yung tiyog at
0: Uman-uman.
1: Ano yes. Tama na ra? Kasi may nagsabat ra yung katunga. Kaya man na pa uman-uman, huwag mo man na ginaibahari imong routine.
0: True.
1: Huwag mo man na naibahari imong kung katon ka na pang activity mo.
0: Kaya dapat nag-a-add ka man kung amat. Kaya kung amat mga katropa, mag-uwa ka man sing comfort zone. Ubraharo ibang bagay nga.
1: Yes.
0: Kapag rayari imong nga, sunod mo matari imong schedule.
1: Tama.
0: Halimbawa, nagsunod sa trabaho, kumaon ka. Eh di ka amat mag-relax ka. Diba
1: yes.
0: Pwede ka man siguro mag-backtas imbis ka magsakay ka pa uli kung medyo walking distance man diba? Sa inyo yung ginaulian. Go lang.
1: Oo, tama gid man doon mga katropa kasi miski sa simple ang tuod. O example ka mo ni katropang yan, di ba? Ay katropang yan, iba matara na nga routine, iba mataapon.
0: Yes.
1: Kasi syempre pa nga iba mong shift, iba mong nga mga schedule. Ang ubra ka ng katropang yan, dati nga 3:30, nga pamahaw ako, ginaubra kong alas 5. Kasi mga ko na, sahil ko mga ko na, good moon, manggihapon ako kasi alas 8, patara ako niya out.
0: True.
1: Ko, para ka, kung katin ko, ang agang tako. Kasi kung magpamahaw ako it early, gausoy gid ako tagkaon it
0: kasi gani itong ihapon mo nabe kaya majaro imong tiya nagdato abi recycle
1: yes.
0: So nayan si imong tami
1: tama kay giiba diba? Ko ang routine mga katropa ah, sige mako mamahaw ko alas 5
0: pwede man mga 4:30 at least ay medyo middle
1: yes imaw. Tapos pag ulikot alas 8 na ako maihapon ah
0: yes.
1: Sa ag nalipay ako ang medyo uwa kasi gani ginahugat pat agala ako nga magihapon na appreciate ko matama ko kaso mako na
0: sino kung nagutom ko na ka mo kumaon ko tana
1: yes.
0: No problema ka to ginhugat ka na tas
1: una katropang yan, napansin ko, kada uli ko it alas 8, nakikijoin sa dakakaon. Grabe, utamakon ka mo. Nagihapon makon ka mo, hay. May inamatang oras kung no katropang yan, tag pinakauna, patatagwa, patananaisipan niya magdungan kang. Tag
0: yes.
1: Nakaihapon yung sa pero kung nakita nanda kuno kung
0: nagkaon man sanda
1: so ang pangaiwaw at agalin mako ninyo ring ihapon ra
0: raya pala ta
1: kaya grabe ta mako medyo midnight snack jud amakon da pero tag nagulihi ay bo ginhinugot ta nanda ako mag uli ako mag out ako syempre may imo pang biyahe mga 15 minutes ang man na makatropa
0: ta mga 8:30 pa man nabi makaabot
1: haron makaprepara it ihapon kato man sanda nagakaon ang patira ang ayam kato mang oras gakaon
0: sana
1: ay ko vitamins makon karol wa jugi pakaon no di ba grabe gid ako sa budget na ako sa budget ako matara ako na ayam maron
0: syempre makanya matabas ta mga four parents di ba ga bukod nya at sa tawo ang ginaalagaan pati aton sa mga pet
1: tama ginaiba mo ba makatropa ro routine or di ba same ano ni kuno same nga adlaw but different ano yung makatropa
0: activities which is good para maiba man matuod kumbaga may mix and match man sa imo kanya adlaw although nagagampanan mo tagyapon imong daily daily routine kasi part yun at imong pakadlaw-adlaw
1: di ba ni ma di ba ni katropa niya di ko amat magabugtaw kahit agahon ay may inapat anang nagaliniligid dalang man try 30 minutes man nakaligid pero 30 minutes sa ibang makatropa nakapanglimpyo CR nakapanggabagon
0: ligid-ligid na sinelpon agali diba
1: kaya nasa katon mga katropa kung paano natin niya pagdaghon at syempre ro pag-iisip natin nga go humble kita nga what ay pinagbago sa atin niya rami ko harakaon tugog
0: for diba, mas manami siguro kung bored ka gid butang amat-amata ni mo what to do diba baga ubra ka to do list aning ubrahon today the next day even sa mga pagkaon halimbawa man na imo mga meal prep nga ginatawag mga katropa ay ano ba man naro amon karang gahaonin aga ay dapat gina ano man abi ageron ro ibang ani karon naga butang listahan sa lugar nga pwede nga makita like sa ref ginadikit di ba para ay okay hinaga galiman ay dayro aton gahaon
1: oh ano ba nang menu
0: oh may menu of the day kasi yes. Nakakabulig man abi imaw ag di ba sa pagkaon naton gusto aton iba-iba kasi makaagas laman mga katropa kung pauman-uman maguwas sa humay di ba tanan maging pauman-uman maguwas sa humay
1: yes
0: diba?
1: Aga isa pa bikaron mga katropa ro pag ro kung na board abi kita ra pangyanag kung wakit at ginaobra sa sugod man it bagay
0: yes.
1: Minko imo nga utok kay minko ano
0: na stock
1: oo may sawa ka gitingit ano nga mga katropa malagit ang literal
0: pati mo tat sugod
1: oo kama ko sa gamat ako kay ta paano day off bugat agin mako na ako nakabat sa gitna ko nga kulong ako sa sugod it bagay kasi mga katropa habay ko nga ni wa ko ginatanan na amo mat ang mga experience da ako nga ni makon nga sang adlaw ang ako nagatinir sa sugod it bagay ag nagarelax relax medyo ko materialize mo
0: kagawi magali
1: kung madali ta ako magaoy ni kan ililisip aga reimo bang piniino katar pangyani mi ko na pa-stress mo
0: yes.
1: Kasi
0: ibuwa ay bigi ko na sanay sa doon niya routine kasi syempre sa 6 days a week ay nagagawa ka nagapanaw ka so syempre sa one day ngayon ay medyo kabuhay do oras pero may times na nakamat mga katropa nga gusto ni mo gusto mo tagin maghilata diba kasi nagkakaroon man kagauyan ro aton ko niya kagawasan macharo baterya man sa aton yung mga cellphone matapos atong gamiton mabuhay
1: syempre
0: kakalobat mo
1: parehas man nabirong karapang yan sa mga estudyante makaroon diba nabuboard sa dako sa suod it bagay pero pag abot ni classic or makatropa saan
0: classic umat ah
1: oo absent man man ako ah makating man man ako
0: yes oy speaking ha one week lang mga katropa back to school na naman
1: ay
0: anong public school
1: nakabakay won
0: yes nakabakay won
1: school
0: supplies at syempre ato ni brigada eskwela
1: yes
0: diba parang ang mga parents naton ag mga junakis runa ay nag-aagto sa eskwelahan diba
1: kainan ni katropang yan ay may binakagabi kami sa mangho din nakara sa may Stella sa ay haba na nakakon kay inay grabe ang mga naita traffic ino graduation abi oy happy graduation day mo gitana sa
0: yes,
1: mga katropa
0: natin
1: oh ina kara sa may AS

0: picnic.
1: Kaya kani mo, nakagasto man galik ko may barkada, sino na rin kapo.
0: Ay, okay lang to. Na-timing ang gid. Diba importante, nga? Maagtunan mo pareho.
1: Yes. Ay, at least mga kunay, di ba mga kunay, wapam, siguro mga kagahanda sa dirigin. Nabi ako.
0: Yes.
1: Kaya, ay, gichis miss, kaya mo ka na pangyani. Ay, di ba mga kunay, wapam ako siguro gahanda.
0: Oh, it's a same day.
1: Kaya na, karang graduation. Ito, kanay mga kunay, ito, kunay kili. Tapos kamo, mga kunay kili.
0: Atan kanay mga to. Tapos after ka, ito
1: lang. Di ba, at least mga kun, safe ka ting.
0: True, naagtunan mo pareho at kasungod.
1: Tapos sa asyad, mga sabat na nanaayo, bimana ako pagtaw ay iting idea nga ikaw obra.
0: Oy, pero nami tumatod mga katropa. At least matod, parehas mo ginagtunan. Uy, kung gin pagabi nga, may ginpili ka.
1: Diba ga? Kaya, happy birthday lang man sa mga nag-birthday una at sa mga nag-graduate. Haya, deserve gina ninyo mga katropa.
0: Yes, congratulations.
1: Congrats, gina. Aga, rutanan nga ging sakripisyo ninyo, harun yung tana, diba ga?
0: Yes, congratulations man sa mga proud parents. Of course, sa bilog marasanda ka niya, mabaho nga milestone bilang ginikana.
1: Aga, grabe gina, nakarapang yan, yung graduation ni mo, dapat ma-feel mo gid-ana nga akon ra.
0: Yes.
1: Amunot ana ra.
0: Diba? Pero di ka nakabuabong emotion sing makita. Kasi hay, gababay-babay yun ka mo, diba? Haran ro, sad part pag graduation yun. Kumbaga, mixed emotion. Yes. Iwa. Una ro, excitement. Una ro, kasadya. But at the same time, ro, sadness. Kasi magayo pa yun sa mga tao nga naging comfort zone mo for 4 years sa college.
1: Nag-iibaw na mga katropa tuod man. Haraot, aro literal ka, nag-iiba man ra imong pamantawan man.
0: Yes.
1: Kasi, hambaw natin niya, okay, kita di natin, hindi, hambaw ko, hambaw man manan ninyo, hindi ko tama na kaya nga maghiwalay-hiwalay kita.
0: True.
1: Pero di ba, ibig sabihin niya, karon lang kamo.
0: Yes.
1: Diba, may mga sarili kamong future, mga katropa.
0: Ag not forever magkakaibahan kamo, di ba ga? Ag, importante man lang karon, maski na wa kamo masyadong communication yun kasi kanya-kanya yun itrabaho. Importante, pag nag-band kamo, same man Japon, same as before.
1: Yes. Diba? Ag, ibagit ag hapon ka na pangyanin, no, kung sa uli hi-istoryahan yung gunya, haraw tara ako.
0: Yes.
1: Tagawa ba mga katropat lamangan? Kasi, kagabanan, abis sa mga nag, ano, yung
0: karapang reunion,
1: yun, ay medyo what nag-attend.
0: Yes.
1: Kasi karoon, kita abis, magguwa katropang yan, ro.
0: Abilidad.
1: Abilidara, no? Di ba, kung kato na yan, harap dapat, dapat ako raya.
0: Agro, iba mataan ng katropang menggay, hay, wasa na naila mag-attend. Kasi, may siya, said mo ron, feeling nanday small sanda. Like, syempre, ko amatro, iba is one nakakalage. So, isip nanday, ay, nahuya ako, diba? Bukon ako fit sa reunion occasion. But don't think about it mga katropa. Reunion nga ni para mag-get together ka mo. Bukon doon it palamangan like mag-brag ka muna. Ay ako, engineer utang. Ay ako, doktor utang. Ay si ano nga to. Eh gawa man siguro at ginahamba nga. Kuha nakatapos di magsugod.
1: Aron.
0: Diba? Kuha mat mamakaruyon. Yes.
1: Ag na-appreciate.
0: Mag-isipit
1: na. Na-appreciate kita na to. Kaya pang yan pag once nga masayuran nanda nga. Ay masensya man na watakot inog amo.
0: Yes.
1: Masensya man na hindi ako kaagto kasi hararo raso na huya ako mamura to. May sabilo gud akan garapan yan hindi it kahawag ako bahala
0: kimo. Yes.
1: Taga what bukod it tahuya mga katropa nga gina paagtoy to para maipagmukha kanda. Kundi naka mahambaw man naton nya bukod kita it parehas mga katropa ka. Bukod ni tanan it perfect di ba ga? Hambaw man naton nya successful ka pero may kuwang gapon kimo. Di ba ga? Mga makaruyon ba kung amat mga katropa nga gina diin kita kimo nga bukod kay perfect.
0: Agi di man naton ipa-feel sa tawo nga ron nga. Syempre dunya anang tanan sa sarili tapos matyagin patunayan
1: mo pa.
0: Si dapat buligan mo lang imo nga say more buhaton do nang kaugalingon
1: kay
0: hindi dapat imo mahuya dapat ay ano kitagihapon yo maging patas.
1: Yes. Raya gid abi di gid ato drama waga mga katropa masalo sa mga reunion nga ra.
0: Yes.
1: Di ba pabunggahan it susuk
0: at sa amot pag amot haron diba? Ni katropang may speaking of amot amot nga ron ay kamat gid abi kapin pa nakaka LL gut ana sa buhay gahamba mo ta nga akon man na religion so syempre ro ibang ato hindi lang man ako magamot ta na no man abi man ako kwarta.
1: Yes.
0: Di ba ga
1: kaya grabe gid ato mga katropa ginaistoryahan gidaan ni it magadron bago maka magreunion kasi isay dag binanda mga say dag binanda ron nga ay alinon man naton hara sige habo man naton karon yan ikaw gali sa lechon ikaw sa everything wa mat nagagto
0: true
1: diba nga dahil sa kabugayon dahil sa imong pagiging maanga sa pagmamaliit kanda iwa lang
0: kasi tayo nandar matabo so mas manampi we karon nga ginaobrat iba para pata sa mimana good ano latana may anda karon nga allotted nga halba amount may alamutan, hararo, ato man ng daghon or gahaon.
1: Tapos,
0: hararo amot para even sa tanan. At kung gusto mo ta mag-donate, kasi donate pa na to At least, bagay, decision mo yon.
1: Yes. Diba? Ang ganyan ninyo pagpiniliton, mga katro, para sa katawo nga nagkakalisod ta para lang mag-amot.
0: Yes.
1: Buko man doon ipigilitan sa siyang ikaw at mismo kung ano rin mo nga
0: masarangan.
1: Masarangan. Hey, go ka. Di ba? Ganyan mo kinahangan magpapalitin.

0: gap ka nga, ikaw gitar pinaka may kaya. True. Or mabaho gid man ari imong mm. income
1: para kailangan mong ipamuka gid akanda nga daya sanda bukod motor show nga gina showcase na ko panamay nami yes. Inamo
0: tama
1: panamay nami man at lechon mabaho-baho man nakaraho imo yes. Na urok ako tama na nayon.
0: Di ba gamo agrang cake tama na important aman ang mayad ra
1: yes.
0: Sipat aman na naghalin ra di ba
1: customize ko ra tapos imo magapad
0: yes
1: tama haba
0: tama tagano
1: ni uso makaron
0: nalipat yang ako sa anang tawag karon ni ya
1: di ba ya makaron niya cake mga katropa.
0: Ay, grabe man ko maghambag. Haraman na ho dahil, di ba, grabe man to, kung napang yan ko maghambag. Oh, dahil halin ako sa Dubai, haratag Dubai chewy.
1: Chewy cookie.
0: Cookie. Para lang mana, di ba ga? Para masamitan man ninyo.
1: Kung makaroon gid ma, bisan ako, ma-discourage lang ako mag-agto. Kasi, ay, makaraman lang man gali. So, mahimunong na ako sa amon.
0: Yes.
1: Safe pa ako.
0: Tama.
1: Wakalitik akong ugo.
0: True. Diba? Kaya, maging anong kita mga katropa, maging, kahit paano, ano man ah, maging mabuot yung ipilagang yes. Manang oras.
1: Oh. And kasi, be sensitive naman.
0: Oh, oh.
1: Kasi, not all people are fortunate enough, just like you, abimana nga, feeling mo, feeling blessed ka. Pero iba, hindi mo kaibahon na sa circle nga ron, pwedeng ka problema.
0: Pero ang napansin diba? Ba, katrapang yan, kung sino paro mga
1: feeling blessed?
0: Buaray, karang feeling blessed daw, parang ko gain man yung blessed.
1: True.
0: Kasi, kagabanan, abi mga katropay, gusto, binanda ka ron, kung may mga bag-usan. Daw, matat kaso kung nag-flex ka itsang yes. Kabagay, nga ginhuguran ni mo. Pero pag may isang bilog, ka gining tao, ang punter yan, nga dapat makaibog, ito na kimo, aram to na mabudlay, di ba ga?
1: Yes.
0: Pero, ang nahalata man sa mga, kung katapares ka, mga uwa uwa ba mga katropa mga habaw man nato yung miko hindi na dama sarangan no? Oro aro ibang naabot it iba pero santa paro proud
1: yes,
0: diba
1: yes masaya
0: santa paro nalipay pero ro isip tabit iba kara pangyani santa paro naibog
1: true
0: nga awas na kasayag nalipay it anaro mga ratong tawo
1: kaya ani doon yan niya bagay mga katropa is nakadependent sa taong ka pamantaw diba ga kung uwa ka matingin ginahambag unang oh may pa ako may diet anaw ako uwa
0: yes sarot abimana
1: so there's nothing wrong with that kasi for me, it's not about bragging. It's about sharing.
0: Yes.
1: Halimbawa, nag-agto kami man sa isang kalugar. So, manami, the first time mo, so ikaw, you want to share the experience nga. Ay, manami, nag-iraya nga. Diba, doon ato niya sa bilog ang ginaubrag. A picture kita ikto, tapos gina-post rin. Diba, may una matang uwa. Diba, may nang gina-story yang. Or iba, isa, uwa matang na gina-post sa ano. Depende, tabi, mga katropa. Sin yung pagtanaw. Kuha mat ginhambag ikto sa caption nga. Maibog ka mukha ko. Diba, ga? Hey, problema o taninyo nga naibog ka mo
0: yes.
1: Ka na. Diba?
0: Ang pag-once mga katropa nga masayuran ni mo nga na-feel tagalin na naibog may kumambag ka alin ra?
1: Ba't diba? Parang kasalanan ko?
0: Diba? Ba't man naman ako pakialam sa anong post nga ra?
1: Hindi mo pwedeng again. Account ko ra? So
0: example,
1: bahala ako kung anong i-post?
0: O example mga katropa bukot naman sa that friend sa Facebook
1: yes.
0: Pero public na na-post nga harat
1: tapos
0: ako.
1: Tapos kinstock mo.
0: Ay grabe what anagid ha mga katropa ron.
1: Grabe na tuod. Kaya pag-abot sa mama karoon mga katropa, hi, let's be, ano na lang, pag-awigo na nato na itong piniino.
0: Yes.
1: And let's look at the brighter side of the situation. And of course, isipon lang naton nga, gataw kita inspiration. Di ba, ma-inspire
0: diba?
1: Lang kita. Imbis
0: yes.
1: Ka maibog ka, ma-inspire ka nga.
0: Oh.
1: One day, maabot man sa imo kar niya kabuhi or maabot ka man sa point nga, ay, makaagto man ako sa daya, mabakal ko man ra,
0: diba?
1: Makakaon ako something nga, manami. Diba?
0: Manami matabi mga katropa nga, reimo mga naabot nga ron, ubrahon mo nga inspiration sa
1: yes.
0: Iba.
1: Oh.
0: Iba matabi ron, gatao kat inspirasyon sa kapaibog-ibog ka.
1: True.
0: Kung matabi, hayaabi mo na ibog kimur sa katawo, pero ikaw tagad nag-assume nga
1: yes.
0: Maibog sa daka ako.
1: In-claim mo talagi.
0: Oo. Ano man na ako, bago man na ang kasalakyan, bago
1: yes.
0: May house and lot man ako. Ay, sigurado, gito ba maibog si Kwan nga ra.
1: Pero, depende mo ito sa imo kanya purpose. So, what's your purpose? And of course, sa pamantawan it mga tao. Pero, harinyo ni mga katropa, no matter what you do, hayro may mga tao tagihapon, may mahambag about karon. Diba? Doon yung reality sa atong kanyang kabuhi.
0: Yes.
1: May bisikas sa mga influencers, diba? May basher, may supporters, may
0: yes.
1: Unaw, nanchalat lang.
0: Ang gini-gini daw toon, mawaga, no? Karapang yun, nag-my-day ka malangmana, nag-post kang mana, may tawo, takasakitan.
1: Yes, true. Pero problema ka, tropang menggay. Hey, kung diba, nag-my-day ka, something para sa iba is luxurious or something. Tapos pag hinugaman ka, nagbalibad ka, mag-ain ka.
0: Tapos sa isip diba, ka, naka-my-day ka nga ni Manet
1: yes.
0: Loraya, tapos uwa ka giting manay kwarta.
1: Diba? Haro no problema katon.
0: Ay,
1: diba no? Medyo, hindi ba pwedeng ginlibre manaki?
0: Oo. Agka namin matod ka na pangyan ni Sabton nga. Diba kung nakita na da nasasiin ka matang nga lugar or nagbakay kait mga mahago na. Bago man na nakabakay ka kanima na tapos hindi ka magpahugam.
1: True.
0: Mahambay ka
1: ka na.
0: Mahambay ka ka na. buhi ako para sustintuhan ta.
1: Kaibahan, kasamong budget. Oo,
0: dapat kalimana, may akong tagaliki mo nga iambag.
1: True. At ba't parang kasalanan yes, ko?
0: Harami rubulo ko amat nakatropa. Mm-hmm. Nagiging magaint, Ana, rung mga tao nga nag-flex yet, Ana, sa anda karang mga handong, sa anda karang mga, syempre, iba pa double feelings. Yes.
1: Di ba nag-share ka ma lang? Kasi una, the story ni mo, una, the post. So, ano dapat ga-adjust kami? Do user, sa account nga ra, para sa iyo nga gustong tanawon?
0: Sa iyo mo, karapang yan, may mga nakilaga kita nga, nakaagtusan da sa raya karang lugar, pero walang nandaging may day. Walang nandang gina-post. Kasi, medyo para tabi ka din na naiisip ka po, nandaro feelings ita, mga tao na nag-view, manasanda karang mga gina-post eh.
1: Pero kulok rin mga katropa, nga permanent ang ibang tao yung isipon, how about mga feelings, di ba? Hey, gusto mo to eh, di ba kamat sa sikwintang shots nga rin, kapili ka, pag-profile ko raya.
0: Yes.
1: Hindi mo siguro pwede nga, ay guys, crowdsourcing, sinro, akong i-profile ka rag, saan na mag-design?
0: Oo. Pabudlay, tagid man, no, karapang yan. Nga rin ko, gidmat, Ana, naisip, nga, aming ko, wow, kung amat, ikaw, ikarapatan niya, sarili mong hugod, sarili mong tsaga, dugo, tawis, mong naging trabaho ron, aming ko, wakat karapatan niya mag-my day, kasi, kung mag-my day ka, nagiging magain ka, kung hindi ka magpautang.
1: Nagiging, ano ka pa rin, tawag ka rin, mayabang.
0: Oo, mayabang.
1: Kasi, hey, may, ay, gapay-layla, gita man, mag-gina-flaunt, gita man, nananaro, Ana, karoon yung mga, something.
0: Do yun, do mindset, no?
1: Sa mga imo nga purpose, saan na nag-isip ka
0: to? Raya rumalisod kung amat mga katropa nga ipaintindi sa tao nga ibaraanda gid anak imo nga ginaisip eh.
1: True.
0: Haron nga ni makon mga katropa nga syempre deserve mo man nga ipakita nga nakaya ko kahit pa paano kaya karang nga haabot ko man na rin yung bag nga kung mga mamahagon mga LV man na. Tapos ay nag time nga may day kagun harabi rin karapang yan eh. Kung masaya rin binanda nga may abo rin kwarta pwede kang dagaganan.
1: Yes.
0: Pag sayod nanda katropang yan nga maging may nag-abot kimo nga grasya or kung nano man
1: something good
0: kato ka nang dagaganan pero tag mga oras nga uwang-uwa ka mga katropa
1: wa man kay magapansin
0: alam haron git abi ron ni yak kitabi sa Pilipinas mga katropa
1: ay di ka na mo ani makilaga ro mga tawo nga may intention git ana karon nga iba
0: yes. Kaya kayo mga asot git mat ana kung amat itbuot nga nag my day kagang itrayang bag tapos may nagchat kimo nga
1: baka naman
0: makahuga masabat kay nga ay agang-agang uta kasi nagbakagutang haron nga ni nagbakagbaka gid pero wa kagid ipina
1: oh, diba? Kami ko tiyagin ano ka pa naging guilt trip ka pa nga dapat wala ko nagbaka siguro ay napakugam ko pa imaw nakabulig pa ako kasi macharo problema na nagiging problema mo ana
0: tapos mahambay kalat imo nga ay para mat ana sang sarili ro na susman na nakabaka ka ni makaron tas ako man
1: ako kahit man nakatabang
0: agara ron ka pa ngani sang kurot balang man ang harga hindi mo pa man matao
1: yes tag hindi kay di man nakabulig diba nga nagibaw permiro imo batian ka kada pang menggay nga rason nagibaw man ni ugali nakatrabaho kang man hindi ko tigadugdog
0: nakabakay kang man it mauruyot wa ka
1: iPhone ka
0: yes ayron haron tagid ha haron tagid mga katropa example wa matut magain ko may imo gid anang gustong bakwon sa imo nga sarili nga ginahandom mo kaya nga di ba ginahandom mo kasi gusto mo maabot ra to ay ano ra imo obrahon
1: kasi wa ka to
0: diba? Siyempre ano yung mga obrahon? Magkatrabaho ka.
1: Matipon ka.
0: Mahugod ka. Magdiskarte ka. Tapos kung
1: ang kwarto
0: mo, ray karang haiga nga pwede mo bakun na ito man nga bagay, siyempre binakay mo ang karapang yan eh.
1: Yes.
0: Yes, note ka. Yes, Lord. Thank you, Lord. Kasi naabot ko guntas mabay man nga. Abi, i-share mo man manaka ko na imo nga blessing nga rin.
1: Harap yan problema ka umat katrapang mga sa note nga rin. Pag maghambag ka na thank you, Lord or thanks gita sa blessing, aba, naisip na dakon, okay, may kwarta ra.
0: Yes. Ay, paano kung mabawin mo ka na pangyanin nga? Thank you, Lord. Tapos mahabay sa mga, abi, share mo man, hay, sagamat nga, nagbugtog ka na pagkahon.
1: Ay, sayo, matatalig-ab ako.
0: Oo. Ay, alin, wak ka man nakatalig-ab. Ay, kamugit, anang nga, mga katropa.
1: Ang hirap na talaga, ay, mga katropa. Matya, tama, dat ako, ama to, gusto mo na maging mysterious.
0: Yes.
1: Gusto mo na maging low-key. Para baga, ano na ta, gusto mo na maging katawhaya.
0: Kaya,
1: para ba, once, dat update lang, Kimo.
0: Tama.
1: Walang masang dait mahambag. Ikaw, medyo at peace ka. Tanaw-tanawon mo sa imo kanya gallery, sa imo photos.
0: Kapunta ay nagiging proud ka man para sa mga karapang yan. Example, mga katropa, nag-agto ka man sa ibang bansa. Siyempre, hando mo makaigto ako
1: Makatapak
0: man. Makatapak ako. Siyempre, ito na, agto ka ito. Tapos, sabaw nanda ka, ay, nagilinastot. Harong ganabi kayo ba? Nagilinastot, ama na imang imbes man na iyat na manakuntar ni pangbulig na sa mga...
1: Sa ito, araw problema, pag ikakamag ka sa pangbengge, huwag to, gitaman ni mo at ibang bansa, nagwarang-war parang pinandaman ng bubungan, wag na
0: Haron! Yes! Tapos isa pa, karikari pang yan, sorry, gidahawa ko ginapatama, gitana sa iba ra. May inakakara pang yan nga, ah, nag-agto-agto, gitamanay mo ibang bansa, tapos manaraan naman na nga, inkampod nga to, nagakalisod man na sa posisiin, wag na nabuligan. Di ba nga?
1: Kapit ano, chawa katik karapatan na maging masadya.
0: Yes.
1: Pero isipo lang nato mga katropa, haral at anagid, para, to be fair, matana. kung wa mo matana, wa ka mating nakaka-perwisyo, ang imo mat ang sariling hugod, wa ka nagpangloko sa kwartang ginamit mo, sa kung ano man, nga ginapost mo, ginabakal mo, or ginaagtunan mo, ginakaon mo, haya, wa ka ting dapat itikahuya.
0: Yes.
1: Wa ka dapat nga isipon, wa ka dapat, hindi ka dapat mag-worry, kasi imo turn celebration.
0: Tama.
1: Sa imo karon niya success, sa imo karon niya kahugod, sa imo karon niya hard work. Di ba?
0: Kaya kung amat mapahambay ka, lat imo, no, nga, mahambay ka sa sangkat tawo nga ra nga nafi-feel na nang magait kang tawo, nafi-feel na nang mingko bukod
1: masyado ka.
0: Kasi iwa ka lang man naging pahugam uwa nagpaborki mo.
1: Yes.
0: Itsang beses gang mingko may ikaw lat abismo, no, ikaw lat againtindi tama.
1: True.
0: No, kung sino paro na apera to paro nagaintindi lang.
1: Yes, kasi nga ni wow ni balik ko ang rupin inot sa bilog, so maalin pa.
0: Yes.
1: Ang hindi ka makipag-argue sa tawo nga close-minded. Kasi wala na tayong magagawa. Oy, good afternoon, nakirapang Aljun, hapapulos ning gid na kinyo na sa Rawal at Junior Barber Shop. Sigara pang Philips. About thank you so much sa pag-highlight. May nagbakal gang kay inagawan nun ako ni Tala, ginapahilay-hilay.
0: Abaw,
1: sana all.
0: Tara imo nga ka
1: kaagaw
0: para pang Philips.
1: Agawan yan kada pang Philips. Ay ano duyan, bangko, tinapay o kape.
0: Yes, or parcel. Bow gid ana ra parcel.
1: Grabe, utan parcel. Ay okay na ta makiagaw indi sa bagayran.
0: Yes,
1: diba?
0: So, oy, duwa man gid matgako karon.
1: Di ka naman matagatuguraan.
0: Harap pagi, karapang Michael Villanueva Sulina, matawhay nga hapon, karapang Yani, karapang Menggay, patawhay, gida, patamuyaw, gida, na nakala sa mga kasimaryo na, na nakala sa Lagin Banwa West. Numan siya, salamat, gida, na. Thank you, man, karapang Michael.
1: Yes.
0: Ang maging matawhay ang ikaw, adlaw-adlaw.
1: True. Ang si karapang Arl, salaw, gida, na kimo, good afternoon. What a cake, rin mo ka na
0: yes,
1: comment.
0: So,
1: heart
0: tayo.
1: Got up.
0: Siguro, nakipil na karapang Yani, magain na to pamatsya, gita, at ang boses, ay, kaya, wala nga ni cake.
1: Bukod yung tama not birthday man, ay sige lang. Sige na pang Lioski, good afternoon.
0: Yes.
1: Na nakapapa listening.
0: Ang shoutout lang man kay Nay Elda, kay Ty Leopolds, una nga nakatutok sa radyo.
1: Yes.
0: Gina
1: thank
0: na
1: thank you so much. Congratulations sa anak ko ng neighbor, si Daniela Mupas, cum laude sa ASU New Washington.
0: Wow! Congratulations,
1: wow.
0: Gina na ha. Sa imo gina na nga neighbor, gina pang Philips.
1: Oh.
0: Feel ko baga, gina pang yan, kung maro mga magapit, gina pang Philips, mamaagam.
1: Yes.
0: Kasi kalabanan, gina shoutout na nakaramay nag-graduate.
1: Makaroon na may cum laude. Diba?
0: Yes.
1: Nakaka-proud. Congratulations kita sa ito yung mga estudyante. Sige na pang RV Chris Caceres. Good afternoon. Happy Apollo.
0: Yes. Bago ikaw ka mo na. Bago
1: yes.
0: Ikaw sa amon ka ng comment section.
1: True. Sige na pang Salve Maldiser. Good afternoon mga katropa watching from Camanse Norte naman siya Aklan. Salamat. Ride safe
0: Abaw,
1: always
0: gid-ana.
1: Everyone.
0: Thank you so much. Sige na kinyo mga katropa. Abaw, white pa kita na ro New Washington makaraag nyo numan siya. Waman kita ita, waman kita premier kara pero tanan git ang mga katropa dao git anang kamo
1: yes.
0: Para kamo na. Okay, Ante Andrea, hello gid kimo Ante, good afternoon katropang yan, katropang Mengay, pa shout out. Iya sa Marcia Store sa Poblacion Madalag Public Market, ag sa family na Bayran Nieves sa Ilog sa Kabahan Mandalag Aklan. Kadayan yan kay Tuto, kay Nanay Nita, kay Tatay Rudy, ag kay Ante Raquel, hello gid anak kinyo wa.
1: Yes, good afternoon. Nagsikarapang Salve, shout out sa Inisebio family unaon sa Madalag.
0: Abaw.
1: Good afternoon.
0: Yes.
1: At sigara pang Charm Donato Sikat. Good afternoon mga katropa. Shout out ko no si Mr. Donato nga always gidang nakatutok.
0: Abaw. Ay hello lat anakinyo una ha sa Donato family. Gante true mga katropa. Kunting flex mo ang kuno ikakahapi mo may evil eye.
1: Ay bayo ta sandaron tero niya yung hambal kay ina no. For as long as wa ka nagpangloko, nagtrabaho kamatimo, nagtinguha kamating. Papayiw tara mga evil
0: yes,
1: eye nga ron. Una, gatagad yung mga demonyo or mga temptation
0: yes,
1: nga ron.
0: Yes, patawo ka lang mga katropa pero hindi pabuitan.
1: Kumbaga garit-garit ta lang para mas lalo nga manggigil. Sige na pang Bernardino Arguelas, good afternoon, pag-greet sa pinakagwapong gagaki sa New Buswang, si Berne Romulo. Abaw, gitana. Thank
0: abaw,
1: you so
0: shout
1: much.
0: Shout out kita sa gwapo nga ron. Gante man, namaton mga katropa, may iba man nga tao nga. Iba ro andang mindset, yung takot malamangan.
1: Yes, doon kaya ni Ron ante. So depende uta na sa tawong nagapamantaw, mm-hmm. di ba ga? Iwo tagit kita kat mahimo eh. Balik lang kita sa atong ginahabaw par mga katropa nga we cannot please anybody. Mm-hmm. Yes. Kasi kanya-kanya kita piniino. Kasi ipon ta lang ro aton kanya story is an art.
0: Yes.
1: Di ba ro art mga katropa iba-iba nga interpretasyon. Mm-hmm. Depende sa umukit kara nga kung para ka ako na eh, nagdrawing ta ko puno ay ro puno nga to nagasimbolo ta tot ako nya sa sonis dati.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Haro-haro mo yan eh, karapang yanin, no? Hindi natuod na ito na pilit sa napatihan kita.
1: At yes.
0: Hindi na itong pwede nga punggan randang mga opinion karon. Kasi andat, anaron eh,
1: tama.
0: Mabuga, ang mabuga, gina randang mga bibig karon yes. Para isugin.
1: At least sa sairan, yung mga bitters na napunta na better opinion yung nabuol.
0: Yes.
1: O, si Delio Poldo, good afternoon man, Kimutay. Happy hapa listening. At si Karapang Dang, abog ito, thank
0: yes.
1: you so much, ha?
0: Good afternoon, gina Kimo Karapang Dang. Pero feel ko, may message imura ka ako ni eh. Kasi
1: yes.
0: nga ni Haya wala na ha shout out yet imo ako nag PM
1: wow, sana
0: ay, sige ay congrats lang ha banana ya congratulations gid ana sa anang pamangkin
1: wow.
0: ay nga graduate gid ana makaron si katropang Majka ay kana mitong gid apangan Majka Alexandra V Relator
1: wow.
0: haray mo makatropa
1: cutie
0: grabe gid ra pagpakita gagi na ako na try gid
1: grow congratulations ha
0: good afternoon kahapon da karapang yani pero congratulations nang gapon ano kung katon haya
1: yes.
0: belated congrats nga ra ko abi mo nakita mo kag gwapa gid ana mga katropa
1: congratulations sa karapang sa Pilibang sinakpan
0: ay karapang dang
1: ay karapang Piliba
0: iba ba tay karapang dang hay pabawos sa karapang Pilis basen iba picture ro charo pero syempre deserve ita na naga nalipay kami mga katropa sa nga nagagraduate kita
1: yes.
0: na makaroon
1: deserve na deserve syempre congratulations once again. Si Karapang Jory, good afternoon. Sana all couple same dress. Bukod ka, actually, Karapang Jory, sa lighting mo lang natin imo nagkapareho.
0: Yes.
1: Pero ako, in reality, kung sa totoo lang, is violet ana ako.
0: Oh,
1: so, si Karapang Mengay, legit na blue.
0: Yes, legit. Sadyang, sa personal yun lang makita.
1: Oh,
0: pero dali ang Karapang Yani, basi kung magsungod kang si Karapang Dang, isa nga man gali imora nga magnakom lang.
1: Wow!
0: Sa,
1: sana.
0: Anong gumankon kasi nga niya Bachelor of Arts in Political Science and Public Administration
1: siya doon sa CPU
0: tao nga ni Karakay Karapang Dang dali ang Katropang Dang haya harap yan ang humble Karapang yan siyempre nagpasagamat kiti wag siyempre graduation ita na karanga gumankon
1: yes.
0: Bilang tita bi Karapang yan ni nakaka-proud sa gihapon
1: biska na sa biska kanyo man mga katropa supportive gidarato
0: yes.
1: sa mga relatives kapin pa kong literal ag matuod-tuod sa nang happy.
0: Tama. Kasi ay part mo nabigay hapon Karapang Yanit family.
1: Yes. Aga, manami mata sa pamatsyaga. May nakaka-graduate sa ato niya family members.
0: Yes.
1: Si Karapang Cloudy, good afternoon. Happy up listening. Aga, sa uman, ay shout out ng Karapang Bernardo.
0: Hindi, magkahawag.
1: Bernardino.
0: Bisisiin ka mag-comment Karapang Bernardino sa ato ng karang live makaroon niya hapon.
1: Mabasahan.
0: May mabasagid na mo doon Karapang Yanit.
1: Pero thank you so much, Dana, kasi kumbaga, na uman-uman mo kita. So, ibig sabihin, nagahugat kita
0: yes,
1: na ikaw.
0: Yes, ag literal, takrapang yan, iwa gahalin.
1: Yes.
0: Ba?
1: Harapan na believe kita kay Karapang Bernardino nga ra, as always, no? Kaya thank you so much kita na kinyo mga katropa. Well, anyway, oras na to, alas 2:39 na sa hapon. Grabe, tatdasig, graton kornya oras. Sige mga katropa, makommercial break, anay kita, sa atong kornya pagbalik. Dugangan ta, graton kornya ginistoryahan, makataliwan nga, maharapin ang mga reminders.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.
7: Na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
7: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
6: XFM.
14: Yes to health.
15: The secret of health.
16: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo motong siling nimo acquired no?
17: Yes.
16: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Doc Leo?
17: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Mm. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
16: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
17: Yes.
16: Kung wala na gid,
17: kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
16: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
4: 7 Plus Gold. The secret of health.
16: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
17: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iintroduce torso sa ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar. Kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
16: Hindi na sa kabatsyag.
17: Yes.
16: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
17: Again.
16: Again.
17: Yes.
4: Gusto mo ba ng pinakamalukot?

0: Secret. Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
1: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaadyaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sila nga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga iso, Flavon, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
0: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
0: Correct.
4: And imbalances.
0: Correct.
4: So, pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may iso, Flavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.

0: Oras, mga kitropa Philippines, at our time, alas 2:49 na sa hapon. Good afternoon once again, mga kitropag. Siyempre, magpanambali kita sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: Agsagi hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanny.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga kitropa. Tutok sa gihapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, padahin kita naka-live mga kitropa sa kanyang Facebook page. Don't forget to follow gitana ha sa mga nakatutok always. Nag-comment, nag-react, nag-share. Hi, pa kindly check mga kitropa. Basi kung Ruy Bakinyo is wa pa naka-follow.
1: Yes. Mag-follow ta anak mo mga katropa para mas maabog ina na permira atong kareng makaibahan. Ang syempre ka na pangyan ni Ro. Rotanan yung program is XFM ay updated gid anak mo. Kasi nga niya, mix got ara mga katropa. Mix and match yung na rotanan yung program.
0: Kanami gid ana no, di ba? Sa ato niya programa, ano, paka-utwas gid anak mo unas yung mga baga tiyagon. Di ba? Kanami ton gid mga katropa makapagwa kaman kung amat. Oy, ibaron ha. Mm. Makapagwa inyo kanya himumuot. Di ba? Kasi about reality gid anaro yes. Aton kag ginau istorya
1: pero may na gid bigra pangyani nga pag napupuno ka na nagano kagutingi
0: yakusa ut awas
1: on may nagaguwa ut ana kasi tight side yo mga katropa maabo man nga bagay nga ginaisip naton nga ano kaya ron ro na sobrahan kagun ita tunas napuno gon
0: tapos nagaoy ka intindi di ba may mga times gid mga katropa tama gid ana ro ginahambal nga maskin gaano pa kabuot ro sang katawo agpag sinagad mo yes. Syempre may hangganan don di ba ro pagpasan yan ni mga katropa or tawag karon tag doon pang gantangan di ba pag mapuno ron nag-aawas even rubalde pag napuno imaw ag sigidas kaya puro tuho it gripo syempre di na nakaya nag-aawas imaw
1: yes ag karon yun mga katropa ro pag ano gidana eh ro pag pagguwa o taita imong emosyon
0: yes
1: pag pagguwa o imo itsa sa manang loob sa mga ginamasutan mo
0: ag importante man yan papagguwa na to kasi kung natitipon yung mga katropa nag
1: inaabuso ka uni
0: ag ibaro ana rin yes. Niya duwag kimo
1: hararo diba? Kung hamat kira pangyini pag side abin na ito mabuhot gina anak sa kataw grabe ta ito umubuso
0: yes
1: diba nga kung katon mga katropa hindi imura ka indi hara gina rin isa hindi imo ka indi kung ba katon ay rana pamatsyaga na miski man mo pamanaratakon ka na karang
0: pagsakit
1: hindi gara kabagos
0: yes
1: kasi wak man na imura eh
0: wak mo't dagagnan ako man naman na nang ginasaligan
1: agraya gina kira pangyini ro feeling kung hamat mga katropa nga gusto mo man lang man ro pero imong attitude niya magpagiging mabuot pero natetestingan
0: yes.
1: Ita mga tao nga rang nagapatrigger kimo mga tao makatropa nga gusto makita kung ano ka
0: yes tagi na testing gid ananda man ro imo kanya capacity kung imo pang kabuot it hasta lang it one day two days or bilang years mga katropa pero depende man abi sa case diba ga agaman ya ba sa nagatiis is rumay family
1: aron
0: diba it's not about dahil sa palangga ananda or tanga sanda kundi ro pagpapahalaga
1: yes.
0: At kung amat abi kapin kuha ka trabaho so syempre nalistan ka man kung amat nga aywanan lagi eh dahil pero imo ginaisip paano the welfare it ako niya mga nga, di ba? For example.
1: Yes. Pero sa family, matano, tatood, karapang yan. Karan naman makita nga kung paano imo nga, ano, gidana eh. Siyempre, kung sa family, maabog gidana na marelate ka rin.
0: Agabo-abog gid na rin, maapektuhan.
1: May inabi karapang yan yung story nga kung sa si Ina, may ko, kung gagugang nun man na kita or the parents man na natun.
0: Nagkakaedad na.
1: Nagkakaedad yun. Karun pa, iba na itong ginatanan mga katropa. May mga pamilya nga, kung si in karon kagun nagakaguwang kato pasanda uba
0: yes nagiging absent
1: yes hambal ko mako na syempre bukon itanan niya parehas gid ana tuod mga katropa ro mindset na kabila ko man ra nga ano eh nga
0: gusto mention
1: pero gusto naton nga ipaintindi nga imo man gihapon nga parents ron ikaw man sa inyo man gihapon
0: sometime nga maskin busy ka mo at least hindi man kinahanga adlaw-adlaw pero importante man lang once in a blue mo na dudumduman nyo nga wa ba ka mo kinahanga niya tawagan pa para i-remind ay agtunin nyo man ako kundi nag-set man kamot date
1: yes.
0: Nga nagkikipag-date nga ni kamo kung kanyo-kanyo how much more pa sa mga taong nag-alaga
1: yes.
0: Inyo
1: pero ang ba mo hamba ko gita karapang yan eh. Hamba ita atong kaya hamba ita rato karang parents di ba nagkaguwang ni mo nasa
0: yes.
1: Ano nabi mo karapang yan nasa 85 or to 90 ay ba na nag-hire abisante ita siya nag-alaga ka na caregiver ita kung kato na okay lang kung may budget ka gitma
0: yes.
1: Pero hindi mo isaligta na sa caregiver gita syempre iba gita pag gahapon mga katropa ro attention. Hamba na na para ba nakakun na ko na feel ko wow takpugos.
0: Yes.
1: Kasi ba binanak ra pang yani hey. Syempre ginagastusan ako.
0: Ato
1: ginagastusan
0: ako. Sa pabigat ro ana pamatsyagan.
1: Oo, oh, tapos syempre na feel ko man nga pagagayayo ba nakakun ra ang mga unga.
0: Oro,
1: kasi
0: ako.
1: Nakikita nang daman nga nagahigko ako miko yes. Para kanda hay
0: kadiri
1: kagain. Yes. Kaya kanima na nagbuo man ako caregiver para may mag-aalaga lata kimo. Ro feeling ba na nakarapang yani ita. Ratong parents nga tutag unga man imo kuno nagasumba pero naga-flashback ka na tag mga oras is,
0: nag-alaga,
1: nag-alaga imaw it na yung unga nana si grabing sakripisyo mga
0: pero,
1: katropa
0: pero haro man nami sa Pilipinas kasi kita di ba ro ato part it ato niya family culture na once nga gugang ro inyo kanya ginikanan iya takaton sa atong poder bukod abad pa sa ibang bansa nga ginabutang sa nursing home di ba sa home for the aged pero naintindihan man naton kasi ang kultura ito work work work kita biro mga tao so what maaywan sa bagay so mabudlay man ya what kay bahan ro maro ato man ang lolo ag lola pabayan natin ito kasi yes. Kung maalin sanda importante man yung may nag-aalaga pero yung sa Pilipinas say syempre may naaywan gid abi sa bagay eh so may nag-aalaga gid ana ra yon
1: ray kakarag kung amat gagawa mga katropa nga syempre ikaw bilang ikaw ano ra imong ubrahon na bilang unga bilang apor kung nanuman
0: yes kasi gagugang ka man
1: yes
0: kasi abot ka man sa dunya point
1: di ba ni mga katropa kung nagagugang dapat ka to kamo magtaoy attention kasi yes. Syempre gusto naton nga masaya imaw eh kung gusto naton mga katropa nga ma-enjoy sa gihapon na naro iya sa kalibutan kahit pa paano ba mga katropa haya may ano gihapon may kinang gihapon sa nang pang-adlaw-adlaw
0: yes.
1: May inspirasyon
0: di ka na kapanggabawi ka sa mga times sa ginalagaan
1: yes.
0: Ka so why not give back naton ron bukod paagi sa kwarta kundi sa presence
1: diba?
0: Ba naton
1: yes.
0: Diba dati aton yung parents mo man sa kwarta pero presence nanda una
1: kaya habang ko di ka napanggan medyo kabudlay man nga mag-judge ka ita bawat isa no pero habang naton ko isipon lang naton mindset mo lang bitu
0: yes agri importante wa kaga pabaya hindi man naton mapilit nga una ka perme pero importante kita kat oras nga kusa baga nga ginasingit nimo sa imong schedule nga biskan gaano ron ka busy nga hindi kinahangan nga mag-birthday pa si mama or si papa mo bago ka magpakita kumbaga nagapakita ka once in a while nga halimbawa nag-grocery ka ay happy tanay ako ito sa amon so susay awon kuman anay ako nya parents kamusta man sanda igto di ba something like that mga katropa
1: yes.
0: And it means a lot kasi ganiwat okasyon kaya nag-agto ka
1: ang isa pag sa akon gid-anang nabiliban katropang yan niro atong karang mga caretaker grabe anda nga pasensya grabe
0: yes.
1: Man syempre may kabuhi man sanda mga katropa may anda man ron
0: pamilya
1: isip sa pamilya pero sa ngangan it nagatrabaho sanda buko nya mga bitrabaho ra anda katropang yan kundi ro pagbanding gid-ana sa mga all this na
0: nagiging second family diner second mother
1: di ba kagabanan kagkarapang yan niya haman man hindi ka maghalin sa yun karang trabaho na pamahalot abi man nakakon
0: yes harang kita na ro problema dahil ko amat kung naga kailangan mo niya humalin or may iba ka man na nga dapat ubrahon hindi ka kadali dalit halin kasi nga ni Hayro imo bang buot na palagay ut ana agi na usoy muro tawo nga ron di ba kasi kada pang boss William good afternoon shout out gid ana ay kaina pa tanang kay issue ron kada pang boss William
1: ay thank you gid agihapon kada pang boss William ag nakahingabot kasi sa gihapon niya si kada pang yani ha
0: yes.
1: Aga kaya ra pang burden dino ay sana all gid ana ko nakablo magblo man kamo kung naibog kamo hamon kada pang yani magcolor blue man kamo
0: ron yes wag danat magain kar mga katropa go lang haya kanya-kanya mat-anar ko ano yung paborito or kung ano rin yung mahugot sa inyo
1: yes.
0: Karon ma-drawer.
1: Oo, pero kung may mga color coding, karapang yan, karagagin kong amat nagalitik yung ugo, no?
0: Yes.
1: Masano kung bukod kat mahilig sa kulay orange, sa mga neon nga ra. Ay, alangan, mga katropa nga.
0: Kalisod ama na mag-adjust sa makarayman ng kulay.
1: Yes, pero ikagabanin namin ka, mga katropa, hirang na nasa yun rin mga black. Kaya yung blue,
0: yes.
1: So feel ko may mga blue man ka mo sa inyo, eh.
0: Oo, mga favorites nyo rin, eh. And of course, the white. But anyway, di ka tungan kita sa atong istoryahan kay ina mga katropa nga ano kamat nga niro aton yung mga parents nga hamba nga niro iba karon nga kailangan may man aton magbanding daywa kasi at the end maskin mauno pa man at kaabo ro aton karon yung maunga sa ulihi kita man yapong daywar maaiwan
1: yes.
0: Diba kitang daywar maaiwan iya sa bagay nga ra kasi sandar kanya-kanya on ikabuhi syempre ga trabaho may mga asawa gon ag may kanya-kanya gon ba nga ginakasakuan so hindi mo sandaron mapilit or hindi na sandar mapunggan
1: yes.
0: Nga mag-spread it anda ka niya wings to fly mga katropa.
1: Oo. Kasi may inaman karon katropang yani na alala ko man yani ra akon kara nga ante. Kasi siyempre may ina matabi kara pang yani nga uway wat pamilya. Kumbaga yung taon na nabili.
0: Dalaga, matandang dalaga.
1: Matandang dalaga. Mm-hmm. Kung katon mga katropa ay gintlaan ano, na sana mga pamilya ra, ra pagtrabaho na na pati ra ng future medyo uwaot na gusto na ta na sa ibalat na magbulig. Hamon na na di pwede man ako nga maghimunong itrabaho kasi ako man namalis dan kara sa ulihi.
0: Yes.
1: Wa ka kunit nagaalaga, wa man nakakot na
0: wakot saligan.
1: Wakot saligan.
0: Kasi wa imo sariling pamilya. Although may family imo kasi una ra na magumant ko naging puligan na pero haro ni imong isipon dayon si inka. Ang kailangan mo gitat means pero side mo katapang mengay di ka na una na makita. Kung sino ro mga tao hindi magugtas ka
1: yes.
0: Na. Kung mga tao ba nga to naging buligan although wa ikaw nagapangayo in return. Pero syempre, ibo tabi nga case mga katropa tag ikaw taro ginaalagaan, di ba? Kapag ikaw may sakit ikaw.
1: Yes. Isa karon mga katropa ro mga OFW naton. Kung ta edi naton mapafeel ka daron nga. Nga syempre sandar ro nagatrabaho makara tapos pag-abot in oras nga magauli sa Pilipinas, yes. Medyo gina i-chat pera nyo ni isanda.
0: Ginapabayan kasi feeling nyo wa kaot mahita.
1: Agwa wag ka buit na bira kanda eh. Kaya mauroy nyo taray ka mo gabagor inyong pagtrato kanda.
0: Yes. Ay di ka naon makita rin mo kanyang matuod-tuod niya ugali. Diba? So dapat tayo bukod nyo kita mga katropa ita dahil sa may nabibinipisyo kita kundi palangga gamit natin sanda ginapahalagahan yes. Rung mga bulig nga ginataokin nyo kaya dapat be appreciative and of course be grateful sa tanan-tanan. So anyway oras naton impunto alas-alas na sa hapon mga katropa and of course makommercial break ani kita dahil may aton pa kanya 3 o'clock prayer sa mga pupangamuyo ani kita mga katropa para nga ni makapasalamat man kita sa aton kanya mga blessings sa adlaw-adlaw. So magapanong balik yung programang X-Rated makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong nakakagaling ng Santo Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santo Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon at sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya sa
4: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
6: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
1: Sister Pain. Sa mga butika.

katropa, ada stress just na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa tungkarang programang X-Rated. At sa gihapon makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitada ka ng mga radyo. Abay, nakalive sa gihapon kita sa tungkarang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng gid ka mga katropa mag-like, follow, share karon ha, para mas maabot atong karang makaibahan, makaroon niya hapon, makaroon nga pang orason. Good afternoon sa mga katropa na itong nagasuroy-suroy. Bisan mainit, kung ano man rochempo, sa makaroon niya adlaw, sige da sa gihapon na karang magpinang trabaho. At sa mga katropa na itong nagapurpamahaw-mahaw, nagatimpla it kape, nagapamahaw utana itinapay, saging, balinghoy, kung ano man ron. Hello, gida na kinyo mga katropa, pero was manami karon sa atong gida na karang puga o istoryahan basta rokape gid ang makatropa rokape nga makabulig sa atong karang kagawasan. Hay ro, syempre dito akta magpagayo ro mga produkto It Yes to Health Incorporated. Ray ka ng makatropa nga Santon Gold Coffee Mix. Excited yun yan ako makatropa matapos atong karang pag-ililistorya yung mainom man ako na ko itraya karang nga kape. Raya bi mga katropa magapabasko grass sa atong karang kagawasan. Syempre atong karang resistensya buligan gid anana ron mga katropa. Aga Raya man ro isang pananggas nga raya karang nagakagainyain nga masakit para hindi kagagitapnan itray karang ubos if on na kung nano pagidron ni mga katropa nga bagatian na graya mga katropa bugana abira ita raya karang sangkap nga may malunggay syempre may anak karang mangustina aga raya mga katropa mga herbal uwa git anara it side effects kaya pili na kamo mga katropa it kape nga makabuli git ana sa atong karang kagawasan agro Santon Gold Coffee Mix pwede ninyo ron maging entry sa atong karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Raya mga katropa, para maka-join sa rekarang entry, hype go with Anna mga katropa, isang blister it Santon Gold nga capsule, isang blister it Premium Dietary Soft Gel Capsule, isang blister it Food Turbo Food Supplement for Men, aglima ka sa Shea it Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga ron, pili ka gamang itsang bilog. Kung may napili ka ngon, isugod ni mo ron ha, sa puti nga sobre, ibutang rekatory imong pangangan, rimo ka ng edad, address, contact number, proof of purchase, kung anong klase ng produkto, ag signature mga katropa, i-make sure ninyo ah, nga uwa it kugang, walang labis, walang kulang, para inyo ka ng ginapangayo, or kukon ginapangayo, it atong karang nga papremyo nga mga katropa, agro atong karang drop boxes, hi ina mga katropa sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, iya may kara sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Ang iya mga katropa sa ating karang estasyon, iya sa may Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Pili ang kamukarang mga katropa ko siin para kinyo magapit, ay igahugog ninyo kasi every week, kada Friday mga katropa, masayuran na ito, rumagadaog, itry ka nga, 3,000 pesos! Kaya go na mga katropa, samtang kamuhay may entry, isudyo tanin nyo mga katropa sa puting sobre, yakmat anaron, mapang bugas-bugas, or kung nano man, ay pag-worth of 3K, abukot, imo karon nga mabaka, yakman yut anaron. Siyempre mga katropa, ay padayon ron na, mabuhay pamat-aron, hasta pamat-aron ita, December, kaya pwede sa gihapon ka mo nga maka. Tipon. Oras mga katropa, alas 3 na sa hapon. Harani mga katropa, pamatian naton ro mga kanta ita itong karang mga Aklanon Band. Iyaman na ni kita mga katropa, saray karang nga, Hey Beautiful!

Oras mga katropa, alas 3:27 na sa hapon. Nabatian nato na rin karang mga kanta, itatong karang aklanon band. Ako sa siin, magatukarda sa iba-iba karang areas at atong karang apungsod. Ay, grabe na pungsod Pilipinas, sa probinsya it aklan. Pero syempre, kunta mag-abot pagid, maabot pagid sa national at international. Kurapos na kita sa tiyempo mga katropa, naging kapartner natong technical side, si katropang Daddy Lods Noel Estillero. Sa support money, tamo ka nga station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amo man ka nga general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinakasatanan. Ramon ka nga big boss, Doc Remelito Uy. Kay Banyan Carara, nakarang beautiful wife, kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililitaw man kita karahin aga ha. Same time, same station na sa gihapon. Syempre mga katropa, naging kaibahan man nato si Karapang Yani. Aga ko mga katropa, si Katropang Mengay sa programang X-Rated, RXFM, 96.5 Kalibuang. Katropa mo!

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Downtown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Downtown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Downtown Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Downtown Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Downtown Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Downtown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akon niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Samton kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Shantong and XFM libo-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Shantong kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Shantong and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Shantong Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Shantong Gold Coffee Mix. Shantong and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Shantong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Yes, to health!
12: The secret of health.
13: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Indocleo.
14: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
13: Okay.
14: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
12: The secret of
13: health. Do amo ni nga klase kag ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
14: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Jocil.
13: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
14: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagid indi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambalblas ang iban nga gamay difference sa ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: Santhon Plus Gold,
14: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
12: The secret of
14: ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
13: Short-tempered ikaw.
14: Yes, so.
1: Santhon Plus Gold.
14: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
12: The secret of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka. More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa ulayon, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa
3: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
9: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lahat.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
12: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nagdag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
10: Mabibili
0: sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Stevia Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nagdagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya, salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh? Ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.

0: The Secret of Health.
1: Na dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato siya nga pagtulog.
2: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon do kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kun heartburn, kaga especially kun nga ton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel, para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay, ganang ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, halin sa liso sang malunggay, nga ginupod diri sa premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha naton, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secret of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secret of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secret of Health.
1: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar.
0: The Secret of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ang hindi pa po, sure po ako. Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
3: Mampibili sa mga butika.
5: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may gabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kagwan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
3: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-limong papremyo.
7: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya, salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
14: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea.
5: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
9: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya. Nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo nga sa
8: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
14: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

alas 6, 14 na sa Gabi-ia.

Good evening, mga katropa! Good evening sa mga katropa natin yung nakatune in sa andakarang mga radyo! At syempre mga katropa, welcome na sa ating karang programang Extra and Drive! Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang menggay. Good evening, gidada mga katropa. Kumusta rin nyo karang adlaw it Martes? Konta, gidada. Punta okay parutanan. Punta nagahagakak pakita no sa kasadya git matana. Pero anyways mga katropa, sa mga nakatutok na sa nakarang mga radyo, naka-live kita ha sa tukarang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng git ka mo mga katropa mag-like, follow and share para mas maabor atong karang makaibahan makaroon nga gabi iya. Makaroon gid-ana nga pang orasyon. Sa mga katropa natong nag-auri hapon, sa mga katropa natong nagapurpanibi, nagahugas, nagakuskus, bogey. Sa mga katropa natong mga tricycle drivers, nga sige na sa gihapon na pag-arangkada. Nakara sa may paradahan, sa may uyotorong. Sa mga katropa natong doon sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market. Nag-iya mga katropa sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya maabot, itatong karanga programa. May daan yung gabi, ikin niyo tanan mga katropa. Punta okay, gita na kita, no? Punta maayos, pakita nga rin mga katropa. Kasi nga niya, rin nga June, medyo mabugat agagi, no? Ay, mamamakarol at kita mga katropa. Kasi nga niya, pangayawang adlaw, itry ka nga June. Ay, ba kung nga ni Kunta, anon kita, anon nira, June. July, bo, grabe. Excited yarn. Hindi mo kita may pababugta, pagpa, hindi mo

hello gid-an na sa mga lolag lolo naton nga excited at gusto gid-an na magwaswas kasi nga makatrapa pagtataak ka patataak pagtatak it ala sa is radio ta dapat ang inyong balikawang radio ta kita makatrapa para sa pagpagutwa ano ko na para sa pagpagawa pagpautwas it atong gid-an na nga ranga mga hugas. Evening man ana ya sa mga nagatagay-tagay bow tiprano patray yung tagay-tagay ng mga katropa ha siguraduhon ninyo ron nga umaubos nyo ron ha siguraduhon ninyo nagaong kamusta yung mga asawa eh base kung tumakas malangman na kamo ito malangman na ako ina malangman na ako love ito malangman na ako sa may unahan mo ay may amon malang ginakayaan bow ro ginakayaan nagatunggaon ha kung amat na mga katropa eh nagatambay ka malang nagkautang ka pa eh kung wakatambayad makautang ka uman ron para pa'y pang-inom ka. Ay, gina mga katropa. By iot, ana, kung amat, kung isa na karoon niya, ginaisip, by iot, nanay, kung amat, malang mana. Ay, kung amat, ganyan, diba sakit man. Okay, good evening, ha, sa mga katropa na to, ana. Yan nakatutok makaroon sa ating karang Facebook Live. Hello, gita na kay Karapang Dang Villanueva. Good evening, gita na kay mo Karapang Dang. Kay Karapang Josephine Sistorias Valencia. Bow always, ito ay mo rakato nag-purpamati. Hello, gita kay mo ha. Watching gita mo to kara sa may Iloilo City. Hello, gita kay nyo na sa mga katropa nato na mga Ilonggo at Ilongga nato ng mga guwapahon. Ay kita ka na mga katropa, hindi kita ka... hindi nyo ako pagtistingan niya maghamba ako yung ita Ilonggo ay medyo gagawa rin karami medyo anat at libakaw ay kaya kanina budlayan gina ako mga tropa importante taka ako nina intindihan ko kamo okay lat anang hindi ako makamit lang at least intindihan ko kamo kaya karapang Arnel Roberto Redondo good evening karapang Mengay pasyado kita na ko no sa Cortez Balete, sinang Eneng Redondo, kay Nen Ambrosio, kay Samuel Roberto, kay Arlie Redondo, kay Arbel Redondo, kay Alimar Redondo, kay Aries Redondo, Agirowen, Nepomuceno, kay Roland, Nepomuceno, salamat kidan sa pagbasa idol. Ay, oo, gidlat aron. Import yung gitan na nga mag-pa-shoutout. Kaya atong gitan na ron nga gina-shoutout. Di ba nga Uncle Bibot? Ay, gina permis sa Uncle Bibot nga ray. Suki, gitan natin ra. Hello, gina Kimo Call, nagapurpamati mo sa nakarang radyo. Wa itubat si Uncle nga ray. Dahil klase, malang ray. Kung gahimunong ka malang kung may gubat. Kung gubat, ay, bakbak. Hello, gina Kimo Call, shoutout sa kawaling family ka din dong-don, ng Eric, ng Ivy. At kay Rexia. At syempre, shoutout tagid kay Tatay Bogo naman kaya sa may bajangan sa Ingala family man. Kay katropang Tix Roldan nga matindig. Ano sa chicks? Wow, gita. Hello, gina Kimo na nakatutok kung nakara sa may back house or nagapurpamati gitaan sa radyo. Sa'yo, gumawa mga katropa. May mga, syempre, may nagapurpamati ka ton. Kaso gamang mga katropa, hindi na akong ma-shoutout. Kasi, syempre, wala manabiba ko sa'yo mga katropa kung ano yung mga pangagano na. Kaya kung kami may mga data, may mga wifi ka mo rin na, pwedeng-pwedeng ka mo makatrapa magbisita sa itong karang Facebook page sa XFM 96.5 Kalibo or sa XFM Kalibo 96.5. Pili ang kamuri ka rin mga katropa para ma-shoutout gidato na good. Mag-comment kamuri ka rin, madali at anak ko makita. Pero kung sa radyo nakatutok, pwede man sa gihapon ka mo magpadaga. 0998-591-5186. 0998-591-5186. Ako sige din sa gihapon mga katropa ratong karang pagbagbagan haganutan ang pagkinaikiya gidaan sa dance floor masayama kita mga katropa sa rekarang programa kasi ginakaka-burn kita it fats and calories ako kaya magpapaano matan mga katropa mabuhinan matan ang mga nagapilo ng bilbil pero aber alin man doon mga katropa haba din natin aber alin na atong karang kagawasan importante palangga gidaan natin kung palangga abin natin mga katropa diba gabay karoon ay baton kut ama na kung alin ako okay na tanang nga kimo maghalindron hindi iyang sa ibang tao kasi kung hambawon abi mga katropa nga matunang ang mana abi kung alin ka kung feeling nato mga katropa hay medyo wota kitat pag-asya diba ga kaya di ka mo magpamate kung may maghambaw kinyo na nga batunal love yourself lang mana batunal lang mana bisan mauruyon ka diba ga medyo masaklapot anong hagambawon ron kaya kamo maging ano kamo maging poor pamatsyag may kamus inyong mangin na panghambay kung ako kikong ako yung habagan ko nung taugang tawang mga katropa kung mabugtaw ka pa bugan charot lang syempre charot mo lang mga katropa aga kita tag ano ba mga katropa tag hindi man kita makapa-offend itsang katawo hindi man kita makapa-hurt it anda karang feelings kung hamba mo mat ibaro na di ba ga diba man kita ita

0: bakit mahambagit anang perfect nga sang katawo or kung alin man nga gawas ron. Kasi tanan man nga perfect, may mga pagkukugang masagapon sa anda karon nga sarili. Pero nagiging perfect kid matana sanda pag once nga mas ginapalangga nang daradang sarili aga mas ano mga katropa, mas ginatuunan gid anda nang darapansin nang sarili para mag-grow, para may ano pa ba mga katropa, may ikabuga pa kita. Rugi na basta-basta, hey, pwede pat-ana maikabuga. Kaya, go lang mga katropa. Laban niya lang gawang man kita nga rin sa karang panyempo nga rin sa mga pang-orasyon niya rin kinahangan kita at kwarta. Kukabudlayt ang mga katropa kung amat, no, makipag-entertain sa mga tao nga di man kimo makabulig, di ba ga? Di man kimo makatabang. Kaya importante, kung sini ka umasadya, mga katropa, rikaroon ka. Mabayilat araw mga tao na nagahinambay kimot kung nano-nano nga ron. Kaya importante, huwa kagidana it ginagapakan niya tao. Huwa kagid yung mga katropa at ginasakit nga bagat siya gawin. Ay, ngambang ninanda karon mga katropa, gabalik man kuno kanda, di ba ga? Mas grabe pa rin rung magabalik kanda. Ay, okay lang gihapon doon mga katropa. Oy, good evening man, kadeya. Lola Dida, una ka sa may new boss mga kalibo sa Mercedes family. Nan, inubraut, ana. Inubraut, anaton ka na kapilito, Mercedes. Hello, kidana ha, sa mga katropa naton una, nakatuto kidana ka. Ito kay Lola Merlin Matana sa Venturan sa Baka. Good evening, kidana kinyo, mga katropa. Ang ganda, karapang Gem, ang kiswani, ito man takarakan sa Baco or Cavite, masako si karapang Gems eh. Pero sa'yo ko, kidana, nag-monitor sa gihapon, imoron ka to. Kay karapang Haji, kaya karapang Angel, mga busy person. Ang ganda, karapang Rita, nga sige na sa gihapon, anak karang pag-arangkada. Sa'yo karang ginasakyan, agad at karang ginadrivean. Magdahan ka mga katropa, hindi ninyo pagpabayaan rin yung karang sarili. Mga katropa, mag-inom kita, it's Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, abi mga katropa, makapabulig ra, makapaboost sa aton karang immune system. Agad na pabasko na, narakara, na aton karang resistensya. Para makalikaw kita mga katropa, saray karang mga bagatian. Pwede ra ha, sa mga katropa na itong nagapugaw, sa mga masasako, aga kinahangan ng daita, puwersa sa pang-adlaw-adlaw. Manami ra mga katropa, tropa inumo naton kasi kinahanganon nabi mga katropa ita mga vitamins at karang gawas para syempre makusugid ana kita sa tot vitamin C mga katropa the alkaline of vitamin C nga halin gid ana mga katropa saray karang mangosteen nagpagitnamba naton nya mangosteen maabo gid ana mga katropa nga benepisyo sa aton karang ika ayo nga gawas baka gud ana kamo karang mga katropa para sa pagpaboost sa inyo karang mga immune system. Babaka ninyo ra ha mga katropa sa mga suki ninyo ro na nga mga butika. Ang web naman sa gihapon ka mag-order. Sa atin ka nga online shop. Una ro Lazada ro TikTok agro sa Shopee. Ang mga katropa, padayon ka mga magtipon sa atin ka ng Santo na Next FM Libo, Libong papremyo. Maghingabot na kamo mga katropa kasi may chance sa gidana kamong magadaog. Itry ka nga mga bonggang-bonggang papremyo. Mga katropa, ro produkto it Yes to Health Incorporated. Ay may mauraya nga papremyo. Kaya pwede ka mo magsunod or pwede ka mo mga katropa mag intra sa ray karang papremyo. Hara mga katropa, para inyo ang mga kinahanganon. Isang blister, it's Santon Plus Gold nga capsule. Isang blister, it premium D3 soft gel capsule. Isang blister, it's turbo food supplement for men. Ang lima ka sachet, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga ron, pili ka at sambilog mga katropa. Pagkatapos, kung may napili ka ngon, ibutang ni moron, isugod ni moron sa puting sobre. Ibutang rikator, imo karang pangagan, imo karang edad, address, contact number, proof of purchase. At syempre mga katropa, imo gidaan ng mga detalye nga ron haya, kompletos rikados gida ha. At signature pagid na katropa haron. Nakikita ninyo sa atong karang screen, eri karon doon mga katropa para masundan niya gininyo. At atong karang drop boxes, makitaan, una ka sa may Pharmacia Gomez, nakara sa may Kalibo Shopping Center, yakara sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Iya sa atong karang istasyon, iya sa XFM Station, nga magapit sa Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kaya go na mga katropa, magtipon-tipon na. Gak man pata mga katropa, magadaog ka mo 3,000 pesos nga ron na. Magadaog ka mo mga katropa, ita, raya karang papremyo. Kaya laban na mga katropa para panggas at pangbugas-bugas. Kay katropang Jericho Bogit na pinaka macho gid a. Hello kita kay mo karapang Jericho Villorente. Shout out gid ana ko no na sigida sa among biyahe sa Rojas. Oy magdahan ka mo ha karapang Jericho pagbiyahe gid ana sanda kara sa Rojas. Syempre God bless gid sa inyo gid ana nga pagbiyahe. Ag makaabot gid ana kamo nga safe. Kung naduyog magpahuway it makadali. Magkaona gid ka mapagutom. Para laban bakbak na naman na pagtrabaho. Kahugod-hugod gid askara pang Jericho nga ra. Wow, tangid ako kanait na mahambal. Kaya iba gid dagiha pa mga katropa ro mga tawo nagahugod paldo. Magdahan na karo pang Jericho. Oras mga katropa, alas 6:28 na sa gabi. Ay sige mga katropa, dali ang anay ha. May commercial break anay kita. Agud sa aton karang pagbalik ka. Ay dire-diretso uwat preno-preno ro aton karang pag arangkada. Mga katropa, mabalik ako after amang pila ka mga reminders. Kindly stand by.
1: Exciting! The secret of health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao why dayon magwa constipation na
3: isa Sir Josil kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
2: amo na kalaba ha
3: ambot lang kung paano nila takso na
1: Sanson Plus Gold
3: ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanson Gold Capsule pinagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secret of health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higo dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higo.
1: The Secret of Health.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sinito maintain na sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato sininga brain.
1: The Secret of Health.

tropa! Alas 6:35 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Good evening ha sa uman sa mga katropa natong nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo. Nakalive man kita sa itong karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Mga katropa, hindi utana natong pagpabuhayon pa. Hay say ko gidana nga nagakagamot ana ro alin ron. Ano ro nagakagam? Sa inyong mga alima, base kung na ro mabuitan. Syempre nagakagamot ana ro sikir balikawang para sa pagkiay-kiay makaron nga gabi. Sige mga katropa, pahauman na reimong buh. Butkon, reimong puh. Pusog-pusugan, hay maarang kada na kita. Bomba Marilo! Ano, Trolando? Birahi, Anselmo, Kauta, Carlota.

0: Bakit nga ba?
1: Alam mo, lubok-lubok yung dami.
0: You tell me, bakit nga ba?
1: Okay.
0: No, you tell me.
1: Huwag ka na, Mama Pio.
0: Bakit nga

0: Bakit nga ba?
1: Alam mo, lubok-lubok yung dahil.
0: You tell me! Bakit nga ba?
1: Okay.
0: No, you tell me!
1: Huwag ka na, mamakyong!
0: Bakit?

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan niyo Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lahat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM 5,000 pa premyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
11: Wow!

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon at sa XFM, libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: ang thrill.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santon Plus Gold. Plus pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Bugto na yun. Nagbraka sa bong wala.
1: Siyempre, braldas, kuya.
0: Ah, kamison ang imo ginagamit. Mayo kay wala man nagalakra imo at ngal, no?
1: I hope so, but I hope so.
0: Ano bing at ngal? Ha? Ano bing at ngal?
1: At ngal.
0: Oo, ano na bing ang meaning sang at ngal?
1: At ngal. Day lang.
0: Si Wano na.
1: Lana?
0: Oh, at ano? Ngal?
1: At
0: ngal?
1: Ngal.
0: Oo, oh, kadugay ah.
1: La?
0: At ngal! Hindi na iya baliskad. At ngal, hindi nga term sa Insibuano.
1: Ah, kontra ko kaya nga ba, Luya?
0: Di ba, pamatiib lang yambal ko. Wala man galakra at ngal mo.
1: Ako nga, giting? Ano na?
0: Di ba namangkot ko si imo kung nagbraka?
1: Oo, oh, the son.
0: Nagambal ka, brales ka?
1: Oo. Oh.
0: Oo. Oh. Namangkot ko si imo, wala man galakra imo at ngal.
1: Okay. Akong boobs.
0: Ah. Lapit na.
1: Lapit na.
0: At ngal.
1: Ang akong gani nga giteng.
0: Nipol. Okay.
1: Ni para nipol malanggal.
0: Para nipol lang gani pero dugay pa makasabat
1: gani.
0: Welcome na tanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa Bacolod. Nagapamati na ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 upod ta si katropang
1: Judy Ray.
0: Ha?
1: Judy Ray?
0: Si Chief Junel upod ta subo.
1: Si Junel.
0: Sa kanlaon, nabatean kita sa 101.7 XFM upod ta

0: si katropang
1: City Boy
2: Baby Ron.
1: Kita mo na.
3: Mapabaluma ka mo pala ko. Kabalwa, naikam mo.
2: Sa Kaban Kalan, batihan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
1: Winston
2: Rodel.
1: Kita mo.
3: Bulagan pa na ka.
2: Sagay, babatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Iwi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, babatihan kita sa Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7. Napunta si katropang
1: Alex.
2: Correct.
1: Mahal pa si Alex.
2: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upunta si katropang
1: John Ray
2: James Dean. Sa Ruas, mabatihan kita sa XFM Ruas 106.5 with katropang
1: Neil.
2: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
2: Correct.
1: Oh, salamat.
2: Nakatatlong animal. I hate it.
3: Ang tatlo nga to, bulagan ko na to.
1: Kamit ko, wait ka sa ako, mag-ulat.
2: Sa alas 12, kita sa tagang gabi mag-in of the night sa phone pal nga programa. Upod nyo na si katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dofi lang ka.
2: Sa mga gusto mag-intra, pwede ka mga tawag sa XFM call and text line
3: 0912-0076-793
2: and sa Globe 0915-831-1431 0915-831-1431. Tunog-tunog kita sa ano, sa Barangay Tamlang sa Escalante City.
3: Wow!
2: Oo, perte ka klaro. Nangapi kami to sa Changi, bala, na familiarize niya ako ng voice.
1: Grabe ba?
2: Oo, nambal sa Mayo Mantroy, kayo nakalagaw ka din.
3: Abi ka ni mabal na mansa nga. Ikaw si Dolfo lang. Kung duman ko ginagawa.
2: Nga, Mayo Mantroy, kayo nakalagaw ka din. Sa XFM ka nagali.
3: Pagpaligo, natubla sa dito gani nga, ano, sa may Escalante, man.
2: Sa Northwind.
3: Hindi, wala labot sa Northwind.
2: Ah,
3: Bonita. Bonita, no?
2: Bonista.
3: Ah, Bonista.
2: Oo.
3: Naging pamangkot yung Santa. Ikaw si Dolfo lang ka.
2: So, klaro kita katama. Kagalos tanan ng mga residente sa Barangay Tamlang, Escalante City. XFM na sila yan.
3: Ah, mayong gabi ininyo diha.
2: Mayong gabi. Uy, ano lang pala, Rios lang sasagay ang ilang dialect.
3: Oh, okay, Sagol.
2: Saksak sinagol, Ilonggo, Cebuano. Okay. Pero part na siya sa Escalante. Kaglapit lang na diri sa aton sasagay. Ma, kung makakadto ka sa balay ni Angelo Mapa, sa uluunhan lang gamay, amo na daang Tamlang.
3: Hindi bala sa Lupisay na?
2: Ah, nakakadto ka na. Atong gymnasium to bala nga, atong pag-event naton.
3: Yes.
2: Oh, sa uluunhan lang itong kalsada to, diretsuhon mo lang. Amo na daang ang Barangay Tamlang sa Escalante.
3: Kaya dra kami galagan sa muna gagi.
2: Oo na. So, XFM country na ang mga taga-Barangay Tamlang, Escalante.
3: Wow, thank you so much.
2: Kaging signal check ta ang aton dito nga signal. Ah, grabe. Pilit-pilit pa sa ano? Pilit-pilit pa ya sa ano, sa Suman. Yes.
3: Kabalungan naman sa ako.
2: Doon man.
3: Dirty-minded, kuya.
2: As in, pilit-pilit. Kagka mga gwapa sa ila doon.
3: Wow.
2: May mga gwapo man.
3: Of course.
2: Yes, ang imo nga mga nanamian bala. Mga construction worker, mga car tops.
3: Pilit gina siya.
2: Kag sa mga paryente ko da sa ano ha, sa Barangay Binagyuan sa Escalante man, Celestial Family sa Binagyuan, damo nga salamat gid. Biskan kabalo ko nga wala kamo nagapabatyag sa akon, pero nabatyagan ko ang lukso ng dugo sa aton nga pagparentihan.
3: Yes,
2: pero maabot gid ang time nga makakitanay kita, si Dolfo lang nga akon nga ipaon sa inyo.
3: Wow, grabe.
2: Ipaom.
3: Paom-om.
2: Ipaom-om. Pabalik pa ang phone pal. It's 29 minutes after 9 o'clock. And that time check was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
3: Tindog-tindog pa. Oh!
2: Phone pal. Ikaw na. Nalingaw ka sa nga. Nagpaugat ka na yaw.
3: Kaginadulong man sa aton sang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nga nagapalangakit nga kalawasan.
2: Ang Yes Well products ara mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo?
3: Exciting!

0: Ila ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang angat ako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Radio broadcaster ka, dapat lahat maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: Na ano mo na yung pinga background kito ginabait man ang imong igot-igutan.
1: Gani.
0: Tawag na sa mga gusto mag-intra XFM call and text line.
2: 0915-8311-431
0: ang phone pala nga programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis nagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Ang Yes 12 products ni Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
3: Good evening, Troy.
0: Mayang gabi, pangalan?
3: Alex Troy, ah.
0: Taga diin?
3: Taga Salong.
0: Kabankalan. Ilan ang edad ni Alex?
3: 26.
0: 26 years old. Kabalo-kabala nga ang ngalan sang ex-BF ni Dolphy, si Sela.
3: Si Sela.
0: Baliktara ang Sela. Paminsar man. Anong kabalik? Anong
3: ano? Kumaminsar Troy, ha? Kay kumaminsar ko na bu mabuang na lang ko buro.
0: Buang ka naman nga da. Nga nga matlo, buwang yung buwang ang mga daan. Balik tara ang Sela, bla. Ano na ang balik ka, ay, balik tara magbasa ang Sela?
3: Lucky?
0: Ha?
3: Lucky.
0: Di ba hambal ko ang ngalan sang ex-boyfriend ni Dolphy, Sela? O, balik tara ang Sela, magbasa.
3: Silo.
0: Ah, langka. Ngalan mo na, Alex. Chak to?
3: Amo na gani, wain na lang ko gani nagkuhan.
0: Kay?
3: Kaya mo nang in-pastel mo sa akon, wala na lang ko gani nagkuhan. Ang Alex, in... baliktad lang.
0: Pasaka yung mga animal. Ano work mo dyan sa Kabankalan, Migo Alex?
3: Karga tapas lang, ah.
0: Karga tapas? Hindi mo pag ilang ang karga tapas. Kaya hindi kami katilaw sang imong kalamay kung wala sing may nagakarga kag tapas.
2: Correct.
0: Sang?
2: Sang tubo.
0: Pero matamis pag inang imo kalamay kung ipasop-sop mo. Imo?
3: Aray na ko.
2: Anong sabor sang tubo mo
0: na
2: Carlota?
3: Hindi nila Carlota ya.
0: Ano na?
3: Inalbag, ano yung sabor?
0: Wow! Ah, daw tuktokon?
3: Daw tuktokon na, pero biskom ah.
0: Yuck!
2: Tuod! Hindi! Pwede kumapangus tubo mo?
0: Aray!
3: Kung may unto mo lang kaya nga sa bagang yun, pwede mo na mapangos.
2: Ay, may bagang ba, kuya? Duha pa natin kami log bagang ko.
0: May bangkil pa gani.
2: Correct.
3: Lang ka gano'n yung tigla-tigyan eh, ako nga tupo.
2: Ano?
0: Nakaturbo, guro.
2: Nakaturbo ka?
3: Basi pag ingket mo palang, guro, puksin na mga unto mo.
2: Wow! Nakaturbo ka?
3: Hindi nakaturbo, kundi nakatru...
0: Nakaano?
3: Hindi nakaturbo, kundi nakatubo.
2: Oh! Picture ibe, kay
0: mabato ka, mabato ka.
2: Picture ibe, kay mabato ko.
0: Facebook account, be. Oh. Bebe. Kung tuod.
3: Kaya, kundi picturean ko karoon niya, kagi parial mo karoon niya, kaya makakwarta pa ko na, ikaw yung hindi.
2: Makakwarta ka? Mga kwarta man ko eh.
0: Hindi magkabala ka. Wala man na may malike. Ano kagi daw, artista?
3: Sigura pa ka artista, makambal ko rin.
0: Sige. Mapati kami kung may Facebook account ka. Bebe, kayo sobra pa sa artista. Oo, ngalan sa Facebook.
3: Ang Facebook ko, isa pa na vlog.
0: Ah, mandumduman ko na sa. Ambalya ko no, first time niya. Pero naka-intra na niya sa. Oh!
2: Sa tingog mo pa lang adaan.
0: Isa pa na vlog ato blang yawan ta pangita. Oo, oh, nasa nalingan na lang ta.
2: Amogi dya.
0: Kay law, ay man sa Japan nga pangitaon ta pa man. Eh, message kami gani nga. Malan ka naging na message mo.
3: Gin-message ako da.
0: Liwat pa ko no? Kasi comment ko ro.
3: Hindi, message ka dyan eh. Nag-like ka pa gani.
2: Sa diin, sa diin.
3: Like, tapos gin-add ta ka gani.
2: Sa diin gani.
0: Sa akong account.
3: Wala mo man ko gin-accept.
0: Hindi man ni pwede ma-add ang akon nga account kay page man eh. Langka ka ba? Ano nga alan mo be? Kung nag-message kagit be, ano nga alan mo be?
3: Alex Paglumutan.
0: Ah, hindi na. Kilala na namon niya
2: pag
0: si Alex Paglumutan.
2: Alex Paglumutan mo ganyan karoon.
0: Kasi ipapangita, iya ka daw sa kabangkalan kag hindi ka kasasa.
3: Agaya, sa taon ka dyan eh. Kaya kunwari mo lang sa yan. Alaga na pag-utman niya. Kanit taper mo lang sa pakanon eh.
0: Buang yung manggali aton kay istorya, no?
2: Padakop kung sa kong kay Alex niya. Ang tunay nga Alex, bala?
0: Oo. Hindi ka bala mag-name drop sa mga tao nga may pangalan kang kilala? Kay Madiado ka na, amigo,
2: mga,
0: Alex?
2: Ano na sila bala? Mga respetado na bala nga tao.
0: Kinalango-lango mo, basi bala.
2: Nan.
3: Ikay paglumutan man kita ko ni Pido.
0: Paglumutan man. O, send na. Dalian na. Kay para makita ka namon. Kag magaan ka namon sing uya, formal nga istorya.
2: Gani.
0: Gayo ko ha. Pero kung wala ka, may ihatag, pasensyahan na ito. Oh, mayara wala.
3: Okay, masin ko ha, sir lang.
0: Dali. Kaya seryoso na ko subong. Isip lang ko 1 to 10 kung wala pa Japon, wala ka na ha.
3: Dali lang, git. Kadasig mo kayo magbuhaan.
2: Sige na, anong tutuod mo ang alan, bala?
0: Ay, ma-messages ako, no?
3: Mamisip lang ko, kadasig mo kayo mo
0: magbuhaan. Maisip ko gani, 1 to 10.
2: Sige, ha, na gani. Da,
0: by guy.
2: Isend na gani, para hindi ka malambutan, 10.
0: Oh, sige. Isip ko, 10 seconds, okay naman na. 1. 2. Okay, time.
3: Parang yun, pinapakita ko pa gani yung mga account ko yun.
0: Ah, sige. Troy Tisoy 2.0. Troy Tisoy 2.0. Da, sino gani ka look-alike mong artista?
2: Da, si Ding Dong.
3: Si Coco Martin.
0: Coco Milat mo eh. Nagkadlaw ta po ako.
2: Coco man, Coco Ripunat.
0: Coconut bar. Ngayong gabi gali, shoutout ko lang Troy ang Manigos family and Insero family. Nagapamati sila subong diri sa Minapasok. Salamat. Kidalin kay Aaron Libradilla. Oy, mga taga Minapasok.
2: Wow.
0: Mayong gabi. Mm-mm. Sino maayo dalagawan sa Minapasok? Man kita dugay-dugay na tawla da ka lagaw mo. Mang ano ta mang gusab da pinya.
2: Gani man nami mo.
0: Oo. Ti wala pa Japan?
3: Yaman ko di pangita sa tricito mo din.
0: Ay na, no man ayaman. Wala kaya guru ya data ya gasom ka lang may data kada
2: amoged
3: dali lang gid kay ma kunik ko ano sa wifi
0: dali oh, kita mo
2: lang gid abot igon sa imo
3: eh. Kita mo nga ko sa kuno nilong gid
0: oh ang iban nga gusto mag-intra diri ka mo agi sa isa ka talawgan 0912-007-6793 0912-007-6793 Sige nyo ah, kayo wala pa ni ganit Japon, dispatcha ni sana mo na.
2: Amo siya ah, kuna na na ah, kay kabutigol man ni siya.
0: Gani, kadugay. Ara, wala.
3: Wala rin na, nakita ko na. Oh, yun yung git.
0: Rana.
2: Sige be, sige be.
0: La, wala man.
3: Wala man.
0: Wala man galain buot mo.
2: Kon, hindi ka gani, kaluka-like ni Coco Martin. Hiwitan ta ka ha?
0: Oh, fire.
3: Ay, hindi lang ko pag-iwiti, kabiti lang.
0: Bo?
2: Wow.
0: Mabato isa.
2: Oh, ginahangkat mo kid ko ha.
0: Makita lang naman karong picture mo, manda ka lang sa amon ng animal ka.
2: Basta hindi lang
3: iwiti. Amon isang country ha, ng Troy Tisoy online.
2: Oo, gani.
0: Hindi, online ang 2.0, lain na yung online.
3: kadama mo siya mo account.
0: Siyempre, artista ko mo.
2: Amo kita ya.
3: Sana all.
0: Sana all.
2: Ikaw gani, artista man.
0: Ikaw nag-una, ha? Balos mo lang, kuya.
2: Mugid.
0: Troy Tisoy 2.0. Naka-color pula ko da.
3: Nare.
0: Ah, color pula.
3: Kamisip na to.
0: Ah, sige.
2: Sige, be.
0: Manda ka kong AI generated nga picture, ha? Butang ko na din tawag ko si mo, ha? Kag kung ano gani, kung pixelated, kag buron bala, hindi ka na mag-asa parang, nga.
3: Para na message ko.
0: Ah, wala ah. Wala pa may nagsulod ah. Be?
3: Kung send ba
0: niya? Oh, para na ginto. Yan naman ta, Dol.
2: Ano ko no?
0: Nansend ko no. Ano?
3: Ari nakita ko din yung profile, naka-red ka ba ya?
0: Oh, sino?
2: Si kami ya, hindi kami kakita. Si mo.
0: Sino upod ko da, be? May upod ko wala.
3: Sino upod ko lang pang ko kung sino ang upod mo di. Oh. Kaya naka-message ako mo.
0: Si Samil, be na upod ko ha. Ti, nakita mo na gali. Wala ka pa kasend ha o.
2: Amugid.
3: Nag-send ako.
0: Ay, lang. Oo. Wala gidya ah.
2: Ay, ambot ang mauya ang kami sa...
3: Ungi mo gani nga po ng cover photos niyan. Damo ka mo?
0: Oo, muna. Oo.
3: Sinag-message ako si mo.
0: Ah, may nabaton ko gani nga message di oh. Si Lynn Maya gani. Ang balya, hello idol. Imo ya, wala pa luso tao.
2: Sige na, ako. Uya nga lang kami sa mga oras si mo.
0: Oo, oh, bayad na lang niya.
2: Oo, oh,
0: ang itatay ba na?
3: Dayaon sinyo.
0: Dali, abla.
2: Kami pang dayaon.
3: Hindi ko gani kasend si mo.
0: Ti, nakasend gani si Lynn gani sa
2: amo kon. Kijaya. Sige na, aga. Usik lang kami sa chimpo.
0: Okay na, babay na, babay na, babay. Wala ka na isabat?
3: Ay, kasi
0: ay, ang bot.
2: Wala mo kami kakita. Kaya po, sa imo
0: may kasi. Ay, may caller kami sa piyakalinya. Ay, good evening.
2: Hello?
1: Hello, good evening, Kroy.
2: Oh, may gabi.
0: Do, lang ka amon caller, no?
2: Lang kawas.
0: May gabi.
1: Lang kawas, Kroy.
0: Oh, ikaw, hindi ka man pareho sa iya nga lang kawas.
1: Dito.
0: Mabato
2: niya. Mabato, man, mabato, man.
0: Okay, pangalan.
1: Norman Delphine po, Troy.
0: Taga diin si Norman Delphine.
1: Taga diri, Troy, sa General Trias, Cavite.
2: Uy, kalayo-layo ba?
0: Layo man.
2: Da, taga dira agin o kung dira ka lang nag-ubra?
1: Hindi lang nag-ubra, Troy. Taga parang dyan, mayang kapis.
0: Ayaw.
2: Ah, taga kapis.
0: Diba sa mga Delphine na pilido? Damo ni sa parinti sa ano? Sa Dumaraw?
2: Dumalag?
0: May pariente ka sa Dumaraw?
1: Partiro. Partiro.
0: Sa Dumaraw ya wala?
1: May araman daw mga tiya.
0: Okay. Ang napamanas ang akon nga utod ni tatay ko bala? Delphine na pilido. Sa
2: ano mo
0: si, Dumaraw.
2: Ano mo si Nico Delphine?
0: Ah, hindi na niya kilala. Eh, siyempre. Ah, dukay na ikaw dira sa Cavite?
1: Mga 12 years na, Troy.
0: Pila?
1: Mga 12 years na.
2: Ah, 12 years? Dugay na gali eh.
0: Hindi nga nabalaan mo nga may phone pal sa XFM. Oo.
1: Nga, Troy, naglabay lang sa page ko, Troy. Tapos ginaloko wala nakita ko sa amigo ko. Wala ginagawa ko naglabay sa page ko.
0: Sikat-sikat nagigagali iya si Dolphy lang ka.
2: Uya, ako nagali, Troy. Uya-uya man ka.
0: Hagin palo mo, Daya. Pila na gani edad mo, Sir Norman?
1: 44, Troy.
0: 44. Okay. Ano status mo? Arena. Oh.
1: Single.
0: Dali lang git sira, balikan ko anay sir si Alex. Alex, naka-message ka sa akon pero wala ka picture kay ina ka pa.
2: Nan.
3: Wala may picture na ko ta.
0: Wala ah, message lang ah. Oh, dali lang kay Isoriana si Norman. Sir Norman, sa edad mo wala ka pa asawa, kalibin, anong plastada?
1: Ano,
2: namin
1: na Troy
2: galing
1: kay
2: Binayaan. Abi nagulagay ka mo?
1: Biktima sa piking agugma.
2: Wow! Amo na sila yung victims of love.
0: Nga ang nakambal ikaw nga biktima kasang pike nga pagigugma.
1: Kaya pagigugma ko totoo nang iya ko nila pike.
0: Pero ginpatilaw ya ka.
1: Ayo, simple tray.
2: Ote? Ay, hindi na. Kula mo, hindi na siya pike na pagigugma.
0: Ikaw pa perde? Norman?
1: Bakaw ko sila yung kanyari sa ako ng mga puya ko.
0: Ate, may kabataan sila.
2: Na, amo na gani kasi ko sa'yo, hindi na siya piki nga pagigugma.
0: Oo.
2: Kundi, biktima kagid niya sa paltek nga pagigugma.
0: Gimpa, sobrahan mo, gim. hindi na fake nga pagigugma. Galing kay na tintar lang sa
2: nan.
0: Sa ginatawag man nga gugma kung nga ang ginbaylo si Norman.
2: Paltek gani.
0: Oh. Norman, doa ka pila.
1: Try, pili ko pa siya tao, try.
0: Karoon lang, isuriana, ipatagana, ilali ka. Pila-bilog bata nyo?
1: Batya, try.
0: Adamo, arada siya mo tanan puya mo dyan sa Cavite?
1: Oo, ang duwa lang ko, yung isa to sa iya.
0: Agin bilin. Ti, wala na ka mo communication? Sang yung mga ex-wife?
1: May ara man, try, friends mo kami sa FB.
0: Yeah, Wala ka man. Wala ka man ka pang hiccup sa sa FB.
2: Wow, ti wala ka man ga ano?
0: Wala ka man ga erectile dysfunction.
2: Wala man ka mo ga video call?
0: Ja call.
1: Wala.
2: Sugiri pa kuya.
0: Sa bata na lang.
1: Oh, ga pa mo sala nga about my kids.
0: Uwe.
2: Sa lagyan sang bata goro.
0: Ang sa lagyan sang bata wala mo ginakamusta kung okay ka lang da, kipot ka pa.
1: Wala ko ginakamusta, pero mangita ko sang bago naman ng alam.
0: Wow.
2: Wala ka may kakanta sang kumukutitap
0: ang mga pitla naman sa o.
2: Kumukutitap gan.
0: Hoy, kumutitap ang balmo.
2: No?
0: Kumutitap.
2: Kumutitap. Hindi ka naman mapitla ka. Amo na siya ginaambalan mo.
0: 44 is...
1: Sorry, hindi ka pumangko. Ito yung imong upod, ano ina sa box.
0: Ano?
1: Ang imong upod, ano ina sa... Ano na siya, box?
0: Hindi, si Lahi, si sa...
2: Ano ko nung box?
0: Bakla eh!
2: Ate, uy, kwanto naikit ko yung agi
0: eh! Sati ka na si Lahi, sa...
2: Gusto mo! Oo, ano gusto mo? Mapatinlo ka? Dali, ang gitbala! Ano gusto mo? Mapatinlo ka? Tubo mo?
1: May buho, manakatay.
0: Damo?
2: Ano ko na?
0: May headset ka bala ni kabati si Rambal niya?
2: Hindi.
0: Mangkot niya kung may buho ako, no?
2: May buho eh, kung mangganga. Te.
0: Wala siya kabati. Wala pa man kung nagambal nga mag-greet ka na, kadali ka kadya hao.
2: Amugin.
0: Sorry ha, patagani.
2: Namangkot ka pa gani kung may buho o kung wala.
0: Oo ha, ambal niya gani, damo sa gani buho. Pili ka lang kung sa di mo gusto.
2: Nan.
0: Te?
1: Ang buho. Ang manami nga buho eh.
0: Oo.
2: Te, ano gusto mo nga? Mga ngako gani. Gusto mo mga ngako?
0: Mayong gabi gali sa taga San Jose Antique kay Nonoy dagali nga bata ni Lola Ising nga pamati. Aling kay Kaifa, ang aton color last
2: oo,
0: night.
2: Oo, sana last night. Yeah. Hello Kaifa.
0: Kaifa, pahika pa ko dabi pa. sige na. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Norman?
1: Ang simple lang to ay mabuot ka, responsable.
2: Ay, wala na sa nga muna, subong.
0: Oo, hindi na nauso
2: wala
0: subong.
2: Wala na kami na
0: ano? Lain na subong ang ano, ang trend. Ang hindi trend, na mabuot ka, respectful. Hindi na muna.
2: Mga,
0: iba na.
2: Mga babae.
0: Nan, amo na, ang lais. Pwede na.
2: Oh, ang nagapalais.
0: Lais, tapos ano pa again?
1: Nan,
0: very good. Tapos,
2: pwede may imo na yun.
1: Nang bakal ka ba?
2: Pwede lang rock
0: lang. Amo nang ginatawag namon nga puti-puti.
2: Walutite.
0: Baboy
2: gali.
0: Amo na dapat pangitaon mo. Mga taga diin.
1: Meron na lang ba? Basta binabola.
0: O sige ah. Ano number mo? 09?
1: 0995
0: Okay.
1: 367-9082
0: O si Dasing mo na inayinaya lang.
2: Inayaya lang.
0: 09
1: 0995-367-9082
0: Okay. Ma, isa pa para makuha.
1: 0995-367-9082
0: Norman, salamat. Regards sa mga taga Cavite, ha.
1: Okay, regards sa mga taga Cavite.
0: O sige, salamat, kid. Bye-bye. Oh, Alex, buhi ka pa?
4: Buhi pa ako.
0: Say, natapos na sa namon ni Surya. Wala pa dyan pong kabadala sa picture mo.
4: Para na da.
0: Wala.
4: Ari. Say, mo mga kukikonform. Nag-message ko da.
0: Ari, may picture sa...
2: May pictures ako, no?
0: Ah, okay, law. Ay, salamat. Bye-bye. Wala ka ni picture.
2: Dali lang gid bala.
0: Gina pa ni pro.
2: Amugid, nakalisensya ka sa, ano?
0: Hindi, ah, nakainom ka na bulong mo.
2: Amo na gani, namin ko.
0: Sunod ka na lang tawag liwata, bye. Dulaan ka na.
2: Uluktasan ka si tao.
0: 9 minutes after 10 o'clock, mabalik pang phone pa lupo niya si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: Napaka-aray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Kape na may natural energy booster. Sansong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sansong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sansong Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Woo!

29 minutes after 10 o'clock. Nagabamati ka mo sige apon. Sa phone pal nga programa, diri lang sa XFM, katropa mo.

0: Ikaw na, wag na, wag.
1: Gabi, gabi, gabi. Ha. Kabaho ba? Ang phone pala programa ng Itulong sa Isang Santon Gold Coffee Mix sa Migluto Tangkay Collagen sa magusto magwapa kagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa!
0: Kag na tulong man sa aton sang Clear Herbal Soap.
1: Ano kuno?
0: Clear.
1: Hmm?
0: Clear? Di ano pa kitbe?
1: Ano tuliwat naman? Clear, ano? Clear ano?
0: Herbal Soap.
1: Aba, may kulang na naman. May ginabasa na, kulang pa. Liwat be? Palagpat di siya man.
0: Okay, Skin Herbal Soap.
1: Eh, kita mo, may kulang, wala.
0: Nyara.
1: Doon ginalagas sa purgatorio karon. Liwat, take to. Ako na ginambal ko sa imo. Kaya ginapasulit ka to sa kumod ka pa. Kasi ka may sala na gani. Ginapaging bato ka mo na dyan.
0: Ang Clear Skin Herbal Soap, kapag sa aton sang kutis porcelana, kutis artista pa.
1: Ito ginalaga sa siya isang purgatorio ang kadali ni siya. Ang tanan nga produkto ni Boss Rem sa Rama Bacal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali lang gid, ang mga taga Central Option bala, dili dapit dol po.
0: Oo.
1: Kung nakalagaw kada sa new site na sang Catholic Church, na ang padulog mapadulog ka dira option na da nga central. Ang tarantaran da nagapamati na da sa aton kay upod ko na sila sang una gin quarantine sa ano sa COVID.
0: Ah, okay.
1: Oh, so tanan-tanan dira si Manong Villanueva to kag ginakaisorya namon kagadungan namon panyaga after sa to sang ikatuwa namon nga area bala nan amo ni hambal nga kadagab ikitang ilagi na obra nila nga background para hindi sila tuyhon.
0: Tapos nami eh.
1: Tapos sa cellphone okay. Na sila gapamati naka oh. Naka headphone naka ibawal sila nga rang ano bala
0: nga magahod
1: oh. So naka headphone lang sila ga monitor sa aton. So ang tanan-tanan dira sa mga taga Central Option, salamat gid sa gabi-gabi nga pagpamati.
0: Thank you so much.
1: So sa mga gusto na mag-inta sa XFM call and text line na sa XFM call and text line. Sa mga gusto mag-intro sa phone pal yung programa, tawag ka mo sa XFM call and text line
0: na laknan
1: sa Smart NTNT
0: 0912-0077.
1: Dahil lang clear soap ha.
0: Ikaw gani
1: ayun o gaya ko na
0: 0912-0076-793.
1: Damo-damo ang mga ano bala, mga secret listener lang naton. Kaya na-notice ko gid mo nga ang acceptance sa atong program sa mga lugar nga makatuan ko bala.
0: Oo.
1: Ara gid ya nga XFM nang ilang ginapamatian. So that is why nga wala man sila gi-intraperme pero kada gabi galing ka pamati sa silang radyo.
0: Okay.
1: So dapat hindi kita magpasubra diri sa on air.
0: Amo gid ya eh.
1: Hindi ka sagad hambal nga mang sup-sup ka sa atong caller.
0: If I know, amo lang gina ang gusto niyo.
1: Amo na gani ang panggabihan natong program. Kaya syempre, ang layabol na sina sa mga kabataan nga nagpamati pa sa itong program, mga parents na.
0: Correct.
1: So, muna nga, nga 9 to 12 na itong nga program. Kaya para wala kita yasing kalabot-labot kung anong makuha sa kabataan sa itong. Kaya dapat sawayon sa sila mga parents nga matulog na hindi kayo mamati sa itong program. Kaya nga daan, ang imo permi, ang gagawa sa sungad mo, gano'n gani?
0: Ha?
1: Ano kayo gagawa permi sa sungad mo?
0: Oo.
1: Grabe nga huni yaba daw. Daw mga isa ka tuig, wala na paslakan na. Hi caller, tas line number one. Good evening.
2: Hello.
1: Hi, good evening. Welcome sa phone pal. Pangalan?
2: Annalyn.
1: Taga diin?
0: Hello, Annalyn.
1: Taga diin ka ga?
2: Murcia.
1: Ah, taga Murcia. I-mute lang ga ang imo radyo ga para hindi delay mo sabat sa amon. Hindi man, Annalyn nga lan mo, no?
2: So?
1: Hindi man tian ni mo apelyido. Ilan na edad mo ga?
2: 23.
1: Anong work mo da sa Murcia?
2: Ay, gabantay.
0: Nang
2: kapisang mga manok ni Papa.
1: Ah.
0: At least na may mga ginabantayan ka pa.
1: May manukan ka mo dagali sa Murcia?
2: Oo, oh, kay Papa. Pero hindi mo niya akon.
1: Kay Papa mo?
2: Oo. Oh.
1: Pero imo naman na Japon. Kaya ikaw man ang gatatap sina. Kag kung ano gin mamatabo kay Papa mo, may share ka man Japon, right? Ikaw na ang manubli sina kung ano matabo kay Papa mo para sinabi kung nakapoy na siya magtatap siya ng manok ti ara ka naman nakabalo part na sang training mo kay para at the end of the day kung ano ang iyang diskarte sa manukan kabalo ka na unless kung ikaw ang mapakupa sa manok.
2: Kabalo ko kami.
1: Adi. Kabalo. Oh.
2: Lami pala, mahigot siyang sabaw. Eh, may manok ka. Ano ang bala siya ako?
1: Ano ang bala siya mo?
2: Hindi pag ilapting manok ko. Bahala na, bakal ka mo to.
1: Gabi ka ladlawan ng imong hambal ba?
0: Oo man.
1: Dalo sa jahan, hindi kami si joke mo no? Joke to?
2: Hambal ka siya. Hindi ko mapatay, mapatay ka.
1: Bugin sige niya pa. Bugin sige niya pag idol.
0: Sige pa, babay ilan sa anay.
3: Kaba naman ko na maghambal ng pare sa imong tingog. Ano yung mambal na ikaw?
0: Amo ni man.
3: Babay ka, lalaki.
0: Nga agi na ipit mong imutingog ah.
3: Nga agi na ipit mong imutingog siya mo itlog ah.
0: Siguro ikaw gid ang nagakupa sa mga manok ay.
3: Siguro ikaw gid guro ang nagahurikap sa mga itlog ka manok.
0: Oo.
3: Ay. Alin?
0: Ano ginakupahan mong munga?
2: Ako nga ubo.
1: Ah, kagina ubo. Sige, okay ah. Pila na edad mo gani, Annalyn? 26. Okay. May caller sa line number 2. Good evening.
4: Hello, good evening, Doy.
1: Oh, pangalan?
4: Roya.
1: Pangalan mo?
4: Roy.
1: Eh, hindi na yung pagparyasa sa akong ngalan, ha? Kita lang iba na.
0: Oo, ha?
1: Kita lang iba na. Hindi lang akong pangalan.
4: Roya.
1: Ano?
4: Troy na.
1: Hindi
4: Troy
1: ko gani. Hindi ko gani magpasugot nga Troy ngalan mo.
0: Si Berto ka na
1: lang. Liwata, liwata pangalan mo ah.
0: Hindi sa gani magsugot yung si Troy ka.
1: Gani, liwata ah.
4: Troy ah, Roy. Hindi man si Troy, si Roy na lang.
1: Ah, si Roy gani.
0: Roy na lang, Roy. Yeah,
1: taga din si Roy.
4: Sa Cadiz ah.
1: Cadiz?
4: Oh, sa Troy.
1: Cadiz, Cadiz, Negros Occidental?
4: Oo, oh, sorry, Negros Occidental sa Barangay.
1: Ah, Barangay Jerusalem. May caller kami si Annalyn, 26 years old, from Murcia. Hindi mo lang pag-imind yung boses kay bago lang sa naumpawan siya nga ano ha?
0: Naubo ko
1: hindi ha, sa iya nga pagpanopsop ha? May nabilin pang itlog sa iya nga tilaukan. Annalyn, tsak to?
2: May nabilin pang itlog sa
0: ako. Saling agnag yung nabilin.
1: Okay, sorry. Anay ka mo ni Roy, Annalyn. Roy, si Annalyn, Annalyn, si Roy. Mamangkot, pag ikaw mo ganis ang pangalan sa isa kag isa, panindakan na ka mo, ha? Ah, sige.
4: Hello, may gabi.
2: May gabi.
4: Ako kali si, kana? Ako kali si Roy, ha?
2: Okay, ah. Napatiyan ko naman ito kagina.
4: Pagdating ka tayo, Murcia.
2: Sa Murcia ko.
4: Ikaw yun. Kailang edad mo?
2: 26.
4: Ano yung matingog, babae o no, lalaki ba na?
2: Katulong ko ni itlog.
4: Katulong ka itlog?
0: Teka, insindi ka na.
2: Magambal lang ito sa program. Sila ng itlog. Patatanggan ko.
4: Ah, okay. At 29 ang edad ko.
1: Ba? Pwede na. Nabot-bot na, no?
2: Bot-bot na natin eh. Magulang pa kung kabala sa mga ahig, di. Kahigay eh.
4: At di... Maano ka, dalaga ka, dalaga ka o...
2: Dalaga ka lang, muna kami nga nakatulong ka itlog.
4: Ah, magalit. At sige, hindi kayo siya ako, o si Tira po man ko, nagpangitamang ko, kag nagpangitamang ko isang nagpangitlog.
2: At pwede na nagali.
1: Daw lately bala do na sense ko aton makulang makulang-kulang.
0: Ha? Base mag-ulan na kagwa sa pututan.
1: Ah, oh, sige pa dayon.
0: Dali lang kita. Matingala ka patroy nga Martes nga dahil.
1: Ay, oo, galing. Nalipat ko. Wala ka na naman lang date gali.
0: Oo.
1: Tuesday gali subong. Yes. Sige, padayunan nyo lang. Mapainto. Hello. Mapainto mo lang si Roya.
2: Hello. Bakit niligaw ka na ba yun?
4: Hindi ka na ayon sa Morsia. Hello.
2: Ano?
4: Hindi ka na ayon sa Morsia.
2: May
1: pagkato, bitch. May dagat na sa Murciao.
0: Pagkato, diin ko, no?
1: Pagkato ko na sa may beach.
0: Daw wala man na beach sa Murcia?
1: Hindi man na beach resort man na, hanga?
0: Kay bitch siya ba si Yabe?
1: Hindi ah. Resort na yan. Bugnaw man. Ano na da? May ara na da. Sulfur. Anong gaso-aso ganit, Dolph? Ano na ganit? Tawag siya na?
0: Sa Mambukan?
2: Mambukan Resort.
1: Ote, hindi na ya beach ya.
0: Resort na siya, hindi na siya ba beach ya.
1: Kabit sa imo ro.
0: Saan na ba beach?
2: Ay, nakalala ka ko eh. Ay, itlog sa puha ko eh. Kata na tulong.
1: Amo ta, kadaan sang joke mo, hindi ka ladlawan.
0: Amo git.
1: Oh, sige na Roy, kuha na number ya Roy ya. Tamad ka mo yung surya siya. Roy?
0: Roy, kuha na yung number.
1: Oh, surya na. Surya na yung ako muna off the air kayo nalingan ko sa tingog ya. Salamat, okay, bye. Sumalingan ko sa tingog.
5: Ay, ano ba nga? Ginakimpit siya nga tingog mo.
1: Wala na, ang gigatamang ang hit mo. Ginipit siya nga.
5: Na, di pa, analin. Romeo,
1: sino mio? Son of a bitch.
0: Son of a bitch. Di pa ni sort ka pa.
1: Hindi ah, dagat ko naman balya ko no. Sa may unang dagat, teko hindi ka man na kulang-kulang, be. Mambal ka resort, unang dagat.
0: Wala labot yun na. Doon wala man na dagat sa Murcia, kay Bukid man na. Oh, son of a bitch.
1: Ay, dahil lang. Sino ni? Oh, unahon ko, anay ang nagtawag sa Smart Mengab eh.
6: Good
1: evening, Troy. May nailang sir mo radyo, sir.
6: Ano yung sa Troy, ah?
1: Oo. Okay, ngalan mo, sir.
6: Atay.
1: Ngalan.
6: George, Troy.
1: Taga diin ka, George.
6: Pag-antik, kaya Troy, ah.
1: O, oh, dahil lang. Check ko ang sa line number 2. Taga diin naman ni Amigo, mayong gabi. Sino ngalan mo, sir?
6: Ako ni si Roya, ito ang number sa mabahay, Troy, taga Murcia.
1: Ah, sige, send ko doon, dugay, sir, ha?
6: Oh, sige, Troy.
1: Oh, son of the bitch.
0: Nalumay din sa gulo sa tingog.
1: Migo, din ka sa antike.
6: Dali sa asan, okay, Troy, ha?
1: Ah, taga san... Ikaw to ang ano, ang amon kilala tong nagabiyahe, tricycle sa may 7-Eleven.
6: Ang
1: dito ya. Alain to ya. Ang ngalan mo ngayon, Migo? Liwat ka na ngalan mo?
6: Si George to, George Mamon.
1: Si George. Taga di, sa San Jose Antique. Pila na edad mo, George?
6: Ito may dito ya.
1: Oh, 19?
0: 19 ka pa lang?
1: Nakanubya na sa edad nga 19.
0: 29. Aba, 19.
1: Oo.
7: Oo.
1: Nakanubya na si George.
7: Dati ito eh.
1: Oo.
7: Pila
1: na katuwi nagligan nga wala ka na uyab?
7: Sulod
0: 3 years, Troy. 3 years na? Ano?
1: Padayun na lang. Oo, na, kayo kabudlay sa buong manubya. Kadlaw sa mga.
0: Ti, sa sulod sa tatlo katuig, ano, ginakamot mo na lang?
1: Agay?
0: Natawa ba yung palad mo? Natawa ba yung palad mo kung may kibol na lang?
1: George, palihog sa bat?
0: Sa bat?
7: Pwede keyboard.
1: Ano work mo na, George, sa San Jose?
7: Na
1: Lord, manukan man siya.
0: May manukan man sa gali.
1: Oo. Abaliin nyo na. Ano na, no?
7: Si Annalyn yun
1: na to? Ay, apaloy to yan si Annalyn yan.
0: Amo ko dyan. May itlog to sa'yo.
1: Alata ka tama.
7: Ano, Troy?
1: Ha?
7: Sila niya may itlog na nga, ano ka, baba?
1: May itlog tilaukan.
0: Ang iya nga puwak, may itlog.
1: Oo.
7: Dapat hali ako na lang itong color niya para lumang ko lang na yun.
0: Oh! Kung isakon ka na lang.
1: Ay, dulpi ka na lang. Safe ka siya. Pa. Namihan ka na.
7: Ay, dulpi. Kasi ikaw hindi ka abot sa 21 days na. Buka na na yung itlog ko.
0: Ay, tag 21 days ang imo, ya? 45 days, kuya?
1: Ba? Nabulubanta mo ba bago mabuka ang itlog?
7: Hindi na. Kasi ikaw hindi na tumulang ko eh.
0: Uy, dali ang gitba na.
1: Dali sa yon pa na yung yarasa.
0: Ako yung nadaan mag-uumo. Ako yung kadaan mag-umo, may itlog yan, pag-wayas na yung balot na yan. Te, ano gusto mo?
1: Te, gusto mo i-try?
7: Na-try?
1: Gusto mo i-try?
7: Ano na?
1: Nga rin palumluman, itlog mo pagtapos balot na? Migo George, ano na pangita mo sa isa ka babae?
7: Babae?
1: Ano ganit na pangita mo sa isa ka babae? Babae, pwede ang sabat?
7: Single mom na pala ya.
1: Single mom, the son?
7: Hindi pang tiyo pa, basta makawiwili lang.
1: Oo.
0: Oo, the son.
1: Ano pag-ed?
7: Muna na.
0: Hindi ako gusto sa mga ikratan?
1: Oo, mga katol.
7: Adi, pwede nga yun na.
1: Naan!
0: Alam mo na iya.
1: Muna napangita na mga sabat, pwede da yun.
7: Oo.
1: Te, ready ka na?
7: Uy.
1: Mabaog itlog mo?
0: Bato ka sa babaeng may itlog sa ilo?
1: Mabato ka sa babaeng may busyo sa liog? Guiser! Ano number mo? 09?
7: Monitor yung number
1: pa, hindi ko sulong. Dahil lang, 0905-253-9939. 0905-253-9939. 0905-253-9939. Migo George, salamat. Mayang gabi.
7: Oh,
0: thank you, kid.
1: Regards sa mga taga-Antique. Bye!
7: Bye!
1: 10:49, mabalik pang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Gag si Katropang Dolphy Langka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remy Lito Oy sa ako niya. Nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Canton sa SFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Canton Plus Herbal Soap!
9: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Canton Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana at kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibaligay pa ko sa akong sang Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally.

0: pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oo, oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipito.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sure po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Hampton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sentong plus Cup Mix, may kapikawan, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Pagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap mo sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako ni ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami.

0: Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: XFM.
0: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfall Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santhan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.

Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkakas.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pwede din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Gurmig, ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal nga epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: secret of hell.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa ingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ato sininga digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod para nga kwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan na ang deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health.
4: Yeah! May naman ko dire doc, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang ato Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano palang iban nga mga allergic ng mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santon Plus Gold.
4: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
3: The secret of
4: may namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
3: The secret of health.
2: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold,
4: yes.
2: May ara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
2: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: The secret of health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
4: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ang duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
4: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health.
4: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: Santon Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imong nga constipation.
5: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sinimaimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gids mga constipated. Okay, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
2: Yes.
4: Kung isa ko lang kita tubig, amo mo nagaba Tiger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
4: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
3: The secret of health. The secret of health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
3: The secret of health.
0: Santon Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sa vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sa immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina. Tungod siya sa ring omega-3.
0: Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Paano naton ipreparar ini Dok Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Dok Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The secret of health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
3: The secret of health.
1: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tina sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, sa pabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon Plus coffee mix, Santon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
3: The secret of health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santon Plus Gold premium D3 kag Santon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street, atubang sa Midtown. Crown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Ako si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakad, gaganda ka pa.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
8: Gusto mo ba ng pinag-

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Yes, to health.
2: The Secret of Health.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
4: Mm.
5: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidrin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini naga kata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid,
5: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag niyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Sun Plus Gold. The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
1: Gusto mo ba ng pinaka-

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sanson Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakaagaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababaihan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sininga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon sini Doc Leo?
1: Actually may specific in Sir Josel nga programa dira no para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sini calcium dira sa leafy green vegetables or even man is mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josil di ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton Sir Josil sa ginatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan niya nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at yan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ato sininga digestive system halakapang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium. Among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
4: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C.
6: Sunzone Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunzone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The secret of health.

0: XFM.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

Pinas. Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas. Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

Bayan ayan nga gahon banwa kara it kalibo. Good morning probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinaga pag-iliba pagpangalaga ni exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw ita Miyerkules sa Pizza 3 sa bugan kara it Hunyo dagong 2021. And of course sa gihapon kita nagailiba. Ako sa gihapon ninyo karon yung maging kibahan, maging anchorman.

Ari nyo kara ka pagbugtaw. Ari ba kara ka to na bagong bugtaw na mga katropa ko. Oh, magimuta na ya. Bago magpanaw. Magindog sa inyo kara nga gugban. Relax, anay rin nyo kara nga kagawasan. Iba man ka rekaton, bao nagkakapi-kapi man. Nasa makaroon ka rekapang orason. Iba naman na ito, nung nagkaroon yung mga igmang hon. Nagamat-amat yung man ka natigaha. Nasa anda ka rekapamahaw. Ay, sa marikusyante na ito na. Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning. Sa marikusyante na ito, bago nagamat-amat, masanda makarat plaster, sa anda ka rekapabalik. Diyaw na. Mga katropa, sa mga nagamat-amat na ton ka nga mga biyahero, Van Tricycle. Yo, good morning, good morning. Sa mga katropa na ton na nagkaroon nga mga OFW, sa mga parte taton ka nga kalibutan, tukutob sa mabutan ito ton ka nga paga ililiba exciting Pilipinas. Kay DJ Noynoy Itanlok Solidad. Oh, good morning. Watching from San Francisco, California. Nagatutok man makara sa aton karagapaga. Ililima man karan. Kay Dang Villanueva. Karoon sa Agbanawan, Bangayes. Good morning man. Oh, yago mga katropa. Oh, medyo maabo umatan. Oh, mga aksidente. Nga nagkagatabo makara. Sa aton karang probinsya Itaclan. Or sa duwangan ni aton karang probinsya Itaclan, ha? Mga katropa. So, agong gina sa mga katropa na aton. Sa makapin sa may mga ginapanawan na makaroon. Either nga medyo matawhay ra aton karang pangarasadahon. Papagos si Daya karon yung mga nagagagi. Pero hindi magkalipas mga katropa nga maghayongin yung kapin sa may mga ginaagtunan. Alright, yari kita sa mga topiko nga aton magkarang nga pag-istoryahan magkaroon yung agahon. Exciting Pilipinas! Mga katropa, sarong raya karang pagtakas, no? Ita 18 karang gaki bangod sa pagtakas kara samtang naka-confine sa ospital. Exciting Pilipinas! No? Ay may ana galik karang kugang, oh. May hospital bill nga nagabalor sa hagos 333,000 bago pumanaw daya kara nga pasyente nga 18 anyos. Exciting Pilipinas! Pero nagreklamo kara sa kapulisan daya kara nga sangka security guard. Ha? Matapos nga ni nga makatakas ta daya karon nga pasyente. Para nagkara nga plastada, oh. Ay ma-discharge tayo mao kung May 30 ang nangindugaan taray mao mga katropa. Matinding abilidad ay toto nga ra. Sa piyag karagabahin, ha, mga katropa, yan ay man kita sa balita karanga nasyonal. Update naton sa trahedya nga natabo sa sangka building nga humugos una karon sa Angeles City, Pampanga. Angeles, no? Parikoy, oo. Angeles, Pampanga. May diyan, may kilaga kita nga taga dun ka talaga, no? So, may 17 na naong namatay. Pero masubo ka ra. Nagtrabaho kagat imo. Tapos ay bukot bastan. Pero pagpatindog it daya ka nga building, agi hugusan kat imo. Baaw, makasubo. Exciting Pilipinas! No? So, 17 na, rukumpirmado ka ra, nga napatay. Sa piha karagabahin na,

0: Ara, may dahil ka nga balita ra, no, sa ato nung nakaroon niya mga igmangon. Ginpangunahan ni Senate President Pro Tem for Loren Ligarda Rosanca high-level meeting sa Senado. Agod talakayon. Rung mga na-experiensahan itaga probinsya at Aklan ag antike, no? Sa daya karang kuryente nga pagtilinaas wat pahuway karang brand out ag digital connectivity nga padayon nga ginatubang iya kara sa probinsya at Aklan ag iya sa probinsya karat antike.
1: Exciting Pilipinas!
0: Unang-una, sayon na ton. Do, ginatubang na ton. Nga medyo nalisdan gid, noraton kara nga mga igmangon. So, hara. Agod sayuron. Ro, nagapanguna nga rason. It kakugangan sa supply, it kuryente. Ag mahina nga internet connectivity sa probinsya. O, standby toto karon. May pagtalakay kara. Daw mga katropa. Si Senator Loren Ligarda, no, kagakip raton kare nga local government, no, ag sa pagpahayag man it aton kare nga Akelco, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Okay, sa aton kare nga pagparayon oras na ton. May alas 4:31, no, mga katropa. Oh, good morning anay ko, no. Kay Barangay Captain Hill Apolinario Morandante. Yes, Cap, good morning gid ah. Nagapamati man makara sa aton garga pag ililiba. Kay Joms Atero. Yes, good morning. Bao nag monitor man makara o da karon sa may Mabilonyo, Washington.
2: Good morning.
0: Joms, good morning. Bye, mga listeners na aton. Ah, okay, medyo nakikita una aton ra imo permi mo. Ada karon sa Mabilon nagatutokman, no, mga katropa, sa aton karon niya pag pangalagan. Well, may masubo pagit karang balita man. May una karang magpamilya nga taga Makato ag raya sandahay na aksidente sa Pututan, Iloilo. Rumasubo, sambilog kararong patay, tatlo rong ninahan. No? Bangod sumunggag sigon, randa karanga ginasakyan karanga Mitsubishi sa simentado karanga poste. Ora karon sa may Pututan. Kahapon niya't agahon rahan na tabo mga no? So, ginasugid negosyante sigon, no? Daya karon niya ginbawian, no? Itahugam karang kinabuhi. Talaga masubo, no? Sa karsada, no? Kung amat, di dato naiwasan, no? Raya karang nagatuguhaw karang aksidente. Anyway! Oras na, alas 4:33. Antes na ito, karaga pagkatalakay ng mga topik ko nga ito, magkaraga tawan itdaga nag-ligwa. O, sa mga katropa na ito, nung nagkaroon yung bagong bugtaw, nag-usoy itdaya karaga kape. Pero, mas mayan yung piliyo na ito, nung kapigid, no, nga may ikabulig mano sa ito, karaga kaguwasan. Nung Santon Gold, mga katropa, or Santon Plus Coffee Mix, no? Dahil karaga kape, yes, katropa, si Bato, Rokan. Santon Plus Coffee Mix, no, kapin sa mamiling na ito nung nagkaroon yung mga katropa nga raga kape. Oh, piliyo na ito nung kape nga magkabuligid sa aton karaga kagawasan. What iba? Kundi karaga Santon Plus Coffee Mix, no, raya ay kape nga purong natural, wakara ita side effects No, himo sa mangustin, moringa, and soya powder drink mix ba? O karamiton, ibo karang higop ko raya nga kaper imong pagagamiton. Pagbubusa niya nga nira permi mga katropa, no? Aday karang kape. Anyway, kay Arnel Roberto Redondo, good morning. Shout out man sa anak karang asawa nga si Sharon Redondo. Ag sa ada karang unga nga si Alia Redondo nga always gid ba nagatutok sa aton karang programa una karon sa Valenzuela City. Oy, good morning, no? Arnel Redondo.
2: Good morning.
0: Probinsya ra. Kita dayay karon nya aklan. Nakakapin na ba? Katropang Arnel abaw ah, nagtatagalog na rin tayo ah. Kay Dela Viga Claude, good morning. Una karon sa bakan banga bao nagasigab mong mano na si kuno si De La Viga Claude hagong gid ha katropang De La Viga kung may mga ginapanawan anyway yan ang kita unahon tanay daya karanga pag talakay no ita government agencies electric cooperatives telecommunications providers. Sa pagpanguna ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, ginpangunahan na kara, daya kara nga sang ka-high-level meeting sa Senado. Agod talakayon. Rumanga nang inrason sa kuryente ag digital connectivity. Rumanga problema kara mga katropa. Nga padayon nga ginatubang iya sa probinsya at Aklan ag Antique.
1: Exciting Pilipinas!
0: May 28, medyo gintalakay rananda. Medyo kung iya katon, mahina. Gaban rong internet. Mabagal mga katroparong proseso. No? Now, rolokal karaga gobyerno, sambilog pag-idrasanda sa pagtalakay. Kapindro mga nagapangunang rason it kakugangan sa supply it kuryente ang mahina nga ni karang internet connectivity sa daywag ka mga probinsya. Di kara suno sa senador nga importante nga may una nga sapat or ginagauman nga kuryente ag abot kayang internet agud masuportahan rong edukasyon, turismo, negosyo, serbisyong panlipunan ag apila pa ka mga sektor nga importante sa lokal or yes aton karang probinsya.
1: Exciting Pilipinas.
0: Adayranda karang ginatalakay. Ano ro ikabulig kara? No? Iya sa aton karanga probinsya at Aklan. Unang-una, basi pabaskugol pag-iday karanga internet. Mga katropa. And of course, rusap supply. No, itadaya karanga kuryente. Now, suno sa Senador Pagid, din yan eh, gintalakay na dakara, rukakugangan sa power supply. Mismo, iya sa Panay, no? May mga ginahimo ng upgrading sa distribution facilities, last mile electric trification projects, ag pagpagapad no ita internet services sa mga komunidad nga kugang sa gihapon sa konektibidad. No? Raya nga mga hinsyag service providers. Sunod di karakanda. Randa sigo niya mga plano hay agod pabaskugon, rong infrastruktura it kuryente aga communication sa rehiyon. So kinangan, daya karo niya kakaigo karang koordinasyon sa tunga itaton karaga gobyerno o lokal karaga gobyerno ag pribadong sektor agod masigurado rong mga proyekto hay matapos sa raga kaigo kara nga palugit or check. Ag hindi na magresulta it dugang hagakwaton sa mga consumer nato. No? Ra, may pahayag no mga katropa si Senator Loren Ligarda. Oy kay Roy Salazar, good morning anay. Kaunta it pansbok, agahon kapatid mo gakaon karon. Matindi, watching and listening while baraga pa huway makaron kakatapos si ay okay. Okay, medyo ginaoy kita git siguro si Roy nga nga kwan eh. Sana ka nga jupi. From Libakaw by Dubai ba matindi. Alright, tama yung katropara. Pamatian taro pahayagan ni Senator Ligarda. Angot sa runaya kara nga programa nanda. Na yung sa aton kara nga antiki aga probinsya karat aklan. Pamatian ta.
2: Pwede tawag po natin na elder. Akel ko po, they are needing 75 million to energize 899 households.
3: Oh, ilan po yung akel ko?
2: 75.408
3: million. 75
2: million
3: to energize
2: 899 households.
3: If we provide that amount, the whole Aklan will be electrified?
2: For those program lang po, Madam Senator, sa CEPLEP and the photovoltaic mainstream of PBM. Others po kasi, Madam, is will be energized to regular connections nila. As per report lang po, around 18 sitios corresponding to 292 households for CEP and for the photovoltaic mainstreaming, around 607 households for Akelto po.
3: Simple. For the whole of Aklan and the whole of Antique, how much is needed for them to be electrified?
2: For Akelco, the 75,408,000.
3: So, and pag mabigay yung 75 na yan sa NEA na ibibigay nyo sa co-op, ma-electrify na buong Aklan?
2: Yes po. If the those areas po na is under dun sa submitted po nila sa ELTER, Madam Senator. And for ADNECO po, that's 296 million po to energize 3,236 households.
3: Yeah, if you provide the 296 for CTU electrification, yes, the whole Antique will be electrified.
2: Yes po.
3: Is that accurate?
2: Yes. Based po sa submission po
3: ng ADNECO. So you need approximately 470 million and the whole two provinces will be electrified?
4: Tama po yun, ma'am, yung sa sitio electrification program ng government. Pero yung every year kasi, yung mga sitio sa mga barangay nanganganak. Kasi yung may migrations ng mga pamilya doon sa mga area, kaya dumarami na dumarami.
3: 28 pa lang, nandito na ako, palaging gano'n, dumadami ang mga purukat sitio. Ano ba yun? Dumadami kasi ang tao, nagkikreate ng bago mga sitio.
4: Yes, ma'am. May so, bagong community na nakikreate.
3: So as of today, yan ang kailangan. At pag sinabi natin yung 396 million kailangan sa Antique, Anteco, at yung 75 million sa Akelco, sa Aklan and North Antique, ay electrified as of the number of sitios today. We're not sure in 2028 or 2020. 34, whatever. Okay, so, maski electrified, pero kulang ang generation, may outages, at wala pang investor, at may problema sa distribution because of the substations, and kulang ng linya, hindi pa rin serviced, right? There's going to be power interruptions still, right? So, we go back to the problem of the CAPEX. Tama ba ako? Pagkaintindi ko? Kinabit mo sila may bigay kang, sabi mo na, if I amend the budget and put 500 million in NEA for the two provinces, you gave them hope. There's a network, distribution network, but if the substations are not there, wala pa rin kuryente. Tama? So dapat magkasabay. The capex coming from NEA or the increased collection of the RFSE, at the same time, the connection for the distribution network, right? And then the repair and maintenance of the existing plant so that Panay can be self-sufficient and possibly investment that's long-term. So the three, the generation, the distribution network, and the electrification in sitios. Did I summarize the problem and the solution? Beyond me. Yeah. So, let's make it clear, ha? Ako po ang taga nakikinig sa inyo, akong taga hinihimay ko yung problema at taga bigay ng mungkahi. I don't want to give too much hope that by my lonesome, I can provide the solution. But I will do all I can for these two provinces so that we'll continue to talk and I'll continue to push and see the budgets. So who else would want to speak in terms of electricity? Then we go to telco. Sa telco na po tayo. Teka, I'll give the two co-ops more time to speak for your closing statements to summarize. Baka may nasabi ako na mali, please don't hesitate to correct me. Meron kayong kulang na impormasyon pang gusto nyong ipahayag. Oh, we recognize Governor Paulo Javier is online. Hi, Pao. Good morning. Can you hear me? Hi, Gov. Paulo. Audio. Namimiss ko na kayo. Nakamute. Pao.
5: Good morning.
3: Morning.
5: Good morning, Senator.
3: Hi. Yes. Thank you for joining us. We're trying to light up the two provinces. So, would you like to make a statement? Andito sila Gov. Miraflores, Cong Miraflores, and all our friends from Aklan and Antique. And the subject matter is electricity and telecommunications.
5: Yes, yes, Madam Chair. I would like to say thank you. Thank you for this meeting, and of course, Antique, with your assistance, with your help, we can electrify all the sitios also in the barangays, most especially the island barangays, no, like Maningning, Batbatan, Mararisen, of course, the Sibay. Sibay is very special because ano pa rin po sila, generator pa rin ginagamit po nila. So, wala pang kuryente nung maabot sa Sibay side na part of the Kaluya. So with the efforts of Anteco, with the five-year plan nila, I think we can fast-track everything with the help of our Senator, Senator Lauren Legarda, for the province of Antique. So with this, with the newly installed electrification in San Remio, in Panpanan Uno. So maraming salamat, Senator, for that project na umabot na po sa Panpanan Uno. So now we are constructing already the road which you have provided for the San Remios. So maraming salamat. And I hope we will continue to assist ang ating mga Anteco cooperative and of course, with the funds, with the assistance for provincial government, ang ating subsidy program na 500 per household. So it's been almost 1 year and a half, and we will continue to remove the financial burden to every Antiquenian, the province of Antique. So maraming Senator and Madam Chair for the help and assistance dito sa ating pumisa.
3: Very much, Gov. Pao. Thank you for mentioning San Remio. Maybe I'd like to hear from Wilson. Nag-provide akong funds eh. Malaki eh. sa Anteco, ano nangyari sa pondong yon, anong mga lugar, tapos binanggit rin ni Gov Javier yung off-grid areas including Sibay and Maningning, etc. Is this part of the Anteco coverage or these are off-grid areas para maintindihan natin? Thank you.
4: Yes, Senator. No, first of all, Anteco would like to acknowledge the financial assistance from NEA through Senate's initiation last 3 years ago. And now, several sitios, which our GM would expand later, are now enjoying the electrification funded by the national government through your office and through your initiative. And the sitio electrification program is now ongoing on areas which are prioritized by Anteco. And I would like to give the chance to our GM now to expound on the specifics of the sitio electrification program in Antique.
3: How much was that total and is it being utilized, implemented?
6: Yes, ma'am. No. Actually, we already energized, electrified the 3 barangays. That's what one, the governor said, the Panpananuno, the barangay na Lisdan, and the San Ramon, Barbasa. And we are ongoing 14 sitios for the rest of our coverage area. For the 3 sitios, ma'am, 3 barangays, the total amount of the budget, ma'am, is 25 million. And for the sitios, 14 sitios, 55 million.
3: Total amount for electrification that we amended in the budget, how much? Iba 200M? No. Much less?
6: The total, ma'am, is 296 remaining sitios. For the remaining sitios.
3: 296?
6: Million.
3: Million?
6: For the remaining sitios.
3: Ang laki ng pondo nyo. Oh. Huh? The 296 million that we allocated through the budget, through NEA, hindi pa rin covered lahat ng sitios ng Antique?
6: Yun naman. Yun
3: Sinabi kanina na kulang pa rin daw ng 490 million. You mean aside from this 296 million, kulang pa rin ng 490 million? Is that accurate?
6: Actually, ma'am, the 296 million, yun pa yung kailangan natin to electrify yung...
3: Ah, yun ang hindi. Magkano yung nabigay ko through NEA na amendment?
6: I think NEA can answer that.
3: Wilson, you know that?
4: Yeah. The proposal was nearing to that figure, 296 million. But the actual allocation received by Anteco, as explained by GM, was only that amount.
3: Only 50?
4: 50 plus 25, 75 million.
3: Nea, I just want to know, was it an amendment for NEA to provide subsidy to Antique? Or is it still with you na hindi pa na-download sa Antique, sa Anteco?
7: Madam Senator, for the amendment po, wala pa po kaming nakukuhang list dun sa kung how much po yung for Anteco. Ang malinaw lang po sa amin, Madam Senator, is yung regular programming in NEA na 5.4 billion for SEPLEP and PBM po. Pero yung mga amendments po, wala pa po yung list kami na-receive po for that.
3: The 50 and the 25 they mentioned is from your regular budget.
7: From the previous years po ito. From 2025 po ito, Madam Senator.
3: In the NEP?
7: Yes, po. Wala pa po yung 296 po na for Anteco po.
3: The 296 is different from the 490 you mentioned? Is it more
7: than the I mentioned po is for 296 po. Tama na po. 296 for Anteco po.
3: Hindi 490.
7: Hindi po.
3: 296.
7: 296 po.
3: Yun pa ang kulang.
7: Yes po.
3: At 75 yata ang kulang sa
7: akin. Sa akin ko. Yes po. Yes po.
3: Okay. So 375 is the magic number. And if you have that, the whole 2 provinces are electrified. Then we settle the CAPEX issue. That's the challenge. Okay. Thank you. Sige po, Akel ko, magsalita po kayo.
8: Ma'am, may additional na ako na gusto kong ipaabot na sana matugunan ito. Isa yung financial assistance and subsidies ng mga electric co-ops
4: removal ng value-added tax and other tax exemption for electric cooperatives, regulatory support and faster approvals ng mga applications ng mga co-ops, then regulation or intervention ng reserve market and ancillary services that add on to our generation rates, and then support ng government for renewable energy integration ng mga electric co-op, because we need to have an embedded solar or renewable energy in our franchise area to have a reliable and sustainable supply of electricity. So we need funding sana or assistance of loans or grants from the government to develop this renewable energy para ma-answer din yung sinasabi ni Yusek Marsigan kanina na kailangan meron kami additional na generator sa Panay Island. Tapos sa tulong ng gobyerno sa disaster recovery assistance ng mga electric co-op, then most probably kung through NEIA, electrification and infrastructure funding for the improvement of our facilities na hindi na kailangan na magkaroon ng CAPEX application, walang additional burden sa member consumers ng mga electric co-op. Yan lang po.
3: Hindi lang lang, marami po. Oo. But it's very interesting. I'm learning from you. Thank you to our two co-op heads. Yes, salamat po. Can we proceed now to telecommunications? Yes, Governor Miraflores.
9: Ma'am, may I be recognized? Just a short manifestation lang po. I think maganda po yung mga updates na ginawa ng NGCP, DOE, and our local cooperatives with regards to the connections of our lines within the province and of course the whole island of Panay. But siguro po ma'am, we should already look into a long-term solution for the island of Panay. I agree po with you, Sec, na sana yung long yung vision po natin is yung Panay Island na yung mag-export din ng power supply, no, to other islands. So hindi ko po alam kung ano yung mechanics po, Yusek, kung paano po tayo na mag invite ang investors to invest coal plants in Panay Island, kasi as of now sa NGCP po we're kulang po tayo ng 87 megawatts for the whole island, and kung magawa na po yung mga planta sa Toledo, but still po if we are depending on other islands, and baka kailangan din ng maintenance or may outages pa rin, maapektuhan pa rin yung, sabi nga ni Yusek, Panay Island is the last sa grid, and to be more specific, Boracay Island is yung pinakadulo na po ng grid. So maapektuhan po lagi po yung Boracay, kasi nga po siya na po yung pinakadulo ng nasusuplayan ng kuryente. So I hope with DOE we can plan out na po yung kung anong pa talaga yung long-term solution for Panay Island, so that we will be confident na rin po na moving forward or next generation, talagang hindi na po mangyayari yung mga blackouts na experience po namin within the island. Thank you po, ma'am.
3: Thank you very much, Governor.
1: Exciting Pilipinas.
0: Okay, so ano ro ang nagkaraga maging epekto ng mga katropa, no? Unang-una sa tanan, kung guwas or matagumpay ang ginhimo ay karaga multi-sector briefing, may mayad-ayad man niya maging resulta, no, para sa publiko. So mas maayos ag mas ma tatag nung no, supply no ita kuryente ubos nga anon kara mabawasan rong perme no nga brand out nga nakaapekto no sa mga panimagay, negosyo, eskwelahan ag mga tagatapan no ita gobyerno. Pangaywa, mas madasig ag mas magauman no nga internet connection kay man makabulig raya no sa mga estudyante para sa anda karang pag-eskwela, no sa mga negosyante para sa anda man karang operation, ag sa mga empleyado nagatrabaho online. Pangatlo, rong paglago no ita ekonomiya. So mas abo no nga mamuhunan ang negosyo rong mahikayat nga magtindog sa lugar kung maayos rong infrastruktura, no, ita kuryente, agray ka nga communication. So mas maabo pag inyong oportunidad, no, sa trabaho, arong pagsugod, no, sa mga bagong negosyo at teknolohiya ay pwedeng mag-resultan itadugang karangat trabaho para sa mga residente. Panglima, arong mas epektibong serbisyo ita gobyerno. So mas mangin madasig arong komunikasyon aga paghatod it mga serbisyong pampubliko once nga maayos arong internet agray karangang kuryente. And of course, napaka-importante man, no, ita kuryente aga communication sa tempo, no, ita bagyo, linog, aga pila pa nga sakuna, no, agod mangin madasig nga makapagtao ita impormasyon agray ka nga bulig. So mas mabaskog pagid nga koordinasyon ita pila ka mga sektor. Rung pagbuliganan niya at aton ka nga gobyerno, electric cooperatives, sa telcos, aga pila ka mga lokal ka nga gobyerno, hay pwede nga mag-resulta itpang mabuhayan niya solusyon nga imbis temporaryong remedyo lamang. Kumbaga, sa kabilugan, rung pinakamayad-ayad karang resulta hay mangin mas mayad-ayad karang kalidad ita pangabuhi para sa publiko. No? Kung may sapat nga kuryente, aga maayos nga internet, mas nagiging produktibo rong komunidad, no, ag mas maggago rong ekonomiya, ag mas maabo nga oportunidad rong mabuksan, no, para sa pera ang dagkarang nga ginatalakay, no, sa Senado. Anyway, oras naton mga katropa, may alas 5 imponto na, no, sa makarang karga pang orason. Oy, ginatambyaw na nato, no, ita may rayad ka nga gaon si Rolimer Paipan. No, good morning, gidag. Shout out. O na karon sanda sa may barangay Cortes Balite ba? O permi ginagapinamati, oh. Oy, good morning, gid. Sa taga Balite. No, of course, sa family Paipa. No, sanday Role Paipa. Paipa. No, aga Merly Paipa. No, nga always gid nagapinamati. No, sa aton kira programa kay Chubby Rapis Inan, good morning man.
10: Good morning.
0: So man si mo kag pag highlight ba o book out imo na makaron sa tambu ano. Ah, gamat amat yut imo tragaha ra, no. Kay Divena Zubiaga, good morning man. Aga shout out, no, sa bilog kag probinsya. Aga sa family Auro Zubiaga una karon sa Kabian Libakaw. Ag happy listening daw. Oh, good morning gid Divina Zubiaga nagatutok man.
10: Good morning.
0: Solid ba? Solid gid nya naga pinamati ya karon sa tambuan malinaw. Oh, si katropa ang Chabi. Oh. Good morning gid ha.
10: Good morning. Oh,
0: na karon nya pasabaw na ha katropa ang Chabi. Pero sabi, oh, good morning man nagatutok man makara sa aton kay nagapag iliba. Ag happy birthday ko no ha, kay Ate Loz Vimenda Regalado, na karon sa makato, ag happy happy birthday kay Ante. Okay din yan eh, no. Makaroon niya John 3.
10: Good morning.
0: Birthday lang gid kay Loz Vimenda Regalado from Rosa B, ang babaeng palaban. Baka panumbalik ka na kita mga tropa ha. Ah, sa pila ka mga minute ni nga mga topic ng aton karaga pag talakayon, parang balikan ta. After gamang itapila ka reminders, kalis, standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santo Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santo Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santo Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assisted pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assisted pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assisted pain.
10: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
13: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: XFM
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Yes, mga tropa, alas 5:12 sa kahon. Exciting Pilipinas! Nagkaparubali kita mga tropa, no? Sa aton magkakapagwaragwag Exciting Pilipinas. Okay, good morning kay Divena Zobiaga. Nagatutok man magkara, no? Sa aton kakapag ililiba. O madayad ka nga agahon sa mga taga-akla, no? Oy, mga katropa, no? Sindi man kara magbuhay, mag-sikyar kita, no? Ita dayag ka nga police report, ni katropang Christian Villanueva, no? Paki-check lang rin, partner, no? Thank you so much. Kay Michael Villanueva Solina, no? Patamyaw, rakon ka rin nga kasi Mario naman karon sa Lagin Banwa, Wisno man siya. Good morning!
1: Good morning!
0: Katropang Michael. Alright, no? Mga katropa, no? Naka-standby na, no? Sa piyag ka rin kalindya, si katropang Christian Villanueva sa naman, no? Nga natipon niya police report. Katropang Christian, sa report! Standby.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report, katropang Christian, good morning.
1: Good morning.
3: Yes, katropang good morning. Sa akong mga tropa, syempre medyo manamira ito ng pandiyan po makarang Hercules. And at sa midweek, makaroon ba? Patarato ka rin ginahugat-hugat nga. Adlaw nga isbado.
0: Isbado. So, correct. Kagit imo na.
3: At syempre, ginahugat-hugat itatong ka rin partner tech kay katropang Noel is Bearness.
0: Bearness. Oo.
3: Bearness.
0: Daywang adlaw lang matod, Bearness na.
3: Bearness na. Paborito yun ni katropang Noel.
0: Oo. Oh, ano ginuro niya ang pangon eh. Basta Bearness agad. Syempre, ay may ano, mataraw niya mga kibahan doon. Nga, syempre, kung sino matanas na nag-actor.
3: Sana all may mga kasama katropa nga araw.
0: Oh, yan niya. Teka, nagtagalog ka na.
3: Para maintindihan ni katropang Noel.
0: Ay, okay. Yun nga. Oh.
3: So, talaga eh.
0: Well, kamustahin mo siya.
3: Katropang Noel, kamusta?
0: Natatawa siya, katropang Christian eh, no?
3: Anyway, sa ato ka rin natin po ka rin ma-report, katropang RR, yan nakita ka rin sa ato ka rin banwa ka rin liba, kao ay abaw, hiraya ka rin iligal ka rin pag-aalaga, baboy.
0: Bow.
3: Hiraya ka rin revetment wall, baboy, hindi ka papakas na it, hiraya ka rin nga menro liba, kao katropang RR.
0: Inubra nga tangkar?
3: Inubra ng tangkar, revetment wall, katropang RR.
0: Ade, gabang din matabi, makaroon din matabi hagos sa mga mukid niyo porsyon.
3: Oo.
0: Oh, siyempre ginigot-igot man lang.
3: Ibaut ang katropang RR ang may ginasunod na dapat ng insakto.
0: Oo,
3: ganyan. Ang papoy. Ay, bukot at iyak ko sa may remit-pin mo. Ayaw, bumaha, right? Tapos, anong katropang RR? Or tumaas na tobe, ay, tuhupod ka muna ron at hugom o ano?
0: Kataas na pa man do revetment wall nga ra.
3: Ay tagkuan ra. Bukod sa klase ta revetment wall nang nakikita nato kumbaga matsasatulay ta dapit ta biray.
0: Ay okay, oo.
3: Nakita nimo matsasatulay ta eh. Nagino obra nga ra, tag magugba ba nga tulay. Ay matsa imot ang akong dahil so daya nagtawag kita rit reminders no. So aton karang amendro ako si nga ni Karo sa Kapimpas at nung karang matagalibaka o nga illegal o nga ginagalaga ito dahil karang mga baboy sa stock or betment wall dahil nga ni nga yung nga ni hambag na ako yung bukot manamira pag-abot sa atong kahingawas sa Kapimpas ng mga pumuyo na kanamit ni Pupaligo Sigto ag may gagutaw-gutaw at ana hindi tigpo kagit katro pangarar
0: igrasyahan kat ibo masyang baon na binato niya feeds paro ginakaon sangagan niya mahigko pero gina pagguwa di ba ka
3: oh okay oh dinya okay. Ni sa unga nga ni karon bisag ani ra ang kita kwan ni mahigko tagi hapon ka tropa ar
0: ibo tabi na matol ni mo naga picnic picnic ka mo sa kilid daya karon niya akyan tapos naga kaon kaon ka mo and then may tumakas nga sambilog mahugom hugom pa bi ba nang arabaw
3: Kiton. Kaya tapos kayo ihaw magamoy at anak kapwa man niya kwan. Ay, kayo ihaw magamot baboy. Baw! Kanamiton do hugong. Ito pangar.
0: Lasang baboy ginmat matood.
3: Lasang baboy kita. Ito tapos hindi maglasang baka or madok na baboy ginlata. Lasang baboy na hugong baboy pa.
0: Ay, balindag, imbulat at pinrora.
3: Oh, ay, doon nga niya, may tato ka ng LGO, ay, anda kita nga naman doon, no, nag-alaga ka ng baboy nga, buon kita na, no, ag ihalin sa isakto ka nga lokasyon. Oh, ay, Daya kara, nung mga magagapas kara katropangaraar, ay anda kita na nga tauan kita ron, it nagkakaigo kara. Nung pinalidad, si Daum Karat Municipal Environmental Code, Clean Water Act, a Clean Air Act, katropangaraar. So anyway, sa ato pagkirdong ang pagiging mga report, ninahan man dayo karang mga individual matapos bumangga no rehas ang kamotorsiklo nga sa dayo karang kasubuyang na karang tricycle sa ato karang barangay Puok kahapon karay tahapon karang katropang RR na sa initial nga informasyon umagaw ta siguro dito niya karang motorsiklo at dumalit ta sa dayo karang tricycle. So gida sa ato nga hospital dayo karang babae nga pasahero ang dayo karang o babae mga pasahero tricycle o gaday mga motorista nga ra makatapos kini makaangkod iti na sa indang parti-parti mga kagawasan ag hauman nga makipagareglo driver kara no ita daya kara ka tricycle ka tropa nga RR
1: grabe tro anda mga lastro sa siki
3: yes no hay dai kita ro sambilog basta bukong kita ita ya tawag nga mag-ingat ay dai kita ro to paabot kung magahay careless whisper kita ka tropa nga RR
1: English yun ah ano daw
3: careless. Mm. Itanong mo kay katropang Noel, alam niya yan.
1: Oo, Tagalog ka pa rin.
3: Careless whisper. Ay, aksidente kita rin mo karang agtunan ka na katropang RR. So, kung wag ating nagadahan. Anyway, sa doon ka pag itatong karang mga report, dahil karang sangka tricycle man, no? Ito, or dahil karang habang gaan, no? Ito, dahil karang truck, nasagi man, so, sa bilog paging tricycle, matapos nga madugaan at preno. Sa may party ito, tokaraos mini avenue sa parang islansya, kahapon man kaya tapon, kumabong aksidente nga nagtatabo sa itong probinsya Taklan.
1: Yan eh.
3: No? Aga, sa atong informasyon, magkasunod rin ka nga nagbiyahe, no? Ito ka nga, daywa ka mga tricycle, pagto sa itong karabar yung populasyon kalibo, tagmatabo rin ka nga aksidente. Pagabot sa lugar, lumpo, no, sa bilog sa mga tricycle kusin, imaura, kung nabanggaan, itkasunod ka nga truck, kusin ni karon nakaagom tangani at brake failure ngayon natawag, no? Nadugaan preno. Katropang RR. Nadamay man doon sa bilog pangyay tricycle nga naka-park sa gilid karsada ang dahil sa kabasag ng impact bao nabasag ng windshield ito yung karang truck ang nakaangkot tangani at yupi bubong ito yung karang tricycle ang maswerte. No? Uwa ito daya kara nga naninahan sa dayang natabo ng insidente kaya katropang RR ni dayaman doon driver at daya karang mga driver no nga involved sa dia karang aksidente ag para ron sa daga kaigo nga disposisyon ag dugang nga investigasyon kra na tropang RR sa duga pag inaton nga report baore karang asang kay Aki Ruging Bacol no by isang ka construction worker da sa bayang nga istansya ag ako singa ni karon no sa ato ka informasyon nga nabuog sakay tricycle ray karabik ni si Richard ag residente ni karang barangay Briones at taging kontra naging harangan ni Moran no ito ya karang 40 anyos nga suspect na si Luis samtang police sa nakarang bagay ta nang imangod banal sa bibidya karat gabi ag dinya ni sunod sa karang kwan ka pulisan nag pundo sigon ni karang biktima ang nag pangutan na oh karang suspect kung hamanit nakatindog ras at tunga itagan makatiliwan dito pilang segundo, baw, may gulpit, yung mong binayo. Aging bakot, ay, ito yung karang suspect. Ay, ginghanap ay pang residente sa lugar nga iawat. Hindi ka ng pagpanakit o galing, madasig nga nakapagagyo. Ang nakauli, rin yung karang suspect. So, positibo maging turo ka rin biktima. Rin yung karang sa mga polis, ay sigurado kita ron. Ngayon mo ka rin, ging si Pupo man itatong niya kalibo, Municipal Police Station. Sa ato pagkikaradugan pagiging mga report, dahil man yung patay rin sa kagaki matapos nga ba, medyo no report, abi ka na katropang naging bangungot ah. No, sa diya ka na kasang karoro bese. Nga ako siya ni Karon ay nagpadaong takunta no, sa diya ka na report at siya. It barangay Alegria sa party tabang Banwak at Muruanga, aga-aga ka na, no, kahapon ka na tadlo ka na Martes. Sa na biktima, gikilala nato si Remy Nazareno, 23 anyos, ang residente at Camarines Sur, sa Bicol. Aga suno sa atong informasyon.
1: Bali, iyat ang imo pagtura.
3: Yes, no. Bagong dungka, gapadungka, sanda sa Port Alegria. May port yung tabi ka turo pangaraan, Lumburuanga.
1: Bago siguro ra,
3: bagura. Agya bagura okay, pero pabuhay-buhay man talaga operator pero mga almost siguro gastang dagon siguro kung nga hindi ako magkasaya kung tropa nga RR no. Ay sa atong nalabong impormasyon nakabaton do atong nga bang Buruanga MPS it na kada impormasyon ba nga alas 8:45 kada tagahon agya ko siya ni Karondo yung karang barkong MV Binibini nga Dumaguete. Pero yung karang dagadungka unta ay sa investigasyon sa aptang dagawgat nga makadungka yung karang barko ba nga launa yung medya kareta aga-aga na batian si Gono ita na karigaybahan nyo yung karang biktima nga nag-umot ah no aga kumbaga ay ginabangungot ay mapapakar ay makataliwat ah ay dahit ang nakikita ay mo karang ito yung karang sangka crew member nga nagapanghina o ta ang may hina or pulso. So isa ka naging tawaan it cardiopulmonary resuscitation or CPR yung natawag ag ipapang mga first aid measure it ay karang makuro it ay karang barkuro it ay karang biktima ag pasado ka ng alas dos karat aga-aga tag makadungka o ng karang barko in sige na nga nag-responder o ato niya katapot Philippine Coast Guard ag nakipag-coordinate man sa MDR ni Buruanga gindala sa ato karang Buruanga Municipal Hospital yung deklara tangan nga dead on arrival yung deklara attending physician katropa nga RR. So panday man investigasyon ito atong karang katapo it ka pulisan kung ano gid man doon karang cause of death no ito yung karang biktima ay anyway din ato karang natipon karang mga report sa pag-secure natin pila ng mga police station yung karang sa mga probinsya taklan report magaling sa kalibu PNP ako si katropa Christian Villanueva it XFM.

0: monitor. Okay, mga katropa, sa Gyapon, nagaparayin kita sa pagbaton and itaday ka nga Santo and XFM, libo-libong papremyo. No? Kung halimbawa, kung imo ka nga sang kabanig, it's Santon Gold Capsule or sang kabanig it Premium D3 Softgel Capsule or sang kabanig it Turbo Food Supplement for Men. Kung wagid ka ron, pero may imo ka nga lima ka mga sachet, it's Santon Gold Coffee. No, mga katropa, pwede ka nga magdaog 3,000 pesos. Pero pag himoon, ibutang no, sa mga drop boxes naton particular, iya karon sa Farmacia Gomez Calibo, o na karon sa shopping center, kung magapit ka sa may Banwa Karatbanga, o naman may anaton na karon yung drop boxes sa Sarwell and Junior Barbershop, o na karon sa Poblacion Banga, mga katropa. Pero pag himoon niyang, naray ka nga produkto, isugod sa envelope with your complete name, address, contact number, aga signature. Para sa aton ra nga grand draw prizes pagit. First prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000, ag may aton ka nga 10 consolation prizes nga 5,000 cash each, mga katropa. Okay? Okay na, partner. Sige. Oh, kay Leopoldo Martinez Jr., good morning, Gid.
1: Good morning.
0: Pinamati man makara samta naga-copy-copy. Shout-out ko no kay Lioski. Good morning, Gid. Ha?
1: Good morning.
0: Upang Leopoldo raton rang mga avid listeners. Kay Feliba Vicente Pamatian, good morning, man. Bao, nagbugaw ta ko no ima makara. Bao. Ba't manabit nagbinugaw ka umatimo? Nini. Ah, pagbugta, pagbangon na ag mag-copy-copy. Kay Macaldo Hermelen, good morning man. Nagatutok man makarano sa akin ka kapag ililima. Okay, si Karon tayo mga katropa, weather update, magaliman sa aton ka rin nga Diyos Tipaga sa Metro Manila. Diyos Tipaga sa Metro Manila, sa weather update, standby.
2: XFM, weather update.
0: Sa weather update, Diyos Tipaga sa Metro Manila, go ahead. Duga, partner. Kani lang git, mga katropa. Okay, medyo what that sound ro. Kwan makara, na weather update ta. Sige. Sige, sa kwan lang git siguro ra partner, no, sa Bullseye, with katropa ang Janalin Ascanio. Sige. Anyway, mga katropa, no, right, no, may, ano ra, may southwest monsoon man sa Gyapon, no. So, ano gang gid, no, sa aton karon yung mga katropa, angot sa dayag karang tiyempo, no, nga ginabantay-bantay man aton, isa man aton, mainit patabi Gyapon hasta magkaram, may kabaskog pata, noruin at pila sa mga lugar, no, sa aton karang probinsya kara, ita aklan. Pero, no, pila ka mga lugar magkara, may pag-ilinugan, no, katamtama niya paga ilinugan, no. Wa man makaratdaya karon niya bagyo gun man, ha, mga katropa nga na monitor no raton karaga Dios ti pag-asa Metro Manila. Sa aton karaga pag parayon, no, mga katropa, medyo ginakugabos yung langgit kita no sa tiyempo ito aton karaga pag ililiba exciting Pilipinas. So mga katropa, nato niya nagtutok nagmonitor, no, pinagi sa aton karaga Facebook Live, abo-abo nga salamat, ha, sa inyo karaga pag-tutok, pag-pamati. Okay, Macaldo Hermelin, no, nakaroon sa Ginbaliwan, New Washington, good morning, Ed. Sa Macaldo family, kita-kits lang kita karon sa John 10. No, nakaroon sa Libertad Antique, sana ako, nagpa-antique. Nangin kibana ton partner technical side katropang Noel Estelliero. Sa kaibani taton karay nga patrol para sa police report katropang Christian Villanueva. Sa nga ni taton karay nga station manager katropang Janalin Ascanio. Taton man niya CEO Dr. Rimilito Oya. Kapan ninyo karanya naging kibahan tropang RR Colas nga nagaiwan itmayad-ayad ka nga gawin ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: Exciting Pilipinas.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon paman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. Kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninyo lawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon, nag-isa naman ka pamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagkakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagkakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga, mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil na niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, halimbawa naton ini sa ginatuwag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga ma tunaw. Ang mga utanon naman tikasubong ni sa sang mga salakyan like mga SUV abi saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats as sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amo ning pasunod na to na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kun unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom naton nga tubig is maalabaab, hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Sanson Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
6: Kadamo sini naka feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sa Sanson Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini don di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagid liwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Sanson Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sanson Gold Herbal Tea, or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Sanson Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse nga daan, guardya nga daan sa aton sini nga blood sugar, kay nagabulig pa sa panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Sanson Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom magita sang premium D3 capsule. Ining Sanson Gold capsule, premium D3 capsule kag Sanson vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekal kalidad nga epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA o kon Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online, pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sila sa nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store Yes to Health Inc 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa nga mga product. Then pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
6: And then, number two, ngayon na itong sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kung mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang iningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kala noon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan. Kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini, kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod na aton sininga ibutang pagkatapos na ton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amuning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables, o kon sinabawan aton nga utan, o kon aton sininga linapuhan.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Flash Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sining ha. Kapag pasunod sa aton sining mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sining pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan aton ang sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sining ha. Yan. Kag kinanglanon aton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sini nga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog ti amo na makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag nga aton sini nga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging pwede man naton ina makuhaan sa aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sini magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sininga pagkaon, may ara pag kita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gidatawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb o kung maproseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kag ibang pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yan itong mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no, pagkatapos mo sa ni kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga itong sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang ibang sini nagapuga sa kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C, especially kinahanglan nun gin naton kay way naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sini kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magkita sang Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Gold Capsule, a Premium D3 Capsule, kag Sunthon of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, sinadok kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kuno ay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sininga. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung ay kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganis ang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, dako pag ni ang chansa sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man aton mapasunod sang husto. Ilabi na gid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibinigid sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause, may mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya, Dok, ah, gin-idea ko na lang. Kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sa Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kaya naganami iya sini nga mudo kung makapangapi siya sa Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Especially sa makababinhan may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa memory. May benefit man ning lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sa lawas, magpagsik man ang aton sa lawas, mabuild ang aton sini kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang mataamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halibawa may mga imbalances ka mo sini, o kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakadto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kag ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag way makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant. Kag ang bintaha pagidra, kay kung kinanglanon yung mga food supplement, readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kag kun paano nato diri mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan. Antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.
Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa Philippines sa Dartama, alas 6:14 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolin. Yan ang mga headlines, mga nadlight, Miyerkules, June 3, 2026. Headlines. At para mas sa kanyang headlines sa kapangang ng balita lokal, dapat aklan din klarong wait gin paboran na sino man yung opisyal nga nagapanikasog para sa matawan pondor mga proyekto para sa mga eskwalahan. Samtang VIP substation sa barangay na isod ibahay gin kasuboy dating kapitan nga uwa na sustener. Sa tamahan yung headlines, balita, national arraignment, tanday sa Senator Jinggoy ag dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Kasang Graph gin paiway. Samtang drilon, may patutsada kay Cayetano kasunod mga yan sa Senado. Mga headlines, balita, international, Iran, posibleng punduhon o ceasefire talks sa US kung padayon o pag-atakit Israel sa Beirut. Samtang Amerika, pagbabawasan maro mabaho ng numero at mga embahada sa Afrika nga nagaproseso it mga visa. Sa tamaan yung headlines, balita, entertainment, masobra 1,000 mga fans ni Marilyn Monroe nagtilipon para sa nang ika-100 birthday. Sa tamaan yung balita, sports, mga court para sa NBA Finals 2026 haumon. At para man sa aton nga health news, anoro endometriosis.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: At sa madetalyo man, balita lokal, larit magkaton it Santon Vitamin C. Gin klaro it Department of Education na kondapid akla niya wasandit ginapaboran niya sino man yung opisyal sa baylo ginapasagmatan nanda rota na niya nagbulig para magkaangkon itugang a classroom rupila ka maiskwalahan sa probinsya. Kasadraya it nagtuhaw nga isyu matapos ginhiwat nga blessing ag turnover it bagong edipisyo para sa Calibo Elementary School kung sasayin in question ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang rowa ka na pag-imbitaga bay paag sa bilog sigon imaos na nagfacilitate para matigero proyekto kamanaman na, nga naimbitahan sa Aklan First District Representative Jess Marquez para magtawit inspirational message. Inpatagman ni Dr. Feliciano Buenaped Jr. Schools Division Superintendent it Depedaclan kadungan ginhiwat nga press conference kadlo it Lunes nga ginakilaga ginapasamatan nanda ruta ng opisyal ag ahensya nga nagpanikasog para matawaan katumanan rudduga nga edipisyo. Rumadasiga niya pagpatigayan sigon nanda it seremonya kumayo 29 hay para makahingabot sa pag-umpisa it brigada eskwela. Dugang pagkaranga wa man ginaako ni Congressman Marquez ro proyekto. Samtang nagpanindugan man rayang nagpabilin niya apolitical ro DepEd. Kaduan karagit pakigbahin man ni Dr. Buenapeng nga may ginapahaom nga ibang programa ro eskwelahan para sa mga nagproponer at proyekto kakipuan si Party List Representative Ang kaibahan ro mga estudyante. Kaparte si Gunray pagkilala at pagpasalamat sa nagkontribusyon para mapasanyog ro edukasyon.
2: So pati sa Calibo Elementary School, wala tamang manggapilit kung sino ang bisitahin. Ang amon niya nga tinutuyok na ma-ready ang school para sa mga tuma no, para sa atong learners. So, kung ay ma-invite dito si Amazon Principal sa mga atong niya panggap mga partilist congressman na si Congressman Jojo Ang, kung may na-ready man sa another program na mas nami kung ala ng mga bata na maka-witness. Kaya ito, abi daw gindasig lang anay para lang integration ng brigada eskwela ay mag-brigada na kita buhalo ng anday. So, may harap pag man kita na pertinisan na program para sa nagproponar git kay Wyman Tagamba si Congress na iyaman ito or kung kasi nunay na kay government funds man. But of course, why not to nila-discount ang mga tao na nagbulig na magpatigay yung sinakibala na from the resources all over the country is not that enough. Para sa amon, wala kami issue kung kasi wala na dalhin. Kaya ang amon, tanan sila rin acknowledge in amon, kanila pasalamatan, na may ala sila hard sa, not sa DepEd, kundi sa mga bata. Wala tamon sa pinapilian sa Department of Education. We remain and always be apolitical.
0: Dr. Feliciano Buenape Jr., Schools Division Superintendent, Itepenaclan, sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa tapusan man yung balita lokal, ginagsubo ni former Barangay Captain Edgar Pilayot na isod ibahay, ruwa pagsustener sa Bureau of Fire Protection o kung BFP substation sa andang nasakupan. Nabilog na sentimiento itating kapitan matapos natabo nga sunog sa naisod Central School Kuadloid Sabado, Mayo 30. Minister ni Pilayong mabaho kunta nga bulig kung napabilin o BFP substation sa andang barangay para mapadasig o pagresponde sa sunog ag iba pang emerhensiya. Nasayuran niya sa andang tiyempo ay ginrequest ka ra sa BFP nga makakonsented substation agin taganar ground floor at andang barangay hall para maging opisina at mga nakaduty nga bombero. Siyempre 2022 si Gon kat formal rin ginlunsar kung sa siin may isang ka-fire truck man niya nakastandby. Apang temporaryo nga naanay nga uwa nag-duty mga BFP personnel matapos makaangkon ni problema sa bilog sa andang bihikulo. Samtang halin si Gon kat uwaon imaw sa pwesto hay uwaon man na umanya na activate ro substation. May memorandum of agreement o kon mawa man raya rason nga dapat gina-follow up at presenting kapitan. Dugang pa ni Pilayong ang kinahangan ro support at barangay pinaagi sa pagpaidami training sa mga miyembro at council ag tanod para maging first responder ag multiplier sa mga emerhensiya. Makabig si Gonya sentrong barangay ro na iso, rason niya importante may BFP substation para sa madasig nga pagresponde.
3: Ang lesson na may sentro yung mga barangay lang, madali mo makaresponde sa mga mangyapit ng mga barangay, mga iyakamping aside sa dahil highway imaw. At the same time, may pwistuhan kita. Dahil ang barangay yung sidago mga naibakante ron, una dito nga ikaw may opisina kita, may tugugan mataro aton nga mga Bureau of Fire. Pero nagdusok akong kato nga, kapin pa bay, sa barangay ni Sudra, babo nga mga vehicular accident, ang sad makita nga ato taga Bureau of Fire ay mga rescuer, pwede kita sila nagresponde ra. So that's why, nagdusok kita kakon nga, nga ayalo kita ron nga magkaroon kita ito substation iya sa barangay ni Isod. Ang sad to say, ay kung ano mat anatabo dahil katuwagot ako sa poder, ay wagod mat anagbalik ro ato ng laga Bureau of Fire iya sa barangay ni Isod.
4: Pero yun nga, andang office nga tunya asar or yung nga substation, ano natabo ka to?
3: Una matagyapon imaw, bakante matagyapon imaw, aga una matagyapon nun nga pwede kita magamit anytime ito ato taga Bureau of Fire. Basta importante yan karon, suportahan itang kung sino man gapungkuro sa poder dahil mabaho nga bagay babaho nga bulig nga may sarili at itunta nga Bureau of Fire do barangay ni Isod.
0: Si former barangay captain Edgar Pilayot ni Isod ibahay sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines na dertama na size 22 saga. Ang sa maritali mga balita nasyonal na tamagkaton Santo Plus Gold Herbal Caps. Again, paiwa at Sandigan Bayan, 2nd Division arraignment na Sator Jinko Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, si Casang Grapas, Tainaga, Hunyo 4. So sa korte, kinahangan anay nga tunaan rumosyon ni Estrada nga nagahinyong ipa sa white visa, rugin pa sa kaso kung ibalik sa office sa the ombudsman para sa dugang investigasyon niya. Samtang waman na dayon arraignment ni Bunoan bangon sa kaimtangan ni Tanang Ikaayong Gawas. Sa abogado bukon pa imawit haom nga mag-atubang sa arraignment matapos ma-hospital bangon sa mataas ka presyon ni tugo. Nagtambong si Bunoan sa pagpamati nga naka-wheelchair at kuli higin balikman sa ospital at Philippine National Police matapos nga ipaiway ro proseso. Nagdihan man imawit motion para sa hospital arrest. Kaibahan man sa ginkasuhar mga dating opisyal at DPWH NCR nga sanday Danriel Sasar Cortuna, Manny Bulusan, ag Arturo Gonzalez Jr. Kaso ay may kaangtanan sa ginaligar illegal nga budget insertion aga project allocation sa mga proyektong pang-imprastruktura at DPWH ko 2025.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita national, gintawag ni dating Senate President Franklin Drilon si Senate President Alan Peter Cayetano bilang sangkahari nga way kaharian matapos sigon niya madugaan at pastanting numero at mga senador para makontrol ro Senado. So kay Drilon, naging patas ko na numero at puwersa at majority at minority block matapos ma-detain si Senator Jinko Estrada ga magpabili niya wa nagpakita sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bangot kararo dating mayorya ang ginapamunuan ni Cayetano ay nabawasan ito sa 11 aktibong miyembro kapareho gon it numero at minority block na ginapangunahan man ni Senator Vicente Tito Soto III. Tunog kay Drilon, magiging mabudlay para sa presenteng liderato ay sinadong maisugong ro mga proposisyong layi at resolusyon bangod wa right bastante nga boto para makabilog it mayorya. Sa tangin ang katma ni Cayetano ro minority block na magbilog it hindi magnaba sa 13 ka mga boto kung gusto imaw nga pahalinon bilang Senate President. mahimo ni Kaitanro Pahayag sa pamaagitan ng Facebook Live. Ang pagkanima nga magpanaog sa pwesto naman niya oras kung mapamatud-anit ang mga kritiko nga may una sa nang bastanting suporta maghalin sa mga senador. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, turot ng US dollar nagabalor 61 pesos point 74 centavos.
1: Express, balita sa

0: solid mando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga magpatigayon ni airstrikes sa Dahi District sa Beirut nga gintawag na nga terror infrastructure nga may kaangtanan sa mga pag-atake rocket at drone nga ginakonekta sa Hezbollah. Gin pagmani US President Donald Trump kapadayon imaw nga nagahinyo sa magtimbang aparte kakip si Netanyahu ag mga representante nga may kaangtanan sa Hezbollah.
1: Express balita sa gahon.
0: Ag sa katapusan man ni balita international, mabaho nga numero ro ginagauman nga gibawas sa Amerika sa may bahada kara sa Africa nagapasreso it mga visa sa no sa report it Associated Press kon AP ko. Domingo pagabawasan ni Amerika ro numero at mga embahada konsulado nga nagaproseso it mga aplikasyon para sa visa halin sa 50 panaba sa 20. Susugod itsang dekada ang hinihimbo ni US President Donald Trump nga sentro it anang political agenda ro mga agresibong patakaran sa immigration. Nga gin-describe ni Trump pero pilang imigrante halin sa Africa ug Haiti bilang naghalin sa mga seat hole nga nasyon kadungan it anang unang termino sa posisyon.
1: Express balita sa gahon. Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ag sa detalye man balita entertainment nga tumang katon it premium. Nagdilipon o masobra sang lipo ng mga fans si iconic actress nga si Marilyn Monroe para sa anang ika-100th birthday. Gintugad na narisikat nga tindog kara kapara pagsuksukit wig ag dress nga kulay puti. Ginpatigan o pagdilipon sa downtown Palm Springs sa California. Rise ang bilog man sa nga Guinness World Records sa may pinakamabo nga pagdilipon it mga tawong nakasuksok it ala Marilyn Monroe. Napasaw nandaro unang record niya 254 naging patigayin man sa Australia ko 2020.
1: Express balita sa gahon, balitang sports, balita sa sports.
0: At sa madetalyo man balita sports nga tumang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Natapos ron it National Basketball Association akon NBA rupagpahaom sa Daewon Court na paggamiton para sa 2026 finals sa sa mga litrato ang ginpag-white liga kay Banro Desanyo at hardcourt nga may Larry O'Brien trophy rugi na handom nga championship trophy at NBA. Nakala na roon ang hampang sa tungay New York Knicks sa San Antonio Spurs sa Adelaide Webbers hunyo 4 Philippine time. Pag-iwato ro game 1 at game 2 sa Frostbank Center ro home court at Spurs samtang ro game 3 at game 4 sa Madison Square Garden ro home court matait Knicks. Unang kaginaan halin ko 1999 finals nga umay mag-inkwentro ro daywang kupunan kung sa siin ginpiyar di ka to it Spurs ro New York Knicks sa sugod it limang hampang. Sa natungtan niya finals naghimoy ko sa isayan ro Knicks bilang kauna-unahan yung number 8 seed nga umabot sa championship series. Sa magkaroon ng katutok rutanan sa NBA Finals 2026 kung sa siin umay niya nabuhi ro classic rivalry it Knicks ag Spurs.
1: Express balita sa gahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa Dakarni Health News portion. Posibleng sinyalis ron ita endometriosis ro grabing pagpanakit it puson kada nakakaangkon it menstruation o kon rosang kababai. Raya isang kondisyon kung siin rosang katisyo nga nga kaitsura it uterine lining ag endometrium hay nagatugo sa guwa it matres. Pakita raya sa fallopian tube, ovaries, sa iba pang parte it puson it mga kababayanan. Ipatagman it eksperto nga sa kada may menstruation o kon regla nakakaangkon it shedding o kon pagdugo sa mga tissue nga ra kaparehagon lang ita nagakatabo sa lining it matres. Posible ra magtuga it pagpanakit o kon pagpanghagok bangod sa guwa ro mga tissue kara. Sa bilog man sa posibleng rason kung haman nakakaangkon it endometriosis ayro pagangkon ni problema sa immune system apang padayon gihapon nga ginatun-an it mga eksperto kung ano ra matuod nga kabangdanan kara. Agod nyo matumod o kung makumpirmaro kung endometriosis haya sa pamaagi ita laparoscopy o kung sang ka-medical procedure na ginagamit para makita ro sugod it abdomen at pelvis. Pila pa sa mga sintomas kara hayro pagpanakit samtang o kung pagkatapos it sexual intercourse grabe nga dysmenorrhea o kung menstrual cramps, heavy menstruation, spotting o kung pagdinugo sa tunga it regla. Nag-umpisa siguro na tunga na kondisyon samtang sa 20s pagamang rosang ka babayi.
1: Express balita sa gahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time, alas 6:30 sa gabi.

balita nga tipod bilog nga puwar sa Acts of Farm Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita ita Marta Miyerkules sa June 3, 2026. Agra balita kato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium D3. Kamano Vision X Plus Softgel Capsule or Capsule nga para guide sa aton yung mata Santo Plus Herbal Capsule Santo Plus Element Oil ag Santo Plus Herbal Soap. Agrima produkto ti Yasto Health Incorporated or Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahot.

0: The secret of
1: hell. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag Dok Leo motong siling nimo acquired no?
2: Yes.
1: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
1: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southern Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-inom dorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalugod?

0: Secret of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sanson Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakaadgaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababaihan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance and imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabuliga ato sininga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes, to help.
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Normal oda, kagatibalong. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Seven Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Seven Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
8: XFM.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
13: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:44 na sa gahapon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye! Bullseye!

0: Good morning! Mayadayad nga gahon banwa. Mayadayad nga pagpropamati na mga katropa, bilog nga probinsya itaklan. Banwa ita kalibo, kabugusan, nga Western Visayas. Nakipraton karang Islay Boracay. Good morning! Good morning sa aton karang mga suki, makaroon nga nagapupahaom na. Para sanda karang mga trabaho, makaroon karang adlaw. Ay adlaw kita makaroon nga Miyerkules pizza 3 bugan it Hunyo. Good morning. 2026. Mga katropa. Good morning sa aton karang mga igmanghot nga naga-monitor, naga-propamati sa radyo, naga-tutok samtang nga naga-pupaha o makaroon anda karang mga pamahawa. Padayon gihapon ng 4-day work week o sa ibang mga lugar, probinsya, mga kabanwahanan. Iya sa aton sa probinsya Itaklan. Kaya gahon pa nagapahaom na sa trabaho, kapin pa kon empleyado it gobyerno. Good morning ha. Atong man nga mga iting nga mga kaprobinsyahanan, probinsya Karait Capiz, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Hoy, good morning. Magandang umaga po. Buenos dias. Aton karang mga katropa tanan nga nagatutok na sa bilog nga probinsya ag sa bilog nga Western Visayas. Mga naka-monitor man ag nakatutok sa aton karang online. Hoy, good morning. Ag mga OFW naton sa abroad nga nakatutok makaroon sa aton karang Facebook Live. Ag siyempre naton nga mga balikbayan nga iya makaroon sa Pilipinas. Mayad nga pagpropamati nga nga. Welcome sa gihapon. Iya sa aton karang pagpangalagad. Paki highlights na raton karang live para maabo-abo raton nga maabot-abotan. It's AJ Nuinoy Igtanlok Solidad doon sa San Francisco, California. Agahon pa. Hoy, good morning. Naka-highlight sa aga siyempre raton karang mga suki makaroon nga nagatutok man sa gihapon ba si Rosa ang babaeng palaban. Good morning. Good morning. Nagapa-shoutout sa mga taga-barangay Tigayon. Iya kay Jimmy La Chica, Rolani Nabara, ang Lisa Lorenzo Maribit Andarayan Lorenzo ag sa Villanueva family iya sa Tigayon. Good morning ginakay nini Jomel Sonio, Rinalyn Nerviola, Miles Rocco ya kay Nonoy Mukri. Antindi nag Uncle Charlie, good morning man. Naga kapi-kapi makaroon sa tiriso na sa lipo. Good morning. Kaya Filiba Vicente Pamatian, oy good morning man. Naka-monitor makaroon ha. Sa aton karang nga pagpangalagad, thank you gina sa pag-highlight si Bullseye. Good morning. Kay Nabaira, Mapa Irvin, good morning man, naka-highlight. Good morning. Good morning ha. Sa mga taga-barangay Kawayan, una sa New Washington. Good morning. Good morning. Kay Mama Marie Chris sa Tantingo Pulmonis, good morning. Aga pasyaro man si Irvin. Pasyaro do Obsiman Tracking, aga sa Ilog Tracking Services. Napatamyaw gidara aga anang birthday makaron si Jonel Manalo. Good morning, ag happy birthday. Good morning. Anang birthday makaron karang adlaw na. Oh, sigurado taro lumpia karon. Aga pansit ka. Well, sa aton karang pagpangalagad. Mauman galik kay Guzman Jules. Good morning ha. O na kay Rambika. Reporin kay Jan Vika, kay Maika, kay Nanay Daisy, kay Tatang Inting, ang sa bilog nga Guzman family, una sa Manggan Banga. Reporin na family, good morning, una man sa Tabayon Banga. Good morning. Nakatutok man makaron nga kuana. Makaron nga aga. Hey. Aga, oy, happy birthday gid manggali abo. Abo ra birthday mata. Bilong ra nga naga birthday aton gidra. Duna lumpia ug matara. Adto gid happy birthday kay Mama Marie Chris sa Tantingo Pulmonis sa una sa sa istansya sa New Buswang. Happy happy birthday makaron nga adlaw ra na karang birthday. Kay Mama Marie Chris sa Tantingo Pulmonis. Oo nga takaragahanda hindu na. Orbol. May pa lumpia, pa pansit. Good morning, una sa New Buswang ha? Kalibo, good morning. Una kay Lula Didang Lao nga naga-monitor man makaroon samtang nga naga-upungko sa anak karang tumba-tumba nga bangko. Ang naga-kapi-kapi man it's Santon Gold Coffee Mix. Good morning. Now, yes, aton ka rin nga pagpangalagad makaroon nga agahon. Uy, kamusta rin nga ganit panyempo sa inyo ka rin nga mga kabanuhanan. Agro area at Mindanao, even sa Luzon, nagbaha-baha na ganit dahil sa mga pag-uwan-ugan. Well, iya sa Western Visayas, apektado man takitag hapon itadaya ka rin nga habagat. Or ginatawag nga rin nga Southwest Monsoon, itpag-asa, no? So, apektado ka rin Northern Luzon, ag Central Luzon, ag Western Section, it Luzon, pati rong porsyon it Visayas, mga katrupa, no? Now, makaroon, wakita it na mo monitor nga bagyo, ag low pressure, sa sugod itaton karanga Philippine Area of Responsibility. So, botang bagon, makaroon nga adlaw, maga pangibabaw man kararong manami nga chimpo. Iya sa bilog nga Western Visayas. May mga pag-ugan-ugan kita nga ma-experiensyahan, magakagan ra, pero gaban-gaban sa hapon. Ipiktura it, ginatawag naton nga mga localized thunderstorm. May mga pagpanaguob, pagpupangilat, normal doon. Sa chimpong right habagat, mga katrupa. No? So, raton ka nga panyempo, raton ka nga panahon. Iya sa aton sa Western Visayas, bo, may init-init yung manradla at doon sa bilog sa mga ginatutanaw naton sa aton karang.
1: Okay?
0: So, minimum or maximum heat index, araro ginabantay na ito, no? Makaroon nga daw, posible magabot sa 39 to 40 degrees Celsius.
1: Bullseye!
0: May init doon. Pag mga 40 nga ron, kuhan nyo doon, delikado, masaklapon doon.
1: Bullseye!
0: Good morning, Anikay Dang Villanueva. Dang, good morning.
2: Good morning!
0: Nag-monitor makaroon na. Hamba ni Rusa, happy birthday man kay Ate Luz Biminda Regalado. Happy birthday man makaron June 3. Happy birthday kay Ate Luz Biminda Regalado. Una sa Makato.
2: Good morning.
0: Rusa Villanueva. Kaya Rini Rusgal, good morning.
2: Good morning.
0: Master Christian Dorigo, pare, good morning kita ha. Nagamonitor mga
2: katropa.
0: Ag sa aton nga mga katropang Bliss, good morning. Kay Jima Tolentino, good morning. Now Andy na Norada, good morning, nakatutok sa Dumlog, Tambak, New Washington. Ito na tagabaw na sa Tambak.
2: Good morning!
0: Good morning na kanong Andy ha, nga nagakapi-kapi makaroon nga agahon una. Samtang nga nagapropamati iya sa aton karanga programang
2: Bullseye!
0: Now, iya sa aton nga pag pangalagad. Mga katrupa, hara, kababong uman nga mga nagkaganabo, babong ganap sa Senado. Pati sa Kongreso, may masubo nga klap. Nga senaryo man nga natabo, kabii mga katrupa. No? Now, sa Senado, sa bilog, sa mga ginatutukan naton, adlaw-adlaw, ginapansayan.
1: Bullseye!
0: Kapin pa kung may sisyon, mga katrupa. Now, ano rin natabo kahapon sa Senado? Hamat uwait sisyon nga natabo, mga katrupa. Diba? Kasi pangaywang adlaw gunda nga uwait sisyon nga ginpatigayon urong Senado. Oh, sa Senado ta dudoy bukod nat sa Kongreso. Now, ro natabo nga ra kahapon. Kaabo uman rong nagaisip kung ano rong magiging next nga matabo makaron nga adlaw. Kasi kahapon uwa madayon rong regular session it Senado. Haman dahil uwa it quorum mga katrupa. Ha? Kaabo nga mga senador, kapin pa nga naghalin sa majority block, rung uwa nagtambong. Uwa nag-attend itdaya karang regular session. Haman, dahil kugang rung mga senador, kasi kinangan nun para magbukas ro session ag magpadayon. No? Kinangan nga kansilahon or ipaiway rung mga trabaho mga katrupa, it's because nga uwa it quorum. Importante ro quorum sa kada. Even iya sa aton sa mga legislative branch it aton karang nga gobyerno. No? Now, this is the second time nga natabo. Daiwang sunod nga adlaw. Nga na-delay. Rosisyon. It's because uwa pagtambong it kagabanan ng mga majority sila. So nagapupanguta naman o iba nga mga senador. Hamat uwa ro anda karang nga mga kaibahan. Agwa man it klaro nga opisyal nga eksplinasyon nga ginpaabot una sa plenaryo. Diba? Now, konro aton nga concern, mga katrupa, kung may koneksyon raya sa isyo it impeachment or iba pa nga mga mainit makaroon nga isyo na sa Senado. Mabahaw sa gihapon nga kaparte sa isyo nga ra wrong political tension nga ginatawag una sa sugod. Ha? Agro raya nga mga kaso nga may koneksyon kay Vice President Sara Duterte. Now, dodaya ka na nga mga rason kung hamat uwa itsisyon kahapon. It's because sa kakuwangan it kurum. Da? Daya rong number one nga problema, kurum. Kasi what senador nga nagtambong halin sa majority mga katrupa. Now, nakibot rong tanan, nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-report sa publiko. Kasi public. Kung yung taraan na nga itong nga ginumpra. Nagpabot na ka nga mensahe. Agdi ka na ginplastar. Pinaagi sa video clips saan nga Facebook Live, saan nga Facebook. No? May mga isyo nga ginrace kung hamat nga hindi madayon rong sisyon itsinato. Agrong isyo pag-abot sa quorum mga katrupa. Now, ipabati ta sa hindi magbuhay rana karon nga Facebook Live. Pero rusugod ita na nga Facebook Live, i-analyze yung nato ni Tsangkiri. Kasi ito, gin-mention na nga hindi man daw kwan eh, gakahugan nga automatic nga may ibang motibo or magain nga motibo kung may mga senador nga hindi magtambong sa sesyon. Ah, base matasan ang eksplanasyon. Dugang pakara rong mga rules sa quorum. Ag kung paano naapektuhan ro pagpaiway it mga senador ag ikasarang it senado nga magbukas kara it. So, ginapalikawan rung mga paghusgar. Dahil saray ka ng mga absent ng mga senador. Hasta kuno nga hindi masairan rong rason. Now, dahil rung sambilog nga ginapangutanag itanan, mga rung, ano rung rason? Dahil nakulong rung sambilog nga majority senators, kasi Senador Jinggoy Estrada. Di ba? Uwa ginapasugtan rung gusto nga mga resolusyon it majority especially ro pagbuto mga katropa nga bisan uwa ka una sa Senado pwede ka nga maka-join sa sesyon it Senado. No? Gintumod naman ro mga aligasyon nga may koneksyon sa kakuwangan it quorum sa mga kontrobersyal nga isyu una sa Senado. At kagakip kundi kara ro mga isyu may koneksyon sa impeachment ni BP Sara. Agi nasugid nga may mga procedural ag institutional consideration nga dapat man tan-awon mga katrupa. Now, madagom ra para sa aton nga may manghod sa idagom, sa aton nga mga pumuyo. Pero mga maura nga mga senaryo, una no randa karon nga ginadebatehan una. No? So raya sa Facebook Live na. Oh. Now, after karon, rung minority senators nagpa-preskon. Ha? May mga senador nga nag-alburuto sa ginubra nga right majority kahapon mga. Oh. Now, importante nga aton tandaan. Nga ro mga nagagawa sa mga daya nga ra sa mga video o sa social media nag sa mga news. Ha? Mga kontak ako, mga scripted ra or plano gid man da. Oh, it magtimbang karang kampo para doon yung question eh, para ano? Kasi at the end of the day, apektado dahil nga mga ordinaryo nga mga tao. Dahil nga mga senador nga na ginapaswilduhan da it gobyerno para mag-ubra it layi. Agara makaron, matapos yung adlaw man nga. Tao ko na norm magkaganda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Saray ka nga nagkaganabo sa senado. This is the first time nga may mga previous man, nga mga senador sa minority ang majority nagatungki anay pero wata nag-abot punto pang pilagon last May grabe ta may mga linupo ko na pagkasan nagkaganabo ag makaron wa it, mga kwan ay normal kara ipadlakan talang rosinato sa mga nagkaganabo para mga katropa pamati ang tarong Prisco Prisco anong Facebook live kahapon nga ni Senador Alan Peter Cayetano no nga gin kaalboroto ang nagtao it matinding reaksyon rong mga minority citizens. Good morning ani kay Mati Tornia ni. Good morning ha sa mga Tornia family na sa ibahay.
2: Good morning.
0: Thank you gina sa pag-highlight sa si Lioski Randoy Martinez ni. Good morning, naka-highlight
2: ka na. Good morning.
0: Kay Roger Makabalis, good morning. Una sa San Ramon Malinaw, good morning.
2: Good morning.
0: Si Gisa Asyong, oy good morning ma'am ha, naga-monitor man makaroon niya sa
2: good
0: atin.
2: Good morning!
0: O, pangalagad, makaroon nga agahon. Okay, now, ara makaroon, ara Facebook Live, kamo lang mag-analisa ka ra, kung ano rung sugod sa anak ka nga mga panawagan sa Senado. Ha? Makaroon rung Senado is tunga na rung hinampang mga katropa kasi tapos sino parang mabawas ka ra sa majority.
2: Good morning!
0: May mabawas pa ba una or still... Maura-urahin ang pangkara. Ha? Dahil sa bilog na ginatanaw natin. Si Senate President Alan Peter Cayetano pamatian ta sana karang pagpahayag kung hamaan nga hindi mag patigyan itsisyon kahapon sa Senado mga
3: katropa. I thank God for this opportunity to again directly talk to you. Mahal namin mga kababayan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. This verse, John 8:32, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Madalas po ito ma-quote, "The truth shall set you free." Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugalman, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs, for example, hindi siya maseset free. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truth about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership. And also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok nung mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue, ang ating survival, spiritual, physical, financial, survival is always a priority. Pareho din sa health po yun, yun po ang speech ko nun, na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12. Para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi, takutin kami, i-twist ang aming arm, operan ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang.

0: alas 7, Jess, mga katroparato.
1: Bullseye!
0: Nagka-technical problem yan ito. Balik na kita sa aton karanga pag pangalagada, mga katropa. Balik naman aton nga live, Dudoy. Okay na, no? Duga kita ta raton kay nang atong statement, no, sini Senate President Alan Peter Cayetano. Medyo na duga. Masigin na kuan kita it nang minority. Sige, sa ato makaroon nga pag padayon, sa ato makaroon nga pag pangalagad. Do daya karang nga naging pahayag, naging statement. Nagtauman it matinding reaksyon sa part it daya nga ra nga mga minority senators. Matindi ro naging reaksyon karananda. In fact, ginaparesign si Senate President Alan Peter Cayetano. May anda ka nga mga reaksyon sa pangkabilugan. Ag minsahe, no? Nga sa anda nga pagpati nga matsabukon ta it hindi nanda mabaton-baton eh. Dahil wagang pagsipot ta it majority black ka. That's why nga na ano taron for the second day nga na-paralyze mga katruparong trabaho ito. Si Senador Erwin Tolpo, nag-react ka. Grabe ra ng reaksyon ka ra. Saray ka ra ng mga puna ngagin tawag na gani nga ways of taxpayers money. No? Kung hindi ka magtambong sa sesyon, doon, medyo nagkuhang ka eh. Nagastos siyang rugubyerno para kandang ra mga no? Dahil yang i-boycott dahil sa pag-aristo kay Senador Jinggoy Estrada. Oh, may mga matinding reaksyon doon ka ng mga senador. Hararo porsyon kung mga pagpahayag itdaya ka ng mga senador, mga katrupa, maghalin sa minority black sa kahapon yung man nga nga natabo sa Senado. Pamatian na to.
2: Feeling to the majority na lumipat sa inyo?
3: Yes.
2: Sa minority?
3: Why not?
2: No. Sino-sino po kaya?
3: That's
2: right. Meron na po ba sa kahala na...
3: We're feeling. Wala ba siya mo? Alam siya. Lahat. Kita namin. Sumanke sa amin. Pero si Alan Peter siya talaga.
4: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of the SB11, the minority.
5: And we have been to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate, hindi para mag-absent-absent naman.
6: Abuse po yan ng sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Mabuti, binawi nila yung result. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President, at ang majority, maging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito
1: Ang masakit yan, imbis na pumasok sa report ng CSP Alan. Kaya sa patient siya, pumapasok siya. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat ako nga. Ibati kung anong gusto nito eh. Dito dapat naman sa ano, ako siya. Kasi
7: kung may violation sa report, saan yung pwedeng gawin? Sa
8: We will be tackling that hopefully by tomorrow. And again, the process is Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, and Thursday should be the working day of the
7: hospital.
8: And then we'll cross the bridge when we get there.
1: At hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Masok po bukas, kita-kita tayo dito, pwedeng pagdibatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay, dito po kami magdiskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado. Pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan.
7: Sir, kung hindi sila pupunta, sir?
9: Nahabot ko si Alan Peter Gaitano. Kung matapang ka, pumunta ka rin bukas. Otherwise, close ka.
7: Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-a-adjourn without settling anything?
10: Tingnan natin. Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues. Mag-usama natin. Pinapanan natin yung ating trabaho. Pinabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi na mamatapad yung batas, hindi na implement yung mga dapat namin yung katapad, yung kaya kanina, yung may mga tao pumunta dito para i-confirm, hindi na ko-confirm. Sayang ang panahon.
7: Sir, sabi ko sa Thursday, paano po yung blue ribbon?
9: Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kami ginagawa sa proseso ng Senato. At mga agenda ng Senato, wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala. This is actually, dami na nilalabas rules ng Senato. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula noong May 11, mula noong pagbubuo ng mga komite, mula noong kami nag-walk out dahil nga hindi inikilala or dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11, ay putol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence.
7: Sir, sabi po ni Senate, sir, sabi po ni
11: SB, sir, what are the measures
12: holding account? Okay, ganito lang, no? We appeal to the rest of the members of the
13: majority.
12: Okay, si Senate President, kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Kasi mag-attend na po na si SB, kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session ng bukas.
14: So sir, pwede ba kung kayo ng majority position kung wala si SP?
12: Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders.
15: So, or any other member designated by the Senate President?
12: Yeah.
16: Sir, you have information na talagang gusto ni SBA ba na
12: nawag? Yun ang nililay sa amin ng Secretariat.
15: So, nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin to affect you. At maling-mali pa yung sinabi na kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya, hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado, alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito.
12: Pag nag-intervene kayo, at what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, position. Kaya nag-appel kami sa isa pang sama namin, sa majority.
17: Leave another day.
18: Bakit? What happened? Bakit as is, status quo? What do you think happened?
17: Over the weekend. First, only to God's grace. Okay, mm-hmm. So the two na binubuo ito and they were asking.
7: Sir, may pag-alok po ba kay San Jingo Estrada na umalit kapalit pagbasura ng punong kaso sa kanya?
11: Pero yung para sabihin na meron natin,
13: yeah, walang pananakot.
11: Hindi ko alam. Ako kulo.
19: We don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. What can we do?
7: Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo?
19: Yes.
7: Sa minority?
19: Why not?
7: Sino-sino po kaya?
19: That's right.
7: Meron na po ba sa kahala na?
3: We're appealing. Wala ba siya? Kalat siya. Lahat. Kita namin. Sumanikis namin. Pero si Ang Peter still ka lang dyan.
7: Meron na po ba sa majority yan yung sabi? Hindi nyo po gusto sa ginagawa na pag-boycott sa
3: marami nagtatext sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan ba nagkakanto. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito na hindi po tinawag ang session dahil ayaw na presiding officer. Never has it happened in my time here. I in the Senate and I'm sure the longest serving is Tito Kiko, hindi po nangyayari pa yan pag nangyari dito sa akin. So talagang this is unprecedented and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of this post as the leader of this institution.
11: Dahil kanina, yung dalawang mag-isang third reading sana, nandiyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat, dun sa walong naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at marisa at yung citizens. Yes. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility.
7: Pati yung bill health mas na part of barangay health workers at saka anti-hospital detention bill nasa amendment na eh hindi nila bigyang daan ang sesot para makumpleto yan para sa atin.
3: Sabihin na natin tulong kayo, Ma'am Lisa, sa lahat ng nasa hospital na yun, na mga mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng hospital na hindi makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan, dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na pagpapabawal yung paggagawa ng ganyan, na i-hostage yung pasyente. Hindi natin na ipasa.
7: Sir, kaya na sila hindi na
3: Come down!
0: Datoro pagpahayag it mga minority senators kahapon, no? Dahil wait na tabo nga sesyon mga katrupa sa Senado. Tama ron, abo nga mga nakabinbin or nakapinding nga pwedeng ubrahon nga laye or resolusyon para matawaan it ligwaro mga nagakinahangan. Kasi may mga nagabantay ito sa Senado, especially rato nga mga generals nga ma-promote mga katropa bago mag-retire. Kung ano matabo sa anda ka nga mga appointments. No? Ang iba pa nga mga nakapinding para sa publiko. Para tawaan it ligwa, kapin pa ro mga igbahon naton nga mga na-hospital. No? Now, makaron daywa nga magkaiba nga ginatan-aw naton nga naratibo ro gina-implement makaron una sa Senado ro minority block ka para kanda boycott agro pag-abandona sa trabaho it Senado ro ginobra nga ra it majority. Now, iya sa part it majority para kanda lehitimo nga parliamentary tactics ra mga katrupa para protektahan ro mga investigasyon ag komite it Senado. Now, sa politika nga rauna sa Senado, tagagsakat imo makabati nga big one seryoso. Pero sitwasyon No? Or wag ang ginbilog ra it quorum. Kasi importante ro quorum sa sugod. Mga katropa, especially 2 days na. Nga wa it quorum rosisyon it sinado. That's why nga mabaho nga isyo, rayang tensyon nga nagakanabo sa makaroon. Sa tunga it majority ag minority blacks, mga katropa. Now, ano rin epekto katon nga mga Pilipino? Mga ordinaryo nga mga igmanghod natin. Sa makaroon, hindi pa naton ra mabatsyagan. Kung ikaw ordinaryo nga Pilipino, no? Kung rayang daywang adlaw nga wait session. Kasi sa partit gobyerno, padayon matagihapon o servisyo at gobyerno.

0: sa buwis, transportasyon, edukasyon, presyo at mga pagkain. At iba pa nga mga isyo, hasta nga wa itsisyon rong sina. Ah? So, ikaywa, mapinding man, or oversight, ang ginatawag naton nga accountability. Remember, sambilog nga obligasyon it Senado, maghimo it mga hearing. Ha? Ag sambilog bansanda nga nagabantay sa pundo it gobyerno. Kung may una nga political deadlock, nagahina mga katrupa, nga randa karang ikasarang nga mag-imbestiga or magpanabat sa mga involved nga mga opisyal kung may una nga gina-imbestiga. Ikatlo, kita nga mga Pilipino nababawasan naton rung kumpiyansa eh. Ah, sa dahiyang institusyon, una sa Senado. Now, kung maura pirmiro hinampang nga white quorum, white session, basi isipon, it mga pumuyo nga ginauna it daya karang mga politiko. Rubangayan kaysa sa anda karang trabaho una sa Senado. Ha? Mamandaro gusto nga matabo agropunto nga ginaris it mga kritiko. Sa nagakaganabo makaroon. Sambilog pa, raya karang pagkadili it raya yung mga sensitibo nga mga isyo sa pangkabilugan nga ginututukan it mga senador, mga katipo. Now, praskara, may mga importante nga mga resolusyon nga dapat talakayon. Ro, kompirmasyon it mga opisyal sa AAP. No? Anda nga mga appointments ito. At iba pa nga mga constitutional responsibilities nga kinahangan reaksyon it Senado. Oh, so posible maapektuhan ro mga schedule kara mga katrupa. Now, sa nagakaganabo makaron, mas babaho rong political impact kaysa sa direkta nga epekto sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi it mga Pilipino. Pero kung magpadayon ra ro maurang hinampang hasta sa masunod nga bugan o sa katapusan nga wait kuro mga katrupa ro sesyon. Inano lang matabo. Posible nga makaangkon it mas konkretong epekto sa aton nga mga layo sa budget related measures ag mga programa nga ginaexpektar it publiko. Di ba? So no importante nga pangutana makaron itanan hay kun ano no? Kung nosyo baga siya gihapon ro majority black ka. Ah, or raya ay temporaryo nga nga taktika. Or posibleng nga umpisagon is mas madagom nga tungki anay sa politika o nasa Senado. No? Maurarong nakatagana kung mauno kabahog. Rumagiging epekto mga katropa sa mga Pilipino sa masunod nga mga inad. Pero nagakaganabo nga ra. Now, si Vice President Sara Duterte may reaksyon. Oh, pilang days nga naghinipos pa ni Mora dahil may anang impeachment nga ginapopao may. Pero anyway, kahapon, nagbuhi imaw it statement. Sa nagakaganabo makaron. Ag siyempre, sa pagsabat, it daya karang impeachment complaint nga una akong makaron sa Senado mga katrupa. Ay ba, ginabantayan o impeachment. Ita publiko, paano ra makahugag una sa Senado kung maura rong political impact mga katrupa. Vice President Sara Duterte may anang mapigod nga bagpahayag pamatian tana. Bullseye!
1: Mga kababayan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya. Anuman ang kanilang panigilan.

0: iniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran.
1: Datoro, mapigod nga pagpahayag. Mensahe ni Vice President Sara Duterte na mga nagkaganapo makaroon mga katrupa. Pag-abot sa politika, politika, anang impeachment case, pa nga mga importante nga mga bagay nga dapat tawaan it nagakaigong atensyon ni Taton Karangagut. Good morning, paring Edsel, si Spinia Orita. Pare, good morning ha. Ginakubaan yun mga nakabaton it malita. Dapat gidman bukas buksan ita umanro investigasyon it flood control corruption sa BRC. Ayan. Tama doon. Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Kay Mati Torniani, thank you gina sa pag-highlights. Kay Rod Salvador, Rod, nagkakapi-kapi gina sa pag-highlights. Kay Josephine Sistorias Valencia, watching makaroon sa Iloilo.
2: Good morning!
1: Iloilo City. Okay, now, harangang raton nga mabilin kara sa isyu nga mga katrupa, no? Anuman kita nga side di kara sa Senado, or even rurayan nga nga mga senador, majority ka man or minority ka, remember, sambilog ang runa gapaswildo, saray ka nga mga tawo nga ra, saray ka mga senador, mga katrupa. Kita, no? Nga mga pumuyo ron nagapaswildo kanda. Natural, iya sa demokrasya kita, nga nasyon. May mga time nga iwa kita nagakagasugot. No? Pero hindi dapat nga mag-add, matugpa sa punto nga mapundurong trabaho it sinado. Ro debate, diskusyon, or pagbutuhan dapat nagakaganabo sa sugod it sesyon. Ha? Bukon it sa pamaagi it Facebook Live or una sa social media or gamiton tarong mga katapo it media. Dapat una sa sesyon dun. mabatian rung mga diskusyon, debate, mga katrupa. Kasi rung matuod-tuod nga sukatan sa pagpamuno, rung pagbuyot o pagpungko, nandasanda ka rung mga posisyon, ay bukon it kung paano ka nagdaog eh, sa away sa politika, kung paano mo madipinsahan rung imong partido. Diba? Bukon tat away nga pampolitika. Yung ginaaway taro ka mga iran, it public. Ha? Ginatawan tat importansya kung paano mapadayon rung serbisyo public. Bisan nga may una nga hindi kita pagkaintindihan sa tungay daywa ka nga mga kampo, mga katrupa, it sinas. Ha? Pero iba, busy mataas, anda ka nga mga, ro mga politikong ras, anda nga mga strategiya. So, ro mga ordinaryong Pilipino, kita na nagkabaga ka makaroon eh. Diba? Na-alarma kita eh, basi kung pilang adlaw, magtaas yung maropresyo it langis. Maropresyo it mga bagakon. Kakuangan itrabaho, itaton ka nga mga estudyante, nga bagong graduar makaroon sa kolehiyo. Pagbukas it klase, edukasyon, sambilog nga ginatawan it importansya it mga ginika na. Pero aton nga ikaayong gawas. Pero health, sambilog. Diba? Dahil baga natatalakay rananda, natatawa ni tatinsyon. Kasi sa katapus-tapusan, dayang mga ordinaryong rang mga tao sandaro na apikto. Oh, ay praskara, base next week kuman, mabiglang bumro pagsaka, ipresyo yung mga produktong pito. No? Aga ro bayluhan 8 piso kontra dolyar makar basi umabot yung sa 62 o 61 eh. Di ba? Although kinamatarong it mga senador nga gamiton rung mga parliamentong proseso mga katulad. Agraya ginapasugtan it aton nga laye. Una ron sa aton nga konstitusyon. Pero kinamatarong man naton nga mga pumuyo nga nga mabatian taro anda karang nga mga eksplanasyon kun hamat nga napundo ro mga trabaho sa rayang institusyon nga ginpunduhan it buwis it aton karang nga mga now sa katapus-tapusan ro importante nga question makaron question mark ha? Hay bukon it kun sinoro nagdaog sa politika. Ah, kundi kung paano ta serbisyuhan. Ray ka nga mga pumuyo. Unahon taro interes it public. Do yung gusto naton nga matabo mga Bullseye. Bullseye. Ah? Saray ka nga naga kaganabo makaroon. Bullseye. So another thing man makaroon, may committee hearing baga? May mga pagatutukan ng mga senador or mapakita pa sa senador o raya karang majority. Kasi kag-uoy na kitang yung Bullseye! Bullseye! Okay? Alas 7:40 na ro aton nga oras, aton makaroon nga pag-apropanayin. Dayang porsyon hato na katon it Santon plus Golda. Importante ra sa aton nga gawas, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Ro mga benepisyo mga katrupa kung nagainom kita it Santon plus Gold. Una, ginapabasko gro aton nga enerhiya sa gawas. Ag siyempre raton nga resistensya. Ginalimpyuhan rong kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad it aton nga selula sa aton karangag. So adlaw-adlawon ta Santon plus Golda. Importante ra kapimpa sa may mga ginabatsak na. Or bisan sa what ginabatsak, bisan may mga edad-edad na. Sa mga bata-bata, available gidara ka sa Santon plus Golda. Kasi may malunggay, ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. 100% herbal extract mga katika. Oo na dun sa Santon plus Gold. Mabakang ra sa mga butika, anarite, yes to help. Bullseye! Bullseye! Now, balik kita sa aton makaroon nga pagpangalagad mga katrupa. Iyaman kita sa kongreso makaroon nga mainit man. May senaryo man nga natapos. Si Congressman Kiko Barsaga, well, kilala ninyo si ginakonsider nga pusang ina si Miao Miao una sa Congress. Gintanggal na it Kongreso mga kapatid. Pagindesisyonan kami. Ha? Gintanggal, ginpahalin, ginexpel na kung sa mga estudyante ra, hindi ka pwede iya. Bawal ka gun mag daya ka nga si Congressman Francisco Kiko Barsaga. No? So, bukod niyang itgintanggal, it's because sa particular nga isyo. Kundi, daya sa pabalik-balik ka nga paggapas kuno sa House Rules ag Parliamentary Decorum base sa Committee on Ethics and Privileges. Now, kahapon, nagbugutuhan mga katrupa o mga kongresman. Saan mo kay Pilaro Buto, mga katrupa? 265. Ro nagapabor nga tanggalon sa Kongreso si Congressman Barsaga. 14 ruwa nagpasugot. Waguro nag-abstain. No? Soraya, grabe ta. Kuan ang mayad. Ah? Lampaso kung sa mga score sa basketball ta. Nga patalsikon bilang miyembro it House of Representatives mga katrupa. Now, ano ro rason? It Ethics Committee. Pauman-uman nga pag-interrupt sa mga sesyon. Din ro rason ay mga social media post na nga gina-consider it na Kongreso nga nagatao it kahuyanan sa kamara. O ako nun nagasinanto rana nga pag-inugali. Oh, nga bukon it bagay sa sangka congressman. Di ba? May mga aligasyon ro iba nga mga kongresista kontra ka. Ag iba pang mga opisyal o nasa Senado, asa Kongreso. Agwa pagsunod sa mga na, kasi gin-suspended yun ni Mora. So wa na ginsunod kunuro mga disciplinary action nga gin-provide ka na it Kongreso. So nagbalik guman. Ah? So before raya karang expulsion, 2 times nga gin-suspended it 60 days. So naging position it Ethics Committee mga katropa, bukon it bukon tama na it bastante ro suspension yun eh. Para tadlungon na ro ana kara nga mga saga nga ginobra ro ana kara nga pag-inugali. That's why nga ginrekomendar rong pinaka mabugat nga penalidad kay Congressman Barsaga. Expulsion mga katrupa. Gin-expelled na imaw sa Kongreso. Now, the question is, makalbalik pa ba imaw? Doon mga pangutan na makaroon. Sa makaroon, the Kongreso, imaw, bukon yun imaw it miyembro it House of Representative. Magguwas kidyamang kung may una nga mga legal nga desisyon nga magpawalang bisa sa daya karang expulsion nga gintao ka na ita Kongreso. Although raya karang paginamba mong expulsion, bukon man it automatic raging nagakawugan nga permanente ka nga i-disqualify sa pagdagagan sa eleksyon. Pwede matagapon mo kdiagan to sa anang distrito. Mintras nga wapa it sentensya ro korte or legal disqualification. Nasabi man na may desisyon tara ombudsman o kung ano, ay wa man eh. Pwede tagyapon imo magdagagan sa eleksyon. Sa mga masunod nga mga eleksyon. Ag bahala taro mga butante. Magdesisyon kung butuhon patananda or hindi si Congressman Barsaga. Diba? Doon yung ginatanaw natin karon mga katrupa nga wago makasimaw sa 19th Congress, wala na. Kasi may desisyon hindi mo pwede ka balik. Expel na, hindi mo nakatapaka. Ha? Sa House of Representatives, si Francisco Kiko Barsaga, mga katrupa. Haro, ro, porsyon, desisyon, kami it mga congressman. May mga nag-explicar man, tanda karang mabuto kung namat kinahangan nga i-expel or ipalinon sa Kongreso si Congressman Barsaga. Sabi ito, mga nagkakrinabuy sa Pilipinas mga karoon, no? Pag-abot sa Pilipinas. E, pamatihan ta na, iroporsyon nga ra, sa gipatigyan ka na kabi nga pagpatalsik, pagpalina sa ka... Nagababay-babay yung taki si Congressman Barsaga.
2: Bullseye!
1: Para pamatihan ta, iroporsyon sa Kongreso mga katropa kabi.
3: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
4: Madam Chair,
3: Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
4: Majority Madam Speaker, Leader. Point of order, Madam Speaker.
3: Majority Leader.
5: I move to recognize Representative Marcelino C. Libanan, Minority Floor Leader.
4: Madam Speaker, Mr. Majority Floor Leader, a point of
3: Majority
4: order
3: Leader.
4: Is the second highest.
3: Majority Leader.
5: Motion to suspend.
3: Session
5: motion.
3: Suspended. So,
1: okay, gin-suspend yang itpilang kwanday, no? Pilang sequence.
5: From the lone district of the Boston City.
1: After its suspension, so move, Madam may mga explanation na iba mga katropa. Pamatian ta.
3: Minutes.
6: Madam Speaker, dear colleagues, I voted no not because I'm defending Kong Kiko Barsaga. No? Tulad ng sinabi ko, may mga kasalanan siya na dapat natin bigyan ng penalty o dapat natin parusahan. Ngunit ang tingin ko, yung parusang ibinigay natin na pagtanggal sa kanya dito sa kanyang bilang congressman ay masyadong sobra doon sa ginawa niyang mga pagkukulang, no? Pangalawa po, hindi lang po siya yung tinanggal natin, tinanggal lang po natin na representante ang mga bumoto sa kanya, no? Pangatlo po, yung sinasabi natin na sinisira yung imahe ng House, hindi naman po siya yung nakakasira. Ang nakasira po talaga sa imahe ng House, bago pa man siya magsalita, bago pa man siya mag-vlog, eh talagang yung corruption issue dito ng ilang membro tungkol doon sa pagbebenta ng budget, no? So nakakalungkot lang na si Kiko ay tinanggal natin pero yung ibang alam natin na gumawa ng corruption dito ay hindi man lang natin mabanggit. At panghuli po, yung kanyang mga ginawang kasalanan na ang basihan ay social media, may para naman po para siya ay mapanagot at siya ay makasuhan ng cyber libel. So mas maganda po sana kung ang hukuman na lang ang magdedesisyon dito para wala pong halong politika. Yun lang po. Maraming salamat po.
3: Majority Leader.
5: Madam Speaker, I move to recognize Representative Paulo Henry M. Marcoleta from Party List Sagip.
3: The Honorable Paulo Henry Marcoleta is recognized. You have 3 minutes.
7: Madam Speaker, I rise today not simply to defend statements and actions made by my colleague Representative Barsaga, I rise for a far more important reason to defend the integrity of representative democracy, due process, and free speech. The question before us is whether this House should exercise its gravest disciplinary power, which is the expulsion of a duly elected member of Congress and thereby disenfranchise hundreds of thousands of Cabiteños who sent him here to represent them. On that question, my vote is a clear and unequivocal no. The seats you occupy as representatives of the people belong to the sovereign Filipino people who elected us. The seat occupied by Representative Barsaga belongs to the people of Cavite. The power to expel a member does not merely punish an individual. Inevitably, it collectively restricts the participation of the constituency and overrides the sovereign judgment of voters. We substitute our collective will for theirs. Ang expulsion ay nakalaan bilang sa mga pinakamabigat na aksyon laban sa isang kinatawan. Ito ay ipinapataw para sa mga kinatawan na sa tingin ng Kamara ay hindi na maaari maglingkod dahil sa malulubhang sanhi. Ang pag-post sa social media, ang pagkakaroon ng ang conventional conduct, ang pagpuna sa Kongreso, ang pagkilos at pananalita kagaya ng isang pusa, ang mga ito ay malayo sa dapat na dinidisiplina na expulsion. Corruption, criminal misconduct, betrayal of public trust, or actions that directly threaten the institution itself. Madam Speaker, if disagreeable speech, criticism of Congress, and unconventional behavior are now grounds for expulsion, we are creating a dangerous precedent that contradicts lawful protections offered to all our citizens. The remedy to undesirable speech is more speech, healthy debates, and meaningful discourse, not political persecution. If, for the sake of argument, we agree that the speech of Representative Barzaga continues to merit penalties, expulsion is a far too burdensome penalty for the acts to be punished. The purpose of discipline is to preserve the orderly functioning of the institution. If every repeat offender is automatically expelled, then expulsion ceases to be an extraordinary remedy and becomes an instrument of political control. This is a dangerous precedent for all the representatives of this chamber. Madam Speaker, democracy operates to protect both the ally and the opponent so that each one may come before the table to discuss common ground and resolve differences. Democracy requires precisely that discipline. Representative Barzaga may be unconventional. He may be provocative. He may even be wrong. But none of those are sufficient grounds to nullify the mandate entrusted to him by the people. If his constituents believe he has failed them, the people possess enforceable democratic remedies. The voters elected him. The voters can remove him. That judgment belongs first and foremost to the people, not to us. For these reasons, and in defense of representative democracy, constitutional liberty, due process, proportionality, and the sovereign will of the electorate, I respectfully register my vote against the proposed expulsion of Representative Barzaga. I vote no. Thank you, Madam Speaker.
3: Majority Leader.
5: Madam Speaker, I move to recognize Representative Elijah R. San Fernando from Party List Kamanggagawa.
3: The Honorable Elijah San Fernando is recognized. You have 3 minutes.
8: Madam Speaker, mga kasama, ang Kamanggagawa ay tumitindig upang irehistro ang aming pagtutol sa desisyong patalsikin sa pwesto si Representative Kiko Barzaga. This House has made a huge mistake today, and it must now reckon with the dangerous precedent the majority has created. Pasaway, walang modo, raskal. Ganito po ilarawan ng marami si Representative Barzaga. Nakasisira sa imahe at reputasyon ng Kamara ang kanyang mga ginagawa, kaya marapat lamang daw na siya ay patalsikin. Pero kung ang pagprotekta sa kaayusan at prestihiyo ng Kamara ang pamantayan, may mga tanong po ang kinatawang ito. Ilang beses na ba tayong nakakita at nakasaksi ng mga mambabatas na nagbabatuhan ng personal na insulto? Ilan na bang mga kagalang-galang na miyembro ng Kamara ang humarap o nasangkot sa mga graft and corruption scandal at iba pang mga kontrobersya? We are reminded, public officials shall lead modest lives and that we shall not indulge ourselves in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. How many members of this House have violated this ethical standard? And yet, the House did not expel them. At ngayon, inaangat ng Kongreso ang kaso ni Representative Barzaga na ang sentro ay social media posts, political insults, parliamentary misconduct sa antas ng expellable offense. At the heart of this question is democracy itself. In deciding that the duly elected Representative Barzaga must be expelled, we are disenfranchising 160,000 voters who have selected him to serve them. Tinanong ba natin sila kung hindi na niya nagagampanan ang kanyang tungkulin? Inunsulta ba natin ang mga mamamayan ng Dasmariñas kung sang-ayon silang alisan ng boses kongresong ito? Hindi ba malinaw sa mga kapwa mambabatas na nakikita ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang ating pagmamadaling sipain si Representative Kiko habang pinapalampas naman natin ang kagimbal-gimbal na problema ng korupsyon. Let us be clear. Ang usapin na ito ay hindi kung tama o mali si Representative Barzaga. Hindi kung siya ba ay dapat punahin, parusahan o isuspend. Ang tunay na tanong, handa ba tayong magtakda ng bagong pamantayan na ang offensive speech, ang pagiging pasaway o ang parliamentary misconduct ay katumbas na ng pinakamabigat na parusa na kaya nating ibigay? If the majority's decision becomes the new standard, then the question is no longer why Kiko Barzaga is being expelled. The question is why so many others before him were not. Ngayon, maaaring ang nasa kapangyarihan ang nagtatakda ng pamantayan. You might be overjoyed at the act of punishing Representative Barzaga, but power is not permanent, Madam Speaker. Bilog ang mundo. Darating ang panahon na ang ginawa ng Kongresong ito kay Representative Barzaga ay maaari ring maipataw sa kahit sino man sa atin. Today's decision of the House would forever be a stain on this institution. Maraming salamat po, Madam Speaker.
3: Majority Leader.
5: Madam Speaker, I move to recognize Representative Robert Nasal from Party List BH.
3: The Honorable Robert Nasal is recognized. You have
1: Okay. Daya, mga reaksyon yun aton kara nga mga kwan, aton nga mga congressman, kunhaman nga patal si Kon or tanggalon gid sa Kongreso mga katrupa, raya kara nga si Congressman Kiko Barzaga. Pero sa matudyang, ga-enjoy matangani kung damat, kita kanang nga rasaan nga nga mga kwan. Kasi raan nga mga gusto nga ta, nga maduga rong korupsyon, maduga rong mga buaya sa Kongreso. Diba? Kung dumagagan, tingnan niya siguro at senadora, base kung dumaog. Good morning, ani kay Randy Santisa, sa alis ni Good morning! Sa aton karang pag-pangalagad. Now, si Congressman Barzaga, may anaman nga reaksyon. Nagtawag imaw its statement after nga gintanggal. Ag, baga naghinusog imaw, pero kung imo nga tanawon sa video sa mga nagkaganabo kabi, nagpababay-babay pagkat imo eh. O tamba, kung medyo enjoy man imo, happy man imo. Ha? Nga mauron ruplastada mga katrupa nga gintanggal imaw bilang congressman. Ag masaklap tabi kara, bukod niya't imaw ro gintanggal eh. Pati roana nga distrito nga ginabuitan mga katrupa si Congressman Kiko Barzaga. Diba? O nasa Cavite. So yun. Now, ara makaroon raan ng karang reaksyon. Naginusog ba nga imaw? Naging tanggal yun imaw it kongreso? Wagon imaw? Ag ano ro next ng mga plano na mga katrupa? Pamatian ta si Congressman Francisco Kiko Barzaga.
9: Bullseye! Bullseye! Supreme Court and umaga ng pag-uusapan mo namin. But we'll see.
10: You plan to question this before the Supreme Court?
9: I have no plans, but I've been recommended to question it in the Supreme Court. I have no plans yet.
10: Pero it's open.
9: Okay. Well, I'm open to everything.
11: Kung ano gusto mo sabihin sa mga kababayan mo, sa mga kadistrito mo, hindi na ikaw ang Ano kung gusto mo sabihin sa mga...
9: Well, depende muna yun. My statement for that would be regarding kung magkakaroon ba ng... if there would be another election, special elections, or kung magkakaroon ba na if kumakakit to sa Supreme Court, there's still many things to consider. But right now, mukhang magbabakasyon muna si Mines.
10: Some of your allies were saying na too much daw po yung ginawang expression. How do you feel? Ano po ba na tingin
9: Alos lahat naman ang ginagawa ng Congress, especially ngayon yung 20th Congress, it's been too much. Like the money stolen from the flood control is too much. The everything they've been doing within the plenary right now is too much. So it's already a standard operating procedure na nila. Sanayin na tayo doon ngayon na kakabahan ulit. We're expecting plenty of floods, plenty of typhoons, plenty of economic problems due to the things that they're doing that are actually impact too much. Kung too much lang yung pag-expense sa akin, that's acceptable. Pero too much din ang pagnanakaw nila. And that's, I think that's the bigger problem.
10: Kung saan nga naman po na yung mga kaayari na may mali po kayo, ano po masasabi nito? Meron din po ba kayo nga talaga pag-amin na mahihiyo?
9: No, I stand by what I said. Congress, is a corrupt institution. And that is the truth. That is something that we can see through the numbers. We can see the economic figures. We can see the amount of people that are involved in the flood control and the amount of money that was stolen from flood control, and that originated from Congress.